0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, naganap ng 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Uli po, ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738. Sa ilalim po kami ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Kakausap natin ngayong umaga muli, mga kababayan, para sa part 2 nung paghihimay natin dito sa mga nakakalap nating impormasyon kaugnay nga po ng karahasan dyan sa isang paralan sa Tacloban City. Makakausap muli natin ngayong umagang ito Ginoong Brett John Morales, ang ating pong open source intelligence analyst and investigator. Sir Brett, magandang umaga po ulit.
13: Hello, good morning po ulit Sir Al, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
11: Opo sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin muli ngayong umagang ito. Muli, balikan natin yung nangyaring karahasan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kayo po, sa inyo pong palagay, ano po ang mga karagdagan po nating mga nakalap na impormasyon? As kahapon, pinag-uusapan natin yung posibleng link doon sa tinatawag na 764 na organisasyon na maaaring nagtutulak dito sa mga kabataan na ito, no? They are exploiting our vulnerable students, yung mga minor de edad natin dito sa Pilipinas, para gumawa ng ganitong mga klaseng karahasan.
13: Okay po. So, uunahin po natin, siguro para mas maintindihan, uunahin po natin example, yung nangyari ulit no March 15 to 19. Yung napigilan po na shooting incident. So, nag-conduct ako ng investigation. Yes, we have proven na the seven people, ang mga bata, is influenced by the 764 ideology. At the same time, yung isang suspect na si Nash ata po yun, yung naka-block na lang kasi bata pa, 14 years old, yung naka-block po na suspect is indeed po, confirm once again, engaged and influenced by the ideology of 764. So, As we go further investigation po, deep dive, nalaman po natin na out of all the POIs and affiliates po na minomonitor natin, especially yung isang groomer, majority of them nag-disable na ng account, especially the account of the suspects. And also, we have uncovered na may mga players din pala, may mga possible players na tulad nila. So, we're going to, right at this moment po, we're going to name the suspect as players po. So, bakit players po sila? Kasi they are more on, ito po yung ginagawa ng 764 kung saan is, ang tawag po nila is LARP and TCCer or TCC. So, member ka ng, meron pong ginawa na parang commandments po na ito yung gagawin mo, ito yung mga dapat mong gawin para magkaroon ka ng million success rate, 90 success rate para tumaas talaga yung chance para maging isang ganap or maging working yung pagiging LARP mo and TCCer mo. So ano po ba yung LARP? Ang ibig sabihin po ng LARP is live action role play and TCC is true crime community. So yan po yung mga nabilong po sila. At yes, nakitaan natin na there are currently active students na the same school kung saan nangyari po yung incident that are players po. So I think they are indeed need help. And also, ang question po dito is gaano nakalawak po yung ideology ng 764 po dito. Kasi hindi lang isa yung nakita natin. Siyempre, may mga iiba din. Marami, nakapokus pa ako sa mga Pilipino so far. So, medyo marami-rami po ang mga nag-i-engage po sa ganitong bagay po na ideology na akala nila is okay lang. Katulad ng Nazi, mga ganun po. So, yun po, sir.
11: Opo. Yun nga, no, Sir Brett, ang ipinagtataka ko dito, anong benefit ang nakukuha nila kung susundin nila itong mga commandments ng mga tinatawag nating players, ano, o itong mga estudyante? Let's say dito, pag-usapan na lang natin, ano, dito muna sa Tacloban, palagay niyo po, ano pong nakukuha nila rito? Ano bang benefit, anong reward na nakukuha nila? Bakit sila sumasali sa ganitong mga klaseng organisasyon at nagpa-participate, ano, sa ganitong klaseng mga krimen at karahasan?
13: Okay po, in my own opinion or personal observation, as kasi pioneering din po ako sa 764 when I was when it was way back 2021 to 2022. So based on my observation po, nagkakaroon po ng rankings sa loob ng grupo na 'yon. Ang rankings is mayroon kang mga points, mayroon kang mga ganung bagay po na mga rewards na makukuha sa kanila. It could be you earn money or you earn their praises, you earn the having a good reputation, you will earn to have an access na tinatawag nilang lore book. Mas maraming yung lore book po, doon nilalagay po yung mga evidences na mga live na sinasaktan yung sarili, pinapatay yung mga animals, nagkakaroon ng mga CSAM, no, na mga ganun po. So yun po yung mga makukuha. Pero at the same time, hindi po sila makakapasok doon or makakakuha ng ganun kung hindi dahil niligawan sila. So, paano sila niligawan? Ito na po yung tactics of recruitment po. Doon na po siya pumapasok.
11: Opo.
13: So, sa po.
11: Oh, Sir Brett, sorry ah, maputol lang kita. So, nililigawan itong mga estudyanteng ito, yung mga menor de edad, into committing itong mga krimen na ito. Ano yung means of communication nila? Ano, paano nakakapag-reach out? As we understand na bagamat dito sa Pilipinas, meron din silang ano po, no? May mga, kumbaga, kung isipin natin, may mga splinter, no, na grupo rin dito sa Pilipinas from the 764. Anong method ang ginagamit nila? Mga social media sites para kausapin itong mga batang ito?
13: Mali po, sir. Although, pasensya na, hindi ko ma-share sa inyo, hindi ko mapakita sa live, no? Hindi po social media, bawal po yun. this is out of sight po talaga, out of sight of the parents, na kung titignan nila, naglalaro lang po yung mga bata. So yung pinakaunang na-exploit po nila, base po sa aking personal knowledge, is yung Minecraft. And then pumasok sila sa Roblox. Pero para po maintindihan, yung 764 is international po ito na members, na more likely national threat po na talaga ito sa FBI. Okay? So, kaya napaka-stricto po talaga nito when it comes to 764, kasi I've seen a lot of gores po talaga, but then again, they are yung tinatawag nating similar sa red door po ng dark web, kung saan live po yung sinasaktan, live po yung pinapagawa yung mga extreme ng mga behavior po sa ano. Pero kung babalikan natin paano, una is pumapasok po sila sa una sa online games po muna tayo. Pumapasok sila sa online games na Roblox and Minecraft. Doon naglalaro sila, kinukuha nila yung atensyon ng mga bata, more likely 10 years old to 17 years old. So, nilulure nila po, kinukuha nila yung pinepraise nila, nililigawan nila like they are in love with each other at iba pa. And then, nilulure sila into the Discord server and the Telegram po. More likely, dahil nga, hindi pa yung Telegram dati. More on WhatsApp server, Discord server, and I forgot. Pero bago ng Telegram, nakalimutan ko yung isa. So, yun po yung mga platforms na ginagamit. So, after that po is, pumupunta sila sa mga groups, communities, page, and groups sa mga Reddit, ganun. Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, yung mga grupo na mga sa Reddit makikita mo at iba pa na mayroon po mga depression, mga ganun. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ine-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali yun, they are still praising them. So, para makuha lang talaga yung loob, and then once makuha na po yung loob, doon na po, may hinihingi na, and then kapag nakakuha na sila ng enough information, then idodox na po nila, gagawin na pong hostage or blackmail. So, kapag nakuha na po yun, for example, love na talaga nila yung isa't isa, nakikipagkita po yan sila sa mga lugar kung saan hindi alam ng parents, and then that's the last time na makikita talaga sila ng parents. And there are use cases or active issue just recently na mga nangyari po international. And just to add po, we have a person of interest po na si Austin John Saint Yatko. Bago pa lang nagkaroon ng 764, meron na pong Grigis cult po, okay? So, si isang Pilipino po to, si Austin Yan, John Yatko, na mayroong, na more likely ang username niya is more on Alin Calvo, Harry Lips, and Austin Yatko po. So, Pinoy po to siya na hanggang ngayon is believed by the FBI, nagtatago pa rin po dito sa Pilipinas. So, nagkakaroon siya ng engagement exploitation sa CSAM. 2019 to 2021 po. So, mas nauna po talaga si Grigis cult kaysa sa kay 764. Pero, yung mga prominent member ng Grigis cult po, yung lima, yung mga leader po, yung limang worst leader po talaga nila, sila din po yung prominent members ng 764 po. So, kaya hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin po to si Yatko.
11: Opo. Sir Brett, so ibig sabihin talagang ang target nila, no, yung mga kabataan, talagang ang target nila yung mga vulnerable, ano, ng mga kabataan, yung may mga siguro problema sa bahay, yung merong mental health conditions. Yun talagang target nila?
13: Yes po, sir. At napag-aralan ko po 'yan for the 7 months na nag-observe ako, nag-monitor ako sa group na 'yan sa loob ng Discord server nila at sa Telegram po. So, for the past 7 months, I have seen a lot. And yes, doon po talaga. Although dalawang beses lang ako, to be honest, dalawang beses lang ako nakakita ng live na na mayroon silang pinapagawa. But then in my observation, I think nakuha ko na kung paano nila pa-oo yung bata or yung mga bata po. So until the day na lumaki na yung members, tumaas na yung mga lumaki na yung members, no, kasi cult nga sila. Nagkakaroon na po ng bagong rankings at that time before ako nakapasok sa DICT, nag-stop ako doon. So bago ako umalis doon or yun. So nagkaroon po ng parang debatable sa loob mismo na pwedeng labanan mo yung member na yan at iba pa. So ang mangyayari po is kapag meron pong bagong members na pumasok doon sa cult na yan, is meron pong mga senior members or mga old members or yung mga prominent members na parang may papagawa sa'yo na kapag nilagay mo or paano mo sa Tagalog to, yung sasaktan yung sarili mo, ilalagay yung pangalan nila, ibig sabihin, like, siya na yung pagmamayari sa'yo. Parang ganun po siya, sir. So, yun po ang yun po yung mga behavior and mga observation na nakita ko po sa loob.
11: Sir Brett, going back dito sa nangyari naman sa Tacloban, so sa inyo pong sariling investigasyon, sa inyo pong sariling pananaw, ito pong ginawang pamamaril sa paaralan dito sa San Jose National High School sa Tacloban, ito po ay utos ng 764 dito dun sa kay alias Nash, ano, dun sa 14 anyos, yung nakasuot nung t-shirt. And that's why yung kahapon nga yung sinasabi nyo, na nakita natin, ano, na it may connection dito sa 764. Hindi po ba coincidence lang yung pagsusuot niya nung t-shirt? Hindi ba coincidence lang, or let's say siguro na inspire siya, no, doon sa mga school shootings sa Amerika? Ano yung pinaka definitive factor bakit natin nasabi na linked sa 764 etong si alias Nash?
13: Hindi po coincidence ang magsuot ng ganun po para gumawa ng karahasan. So gusto ko lang i-clarify, may mga nakita ako kahapon kasi na nagsasabi nililink nila yung KMFDM sa 764, which is hindi po yun totoo. Walang kinalaman yung KMFDM po sa 764. Okay? Pero ginagawa kasing ideology or more likely cult na parang ito talaga yung theme song nila. Parang ganun po siya. Kasi gusto ng, yung kung papakinggan mo yung mga or babasahin mo yung mga lyrics ng KMFDM, para kasing nag-overlap dun sa ideology nila. Saya, aside from that, so yun po siya, sir, ina-idolize or nire-reference lang po nila yung KMFDM. So, para po sagutin ko yung tanong niyo po, babalikan ko po ito. Ano po yung mga palatandaan? Gaya po ng sinabi ko, meron pong tutorial na how to be LARP as a TCR, TTCR. Paano magkaroon ng success? At isa pa po, meron po silang blank handbook, blank torsion handbook, a comprehensive guide for perpetrators. Kung babasahin niyo po ito, aabot ng 4 hours po siya. Doon po yun, makikita nyo paano sila kukita ng pera, paano mag-blackmail. Meron pang step-by-step instruction po na magkaroon how to create successful blank torsion scheme. Yun po yung gusto ko ipakita sana, pero hindi pwede. Hindi po pwede. So, dark manipulation, andun po siya. How to avoid law enforcement and support. And yes po, sir, these are working throughout the US po. May mga swatting po ng mga ginagawa sila, diba pa? So, and sa mga kung titignan nyo po, magkaroon kayong in-depth investigation or research, isa sa mga, or lima sa mga prominent members ko, sa mga nauli, is meron sila mga 8,000, yung iba 6,000 sa mga phones nila na record image and videos ng mga victims nila. Yung iba naman is mayroong mga goals in life na aabot ng dapat bago sila mahuli ng mga law enforcement, aabot ng 3,000 yung victims nila. May mga ganun po talaga. So there is a existing handbook and a tutorial na nagsasabi na, for example, basahin ko na lang dito na pretend to be either Russian or German. That is guide number 2. Number 3, only listen to KMFDM, Rammstein, and NIN. N-I-N po. So, sa movies naman, kung nanonood sila ng movies, that this is the number 4. Only watch Zero Day and refuse to watch Ditch Elephant. Ditch M or Elephant. So, ganun po siya. So, we marami pa po, marami pa po, there are 14, meron 14 po na tutorial, merong lore book, meron po silang mga guide po talaga, na ito yung pinapasa-pasa po sa lahat ng cults.
11: So talagang itong operasyon na ito, itong mga pangyayaring ito, this is guided, this is systematic, ano, na nakikita natin, talagang may mga pamamaraan sila, paano takasan yung law enforcement, may mga goals sila, no, may mga targets sila. Sir Brett, ito tinanong ko rin sa ito kahapon, ano, doon sa ating pag-uusap, how, sa ating investigasyon, how widespread dito sa Pilipinas, sa ating mga paaralan, itong mga siguro nai-inspire or na nababrainwash na itong grupo na ito, gaano po kalawak na ito sa mga paaralan natin sa Pilipinas?
13: When it comes to brainwashing po, siguro if in my own observation po sa mga victims, there are less than 500 people or na mga bata ang into this po. They don't know that this will lead into this, but currently they are active into it po. Active po sila ng mga ano nito. So ang kailangan lang po talaga is, madali lang naman po ito, kailangan ko lang po talaga namin ma-inspect yung cellphone, yung devices, lalong-lalo na po yung makausap ko yung mga 7 na mga bata na before. Kailangan lang natin malaman yung groups and communities, malalaman na natin lahat ng mga members dyan, and yes, we can trace that, we can have an actionable intelligence, hindi man sila mahuli, but at least magkaroon tayo, kasi napakalawak nga, magkaroon man tayo na, for example, counseling, papatawag yan silang lahat with kasi they're into it. Yung iba, wala silang alam na ito na pala yung ginagawa nila, but they are part of it, they're member of it, and yung ginagawa talaga, yung mga nakikita ko sa post nila, nakikita ko sa post nila, nakikita ko sa mga dummy account nila, same na talaga kung ano yung ginagawa ng mga suspect na to.
11: Opo.
13: And sa mga previous na mga related po sa 764.
11: Sir Brett, wala pa bang nagre-reach out sa atin from the law enforcement agencies or dito sa mga pamilya ng mga biktima, or kahit siguro no, doon sa mga pamilya na napapansin nila parang may kakaiba na doon sa anak ko, may iba nang kinikilos. Paano ba natin mapipigilan itong mga ganitong klaseng, how do we say this, siguro pang-aabuso doon sa mga kabataan?
13: Actually, if only there is someone who could reach me, makipag-cooperate o partnership po, I would be willing, and Sir Rodel, Plasabas po, yung partner ko po, we are more than willing to help them to go through this kind of investigation po. In depth investigation, we can guarantee na makuha talaga namin yung kinakailangan, especially with my knowledge as a member before. And medyo alam ko kasi paano sila ilolocate. So kaya marami itong tayo nakikita, but once again, nakapokus lang ako sa Pilipinas. And then, aside from that, if they are, if only the our law enforcement nakipag-coordinate sila sa atin, partnership, especially the parents, let us check po the devices of your sons and daughters, and then syempre ready naman tayo nakapag NDA, so we can help them in advance po that what they are doing is wrong. Then we can also craft a training kit na ipapakita natin sa kanila. Yes, since they are into it, this may be not safe for work, pero syempre naka-blur naman. Papakita natin yung mga sample videos, meron po tayo dyan, kung saan actual na kinakausap ng mga threat actors na nahuli ng mga parents, na kahit yung mga parents ay hindi sila takot. Hindi sila takot sa mga parents kahit narinig na ito at iba pa. So meron talaga ang mga ano po, I was planning to have a meeting with you and maybe other ng mga kung sinong gusto magkaroon tayo, papakita ko sa inyo lahat ng gusto nyong makita para mas maintindihan nyo, and then kayo na mag-decide kung ano yung ipapublish sa news at hindi. Kasi may data privacy tayo sa Pilipinas. So, nahihirapan ako magbigay sa iyo ng mga ganyan na mga information or mga image, pictures, and videos. Actual talaga ng mga videos. So, yes, if you're into it, if you want to learn, or if you want to know, learn more, and if you want us to help you, more likely, based on, hindi naman sa pinagmamalaki ko or naging mayabang, out of 100 po ng mga request sa akin, 97 po yung actionable intelligence. Ibig sabihin, natutukoy, nagba-background check talaga, nalalaman natin kung sino yung mga nasa likod po niyan. Oh. So, yun po.
11: Sir Brett, ano, mas importante siguro, bukod sa mga magulang, na i-educate natin, pati yung mga teachers, ano, na sila yung nagtuturo, sila yung tumatay yung pangalubang magulang dito sa mga batang ito. But Sir Brett, ano, una sa lahat, maraming salamat uli sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Nakakabahala yung mga ibinahagi mo sa aming impormasyon, ano, at sana from the side of the local enforcement of our law enforcement agencies, whether it be local or national, sana magkaroon ng ugnayan, ano, sa inyo pong grupo para makita natin, ano, ma-highlight natin gaano na bakalalim itong problema na natin na ito sa ating mga kabataan. Sir Brett, maraming salamat po, at I hope, ano, mas marami pa tayong matulungan ng mga pamilya. Marami pa tayong matulungan ng mga kabataan, mailigtas natin, ano, sa ganitong klaseng mga krimen, ano, ganitong klaseng mga brainwashing. Sir Brett, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
13: Magandang umaga ulit sa lahat, at maraming salamat po.
11: Maraming salamat po si Ginoong Brett Morales, ang atin pong OSINT, o yung Open Source Investigator and Analyst. Mga kababayan, nakakabahala po itong mga binahagi sa atin. Of course, pending the investigation of our local enforcement, of our law enforcement agencies. Nantabayanan po natin, ano, yung magiging kabuuan nitong mga investigasyon na gagawin natin. Pero from the side of our private investigators and analysts, patungkol dito sa internet subculture, ano, nakakatakot kasi through the internet, naabot ng mga threat actors o ng mga taong gustong gumawa ng mali, gustong mangwalang hiya dito sa ating mga anak, especially itong mga batang ito, minors, very vulnerable, ano, doon sa pagmamanipulate sa kanila. At mga kababayan, doon sa mga nagsasabi naman na hindi, baka nananakot lang kayo or gumagawa lang kayo ng kwento. Hindi po. Mga kababayan, ang FBI sa Estados Unidos, Federal Bureau of Investigation, mga kababayan, sila na yung nag-raise ng awareness nito. Dahil sobrang laganap na po sa Estados Unidos ng ganitong klaseng mga practice na hanggang dito sa Pilipinas, ano, umaabot na yung ilan sa mga gawain nitong mga ganitong klaseng grupo. Talaga nakakabahala po, mga kababayan. Kaya maraming salamat, ano, doon sa ating mga nakapaniyam, sa ating mga nakausap, kila Ginoong Rodel Plasabas, Sir Brett Morales, para sa pagbibigay linaw, pagbibigay liwanag dito sa ganitong klaseng mga practice. Mga kababayan, muli po, inuulit namin, bantayan po natin yung ating mga anak. Tignan po natin ano yung mga activities nila sa mga paglalaro nila sa paggamit nila ng internet. Ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. dahil hashtag panatag ang may alak.
7: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Bubutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
12: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Manginaantabayanan po natin ang susunod po nating panayam. Narito muna ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. National Bureau of Investigation, iniimbestigahan na rin ang nangyaring pamamaril sa isa mga estudyante sa Tacloban City. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas. Report. Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang nangyaring pamamaril ng estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, na patuloy ang isinasagawang fact-finding team maging ang investigasyon sa nasabing insidente at pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan sa pagkalap ng impormasyon. Muli naman siniguro ng NBI na mas pabibilisin na nila ang investigasyon maging ang resulta nito. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Report.
11: Umanay tensyon sa pagitan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng mga sundalo. Fake news ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Report.
24: Tinawanan lamang ng Armed Forces of the Philippines ang mga ugong na may namumuong tensyon sa pagitan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng mga miyembro ng Sandatang Lakas. Ito'y matapos ihayag ni Attorney Russell Miraflor na may mga retirado at aktibong general umano na nagpaplano magsampan ng kaso laban sa Kalihim. Ginawa ni Miraflor ang pahayag matapos ireklamo ng ang Kalihim ng kasong perjury at falsification sa Pasay City Prosecutor's Office dahil kaugnay sa umano'y Maltese sa passport nito. Sa punong balitaan sa Kapwa Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserve Admiral Roy Vincent Trinidad, na isa itong malaking joke o biro na dapat tawanan.
25: Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke.
24: Kaugnay nito, sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Francine Margaret Padilla na nasagutan ng Defense Department ang usapin kayo't hindi na ito dapat pansinin. Nanindigan din si Padilla na walang pangangailangan na magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay hinggil dito. Para sa Bagong Pilipinas, Yemar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Report.
11: Audiovisual presentation ng mga House Prosecutors, sagot ng private donors at hindi po mula sa pondo ng bayan. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas. Report.
26: Walang anumang pondo ng bayan ang ginastos sa nag-trending na visual presentation at audiovisual presentation o AVP ng House Prosecution Panel. Ito ang nilinaw ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Kaugnay ng cinematic AVP na nagtatampok sa 11 membro ng prosecution team na umiikot ngayon sa iba't ibang social media. Ayon kay Chua, libre at voluntaryong gawa ito ng mga pribadong individual na nag-ambag para mapalawak ang public awareness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, hindi nila mapipigilan ang mga private individuals na mag-ambag at tumulong sa impeachment process sa kanilang sariling paraan. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
0: Alam po ninyo, hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. In their own little way, gusto nila na makatulong. Siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan dahil siyempre, hindi naman po lahat nauunawaan kung ano po ito. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan ng mga interesado na sa kanilang tingin, ito yung po pwede nilang i-contribute para sa bayan.
26: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami mga kababayan matapos ang ilang mga paalala.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Apat minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738, sa inyong mga talapihitan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, magpa tayo ng mga karagdagan pa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Focus crimes sa Western Visayas, bumaba ng 20.3%. Ang ulat na yan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Al, bumaba ng mahigit 30% ang focus crimes sa Western Visayas. Ito ay batay sa datos ng Police Regional Office 6 mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 ngayong taon. kung saan nakapagtala ang kapulisan ng 102 kaso, mas mababa kung ikumpara sa 128 cases na naitala mula Abril 22 hanggang Mayo 21 ngayong taon. Kabilang sa focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping at carnapping motorcycle. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Cuanyo, malinaw na indikasyon ang pagbaba ng focus crimes na nagbubunga ng positibong resulta ang pinaigting na operasyon ng pulisya at matatag na pakikipagtulungan sa komunidad. Dagdag pa ng opisyal, sa loob ng isang buwan ay nakita ang magandang bunga ng sama-samang pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Western Visayas at dapat itong ipagpatuloy at higit pang palakasin. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Maraming salamat, Paul Tarosa.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Patapot-anim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tungkol sa mga kababayan po natin, ano, na mga content creators o yung mga miyembro ng media. Mga kababayan, no po, maging maingat din tayo, no, sa pagpo-post. Tandaan po natin, bagamat karumal-dumal ang krimen na ginawa na itong mga batang ito, ginawa ng mga minor de edad na ito, si alias Rod at saka si alias Nash. Tandaan po natin, mga kababayan, ito po ay mga minor de edad. Dapat protektahan pa rin yung kanilang pagkakakilanlan. Ano? Huwag nyo ipopost yung kita yung muka ng bata. Huwag nyo idodox kung tawagin. Huwag nyo ilalabas yung kanilang mga sensitibong impormasyon. I understand your frustration. Ano po? I understand na gusto nating tulungan yung ating mga kababayan, yung kanilang mga pamilya. Especially na itong mga biktima, no? Isang lalaki, dalawang babae. Gusto natin silang tulungan, ano, to find na the justice that they deserve, that their children, their kin deserves. Po naman ay tinututukan na ng ating pamahalaan sa pangunguna po, ano, ng Department of Education, ng PNP, ng Department of Justice at ng iba pang mga concerned agencies patungkol po dito. Yan na rin po ay sa atas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakakalungkot, mga kababayan, na isipin na at that age, ano po, 15-14 anyos, capable na, may kakayanan na, na gumawa ng ganitong karahas na krimen. Talagang nakakapanlumo, mga kababayan. Ito ba ang hinaharap ng ating bansa? Ito ba ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino? Papaisip po kayong ganun eh. Hindi natin maaalis sa ating mga kababayan na mapaisip. Bakit at saan? Saan patungo itong ating mga kabataan? Ano po? But then again, mga kababayan, tayo po, tayo na mga nakatatanda, tayo po na mga magulang, tayo po na mga kuya, tayo po na mga ate, ang may responsibilidad na i-guide yung ating mga kabataan, responsibilidad po natin na ituro sila sa tamang landas. Sa lahat, mga kababayan, na ilayo dito sa mga tao na masamang isip, mga taong gustong maminsala, sa mga taong gustong mang-abuso sa atin pong mga kabataan. That is our job, mga kababayan. That is our responsibility. Lalong-lalo na, mga kababayan. Ano, yung panayam lang natin kanina kay Sir Brett, it puts everything into perspective. Na itong ginagawa ng mga threat actors na ito sa labas ng ating bansa, ito ay systematic. May organisasyon po, may grupo. Meron silang mga standards, meron silang goal na sinusunod, ano? At ang pinaka nakakatakot dito, yung ideolohiya, mga kababayan, yung ideology na ang paggawa ng krimen ay cool, ang paggawa ng krimen ay okay lang. Hindi sila dapat matakot sa batas. Mga kababayan, dapat po nilang katakutan ng batas. Wala pong nakakaangat sa batas kahit gaano ka mang kataas. nakakalungkot isipin ano po at talagang nakakabahala. Kaya marapat lang po na yung ating mga government officials, ano, of course, the our education secretary, Secretary Angara, sana mabigyan din ng pansin itong mas malalim pa na dahilan. Yun ngang yun ngang problema natin doon sa education ng ating mga kabataan. Ang baba ng reading comprehension, bagsak, lagapak dito sa mga subject na kinakailangan nila. Masasamahan pa ng ganitong problema. Masasamahan pa, no, ng mga taong gustong mag-brainwash sa mga kabataan into thinking that committing a crime is school. Talaga, hindi ko ma-express ng maayos yung aking outreach, pero nakakabahala ito, mga kababayan. Maraming salamat, ano, kanina sa ating nakapanayam kay Sir Brett Morales sa pagbibigay linaw sa paghihimay na itong usapin na ito. At sana dun sa ating mga law enforcement agencies, sa DOJ, ano po, nagkaroon na ng pahayag ang DOJ kaugnay nito na tinitignan nila yung angulo na mas malalim na dahilan at hindi lamang po ito simpleng bullying. Kung makikita nyo, mga kababayan, yung mga pinopost na conversation sa pagitan nung dalawang minor de edad, yung makikita nyo talaga, alam nila, pinagplanuhan nila yung kanilang gagawin. Hindi po yun normal, mga kababayan, hindi normal yun sa mga kabataan. Ibig sabihin, either may nagtuturo dito sa mga batang ito, gumagabay sa kanila, no, patungo sa maling daan, patungo sa paggawa ng krimen. Kaganoon, mga kababayan, ay talagang may maling mali. Samantala, bago po tayo tuloy ang magpaalam, mga kababayan, tanggapin naman natin ang balita na ito mula sa Radyo Pilipinas Tagupan, mas mahigpit na ugnayan ng magulang at paaralan, binigyan din ng Mangaldan National High School laban sa bullying at karahasan. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran-Adaba ng Radyo Pilipinas Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiit ni Mangaldan National High School Principal Dr. Eduardo Castillo ang maigpit na pagtutulungan ng mga magulang at mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan, disiplina at mabuting asal ng mga mag-aaral, lalo na sa gitna ng mga insidente ng karahasan at bullying na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Dagupan, sinabi ni Castillo na mahalagang magkaroon ng matatag na ugnayan ang tahanan at paaralan upang mabigyan ng sapat na gabay ang mga estudyante at maiwasan ang mga hindi kanais na isa pangyayari. Ang pahayag ay kasunod ng insidente ng pamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga minor de edad na muling nagbukas ng diskusyon hinggil sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga paaralan. Ibinahagi ni Castillo na nananatiling isa sa mga pangunahing hamon sa sektor ng edukasyon ang bullying. Bagamat hindi ito ganap na maiwasan, patuloy niya ang pagpapatupad ng mga programa at intervensyon upang mabawasan ang mga kaso. Kabilang sa mahakbang na ginagawa ng paaralan ang pagbibigay ng mental health programs, sa psychosocial support at counseling para sa mga mag-aaral na sangkot o naapektuhan ng bullying. Ipinaliwanag din niya na may mga nakatakdang proseso ang paaralan sa paghawak ng mga reklamo ukol sa bullying. Agad itong iniuulat sa maitinalagang opisyal at department heads upang mas mabilis na mabigyan ng aksyon. Kapag kinakailangan, isinasailalim ang mga mag-aaral sa psychosocial at psychological first aid at nakipagtulong ang paaralan sa kanilang mga magulang upang mapag-usapan ang mga nararapat na hakbang at intervensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran-Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Maraming salamat, Verna Beltran-Adaban, at maraming salamat din po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito sa pagbabahagi po ng kanilang kaalaman hinggil sa posibleng koneksyon ng nangyaring pamamaril ng mga minor de edad sa Tacloban, ano, kaugnay na itong grupong 764, International Threat Actor ito, mga kababayan. Maraming salamat kay Ginoong Brett John Morales, ang ating Open Source Intelligence Analyst Investigator. Maraming salamat din sa ating mga nakatulong dito po sa ating technical side at sa ating production side. Inong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jomari Referial. And of course, maraming salamat din sa ating mga naging producers, sa ating mga naging executive producers, Ms. Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon, kasama rin natin si Ginoong Christopher Tirambulo. Bayanan po natin ang mga balita. Ihatid po sa atin ang ating PBS News Division. Ihatid yan ni Ms. Zef Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpatnubayan na ba tayo, Ama, ng ating pong Panginoong Diyos, ng ating pong ating Ama sa langit, ano po. Especially in navigating through this very difficult time, mga kababayan, sa atin pong mga kabataan din, no, let's be safe, ano, iwasan natin yung ganitong mga klase. Kapag tayo nilalapitan, ano, sa ating mga games na nilalaro, eh sumbong agad natin sa ating mga magulang. Ipo, ito ang Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 8:56.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras.

0: dapat na mga kababae natin na nadetene ng siyam na buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Nandiyan din, sabi ni Castro, ang naging pagpapauwi sa OFW na si Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Bunga din ng ugnayang diplomatiko, dagdag ni Castro, ang naging kaso ng 17 overseas Filipino workers na inaresto sa Qatar matapos na masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 2025. Ang naturang pagtitipon ay iniugnay sa pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto at mailipat sa kustodiya ng ICC. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob man ng bansa o sa ibayong dagat. Hanggat may Pilipino, may Pangulong Marcos Jr. na aagapay sa inyo.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Commission on Higher Education nag-issue ng show cause order sa Ateneo de Manila University. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas na ng show cause order ang Commission on Higher Education para pagpaliwanagin ang Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkalunod ng 2 student athletes sa isang school sanction team building activity sa Aurora noong June 8. Ayon sa CHED, makailang ulit na hiningi ng CHED NCR ang incident report at certificate of compliance sa ADMO, ngunit hindi ito ibinigay ng universidad dahilan para maglabas na sila ng show cause order. Sa ilalim ng kautusan, pinagsusumite ang Ateneo ng written explanation sa loob ng 10 araw kung bakit hindi ito dapat patawan ng kaukulang parusa kaugnay ng posibleng paglabag sa mga regulasyon sa off-campus activities at student safety. Kasama rin sa tinitingnan ng CHED ang posibleng kawalan ng sapat na supervision sa mga estudyante habang nasa aktibidad. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Energy at Department of Trade and Industry bumuo ng Technical Working Group para sa Liquefied Petroleum Gas Cylinder Swapping Program. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bumuo ang Department of Energy kasama ang Department of Trade and Industry ng Technical Working Group upang mapadali ang napapanahong paghahanda ng LPG Cylinder Swapping Program. Sa naturang pagpupulong, nakatuon ng 2 ahensya sa pagsisimula ng mga alituntunin para sa pagtatatag at pamamahala at pagpapatakbo ng mga LPG swapping centers. Ang LPG cylinder swapping program ay naglalayo na palakasin ang kaligtasan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga lumang tangke, may mga sira at hindi sertipikadong tangke ng LPG. Layon din itong mabawasan ang mga panganib at isulong ang ligtas sa paggamit ng LPG sa buong bansa. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Paratang ng depensa na maagang umaalis sa pre-trial conference ang House Prosecutors. Pinabulaan na ni Prosecutor Terry Ridon. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
6: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programa Global na Tayo atin po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kasama ang buong puwersa ng ating production team mula po sa ating Executive Producer, Ms. Stephanie Vicente. Ganyan rin sa ating Master Control, si Emilio Jonel at Susan Aison. And of course, sa ating wirecast, si Justin. Gayun na rin, nasusubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service Live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave

0: transmitters ng Voice of America. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Miyerkules, isang makulimlim na umaga dito po sa natatanaw ko dito sa Quezon City. Ano, dahil meron pa rin tayong binabantay ang bagyo na si Francisco at meron pang isang lagay na sama ng panahon na binabantayan din ng ating pag-asa na medyo nasa labas pa ng Philippine Air Responsibility. Ano po. So, mag-ano po tayo, no? Mag-ingat tayo sa ating mga lakad ngayong araw na ito. Bagamat hindi naman mag-landfall itong si Bagyong Francisco at humina na ito from a super typhoon, ito ay naging typhoon na lamang. Pero binabantayan pa rin po natin yan dahil hihila po yan ng habagat. Yan. Alam naman natin, pag sinabi natin habagat, ulan. Pag sinabi natin ulan, baha. Alam nyo naman, issue pa rin ng flood control. Anyway, pero hindi yan ang tututukan natin ngayong umagang ito, hindi flood control. Ibang klaseng usapin ang pagtutugunan natin ng pansin sa unang bahagi ng ating programa. At ito ay ang isinasagawang pre-trial conference. Una, nagkaroon ng pre-trial brief, tapos naging nagkaroon ng pre-trial conference sa Senado na kinabilangan, of course, ng House Prosecution Panel at ng Defense Panel mula naman sa side ni Vice President Sara Duterte. Alam ko marami pong nagtatanong sa inyo, ano bang ibig sabihin ng pre-trial doon sa mga ordinaryong Pilipino? Ano, yung mga, alam ko, yung mga nag-uusap-usap dyan sa mga ikanga kanto, dyan sa mga pagtipon-tipon, ano, at nagtatanungan, ano bang ibig sabihin ng pre-trial conference? Bakit kinakailangan pa ng pre-trial conference? Ano, at ano itong lumalabas sa mga balita na parang kung ano yung witness ng prosecution, eh parang kinokopya ng defense panel. Sa side ni Vice President Sara Duterte. Maraming katanungan at ayan tayo po ay tutulungan na sagutin ang mga katanungan na yan sapagkat kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, walang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Attorney Tolosa, magandang umaga po at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga ho, Sir Yit. Magandang umaga din ho sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
0: It's a pleasure and an honor to have you sa programa, Attorney Tolosa. And of course, kukunin na po namin ang pagkakataong ito upang maipaliwanag sa ating mga taong bayan, lalo nang hindi masyadong nakakaintindi at nakakaunawa ng mga legal proceedings sa gagawin ngayon o ginagawa sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siguro po, Attorney Tolosa, ang unang-unang katanungan ko po, ano po ba ang pre-trial conference? Bakit tayo nagkakaroon ng pre-trial conference? At gaano ito kahalaga bilang bahagi ng proseso sa impeachment trial?
1: Napakalaga ho ito, Sir Ray, no? Dahil ang purpose ho nito, no? As it said, it's a conference para ho siyang pagtitipon, no? Para ang purpose ho nito, mapabilis ang actual na paglilitis na gagawin. So bago pa ho magsimula ang paglilitis, which is ho, yan ho yung pagsimula na ng pagpepresenta na ng mga testigo sa korte, magkakaroon muna ho ng pre-trial conference. Ang ginagawa ho sa pre-trial conference, no, we simplify the issues. No? So nag-agree ho, ano ho ba ang mga issues na pagtatalunan during trial? No? Importante ho ito dahil kung hindi ho kasama dun sa issues na na-define during pre-trial, hindi ka na pwedeng magpresenta ng ebidensya patukol ukol dito during trial, no? So dito din ho kailangan na din hong ilista na ho ang mga witnesses na ipepresent ng mga parties, no, para maayos na din ho ang schedule ng mismong trial, no? And then pagkatapos din ho pati ho yung tinatawag na stipulation of facts, no, kung meron hong mga factual matters, mga ibang bagay na pareho naman hong inaamin na magkabilang panig para hindi na ho kailangan pa magpresenta ng ebidensya during the trial itself. Makakapagpabilis po ito.
0: Alright, pinag-uusapan din po ba, Attorney Tolosa, sa pre-trial conference kung gaano kahaba ang maaring tahakin o duration ng impeachment trial?
1: Tama ho, no? Dahil dito, tatanungin na ho ang mga partido ilang araw, no, ang kakailanganin nila para makapagpresenta ng kanilang mga testigo. So dito ho sa atin, ang hiningi ho ng prosecution ay 62 days ho, no? Not less than 62 days. Ang sa kabilang panig naman ho sa depensa, hiningi ho nila is at least 30 days. So after ho naming masubmit itong mga request namin, no, mag-i-issue ho ng pre-trial order ang impeachment clerk pagka natapos na ho itong buong pre-trial conference kasama ho yung marking. So nakalagay na ho doon yan, yung final dates of hearing, ilan ho i-allocate sa amin. So based on that, no, since humingi ho kami ng, ng at least 62, humingi sila 30, so we see that it's going to be at least 3 months. No? Mm-hmm. But syempre, pwede, possibly pa hong mapabilis yan kung halimbawa, papayagan ho tayo na makapagpresenta ng mahigit sa isang testigo kada araw ng paglilitis. So pwede hong mas mapabilis.
0: Ah, okay. Sa Atty. Tolosa, pinag-uusapan din pala sa pre-trial conference kung ilang bilang ng witness ang isasalang sa kada araw ng trial.
1: Mahirap ho kasing ma-foresee, ano, kung ilan hong witness kada araw ng trial dahil posible ho, mayroon isang testigo, napakahaba ng kanyang testimony, baka maubos ho ang isang araw. Mm-hmm. So, but ang ginagawa ho dito is hininga na ang parties ho, no, ilang araw ba ang kakailanganin nyo to present. So, considering the number of witnesses that we have, no, ang hiningi ho namin, 62 days sa kanila 30. So, kung by way of estimate, titignan lang ho natin doon, mukhang tatagal siya ng at least 3 months. So, ano? Mm.
0: Isa sa mga tinatanong ng ating mga kababayan, kasi lumabas na nito sa mga earlier reports, na bakit doon sa pre-trial conference, mga I think ilang witnesses ang sinubmit nyo sa pre-trial conference, nasa 50 ba o 60? Tama ba, Attorney Tolosa?
1: 57 ho, yung naka-name 57. Po namin sa, ano ho, sa pre-trial brief. But humingi ko kami ng 60 days dahil meron din ho mga reserved witness, no, para to make sure that we have enough trial dates to present all of those witnesses.
0: So 57 witnesses ang pinresent po ninyo sa pre-trial conference. Pero may naging usapan dito, bakit halos lahat daw po ng witnesses na pinresent nyo, kinopya lang ng defense panel?
1: Oh, siguro itong observation na to nanggagaling ho ito doon sa out of 57 na witnesses natin, no, 51 doon ay nakalista din, oh, no, as witnesses noong depensa. Oh.
0: So
1: substantial number ho, no, halos lahat out of 57 eh 51.
0: Oo nga. So ibig sabihin kung ano yung witness nyo, sila rin ang yun din ang tatay yung witness nila come impeachment trial.
1: Mukhang ganun ho yung lumalabas, ano, pero I think sa usaping ito lumabas ho yung issue ng tama ba na tawagin na nagkaroon ng mirroring, ano ho, dahil ang sinasabi ng depensa hindi namin maaaring kopyahin yan, no, dahil sabay naman nating sinumite ang ating pre-trial brief, no. Pero mabilis naman ho sagutin yan, ano, itong mga witnesses namin na present na ho ito dun sa mga proceedings before the House Justice Committee. Mm-hmm. No? So, of course, even before we submitted our pre-trial brief, nakita na ho ng buong bayan yan at ng depensa na ito ang mga testigo namin, and necessarily, ipresenta ho namin to ulit sa trial na mangyayari. No? For example, para concrete ho, tulad ho nila NBI Director Melvin Matibag, no? Mm-hmm. Tulad ho ng Director ng AMLAC, tulad ho ng mga handwriting experts, alam na ho na nila ng mga testigo namin ito. So, kahit bago pa kami nag-file ng pre-trial brief, nakita na ho nila ito. So,
0: dito ba pumapasok, Attorney Tolosa? Pasensya na po kayo, hindi po kami legal luminary, hindi kami
1: wala pong
0: maalam.
1: Problema.
0: Dito ba, di ba, magkapareho kayo ng witnesses, halos, may tuturing ba, limbawa, sa defense, halimbawa, nagkaroon man ng mirroring, sabihin na nating witness din ng defense yung witness nyo, hindi pa maituturing na hostile witness yun sa, para sa defense?
1: Depende ho yan, ano? Not necessarily. Dahil pwede ho na kahit kami ang unang magpresenta ng witness, pwede hong hostile witness siya sa amin. Dahil kung for example ho, ang witness na pinapatawag namin ay under sa opisina ho ng respondent, then pwede hong makonsider siya as hostile witness namin at kung ipipresenta nila ng sarili nilang witness yon, no, hindi siya magiging considered as hostile witness nila, no, dahil nga Tao naman yan ng respondent. Pero gusto kong klaruhin dito sa usapin nito. Actually, ano, sa rule, dahil kapag prinesenta na namin itong mga witness na to, magkakaroon na o sila ng chance, no, na makross-examine lahat ng mga witnesses na to. So kung meron ho silang gustong itanong, magkakaroon na ho sila ng pagkakataon na itanong itong mga to. Kaya ho ngayon, bago ho sila payagan na ipatawag na naman itong mga parehong witnesses na to, kapag sila na ho magpepresenta ng ebidensya, kailangan ho nilang ipaliwanag sa impeachment court bakit sila dapat payagan na tatawagan na naman itong same na witnesses na to. Because of course, no, kakain ho to ng oras, ng resources, hindi lang ho ng mga tao na ipapatawag nila, pati na din ho ng Senate Impeachment Court, pati na din ho ng prosecution, no? So tatagal unnecessarily in trial. So kailangan ho maipaliwanag yan bakit ipapatawag ulit.
0: Alright. Kung ito po ang napag-uusapan sa pre-trial conference, does that mean po na ito na yung ano, ito na yung kumbaga, para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan, ito na yung roadmap o ito na yung napagkasunduan ng dalawang panig na itatakbo ng pagpresenta ng mga witnesses mismong impeachment trial?
1: Tama ho yan, tama ho yan, Rie. Dahil lo, sa rule, kung ang witness ay hindi nyo ho linatag during pre-trial conference, hindi nyo na ho yan pwedeng i-present during trial, no? So exceptional circumstances lang ho yun na papayagan na magpresenta ng bagong witness na wala pa sa pre-trial.
0: And of course, matanong ko lang po, Tony, tapos na ba ang pre-trial conference by all measure? Tapos na po ba?
1: Well, ongoing pa rin ho yung tinatawag ho na marking of evidence, no? Ang marking of evidence or ginagawa ho dyan is, ako naririnig ho yan sa paglilitis, no? Sinasabi ho yan, minsan naririnig natin, I'm presenting this document which was previously marked as Exhibit A. Ganun ho, ano, para sa reference ng court, madali hong matrack ano ba yung pinipresent na ebidensya. Ginagawa na ho yun sa pre-marking conference para mas mabilis na, hindi na ho kailangan gawin yun sa actual trial. Ngayon ho, itong marking of evidence, sinimulan ho to noong first day of pre-trial, no, last Thursday, at tinutuloy-tuloy ho yan. No? So this week, since starting Monday until today, tuloy-tuloy ho yan. No? Sa ngayon, no, by last Thursday, natapos na ho yung pagmarka ng mga ebidensya patungo dun sa grave threats and assassination plot na reklamo, pati ho dun sa bribery, no, dun ho na nangyari dun sa DepEd na reklamo. Mm-hmm. So ang natitira ho na marking of evidence now, yung hong misuse of confidential funds, pati ho yung unexplained wealth, no. Yan ho, inaasahan ho namin na matapos na ho yan within the week. So dito ho, no, dahil ho talagang napakadaming exhibits consisting of thousands of pages, hindi ho maiwasan, no, talagang it will take some time, no. Kaya ho dito nagpapasalamat ho kami sa Senate Secretariat, gumagawa ho sila ng mga adjustments, accommodations para lalo ho itong mabilis. For example, today ho, ano, papayagan tayo magtrabaho until 7 p.m.
0: Uy.
1: Tapos ho, nagdagdag ho sila ng personnel para makatulong dito. In fact, they created 5 marking teams na sabay-sabay nagmagmarka ng mga dokumento, no, kasama ng mga abogado ng magkabilang panig, paukol ho dun sa mga ebidensya para dun sa confidential funds. Tapos, 2 marking teams naman ho para doon sa unexplained wealth, no? At in fact, kung hindi ho yan matatapos hanggang bukas, hinihingi ho natin na payagan tayo na magtrabaho hanggang Sabado. And my understanding is pati ho yan na bigay ho yung accommodation sa atin kahit sa Sabado. Patuloy ho ang trabaho para matapos ito.
0: So ang start po ng impeachment trial is July, tama ba? July 6. So do you think Attorney Talosa, with all of this nabanggit yung markings at proseso ng pre-trial conference, mamimit natin yung July 6?
1: Oho. Sa tingin naman ho namin, dahil talagang ginagawa naman lahat ho ng makaya para matapos ito sa lalong madalis na panahon. At itong mga accommodations, binibigyan naman ho sa atin ng Senate Secretariat. So sa tingin namin, matatapos na ho ito.
0: Mm. Ito pang siguro huling katanungan ko na lamang, ano po, Attorney Tolosa, alam kong napakarami niyong kampanin bilang spokesperson ng House Prosecution Panel at iba pa. Pero isang malaking katanungan po kasi mula sa publiko, nung pinresenta po ang mga ikang private prosecutors, no, napakaraming private prosecutors, siyempre kasama na po kayo doon, tumatay na rin po kayong spokesperson. One thing na na-mention ni Representative Luistro is this is a pro bono endeavor from the private prosecutors. Tama po ba yun? Talagang pro bono, wala po kayong tatanggapin ni Cinco sa House panel.
1: Tama ho yun. Lahat ho ng private prosecutors, isa ho talaga yan sa requirement, no? Na dapat may understanding ho, talagang completely pro bono ho ito.
0: Hmm. Bakit, attorney? Mabigat na kaso to. You are going to litigate the second highest official of the land. And of course, dala niya ang apelidong Duterte. Alam naman natin yan. Pag dinala mo yan, yung political clan na yan, it has weight dito sa ating society. Ano po? Pero, why volunteer and contribute your time for free para po dito sa prosecution, Attorney Tolosa?
1: Tama ho yan. No? We recognize that there are serious risks involved, no, by taking on this role. But, you know, as trial lawyer, I've been doing this for almost 2 decades already. I saw this that since impeachment is a pivotal constitutional proceedings, no, I saw it as a meaningful opportunity for me to place my experience, no, in the service of that process.
0: You, hindi pa ba kayo nababash ng kabilang kampo? Ng mga...
1: magmula ho nung unang araw na nagsalita ho tayo, wala na hong tigil ang bashing ho. Pero tayo ho, as much as possible, ayaw ho nating pansinin ho yan. Focus lang ho tayo sa trabaho.
0: With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po. Unless meron pa ho kayo mahalagang gustong ipahatid na mensahe sa publiko na nakikinig sa atin ngayon. At salamat po muna sa paliwanag kung para maintindihan ng ating mga ordinaryong mamamayan kung ano nga ba itong isinasagawang pre-trial conference at ano nakapaloob dito. Go ahead po, Attorney Tolosa.
1: Opo. Maraming salamat din ho, no. Gusto lang ho naming sabihin, no, sa ating mga kababayan, nagsimula na ho ang proseso, gumugulong na ho, at sisiguraduhin natin na magpapatuloy ho ito sa maayos na paraan at matatapos ho ito, no, and to reach its logical conclusion. No, siguraduhin namin, no, na tuloy-tuloy ang puspusang pagpreprepara namin para sa paglilitis. Para ho at the end of the day, we'll be able to establish ho na a compelling case backed by solid evidence para kapag ho nagdesisyon na ang ating mga kaligalang-galang na senador, no, makikita ho nila, no, ang ebidensya na ating inilatag at ang kanilang desisyon ay magiging base dito sa ebidensya na ito.
0: With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po at nawa ay huwag po kayong magsawat. We hope and pray na hindi ito ang first and last na makakapanayan po namin kayo regarding po dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Thank you very much, sir, po, Attorney Tolosa.
1: Maraming salamat din ho sa pagkakataon.
0: Ang ating pong butihing legal spokesperson ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Benjamin Tolosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin naming pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, kabilang po sa ating tututukan din sa ating programa, itong naging move ng gobyerno ng Pilipinas na o ng ating BSP o ng ating mga economic managers na ibaba ang gross domestic product sa 3.5% to 4.5% for 2026, if I'm not mistaken. Mas mababa po ito kumpara doon sa mga naunang forecast na 5% to 6% na gross domestic product target for 2026. Ngayon, anong ibig sabihin nito para sa isang ordinaryong Pilipino na nakikinig sa atin? Anong ibig sabihin nito para sa isang overseas Filipino worker na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na nasa ibayong dagat? Mahalaga ba to? May epekto ba to sa ating ekonomiya? Ano bang ibig sabihin nito sa overall performance ng ating ekonomiya sa likod ng mga nangyayaring geopolitical conflict sa labas ng ating bansa at maging dito sa loob ng Pilipinas sa nangyayari sa atin? So alamin po natin yan mula po sa DepDev, makakasama natin mula sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, walang iba kundi ang ating butihing Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back po sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Yes, magandang umaga naman po, Sir Ray.
0: Well, thank you very much po, Yusek, sa pagpapaunlak po sa aming request para sa panayam ito. Well, Yusek, 3.5% to 2.4% na GDP. Mas mababa po ito kaysa sa 5% to 6% GDP na, well, na forecast natin natin for 2026. Can we please know, Yusek Edelion, ano yung mga factors na naka-affect para ibaba ang GDP to 3.5% to 4%?
4: Kwento, 3.5 to 4.5%. Yun po yung bago na, okay, na forecast for 2026. So, ito po kasi, so as you know, ano na, no? Kalahati na ng taon. And so, ang kailangan natin ngayon is, actually, we're preparing for the 2027 budget. And so, for the 2026, kailangan magkaroon tayo ng mas realistic, no? Na numero for 2026 kasi ito rin ang pagbabasihan ng ano yung magiging target for 2027 at saka ano yung pinaka-importante yung ano yung levels nito. So nakita natin kasi na for the first quarter of this year, yung GDP natin, ang growth rate was only at 2.8. Nag-moderate tayo ng nag-slow down, no? Ang ating GDP growth rate. And tapos nagkaroon tayo nitong Middle East crisis nga beginning March. Actually February 27-28, no? So March 1 ito yung naka-apekto hanggang ngayon nga po na nararamdaman natin to. So ina-expect natin na this will affect many sectors. Tapos ang nakita rin natin from the first quarter siguro until the second quarter, no? Is yung sa public construction. So malaki rin na nagiging delay natin dito. Actually for the first quarter, ano po yan, ang public construction contracted minus 31.5% po yung contraction na yan from the year before. So malaki po ito. Dahil nga po to dun sa mga kasi nga yung mga listahan ng mga naka yung medyo kaduda-duda nating na na contractors. So in-stop muna to tapos doon sa iba nagdagdag ng mga controls kaya malaki po yung naging kabawasan sa spending on construction. Pero expectation naman po natin is for the second half mas mag-accelerate po tayo, magka-catch up po tayo dito sa public spending na to. Okay. Yung agriculture po natin bumaba, nag-contract din po ito nung first quarter. And we expect that with the El Nino, tapos dahil sa Middle East crisis, tumaas din po ang presyo ng fertilizer. So, ito po yung parang during the time na magpa-plant sila, dito nila kailangan yung sa fertilizer nga, ito yung tumaas yung ano, yung presyo. Tapos nagkaroon din tayo kasi ng medyo mainit na panahon talaga nung first few months of the year, no? So ito po yung mga ano, mga sektor na maapektuhan dito. Pero syempre kasama pinakamalaki din po dito yung transport, mga utilities natin, expected din po to na matatamaan.
0: Alright. So, may kinalaman din po ba dito, Yusek Idilion, yung government spending natin ngayon? Kasi parang nakikita yata mas medyo mabagal pa rin o mababa pa rin ang government spending?
4: Yeah. Kapag kung ang pag-uusapan po natin yung government spending on MOOE, yung maintenance and other operating expenses. So ito po yung mga operational, no? Yung mga supplies and materials, yan pati na po yung mga pagbigay ng mga cash assistance natin. Ito po ano to, on time naman po to. Wala po tayong underspending dito, no? Ang malaking ano natin, naging delay talaga sa paggastos ay yung pong sa construction, yung pong sa capital outlay. Kasi nga po, during the first few months of the year, we were still implementing yung mga stricter na protocols. Mm-hmm. Tapos yun nga, may mga contractors tayo na talagang hinigpitan natin yung pag-release sa kanila, no? So, ito po yung ina-expect naman natin na going forward, magka-catch up po ang ano, catch up po yung ano, infrastructure spending.
0: Ayun, okay. And of course, Yusek, isa rin sa mga nakikita, tinitingnan yung paghina ng piso laban sa dollar. Meron bang connection dyan, ang paghina ng piso laban sa dollar?
4: Meron din po, pero ang mas malaking factor para doon sa paghina ng piso is really what the Federal Reserve ng US po, kung ano po yung ano po yung ginagawa nila at saka kung ano rin nakikita natin sa ano, no? Nangyayari sa US. So kung halimbawa po magiging malakas yung ano, yung prospects, growth prospects in the US, so inexpect natin na yung capital will go to the US, mm-hmm. dun po sa lugar na yun. So inexpect na po ng marami na ano na magkakaroon ng demand for reconstruction dahil nga po dun sa gera. So for sure sila rin po yung ano dito magiging in charge, no? Syempre meron din po silang mga i-reconstruct sa mga ano, mga bases din nila na nasira in the Middle East, not to mention yung mga damaged infrastructure din sa Iran. So bukod sa Iran mismo, malamang malaki rin na magiging yung magiging tag nito, yung magiging projects, no? Na ang mag-implement is the US itself. So may mga ganitong ano, may mga ganitong kumbaga ay nakikita na growth prospects sa kanila. So talagang papunta sa kanila yung ano. So nag-strengthen yung ano, yung dollar, pero ibig sabihin noon, nagwi-weaken yung ating ano, yung ating peso. So mas kasi pag sa ano po, kalakaran po ng foreign exchange, talagang masyadong malaki po itong merkado na to. Talagang world economy yes. po ang pinag-uusapan din dito.
0: Okay. So, siyempre, itong naka-apekto rin ito, tulad na nabanggit nyo kanina, Yusek, yung nangyari sa Middle East, ano po, between the US and Iran, pagkasara ng Strait of Hormuz. So, if this persists, although nagkaroon na ng, sabi natin, memorandum of understanding between US and Iran, pag-uusapan nila within a 60-day period kung para sa isang permanenteng peace deal. Pero if this one breaks down at nagsara ulit ang Strait of Hormuz, do you think at least sa inyong pananaw kung makakamit pa natin yung mas magandang performance for the second half of the year?
4: Meron din po tayo nakikita ng mga adjustments na ginagawa, no? Dito mismo sa atin at saka din sa nangyayari sa ibang ano, sa ibang lugar. So we are seeing let's say yung sa ano, yung sa Kuwait, no, na nag-offer sila ng another passage, no? So rather than the Strait of Hormuz, magkakaroon ng another passage para din sa kung saan dadaan, no, yung mga oil imports na ito. So nakikita rin natin na may mga umalis sa OPEC. So So itong mga to, ibig sabihin hindi nila kailangan mag-abide by kung ano yung mga napag-usapan
0: Okay.
4: na production output, pwede silang mag on their own mag-decide kung gaano kalaking output ang ilalabas nila sa merkado, kasi they might want to take advantage of these high prices, so mag-produce sila ng mas marami, pero syempre in doing so bababa yung ano, mag-stabilize yung ano, yung pressure. So marami pong ano nangyayari. And then of course, sa ibang mga bansa, and including us in the Philippines, na dumami rin po yung mga paggamit ng electric vehicles.
0: Yes.
4: Dumami na rin yung mga gumagamit ng mga yung sa solar panels, no, yung mga renewable energy. So in short, iba na rin po ang ano, ang demand situation with respect to imported fuel or fossil fuel. So isa po to sa ano, sa parang kumbaga silver lining, no, dito sa sa nangyaring gera sa Middle East or sa Iran. Pero we really hope that it will be resolved very soon. Unang-una yung loss of lives, no, hindi talaga dapat nangyayari yon. Tapos syempre affected din yung mga yung sense of security ba ng mga OFWs natin and their families. And syempre, ng buong mundo rin po.
0: Alright, nabanggit niyo po kanina, at pag-uusapan natin, Yusek, yung isa sa mga causes nito na maaaring naka-apekto sa slower GDP para sa between 3.5 to 4.5%. Nabanggit niyo yung, well, yung slower government spending, yung epekto ng Middle East crisis, sa transport, sa agriculture. Pero of course, pag sinabi kasi nating gross domestic product, ang naiintindihan po natin mga kababayan is more on gaano karami yung napoproduce ng Pilipinas na produkto. So, sa manufacturing sector po, ano po ba ang mas pinakamalaking tinamaan dito batay sa naging pag-aaral po ng DepDev?
4: Actually, as a whole, yung manufacturing sector, malaki po ang ano nila, ang tama nila dito, especially dun sa mga nasa tawag natin mga island provinces, no? Especially yung mga off-grid na provinces, kasi ito po mga to, naka-rely po sila sa mga diesel-powered na generators. Eh dahil mahal nga po si ano, si diesel, so ang laki po ng nagiging ano nila, nagiging gastos sa kanilang pag-produce. So yung iba na syempre may hirapang mag-cook, medyo babawasan muna nila yung kanilang production. Yung iba naman meron namang naka-stock na inventory, so they will just draw down on these inventories and hoping that things will get better bago sila mag-produce ulit. Related din po dito, Sir Ray, yung ano, yung global economic outlook na medyo malaki din po yung forecasted na slowdown, ng no? Mga 3.1% na lang ang naging expectation. That's for the entire world. So makakaapekto rin po to sa ating exports, although sa ngayon maayos pa po ang ano, ang performance ng exports natin as of the first quarter. Tapos eh ang pag-asa din natin dito, kasi karamihan po nitong mga kunwari mga chips na yan, yung mga
0: yes, mga semiconductors,
4: so, marami po dito ano eh through plane ang pag ano, no, pag-ship nila. So isang maganda naman is expected na bababa yung jet fuel, yung presyo ng jet fuel, so this will be a good development naman for them.
0: So ito po bang lower GDP na 3.5 to 4.5%, may epekto po ba ito sa ang ratio ng GDP to our national debt, Yusek Edilion?
4: Ang nagiging ano po namin, ang rule namin, no, sa DBCC is we maintain yung tinatawag natin na deficit to GDP ratio. So for this year 2026, parang sorry, nakalimutan ko yung ano, no, parang 5 for next year 5.1 eh. So for this year I think 5.3, parang ganyan. So we maintain kung ano yung nakikita natin na ratio. So yung GDP remains as is. I mean, remains kung ano yung naging forecast. Dahil dinowngrade natin yung forecast, so between 3.5 to 4.5 na lang, so magkakaroon po ng bagong computation din yung sa nominal GDP, and then kung magkano yung kalalabasan nitong deficit na to, yun lang po yung magiging ano, yung sa borrowing program natin.
0: Mm-hmm.
4: Now, just to say as well, na with respect to the borrowing program, ang ginagawa rin po kasi natin is we also take advantage of yung investor appetite.
0: Okay.
4: Dito sa atin, sa bansa natin, at saka globally. So nakikita po natin yan kapag bumababa po yung interest rates. So mukhang magandang mag-issue ng bonds. Ganun.
0: Mm-hmm.
4: So ito nga po yung nangyari nitong past week. No? Kasi dahil nagkakaroon ng magandang development sa Middle East, bumaba yung international interest rates.
0: Mm-hmm.
4: So nagkaroon ng bond offering ang Pilipinas, no? Ang government of the Philippines, at naging successful naman to. So ito po yung mga tinatawag din natin na debt, yung iba debt restructuring,
0: mm-hmm,
4: iba liability management po. Para tingnan natin kung saan tayo mas makakaganan siya. Depende nga po sa takbo ng merkado. Pero minamaintain po natin na dapat yung ating deficit to GDP ratio pababa po to all the way 2030. Meron po tayong tinatawag na fiscal consolidation program,
0: mm-hmm,
4: wherein yung deficit to GDP pababa to over the years,
0: mm-hmm,
4: although ipinrolong na nga namin yung pagbaba all the way to 2030.
0: Mm-hmm.
4: Yun, ito po yung natin, yung ating kung paano natin minamanage yung ating debt.
0: So okay, pababa na po siya yung deficit to GDP until 2030. Mm. Tama po ba yung tinig ko?
4: You second until 2030, tapos hayaan na po natin susunod na administration na
0: okay,
4: para na sa kanilang commitment going forward. Pero
0: yeah,
4: we hope that they will continue that downward trend.
0: Alright. Okay. So, sige. By average, yung pong pagbaba percentage simula nung nabanggit po nyo hanggang 2030, mga ilang percentage po ang pagbaba?
4: Hindi ko alam yung namin, no? Yung kasi nagbago rin as of the 193rd DBCC. Siguro i-text ko na lang po sa inyo.
0: Apo. Sige.
4: Kasi
0: no problem, no worries.
4: Wala sa akin yung yung bagong statement namin.
0: Apo. Mm-hmm. Well, siguro last question na lang po, Jose Quidillon, kasi medyo syempre anything that comes out from the economic managers mula sa DepDev, especially when it comes to economic figures, tinututukan po ng bayan. Maski na yung ating mga ordinaryong mga kababayan, natuto na rin tumutok sa mga ganitong klase ng mga usapin. Pag sinabi po ba nating binaba sa 3.5% to 4.5% from 5% to 6%, dapat po bang may ikabahala ang sambayanan ng taong bayan sa pagbaba ng GDP? Is there any, meron ba silang dapat ikabahala? Are they supposed to be worried? O anong dapat nilang gawin tungkol dito, Jose Quidillon?
4: Lahat naman po ito ay kumbaga all because of we want prudence in fiscal management. So tulad nga po ng sinabi ko na for sa ngayon ang ginagawa din po natin ay it's really about the budget for 2027. Yun. Kasi kung halimbawa po, sasabihin namin na, okay, i-maintain natin yung target, 5 to 6%. So, ibig sabihin, palagay nyo na na ang magiging base natin is nasa, let's say, kunwari, 30 trillion. Hindi pa naman tayo ganun, pero para mas madali tayo mag-ano, no? So 30 trillion po. So so kailangan yung budget natin ganito kalaki lang, 'yon. Or ganito kadami, 'yon.
0: Mm-hmm.
4: Let's say 7.5 trillion ganyan. Eh kung halimbawa hindi natin na-meet yung GDP na 'yon nga,
0: okay,
4: na 30 trillion dahil nga mababa yung ngayon.
0: Mm-hmm.
4: So kailangan talaga nating i-adjust to realistic numbers itong sa ngayon, itong 2026 na to, para mm-hmm, mas tama yung ating magiging basehan para sa budget for 2027, para hindi tayo over budget.
0: Mm-hmm.
4: Yun po yung dahilan kaya So ito pong syempre ang gusto naman namin is we will be growing faster than this number.
0: Mm-hmm. Ayun.
4: And all the shocks. And mm-hmm, then, we take this into consideration in coming up with the 2027 budget. So, para firmer po yung ating numero itong 2026 at ito yung magiging ano basehan for the 2027 para yun nga po hindi ano hindi over budget tayo pa pagdating sa 2027.
0: Ayun. All right. With that, Jose Quedillon, maraming salamat po again as usual sa pagpapaliwanag po sa level na maintindihan ng ating mga ordinaryong Pilipino. Ito pong panibagong GDP figures na lumabas po. Thank you very much, Jose Quedillon.
4: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Quedillon ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakakausap natin si Undersecretary Rosemary Quedillon ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ito po'y hinggil naman sa latest forecast ng gross domestic product ng Pilipinas for 2026 at least nasa 3.5% to 4.5% lower than 5% to 6% na earlier target ng Philippine government for 2026. Ano po at dito na ipaliwanag ni Jose Quedillon kung ano yung mga naging factors kung bakit bumaba sa 3.5 to 4.5% ang GDP pero ina-expect nila na come this second half of the year makabawi at makabawi ang Philippine economy at maibalik man lamang sa 5% to sabi natin 6% yung gross domestic product target for 2026. Now mga kababayan, alam ko inaantabayan ninyo itong panayam na ito sapagkat ito ay ika nga na pag-uusapan talaga ngayon simula nung nangyari ang karahasan pamamaril dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at kinasugat ng marami dahil sa pamamaril ng dalawang menor de edad din na estudyante. Marami nagtatanong ngayon talaga naman bakit hindi sila pwedeng litisin o bakit hindi sila pwedeng patawan ng parusa katulad ng mga ordinaryong gumagawa ng ganitong krimen dahil ba sila'y menor de edad? Dahil ba sila'y protektado na tinatawag na Juvenile Welfare Act? Ano po? Just to mention, itong batas na ito, itong Juvenile Welfare Act na ito, ay inakda, inotor ni Senator Kiko Pangilinan. Ano? At ito ngayon ang malaking usapin dito na kasi sinasabi po nung initial reports, ha? Yung mga initial reports, investigation, planado. Plinano nung dalawang menor de edad na sangkot dito yung pamamaril. At meron ding aligasyon na sila daw ay nabubuli. Okay? Na pinapabulaanan naman ng mga ilang mga nakakakilala doon sa mga estudyante. Pero ang ano dito is parang pinagplanuhan nitong dalawang ito yung pamamaril. At mukhang pinag-aralan pa raw nila batay sa mga ano initial na mga investigasyon ay mukhang pinag-aralan pa nila yung anong maaring mangyari sa kanila kung sakaling mahuli sila. At alam naman nila mahuhuli sila eh. Pero anong mangyayari sa kanila kung may pananagutan ba sila sa batas o wala. Pero pinag-aralan daw eh batay doon sa mga naunang reports. Pinag-aralan. At pinag-aralan ng dalawa at mukhang nagkaroon sila ng conclusion na uy, hindi pala tayo makukulong. No, dahil protektado tayo ng batas dahil doon sa Juvenile Welfare Act. So alamin muna natin sa mata at pananaw mula sa isang eksperto sa batas. Ano po? Makakasama po natin. At ito, nagkaroon na talaga ito na experience na sa litigation laban sa isang juvenile. Ano po? At kung di ako nagkakamali, nakakuha siya ng conviction dito. Kung di ako nagkakamali, dito sa minor de edad na ito, na gumawa ng krimen. So makakasama po natin si Attorney Jocelle Batapa Sige. Ang ika nga po ang ating makakasama mula po sa side naman ng mga law experts natin. Ano po? Magandang umaga po, Attorney Jocelle Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. Magandang umaga po, Attorney Sige.
6: Magandang umaga po, sir. Good morning to all your viewers. Magandang umaga sa lahat.
0: Oh, thank you very much po, Attorney Batapa Sige, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. So, napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Very timely, very relevant, very important. Lalo na sa mga nakikinig nating mga magulang, sa public, at maging kung meron man nakikinig na mga estudyante dyan ng law, ng batas. Magandang mapakinggan po nito sapagkat totoo, tama po ba yung nabanggit ko, you have an experience in litigating a juvenile who has committed a crime and successfully litigated itong juvenile na ito at napatawan ng parusa. Tama po ba ako doon, Attorney Sige?
6: Yes, sir. So, hindi lang po iisa, pero several times. And I'm actually a lawyer since 1998. I specialize in children's rights. Mm-hmm. And women's rights and gender cases. Kaya maraming beses po tayong nagkaharap sa mga akusado na minor. Mm-hmm. Because I would usually, yung kaso ko po for my first 10 years of practice was for rape victims, mm-hmm. mga batang mga babae. And normally, mga minor din po yung mga sangkot.
0: Mm-hmm.
6: I specialize in gender-related policies. Mm-hmm. Konsihal po ako for 9 years.
0: Uy, okay.
6: Sa Bacolod City. Mm-hmm. And dati po akong undersecretary din ng Department of Information and Communications Technology. Kaya mm-hmm. alam ko rin po yung epekto ng digital technologies,
0: yes.
6: Sa atin pong mga kabataan. So, I'm happy to share some insights today.
0: Okay. So, Attorney Sige, hindi totoo yung sinasabi ng iba na hindi pwedeng makulong ang isang minor na ika nga sakop ng Juvenile Welfare and Justice Act. Hindi sila pwedeng makulong, maski gumawa sila ng krimen. So, walang katotohanan doon.
6: Sige, briefly po, I will try to condense the answer. Ang sagot po doon is we actually need to understand the law and to qualify the answer. Kasi meron po tayong layers of ages or edad in terms of liability.
0: Mm-hmm.
6: And ang sinasabi po nating liability, it's differentiated between civil, administrative and criminal and other liabilities, no?
0: Mm-hmm.
6: So ang ating po pag-uusapan today, I would assume na yung ating MACR, yung minimum age of criminal responsibility.
0: Mm-hmm.
6: Yun po ang napapag-usapan ngayon.
0: Mm-hmm.
6: Hindi po tayo pwedeng maka-generalize na wala ng pananagutan ang isang minor de edad. Kahit pa wala pa yung juvenile justice, may mga pananagutan na po yung mga minor de edad. Depende po sa kaso at paglalahat sa korte. Hindi nga lang po natin masabi na ito'y criminal ba, civil ba, or administrative ba. So pag sinabi nating administrative, maybe meron mga sanctions na hindi naman punishment, pero para sa ikaka-reform ng bata.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
6: So sir, when we talk of minimum age of criminal responsibility, tama po na 15 po yung ating sinusunod dito sa Pilipinas. And if we compare it with other countries, iba-iba po yon.
0: Mm-hmm.
6: Meron po mga countries na as low as 10, as low as 12, meron na pong criminal responsibility. So dito po sa Pilipinas, dahil po sa RA 9344, naniniwala po yung Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga mambabatas na importante ang tinatawag na restorative justice.
0: Okay.
6: Hindi po remunerative or punitive justice. Yung sinasabing punitive or remunerative justice, yun pong talagang a tooth for a tooth. Yung pag may pinatay ka, dapat patayin ka rin. So, dito po sa Pilipinas, ang ating pong what we believe is really restorative justice. Kapag bata pa yung tao, baka naman mag-reform. Kahit nga naman yung mga matatanda na, pwede rin naman asahan natin na mag-reform. Ang nilagay natin na edad sa batas is 15. Pero meron po yung mga nuances. Okay? So, first of all, pag 15 po, below 18, tinitingnan po natin yan kung meron siyang discernment.
0: Alright.
6: Okay? Yung talagang sinadya, yung talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, yung sinabi mo, yung you know, yung premeditated, yung vicious mental thinking na talagang gagawin ko to at alam ko ang consequence nito. Yun po ang tinatawag natin na discernment.
0: Alright.
6: Pag below 15 po, yun po ang tinatawag natin na wala siyang criminal liability pero pwede po siya pa rin mag-undergo ng diversion. So, ang diversion po natin, yun doon tayo talaga gumagamit ng restorative justice. Ang problema po, sir, and I hope we have time to discuss, yung sinasabi nating diversion, parang hindi din naman ito epektibo kasi in my experience, marami po tayong mga bata na dumataan sa diversion, paglabas nito ay nagiging criminal pa rin.
0: Okay.
6: Kaya yun po ang sinasabi natin na parang, alam mo, ang maganda yung adhikain ng batas, no? The law, the spirit is good, but the implementation is really questionable. And you know, I feel like, just to wind up this first answer, lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang itong nangyari sa Tacloban and many other things, sir. It's really a wake-up call for our policymakers. Magtrabaho naman po kayo. Kasi marami po tayong dapat aayusin sa ating policies. Ang policies po ay napaka-importanteng gawain para sa ating bansa.
0: Tama yung panawagan nyo, Attorney. Sige, magtrabaho naman yung ating mga mabatas, lalo na yung mga hindi nagsisipasok at hindi nag-a-appeal sa mga session. Ano. Anyway, Attorney, ganito, kasi sinabi mo, isa sa mga kinoconsider dyan, yung minor, kung may discernment siya, no, sa isang magiging batayan para maging basehan kung ito man ay mapapatawan ng parusa, kung anuman, punit, anuman, anong tawag dito, kung dadalhin man siya sa isang welfare house or something, house doon or somewhat. Pero pagka sinating niya discernment, alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Sa maigsing salita sa Tagalog, alam niya yung ginagawa niya. Tama po ba yun, Attorney Sige?
6: Alam niya po at alam niya na mali, alam niya na makakasakit, makakaharm ng ibang tao. Alam mo, sir, ito as yung discernment na to, dito ko i-anchor yung stand ko mamaya if matatanong niyo po ako tungkol sa batas.
0: Yes, okay.
6: Importante po itong determination of discernment.
0: Yes.
6: Sa panahon po kasi ngayon, as a digital countryside advocate for the last 22 years, pinag-iisipan din po namin with all my networks, how we upskill and reform the brain of a human being para maging adaptive siya at magaling sa ating digital age. Iba na po yung mundo natin ngayon. Iba na noon, iba na ngayon. So, marami tayong pagbabasa na nagpapakita na grabe po ang impact ng smartphones, ng digital age, ng internet, especially sa ating mga kabataan. Tayo po, digital migrant tayo, I believe. In short, kalahati ng buhay natin, walang internet. Kalahati, may internet.
0: Yeah,
6: pero
0: that's true.
6: Ating kabataan ngayon ay actually digital natives. So, iniisip po natin na iba-iba po ang influence ng digital technologies sa mga bata. Depende po kung saan sila at kung ano yung kanilang napafollow, nakikita, or ang pagpapalaki ng kanilang mga parents.
0: Yun.
6: Kaya makikita po natin, magugulat na lang natin, kahit below 15, marami nang alam.
0: Mm-hmm.
6: Pwedeng maraming alam sa kagalingan. Sabihin na natin yan. Kasi marami din pong nagsasabi na masama yung internet. Ako po ay hindi agree doon.
0: Okay.
6: Depende po yun sa gumagamit. Kasi marami din po, at I have to say this publicly, marami po ngayong mga businesses na nagtatrive sa internet. In fact, services, kanina si Yusek Rose narinig ko, services is the biggest contributor to our GDP.
0: Yes. Mm-hmm.
6: Ito pong all ICT-enabled services, ito pong nagbibigay.

0: were born with an unfinished brain. Sana alam natin yan sa mga magulang na nakikinig. Pag nanganak kayo, hindi pa po tapos ang formation ng brain ng utak ng anak nyo. Oo, lalo na po 1 to 7, di ba sir? 1 to 7, 1 to 7, pag ang bata may nakikita ng violence sa bahay. Pag yung bata, hinahayaan mong sabunutan ka kasi anak mo, okay lang. So ito, nagpo-form sa kanyang brain. Hanggang 15 po yun. And I have to say that ito, kahit sabihin natin scientifically, hanggang 15 yung pag-formative stage ng bata, maraming mga bata na mas advanced before
1: Alright.
0: They reach the age of 15.
1: Pero,
0: kaya dito po natin masasabi na discernment has to be determined even earlier than 15.
1: Alright, pag-usapan lang natin ito ng mas masinsinan, ano po, Attorney Jocel, di bali mag-overtime tayo. Magandang usapan to eh. Okay. Anong reaction nyo dito sa mga panawagan, lalo na ni Senator Robin Padilla, pinanawagan niya sa kanyang mga kapwa mambabatas na ipasa na yung kanyang panukalang batas na ibaba ang age of criminal liability all the way down to 10 years old. Samantalang kahapon, mukhang sinabi naman ng spokesperson ng Philippine National Police na suportado rin nila ang pagbaba ng age of criminal liability sa edad na 12 taon. Ano pong reaction niyo dito? Do you support this move?
0: Pag gagamitin ko po yung lens ko bilang isang ina at also bilang isang lawyer that has actually handled so many cases of rape with by a gang, isang minor po na babae, kliyente ko, pinagtulungan ng mga minors na siyam sila, isang babae na detained kasama ng mga lalaki sa detention cell, pinagtulung-tulungan, ginahasa, 16 years old na ginahasa rin ng minor, sasabihin ko pong sige, ibaba natin. Pero pag gagamitin ko po ang lens ko as a lawyer, as a child rights advocate, ibalanse po natin. Pag-isipan po natin, paano po natin, sir, ibabalanse? Huwag po tayong magmamarites. Yan po ang kalaban ko. Kailangan natin data-driven. Yun po ang problema sa Pilipinas. Hindi po tayo data-driven. We don't see how 9344, a full suite of data, really impacted the country, no? So since the time it was implemented or became approved, no? And timely lang, 10 years na po ngayon yung 9344, 2016 po. All right? So wala po tayong data driven na approach in all these policies. So in your program po, bibigyan ko po kayo ng data driven sa based sa aking experiences. Okay? Based sa aking experiences. Una po, kailangan nating isipin na tayo po ay signatory sa maraming international laws on child rights. Kaya ang panawagan po ng UNICEF na sinasabi nilang 15 and other United Nations arms, sinasabi nilang 15, i-weigh din po natin yan. Okay? Pero number two, tingnan naman natin ang impact ng digital age and ang kakulangan ng basic services in terms of juvenile justice in the Philippines. Gusto ko pong sabihin ito, una, sa batas na nag-amend ng 9344, dapat sana po meron tayong mga provincial youth centers for reformation. Sa ngayon po, sa 1,600 plus na LGUs, awa ng Diyos, meron tayong 100.
1: Ha?
0: So, just imagine. 100 lang po. Alam nyo naman, itong mga juvenile justice law, itong mga law para sa digital skilling, hindi po ito nakakatikim ng budget. Nandun po lahat sa saan program. Yung mga programa po na walang batas na humahalili, doon po napunta yung pera natin. Kaya for many years po, ang sinasabi ko, lagyan nyo ang pera, ang mga tamang batas. Okay? Number two po, grabe, in my experience as a city councilor, I actually passed the ordinance celebrating Social Work Week in Bacolod City. Alam mo, sa aking pag-aaral, sir, meron mga school, nagsara na lang ng social work na kurso kasi wala nang kumukuha ng social
1: work. Nakosus, Mario Josep.
0: Oo. Na, ngayon, ang sinasabi sa batas, pag ito ang mga bata ay na-divert, halimbawa, 15 and below, hindi sila

0: magiging criminal liable, pero cargo sila ng social worker.
1: All right.
0: In short, yung social worker ang talagang magdidisiplina na ngayon sa kanila.
1: Mm.
0: Kasi, I mean, 9344 does not say that you are totally free. Sa totoo lang, sa mga magulang na nakikinig ngayon, may record pa rin ang anak nyo. Kahit hindi criminal liability, nakatatak na yan.
1: Pero, yung sinasabi nila, attorney, na kung hindi man makulong yung bata, ipataw na lang sa magulang. Pwede ba yon?
0: Okay. That's a good question. Again, I will wear my lawyer's hat. No? So, hindi naman natin pwedeng criminal liability agad ang mga magulang. Kasi, iniisip natin, paano ko yung mga magulang? Wala namang kaalam-alam sa criminal act.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin natin, siguro sa pagpapalaki, pero of course, in court, you cannot put this as an evidence to prove criminal liability. Pero of course, meron tayong mga sinasabing mga iba pang liability. Kaya nga, di ba, may mga restoration tayong sinasabi. Yung mga magulang, normally, ang nagbabayad kung ano man yung mga nasira ng mga anak.
1: Mm-hmm.
0: So, pero, pagdating sa isang instance na ang magulang ang nag-udyok, okay, ang magulang ang nag-utos,
1: mm-hmm.
0: ang magulang ang nagbigay ng baril, or ang magulang ang nagsabi na i-cause mo ang harm na ito, indirectly, no, sa abogado na yan, kung paano nala ilatag yan, of course, the parents will be liable. Okay?
1: Yun.
0: So,
1: okay.
0: Siguro, sa pag sinabi nating baril, siguro hindi sa pagpatay or di sa pagka, you know, criminal negligence na sinasabi natin, na yung pinaka-gross na negligence is hindi mo nga sinabing gamitin ng anak mo yung baril, pero sinabi mo, oh, sa'yo na to. O, di ba? So that's basically also amounting to serious negligence.
1: Mm-hmm.
0: So iba-iba ang ating pag-a-approach niyan sa mga parents. No?
1: Mm-hmm.
0: So iba-iba. So now, I would like to emphasize this. Pag 15 and above to 17, pwede pa rin yan siyang i-hearing. Okay? Ang 94.4 nagsasabi na pag minor ka pero above 15 ka, ang sinasabi natin dito is pwede kang i-determine kung ito ba ay rape, ito ba ay homicide, pwede ka pa rin patawan ng sentensya. Pero ang sentensya ay medyo geared towards reformahin ka. Okay? Reformahin ka. So ito yung tinatawag natin na diversion. Ito rin yung panawagan ko sa mga LGUs. Ito pa, sir, no? Kasi sa bagong batas ngayon na nag-amienda ng RA 9344, ang bawat LGU, ang bawat syudad, probinsya, ay dapat gumawa rin ng sarili nilang mga diversion strategies. Diba? O, ngayon, pag gusto mong diversion strategies, isang taon dyan siyang maglinis sa barangay plaza.
1: Pero,
0: no?
1: Okay.
0: So,
1: pero
0: hindi
1: will
0: pwedeng,
1: that, will
0: hindi
1: that, will,
0: yung pass paglili- lang na walang liability.
1: Well, attorney, yung paglilinis na yan, yung mga diversion programs na yan, will it be commensurate sa mga nangyayari tulad dito sa nangyari sa Tacloban, tatlo patay, ang daming sugatan. Yung bang diversion na yun, will that suffice doon sa bigat na nagawa nila?
0: I will talk about Tacloban, but in a very general sense, para hindi po tayo, sir, ma-sub judice, kasi siyempre, or
1: ma-preempt
0: natin yung mga decisions. But the fact I have is, the other one is 15.
1: Mm-hmm.
0: So definitely, there is a possibility of you know, criminal responsibility
1: mm-hmm.
0: once discernment is ascertained.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So parang obvious naman at napapag-usapan na yan. Okay? Yung isa po ay 14.
1: Mm-hmm.
0: Diyan po tayo magdi-discussion.
1: Mm-hmm.
0: Diyan po tayo magdi-discussion na ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung isa below 14, at as nasabi ko na po, ang batas natin nagsasabi na below 15 ay automatically, no, medyo hindi natin siya ililitisin, hindi natin siya i-charge. Pero meron pa rin siyang diversion and other strategies.
1: Okay.
0: Now,
1: so,
0: ay, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, sir. I want to go to straight to the point of what you ask.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa akin po is this. Personally, but I stand to be corrected kung sino man ang may iba pang idea. But personally, I would stick to the 15. Kasi yan ang ating United Nations na commitment, no? But I would lower the age of discernment.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Mm-hmm.
0: In short, ang ang dinidetermine kasi natin dito is 15 to 17 discernment eh. So yun, doon lang nakakapag-determine ng discernment yung korte. Below 15, nakatali yung kamay ng korte. Nakatali siya. So ang sinasabi ko dito, my humble proposal is we lower the age of discernment. Ako, I'm open to even 10 or even 10 to 12.
1: Okay.
0: Attorney,
1: when you say you lower the age of discernment, meaning you lower the age of criminal liability?
0: With discernment.
1: Okay, sige. Well, anyway, so yes. Marami pa sana akong tanong. Sana, please, allow us to have you again, siguro sa mga susunod na araw, to further discuss this issue, samantalang gumugulong pa rin itong hustisya, itong mga investigasyon sa nangyari sa Tacloban. We really, really enjoyed it. We really, really appreciate the information that you have given us. Kulang pa, Attorney Sige, yung oras natin. So please allow us to have you again some other day or probably tomorrow para maipagpatuloy itong magandang paliwanag na ginagawa po ninyo sa ating programa.
0: Yes po, importante po ang usapan sa
1: yes,
0: policies.
1: Yes.
0: Kasi trabaho po natin ito lahat, hindi lang ng mambabatas.
1: Opo.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Si Attorney Jocelle Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. Bakit siya ang nakapanayam natin? Pinilit po natin siya makapanayam sapagkat si Attorney Jocelle Batapa Sige ay humawak na ng kaso ng juvenile case na katulad ng mga nangyayari ngayon. And sabi nga niya, sa haba ng kanyang profession, mga ilang kaso na rin ng mga minors ang kanya nahawakan sa korte at mga kasong ika nga po successfully litigated. Kaya meron siyang experience pagdating sa juvenile law. Kaya siya po ang ating napiling makausap. Pero kulang pa yung oras, tutuloy natin sa iba pang mga pagkakataon. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Siguro yung Digital Pinoy, shout out po sa Digital Pinoy. Shout out sabi ni Miss Stephanie Vicente kay Ronald Gustillo, ang national campaigner ng Digital Pinoy. Shout out daw po sa shout out daw po ulit sa Digital Pinoy sabi ni Miss Stephanie Vicente. Pasensya na po Mr. Gustillo, no. Baka naman pwede nating idalin o ikarga sa iba pa nating programa. Itong panayam. Kasi importante rin itong panayam sa Digital Pinoy kasi tinuturo po sa mga naunang investigasyon napakalaking impluwensya ng ano ba 'yun? Ano ba itong larong tong Gorbax? Gorbax, no? Laro to na Gorbax. Ano ba 'to? Katulad ba 'to ng Red Alert na kinalakihan ko noon? Iba o kaya yung Doom, yung mga ganun ba? Iba na ano naman 'to, masyado raw gory itong Gorbax eh. Ito raw yung nilalaro ng isa doon sa mga suspect at parang ginaya or something. Kaya nakaban ngayon tong Gorbax. Ano po? So, natabayan po ninyo yung panayam na yan with the Digital Pinoys sa panguna ng kanila national campaigner na si Ronald Gustillo. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. At thank you very much kay Garage sa message na pinadala mo sa akin. Thank you so much. Thank you so much for that message. Ano po? At again, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Global na Tayo, ako po yung lingkod Ray Sampang. At tabayanan, ang iba pa natin mga programa, especially ang ating English Service Program, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Alagang Amusuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusuk kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: explosion. The embassy also assured assistance for Filipinos in the area and advised those needing help to contact its consular and migrant worker hotlines.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: In our news, the Philippine Embassy in Rabat has launched a commemorative book highlighting 5 decades of diplomatic relations between the Philippines and Morocco. Titled A Book of Pleasant Journeys into Faraway Lands, the Philippines-Morocco Story, the publication marks the 50th anniversary of ties between the two countries. Philippine Ambassador to Morocco Leslie Baha said the book showcases how diplomacy is strengthened not only through official engagements but also through the connections built by individuals and communities. The volume features 50 stories tracing historical and cultural links between the Philippines and Morocco, from travels of explorer Ibn Battuta to modern-day people-to-people exchanges. The embassy said the project aims to preserve shared stories of friendship and cooperation while looking toward stronger bilateral relations in the future.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Meanwhile, in South Korea, the Philippines showcased its food products at the 2026 Seoul Food Exhibition in South Korea, one of Asia's largest food industry trade events. Through the Food Philippines Pavilion, 23 Philippine companies promoted coconut-based products, tropical fruits, seafood, snacks, specialty ingredients, and ube-based items to international buyers and distributors. Philippine Ambassador to South Korea Bernadette Reese Fernandez joined trade and agriculture officials in highlighting efforts to expand Philippine food exports and strengthen business partnerships in the Korean market. The country's participation was led by the Department of Trade and Industry through the Center for International Trade Expositions and Missions, together with other government agencies. Officials said the initiative aims to create more opportunities for Philippine exporters and boost demand for high-value agricultural products abroad.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And in Austria, the Philippines and the United Nations Office for Outer Space Affairs, or UNOOSA, have expanded the global reach of a Filipino children's book on space diplomacy through the release of a United Nations edition. Tala and Her Journey to Space was presented during the 69th session of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space in Vienna. The book follows the adventures of Tala, a young Filipino astronaut, while introducing children to international space law, cooperation, and the peaceful use of outer space. Now available in all 6 official UN languages, the updated edition also includes accessibility features for persons with disabilities. The initiative reflects the shared commitment of the Philippines and the UNOOSA to promote space education and inspire future generations of space leaders worldwide.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
1: DFA Online.
2: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: This is something that's within the domain primarily, okay, of the lawmakers, legislature. sa mga mababatas po natin ang mandato na alamin kung may pagkukulang po ba o wala.
6: Ang tinig ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ang kay Acting PNP spokesperson Allen Reyco, dumami na ang bilang ng mga minor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata ng may sapat na pangunawa sa kanyang ginawa.
9: Magkakaproblema na po tayo. So matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
8: Si Acting PNP spokesperson Allen Reyco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang estudyante ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Batay sa investigasyon, lumalabas sa mga screenshot ng kanilang online chat at mga panayam sa suspect matapos maaresto ng matagal ng plano ang pag-atake simula pa noong Mayo 1. Batid din ang dalawa na mabigat na krimen ang kanilang gagawin. Subalit, hindi sila nag-alala dahil inakala nilang makakalaya rin sila agad sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Una nang sinabi ng pulisya na bigong mahanap ng dalawa ang isang estudyante na umanoy ng bully sa kanila, kaya nagpapatok na lang ang mga ito sa mga bintana.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Bineberipika pa ng pulisya ang kumakalat na screenshots sa social media na sinasabing usapan ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ng dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamamaril. Ayon kay Ko, kabilang ang isa sa mga shooter sa mga online group kung saan pinag-uusapan ng harsh o mararahas na content.
9: Po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
8: Si Acting PNP spokesperson Allen Reyco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Posibleng may kaugnayan sa 764 Network ang pamamaril ng dalawang estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales na nakapasok na sa online games ang 764, isang online network na sangkot sa pagkalat ng mararahas, mapanakit o exploitative content. Karaniwan na niyang hinihikayat ang mga player na gumawa ng marahas na aksyon kapalit ng reward. Batay sa monitoring ni Morales, may 500 bata sa Pilipinas ang posibleng nabe-brainwash na ng ideolohiya ng 764 Network.
10: Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, mayroon po mga depression. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ine-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali yun, they are still praising them para makuha lang talaga yung loob.
6: Si Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sinusulong ang paghihigpit sa social media ng mga bata kasunod ng Tacloban school shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata at pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Zubiri, dapat magsilbing wake-up call ang trahedya para harapin ang lumalaking impluwensya ng social media sa kabataan, lalo na ang pagkalantad nila sa marahas sa mga nilalaman, online hate at mapanganib na mga trend. Suportado ng Majority Leader ang pagtalakay sa posibilidad na ipagbawal o higpitan ang paggamit ng social media para sa mga batang edad 16 pababa. May nakabinbinanyang panukala sa Senado na ang social media safety for children bill na naglalayong pagbawala ng mga minor de edad na wala pang 16 years old na magkaroon o gumamit ng social media accounts. Bukod dito, minumungkahi rin ni Zubiri ang pagrepaso sa Juvenile Justice Act para pag-aralan kung dapat bang litisin bilang mga nasa hustong gulang ang mga minor de edad na 14 years old pataas na sangkot sa mabibigat na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa habang isinasaalang-alang pa rin ang due process at rehabilitasyon. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan kabilang ang masusing inspeksyon sa mga bag at pagtukoy sa mga kakulangan na seguridad na maaaring nagbigay daan sa pagpasok ng baril sa loob ng campus. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Plano ng Philippine National Police o PNP na magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting situations. Ito po ang sinabi ni Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Co, bahagi ito ng mas pinaigting na pagtutulungan sa law enforcement ng mga barangay at eskwelahan.
9: We are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations.
6: Si Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa kabilang dako, suportado rin ng Department of Education o DepEd ang pagkasa ng active shooting drills sa mga paaralan na siyang pangungunahan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magiging malaking tulong ang drill na ito upang mas maging handa ang mga paaralan sakali mang may kaparehong insidente ng karahasan ang magaganap.
12: Tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
13: yes,
12: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support, yes, of our law enforcement agencies, mm-hmm, kasi wala kaming kakayanan,
13: yes,
12: sa bagay na ito. Wala kaming expertise.
13: Mm-hmm.
12: So this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
8: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
6: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, matagal na umanong nabubuli ayon sa DILG. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
7: report.
14: O sibling, matagal na umanong nakararanas ang pambubuli ang dalawang minor de edad na sangkot sa nangyaring shooting spree sa San Jose National High School sa Tacloban City, kamakalawa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa panayam sa kanya dito sa Campo Crame, lumalabas na sa paunang imbestigasyon na bullying gone wrong ang insidente. Lumalabas din ang sa impormasyon na maaaring ma-impluensya ng video games ang pagkilos ng mga suspek na itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL. Sinisilip na rin ng DILG ang pananagutan ng mga magulang at kaanak matapos makuha ang baril ng mga bata. Isa sa mga armas ang hindi rehistrado at may peking serial number. Samantala, kinukonsulta pa ng DILG sa DSWD kung maaaring litisin bilang adult ang 15 anyos na suspect dahil lumalabas na dalawang araw umano itong pinagplanuhan o dalawang buwan itong pinagplanuhan ang krimen. Kaso nito, suportado naman ni Remulla ang pagrepaso sa juvenile justice law at pagsusuri sa mga polisiya laban sa bullying upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
15: Hindi pala makakuha ang full report, pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang estudyante yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang titignan namin dito yung culpability ng tsahin at ng magulang dahil nakuha nila ang baril ng nakakatanda sa kanila.
14: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nai-refer na sa Prosecutor's Office ang filing ng criminal complaint laban sa 15 anyos na si alias Rod, na isa sa mga estudyanteng na Maril sa San Jose National High School. Ayon kay Natates, tig-3 patong ng kasong murder at frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa prosecutor laban dito. Mananatili naman sa kusodiya ng DSWD Regional Rehabilitation for Youth ang dalawang CICL na nasa likod ng malagim na insidente. Mula rito sa Kapu Krami para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: National Capital Region Police Office o NCRPO nagsagawa ng mga dialogo sa mga guro at mga mag-aaral sa Metro Manila para sa kaalaman kontra bullying. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: AJ?
13: Yes, Chad, upang maiwasan nga ang insidente ng bullying sa bawat paaralan sa Metro Manila, nagsasagawa ng National Capital Region Police Office o NCRP ng dialogue sa bawat mga guro at mag-aaral sa buong Metro Manila upang magbigay ng impormasyon kontra bullying. Ayon nga kay NCRP o spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na ongoing na mga dialogue meeting sa mga guro sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila upang mabigyan ng impormasyon ng mga ito kung ano ang dapat isaalang-ala kapag nabully ang isang estudyante upang maiwasan ang mga ito. Magsasagawa rin ng info drive dissemination ng NCRPO sa bawat mag-aaral upang maiwasan naman ang ganito mga insidente. Una nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat na sila ng mga police visibility sa bawat paaralan sa Metro Manila upang mas mabilis na rumisponde sa anumang insidente sa bawat paaralan sa Kalakhang, Maynila. Wala pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Pulpo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ikinoconsider na rin ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inaalam nila kung may kinalaman sa violent extremism ang insidente gaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na bullying ang posibleng sanhi ng karumal-dumal na pamamaril na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng maraming biktima. Aniya, madaling maimpluwensyahan ng mga bata lalo na sa mga nakikita nila online.
16: We also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism, so those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
6: Yan po ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Oras natin Pilipinas, alas 11:21 ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang atin pong oras, alas 11:22 ng umaga. Magkakasana ang Senado ng investigasyon tungkol sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 2 minor de edad ang nakapaslang ng 3 minor de edad at nakasugat pa ng ilan. Inanunsyo ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros na bubuksan nila ang investigasyon sa July 1. Ayon kay Ontiveros, layo ng Senate Inquiry na alamin kung may papel ang mga online platform sa pangkalat ng mararahas na ideya Pinunto niyang nagiging pugad na kasi ang ilang online platform ng mga grupong nang be-brainwash sa mga kabataan at nagra-radicalize sa mga bata. Ang gagawing pagdinig ay bilang follow-up sa nauna ng pagdinig ng komite noong April 14 na nagsiwalat sa na may ilang online platform at gaming spaces na nagagamit sa grooming, manipulasyon at pag-radicalize ng mga kabataan sa karahasan. Kahit pa ni Ontiveros, hindi nila hihintaying magkaroon ng sunod pang biktima bago kumilos.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings, inihain ng Manila Solon sa kamera. Ang detalye mula sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Formal ng inihain ni Committee on Public and Order and Safety Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang House Resolution Number 1146 upang imbestigahan ang serye ng karahasan sa mga paaralan. Sentro ng imbestigasyon ang naganap na madugong pamamaril sa Tacloban at mga pananaksak sa Cavite. Ayon kay Valeriano, matagal ng issue ang aseguridad sa mga campus na nagriresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga estudyante at guro. Ayon pa kay Valeriano, mahaba na ang listahan ng kapabayaan at kakulangan sa mga pampublikong paaralan na nagiging mitsa ng krimen. Kabilang dito ang sirambakod at walang gwardya, kakulangan ng mental staff, walang first aid at inappropriate romantic relationship sa pagitan ng mga estudyante at guro. Hindi rin pinalampas ni Valeriano ang pamunuan ng DepEd Tacloban, ang school principal at city school superintendent na anya dapat humarap sa investigasyon. Iginiit din ni Valeriano na makasuhan ang mga may-ari ng baril, kumpirmahin ang totoong edad ng mga batang sangkot sa krimen at papanaguti ng mga magulang at guro dahil sa kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: DSWD Secretary Rex Gatchalian personal na nakiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban City dahil sa pamamaril. Ang reported sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Bumisita ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kasama sa binisita ng kalihimang burol ni Nadjancy Separa at Chris Lawrence Fabian ng mga estudyanteng nasawi sa insidente. Sa kanyang pagbisita, inihatid ng kalihim ang pakikisimpatsya ng pamahalaan at tiniyak ang patuloy na suporta ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Kabilang sa ipinagkaloob na ng ahensya ang tulong pinansyal, psychological first aid at iba pang kinakailang serbisyo para matulungan ng mga pamilya sa pagharap sa matinding pangyayari. Ayon sa DSWD, umaabot na sa 160,000 pesos ang pinansyal na tulong na natanggap ng mga pamilya sa tatlong estudyanteng nasawi sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health na wala nang babayarang gastusin sa ospital ang mga pasyente mula sa Tacloban shooting incident. Ayon sa DOH, sakop na ng Zero Balance Billing Program ang Eastern Visayas Medical Center kung saan naka-admit ang nasabing mga pasyente. Samantala, nakaalalay din ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP ng kagawaran para sa pagpapagamot ng mga pasyenteng naka-admit sa mga LGU at mga pribadong ospital. Magbibigay naman ng DOH ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante, kabilang ang mga guro, non-teaching personnel at mga magulang.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education o DepEd sa iba't ibang ahensya para mapataas pa ang antas ng seguridad sa mga paaralan, partikular sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, higit sa pagdaragdag ng security personnel ay dapat matutukan din ang physical aspect ng seguridad tulad ng pagtataas ng bakod ng mga paaralan para hindi ito basta-basta mapasok ng kung sino man. Pinatututukan na rin ng DepEd ang behavioral response ng mga estudyante na dapat ding mabantayan ng mga guro para agad silang matulungan kung may kinakaharap silang problema o sitwasyon.
20: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin. Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
21: Yes,
20: at then parang sa trabaho. Sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka pinakamusta na dapat natin yung mga bata.
6: Ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Itinuturing ng Department of Education o DepEd bilang isang isolated case ang kaso ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, sinabi nitong maituturing na isolated case ang shooting incident dahil sa dami ng mga paaralan sa bansa. Kakambalito, aminado ang DepEd na kailangan na talaga ng mayorya ng mga paaralan na pataasin ang level ng kanilang seguridad, bagay na tinututukan na ng DepEd katuwang ang ipang mga ahensya at maging ang mga lokal na pamahalaan. Inaksyonan na rin ng kagawaran ang pagbibigay ng psychosocial intervention at first aid sa mga nakasaksi sa pamamaril, lalo na ang mga estudyante. Nais na rin tutukan ng DepEd ayon kay Garma ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril upang matukoy ang motibo ng mga batang may sala at humantong ito sa malagim na insidente.
12: Importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo. The same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no? Hindi lang ito sa school na ito but in other schools, meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no, na ma-establish ang based on factual investigation at importante rito yung psychosocial first aid talaga,
0: yes,
12: because of the trauma ng mga mismong nasugatan at yung naka-witness,
0: yes,
12: ng pangyayari.
8: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Itinutulak ng Council for the Welfare of Children o CWC na mapalakas pa ang mga umiiral ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiatives at early intervention system sa mga paaralan. Sa panayam ng programang Boses kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi niyang dapat mas matutukan ngayon ang mental wellness ng mga kabataan, lalo't exposed ang karamihan ng mga kabataan sa social media at iba pang platforms kung saan talamak ang tema ng karahasan. Kung mapapalakas kasi at ma-i-institutionalize ang mga programa at early intervention systems, sinabi niyang tiyak na maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
21: Yung bullying, ang cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems, ano? Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan or combination of both ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak, ano? Pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maaaring yang mag-lead sa mga ganitong pangyayari, ano, kunyari sa pag-commit ng violent acts po.
6: Ang pahayag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
8: 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga lokal na pamahalaan makatatanggap ng mas malaking bahagi mula sa National Tax Collection sa 2027 ayon sa Malacanang. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
22: Report. Nasa ngayong naabot sa 1.19 trillion pesos sa nakalaang National Tax Allotment o NTA sa 2027 na ibabahagi sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Sinabi ni Recto na ang Pangulo Marcos bilang sandating local chief executive ay batid ang pangangailangan at karapatan ng mamamayan. Ang pondo ni Recto ay magsisilbing suporta mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Sinasabing one of the biggest ticket items ang nabanggit na halaga na ilalakip sa proposed 2027 national budget. Dagdag ni Rektor na inaasahang mababanggit din ang ukol dito sa nakadagdang State of the Nation address sa susunod na buwan ni Pangulo Marcos. Pagtiyak ng Executive Secretary, patas at ibinase sa formula ng itinatakda ng batas ang magiging share ng mga kinaukulang LGU na ibinabati din naman sa population at land area. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo po.
0: publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
6: Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang autopsy report ng nasawing Ateneo student-athletes na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad na ring ibibigay ang autopsy report sa mga pamilya ng dalawang nasawing estudyante. Pagdating naman sa timeline ng investigasyon, umaasa si Matibag na ngayong Linggo ay matatapos na nila ang proseso ng investigasyon, lalo pat hawak na nila ang testimonya ng mahalagang personalidad na may kaugnayan sa insidente ng pagkalunod ng dalawang batang basketbolista.
23: We want to finish the investigation. What we are avoiding here is paging parang personal or political yung basis. We will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interview. Para matapos namin by this week, depende sa dating ng mga ating investigan. Pero of course, we also set a time frame para magawa to. Ang talagang, what I can tell you now, sigurado, is natapos namin naka-agad yung autopsy report for both Divine and Rene. So meron na kaming autopsy report yan na ibibigay na namin sa pamilya.
6: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
8: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasaktan sa pagsabog ng Ras Laffan gas facility sa Qatar. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, kinumpirma ng embahada ng Pilipinas sa Qatar na walang Pilipinong nadamay sa insidente. Nabatid na naganap noong Linggo ang isang operational incident sa Ras Laffan kung saan matatagpuan ang pangunahing liquefied natural gas processing operations sa bansa na nagresulta sa pagsabog at sunog sa Barzan gas plant. Sinabi ng kumpanya na agad ding naapula ang apoy bagamat hindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta na nagsusupply ng gas para sa domestic market. Ay naman sa Ministry of Interior ng Qatar, mailang nasugatan sa insidente na inilarawan bilang technical accident. Git din ng mga otoridad na walang gas leak na nagudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
6: Nasa bansa pa rin ang Bagyong Francisco na patuloy na humihina. Sa kabila po niyan, posible pa rin makaranas ng malalakas na pagulan ang Batanes at Cagayan. Inaasahan din ang malakas na hangin sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon at Mindanao dulot ng bagyo at habagat. Posibleng lumabas ang bagyo bukas na gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
8: Tiniyak ng Malacanang na masihigpitan ang mga patakaran at proteksyon laban sa korupsyon sa flood control projects na muling popondohan sa 2027 budget. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na nakatuon ang Marcos administration sa pagiging transparent at accountable sa pagpapatupad ng nasabing mga proyekto. Tiniyak din ng Malacanang kung paano maiiwasan ng gobyerno na maulit ang irregularidad sa nasabing mga proyekto sa nakalipas na taon.
24: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dison. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
6: Isa sa tatlong nasira ang pumping station sa Rojas Boulevard sa Maynila na ayos na ng Department of Public Works and Highway. Si DK Zarate para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Report.
25: Sa Padre Paura, pumping station sa Rojas Boulevard kung saan binisita ngayong umaga ito ni DPWH Secretary Vince Dison. Itong nasabing pumping station ay isang taon nang hindi gumagana o nasira dahil na rin sa mga bumarang basura.
26: Ininform ako na yung tatlong pumping station dito sa Rojas Boulevard, sira. Nung pinatignan ko, ito ang nakita natin. Isang taon yan ganyan, hindi gumagana. Kaya talagang magbabaha sa taf.
25: Pero ngayon, ito ay naisaayos na at tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dison na magiging maayos yung pagbimintena dito, lalo na inaasahan na yung mga sunod-sunod na pagulan.
26: So itong power, tapos na, naayos na. Yun lang ang remedios sa kabal.
25: Itong dalawang pumping station pa na kailangan ayusin ay target matapos sa unang linggo ng July. At inaasahan na magiging epekto na ito ay mababawasan yung pagbaha diyan sa may bahagi ng Pio Pampo, sa may Atap Avenue at iba pang bahagi rito sa may lungsod ng Maynila. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
8: Muling nagtungo sa Quezon City si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw para ipagpatuloy ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Drive ng Pamahalaan. Ikatlong araw na ito ng pag-iikot ng programa kung saan kabilang sa mga benepisaryo ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa. Sa kabila ng maulang panahon, mainit na sinalubong ng mga residente ang unang ginang na nagbahagi ng mensahe ng suporta at malasakit. Sa kanyang mensahe, sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos na bilang isang ina, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Umaasa siyang makatutulong ang natanggap na 10 kilo ng bigas mula sa pamahalaan para mabawasan ang pang-araw-araw na alalahanin ng mga benepisaryo.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
8: Si First Lady Liza Araneta Marcos.
6: Dapat nang asahan ang mas maraming maritime cooperative activity o MCA ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito po ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matakumpay na pagpapatrolyan ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc, ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bitbit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nagigiit sa soberanya ng bansa, habang ang China naman ay walang ibang bitbit kundi ang mga naratibo ng pangaangkin sa mga teritoryong para sa Pilipinas.
5: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
6: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
8: Posibleng matapos ngayong linggo ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Shell Jocno, kahit tumagal ang marking sa mga dokumento hanggang weekend o sa susunod na linggo, ay tuloy pa rin ang nakataktang pagdinig sa July 6. Anya, tumatagal lang ang pre-trial dahil sa independent markings ng defense at prosecution teams. Una nang ipinanukala ng prosecution team sa Senate Impeachment Clerk of Court na payagan ng marking of evidence sa Biyernes at Sabado at doble ng teams para mapabilis ang marking sa mga dokumento. Itinakda ang pre-trial conference mula June 18 hanggang June 25.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
6: Inihayag ng International Criminal Court o ICC ang kanilang pagnanais na personal na padaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na status conference ng ICC sa darating na ikapito ng Setyembre. Sinabihan na ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Peter Haynes na inaasahan ng korte na makakuha na ang resulta ng medical assessment ng dating Pangulo. Wala ring nakikitang dahilan ang trial chamber para hindi humarap si Duterte, maliban na lamang kung may sitwasyong medikal na makakapigil sa kanyang pagdalo.
9: Need for anything to be discussed, then we may vacate them. But otherwise, it's 7th of September, 13th of October, and then the 2nd of November. I rather feel the one on the 7th of September, because by then we'll have had the reports, is likely to be an important one. And for that, certainly Mr. Haynes, we would expect Mr. Duterte to be here unless there's some medical issue.
6: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
8: Angan at sa larangan ng palakasan.
0: Radyo Pilipinas Sports.
8: Batang Pinoy magbabalik sa Bacolod City matapos ang 27 taon tampok ang 30 sports. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
10: Formal lang inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang hosting ng Bacolod City sa 2026 Batang Pinoy mula December 12 hanggang 18. Nagbabalik ang major grassroots program ng PSC sa City of Smiles matapos ang 27 years o mula nang gawin dito ang inaugural edition ng palaro noong 1999. Tinatayang 18,000 athletes at 1,000 officials mula sa 188 local government units ang lalahok sa kompetisyon na pinalawig ang sporting event sa 30 dahil sa pagkakasali ng golf, skateboarding at bowling. Sinabi ni PSC Chairman Pato Gregorio na nagdesisyon din ang ahensya na limitahan na ang Batang Pinoy para sa mga atletang edad 8 hanggang 15. Ito ay para hayaan naman ng 16 to 17-year-old athletes na magpakitang gilas sa palarong pambansa. Sinabi naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa kanyang pagbisita sa Philippine Sports Writers Association Forum sa PSC Media Room kahapon na handa na ang kompetisyon venue sa lungsod. Aniya, 4,000 hotel rooms at government schools din ang kayang tumanggap sa delegasyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
6: 17 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, karagdagang balita sa ating mga lalawigan. Inyo pong abangan sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
15: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
16: Ay, aircon ba ako?
15: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalba pala itong rep natin.
16: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
15: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:45 oras natin Pilipinas. Balita dito sa Luzon. BFP at LGU Adams sa Ilocos Norte nananatiling alerto sa banta ng pag-ulan. Malaking puno ng akasya natumba sa National Highway ng bayan ng Curimao. Si Rani Dorila ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
11: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Report. Nananatiling handa ang Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Adams Ilocos Norte sa posibleng epekto pa rin ng hanging habagat sa paghila ng Bagyong Francisco. Matapos ang pagpupulong na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ni Acting Municipal Fire Marshal SFO3 Henrik Damo na ihanda na ang mga kinakailangang kagamitan sa pagresponde, mga food packs at patuloy ang paalala sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa lalo na sa kalsadang papunta sa bayan. Bagaman walang naramdamang malakas na ulan sa magdabag, nananatiling alerto ang mga otoridad. Sa kabilang dago, ayon pa rin sa Bureau of Fire Protection, isang malaking puno ng akasya ang natumba sa gilid ng National Highway sa bayan ng Curimawa kagabi ng pasado alas 12. Ngunit dahil sa pagtutulungan ng MDRRMC at DPWH ay agad namang natanggal ang naturang puno. Pagtitiyak ng BFP na walang nasaktan na motorista o residente sa naturang insidente at hindi ito nauugnay sa bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
8: Mula naman sa Bicol, lindol naramdaman sa Naga City sa Camarines Sur ngayong 11:25 ng umaga. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kaya naramdaman ang lindol dito sa Naga City ngayong umaga. Eksaktong 11:25 nangyari ang lindol. Sa pabatid na inilabas ng Feebox, ang lindol ay nasa 3.7 magnitude at may lalim ito na 6 na kilometro. At ang epicenter nito ay matatagpuan sa 6 na kilometro sa kanluran ng San Fernando, Camarines Sur. At ang ayon nga sa Feebox, na itala ang mga intensities o incidental intensities sa intensity 3 sa Pili, Camarines Sur, habang intensity 2 naman sa Iriga City sa Camarines Sur, at intensity 1 naman sa Sagnay at sa Sipoco sa Camarines Sur. Ang naramdamang lindol dito, Ched, ay mahina lang at tumagal lamang ng ilang segundo. At wala pa tayong impormasyon kung masusunod pa ito o kung meron pang aftershocks pa na susunod dito sa lindol na ito. At yan na muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Balik tayo sa Norte Emergency Transport Services Program ng Baguio City. Nagpapatuloy si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagpapatupad ng Emergency Transport Service Program upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mananatiling umiiral ang programa hanggat hindi pa ganap na nagiging matatag at normal ang sitwasyon sa industriya ng petrolyo. Aniya, mahalagang mapanatili ang suporta sa mga tsuper upang hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at ang serbisyo sa mga commuters. Layunin ng Emergency Transport Service Program na magbigay ng ayuda at insentibo sa mga tsuper, partikular ang bumabiyahe tuwing gabi. Malaki rin ang may tutulong ng programa sa mga pasahero dahil mababawasan ang mahabang oras ng paghihintay sa masasakyang jeep sa mga terminal. Sinabi ng alkalde na patuloy na minomonitor ng pamalang lungsod ang galaw ng presyo ng langis at ang epekto nito sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Windmill project sa Alabat, binisita ng sangguniang panlalawigan ng Quezon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sinuri ng sangguniang panlalawigan ng Quezon ang isinasagawang windmill project sa bayan ng Alabat para alamin ang kasalukuyang kalagayan at progreso ng isa sa mga pangunahing renewable energy projects sa lalawigan. Ayon sa Quezon PIO, tiningnan ng mga lokal na opisyales ang implementation ng proyekto at nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya at mga namamahala upang matiyak na maayos at naaayon sa itinakdang plano ang pagpapatupad ng konstruksyon. Ayon pa sa Quezon PIO, layunin ng inspection na makita ang magiging ambag ng proyekto sa pagpapalakas ng renewable energy sector, pagpapabuti ng supply ng kuryente at ang paglikha ng mga oportunidad para sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga residente ng Alabat, Quezon at mga karatig lugar. Ang wind energy project ay inaasahang makakatulong sa pagsusulong ng malinis at napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya kasabay ng pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy bilang pag-iwas sa pagdepende sa fossil fuels bilang pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DepEd, PNP at Tacloban LGU nagsanipwersa para sa seguridad ng mga paaralan sa lungsod. Suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, kinasuhan na. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng emergency briefing ang pamalang lungsod ng Tacloban, Department of Education at Philippine National Police sa San Jose National High School kasunod ng naganap na pamamaril sa paaralan. Personal na dinaluhan ni DepEd Secretary Sunny Angara at Mayor Alfred Romualdez ang pagpupulong kung saan inilatag ng PNP ang kanilang security assessment at investigation report. Nilinaw ng PNP na nanatili sa 3 ang bilang ng nasawi at 20 ang nasugatan. Sa ilalim sa psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at magulang. Sasagutin naman ng DOH ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima habang paigtingin ng PNP ang police visibility sa mga paaralan. Maring kinunda na ni Mayor Romualdez ang insidente at nagpaalala sa masamang impluensya ng social media sa kabataan. Habang nakiisa naman si Secretary Angara sa panawagang magtulungan upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 1,000 display students sa Marawi City nakatanggap ng 13.6 million pesos na educational assistance mula sa BARM. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 1,500 estudyanteng lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong taong 2017 ang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Umaabot sa 13.6 million pesos ang kabuuang educational assistance na ipinamahagi sa 1,528 na mag-aaral mula sa mga pamilyang internally displaced sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA program. Pinangunahan ni BARM MRP Program Manager Member of the Parliament Said Shaik ang distribusyon na isinagawa kamay kailan lamang sa Hanis Building sa Pangaw Sadok, Marawi City. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 1,198 ay mga estudyante sa kolehiyo at universidad na tumanggap ng tig 10,000 pesos, habang 330 naman ng mga mag-aaral sa sekundarya ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa martikula, school supplies, pamasahe, mga proyekto at iba pang pangangailangan akademiko ng mga estudyante. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BARM MRP upang mabawasan ang mga suliraning pinansyal ng mga lumikas na pamilya at matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, Jolo Provincial Police Office nanawagan ng pakikiisa sa publiko para sa pagbuksa sa mga krimen. Magbabalita si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Jolo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nanawagan si Police Lieutenant Benhar Asadi, Officer in Charge ng Jolo Municipal Police Station, sa mga mamamayan na makipagtulungan sa pulisya upang mapigilan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang krimen sa bayan. Ang pahayag ay ginawa ni Asadi matapos ang isang insidente ng pamamaril sa Barangay Tulay Jolo noong June 22, 2026. Ayon kay Police Lieutenant Asadi, malaking tulong ang pakikiisa ng publiko, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon at paggamit ng mga closed circuit television o CCTV camera na makatutulong sa mabilis na pagtukoy at paghabol sa mga suspek na sangkot sa mga krimen. Ipinaliwanag ng opisyal na limitado ang kanilang puwersa kaya hindi nila kayang mabantayan ang lahat ng bahagi ng hulo sa lahat ng oras. Anya, 2 team lamang na mga pulis ang kasalukuyang umiikot at nagpapatrolya sa buong bayan. Sinabi rin niya na nag-request na sila sa pamuno ng Sulu Police Provincial Office para sa karagdagang mga tauhan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: We know you're always on
0: on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
20: So ito po na

0: Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
0: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: And then merong court representative who will regularly check on that individual. Titignan kung meron bang pagbabago, meron bang remorse doon sa kanya, may pag nag-effective ba yung diversion program that was implemented. Kasi kung hindi yan naging effective and talagang hindi nagbago yung individual, walang remorse, walang pagsisisi, he will carry on the penalty of the crime that he has committed when he reaches the age na he's over, when he reaches the age na he's no longer a minor and will have to carry that penalty.
1: Okay. Now, ASEC, given na maging epektibo yung intervention na pagdadala dito sa ating minor de edad sa rehabilitation for youth, kung sakasakali man na magkaroon ng remorse at magbago at bumalik sa kanyang komunidad, meron ba tayong follow-through na assistance para matanggap siya ng komunidad dahil most likely ito'y magkakaroon ng discrimination o makakatanggap siya ng ganon?
0: Well, alam mo, Josh, that's part of the interventions that okay. We will be doing. No? Bahagi yung rehabilitation and reintegration for that individual, especially kung nakita naman talaga natin na nagkaroon ng remorse, siya ay nagsisi sa kanyang ginawa, at talagang may pagpapago sa kanyang behavior. And we could definitely ascertain, no, based on the assessment that will be undertaken, na hindi niya nauulitin yung kanya pong mga nagawa. So there will be a separate reintegration process that will be undertaken.
1: Alright. ASEC, mula po sa GMA News Desk, maaari niyo po ba i-discuss ang step-by-step process naman na pagdaraanan ng dalawang children in conflict with the law na involved sa Tacloban shooting under the law?
0: Well, sabi ko nga, Josh, no, we don't want to preempt the ongoing investigation on the case. But, yeah, together with the Juvenile Justice and Welfare Council, ay titignan po natin kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nito pong mga children in conflict with the law. Again, nabanggit ko, kung ma-ascertain na below 15 years old, yung pong nag-commit ng offense, dadalhin yan sa bahay pag-asa, no? Magkakaroon ng involuntary commitment, dadalhin yan doon sa bahay pag-asa, and doon bibigyan po ng nararapat na intervention. Ngayon, kung above 15 naman po at nakita nga na the individual acted with discernment, then the process, as I've discussed earlier, will be followed.
1: All right. ASEC, sa ibang usapin naman tayo, sinimula na po ang rollout ng emergency cash transfer para po sa mga pamilya na apektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano na po ang kasalukuyang status ng distribution at ilan na po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? Paano po tinukoy ng DSWD yung mga qualified beneficiaries na makakatanggap ng tulong?
0: Well, that's correct, Joshua. Kahapon nga po, nandito si Secretary Rex Gatchalian. Nagtungo tayo sa Balut Island, ganyan din po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, likewise in Glan Sarangani, and then dito sa General Santos before he flew to Tacloban this morning. Kahapon po, ang beneficiaries natin sa Balut Island for the emergency cash transfer ay nasa mahigit 7,000 na families. Sa Jose Abad Santos naman, nasa mahigit 22,000 na disaster-affected families yung ating pong beneficiaries for the emergency cash transfer. And then dito naman po sa Glan Sarangani, more than 8,000 beneficiaries, and then in General Santos, meron pong more than 5,000 disaster-affected families. So ito po ay tinukoy ng ating pong mga local government units. Tinignan po yung mga households na may totally and partially damaged houses. Yan po ang naging basehan natin sa pagtukoy and ng ating mga matutulungan under the emergency cash transfer, which is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate relief and early recovery. Kasi alam naman natin, Josh, na hindi po lahat ng pangangailangan ng isang pamilya ay nilalaman ng isang family food pack. That's the reason why we're providing emergency cash transfers to help them also with their other requirements. Again, it kahapon lamang po yung umpisa nung mga payout activities natin. Magpapatuloy po ito hanggang sa ma-serve na natin lahat nung mga nabanggit ko ano ng mga beneficiaryo.
1: Okay. Asik, lilawin lang po natin, ano po yung kaibahan ng emergency cash transfer sa mga ibang tulong pa po na nauna nang naipaabot ng DSWD?
0: Well, Josh, ang mga unang tulong na naipaabot natin ay yung mga food and non-food items. Sa response phase kasi yan talaga yung mga immediate assistance na pinoprovide natin. Kasi 24 hours, 48 hours, 72 hours after an earthquake, or after the earthquake, I mean to say, ang immediate talagang pangangailangan siya, pagkain, mainom na tubig. But as we enter the early recovery phase, kinakailangan na talaga nating magbigay pa ng ibang tulong such as cash transfers. Kasi may mga ibang pangangailangan sila na, again, hindi po nilalaman ng mga food packs. Halimbawa po, mga gamot, gata siguro nung mga bata, diaper, and then for some, ano, kinakailangan nila ng pako para sa pag-repair ng kanila pong mga nasirang mga bubong, and some other requirements to, again, help in the restoration of their normal psychosocial functioning. Pwede kasing shelter needs, pwedeng livelihood needs, no, yung ina-address nitong emergency cash transfer. So, mas flexible itong emergency cash transfer because it could empower yung pong mga disaster-affected populations natin in prioritizing their specific needs. Magkakaiba yan. So, they could decide kung saan po nilang pwedeng gamitin itong cash transfer as opposed to the food packs and non-food items ano, na hindi talagang yun ay gagamitin lang nila para sa kanilang pagkain and then other shelter needs.
1: Okay. Asik, sa ganito pong kalaking disaster response o yung malawakang pagtulong po ninyo, paano po tinitiyak ng DSWD na mabilis at walang maiiwanan sa pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan?
0: Well, Joshua, under the leadership of Secretary Rex Cancellian, and alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin natin ang agarang tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad. DSWD has implemented the Buong Bansa Handa Program na kung saan nga po we've created two parallel supply chains. First is the government sector driven, second is the private sector driven. Under government sector driven, we have strengthened the production and prepositioning of food and non-food items. Hindi lamang po sa mga warehouses ng DSWD, but gayon din po sa warehouses ng ating mga partner LGUs. We're able to use the warehouses, local government unit, nakapag-preposition tayo dyan. So gone are the days na maghintay tayo ng 2 to 3 days bago po makarating ang tulong mula sa pamahalang nasyonal. Sapagkat nandun na po, bago pa man po tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. So that enabled the department and the government as a whole ano, to immediately respond to the needs of those who have been affected by this earthquake. And then po, because of the parallel supply chain natin, yung private sector driven, nako-complement whatever na napoproduce ng DSWD sa mga major hub. So mabilis po kung pagpapahatid natin ng tulong. In fact, Josh, bago pa man po tumama itong 7.8 magnitude earthquake dito po sa Mindanao, more than 1.1 million family food packs have been prepositioned dyan po sa mga dito sa warehouses natin dito no, sa Mindanao. And 4.7 million ang ating pong national stockpile. So napakabilis po ng pagpapahatid natin ng tulong. And apart from that, our good partnership with Office of the Civil Defense, the Philippine Air Force, and the Philippine Coast Guard enabled us to ferry goods, lalo na doon sa mga island municipalities, yung mga tagang na-isolate nito nga pong malakas na lito.
1: Okay, that's good to hear. Okay, karagdagang mensahe nyo na lang po, Asik, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya na nakaranas ng sakuna at ito pong nangyaring trahedya sa Tacloban at Mindanao.
0: Yes, Joshua, gaya nga nang napakit ko, no, si Secretary Rex Cancellian ay nasa Tacloban City ngayon, nagtitiramay, nagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng mga naulila, pamilya ng mga nasaktan. Kasi more than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food packs, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong, na karamay niyo po kami. Nandito po kami, and this is our commitment. Ito po ang sinumpaan naming tungkulin, na alalayan kayo, gabayan kayo, hanggang sa tuluyan po kayong makarecover mula po sa mga pinagdadaanan niyo. Ganito po kami sa DSWD, sapagkat sa amin po ang bawat buhay ay mahalaga.
1: On that note, maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Samantala, pagbaba sa 12 taong gulang ng Age of Criminal Liability ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusik Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
1: Yusek, may mga panukala po ngayon na ibaba ang minimum age of criminal liability sa 12 years old. At may mga pahayag na bukas ang palasyo sa usaping ito. Ano po ang pananaw ng CWC tungkol dito?
2: Opo, nakita ko nga po yan sa mga balita. Of course, we defer to the wisdom of the President. Ano, at the end of the day, we trust our President, and the Council for the Welfare of Children is always open to discussions on how to improve child protection. Ano, perhaps yung pag-revisit din itong minimum age of criminal responsibility, it's a discussion na kailangan nating harapin ngayon, ano, so that the Council for the Welfare of Children can also contribute to the discussion, ano, providing the pros and cons of lowering the minimum age of criminal responsibility. Sir, ang tingin po kasi namin dito, and of course, our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, has brought this up, I think, in previous interviews. Ano? Ang nakikita po kasi natin dito, we have to give context dito sa nangyari dito sa Tacloban. Ano? While, of course, we understand the emotions are really running high, pero based on the data of the Juvenile Justice and Welfare Council, po kasi, when we talk about children in conflict with the law, 70% po niyan ay yung mga above 16 po ang nakakommit ng krimen, ano, dun sa datos po natin. And 30% lang naman talaga yung below 15 na nagiging exempt sa mga proseso ng ating batas, ano. So while I understand the emotions of people, and we, of course, we commiserate with everybody, nakikiramay po kami, ayaw po namin nangyayari to, pero yun nga, we are open to discussions, and perhaps if there will be discussions on the amendment of the minimum age of criminal responsibility, we will provide the data po, and of course even the UN General Comment, ano, which sets the minimum age of criminal responsibility sa 14. Actually, ang Philippines, 15 po. No? Mas mataas pa yung sa atin. Kaya sabi ng UN, maganda yung sa atin. No need naman na ibaba. Pero if there will be discussions to that, naandyan po sa gitna niya ng Council for the Welfare of Children po.
1: Okay. And may ilang grupo po, tulad ng Philippine National Police organization rather, na sumusuporta sa pagbaba ng age of pagbaba ng age of criminal liability, dahil nakikita nila na may ilang menor de edad na ginagamit sa krimen. Sa tingin po ng CWC, paano po natin dapat tugunan ang paggamit sa mga bata sa illegal na aktibidad?
2: Kami po ay tutol sa paggamit sa mga bata sa kriminalidad. Ano? Actually, yung Juvenile Justice Welfare Act natin, as amended by Republic Act 10630, ay yan po ay pinagbabawal. Ano? And may liability ang mga tao na gagamit ng mga bata dyan sa masasamang gawain na yan. Ano? And we want to dispel that misconception din na hindi ko mo bata po, wala pong pananagutan. Ano? In not so many words, sir, ang dinigay dikta lang nung batas natin is that there will be additional steps or processes because of their minority. Kunyari po, yun sa nangyari po na pamamaril, pag ang isang bata na involved dyan ay above 15, of course, there will be a determination of discernment, ano, kung alam ba niya ang tama at mali. And pag yan ay alam at tama at mali, lalo na to serious crime na yung nagawa niya, eh siya po ay maaaring makasuhan talaga eventually at dumaan doon sa proseso ng batas natin. Ano. Yung below 15 naman, sir, ang nangyayari po dyan, while there is no criminal liability, ang parents po, hindi po kayo exempt dyan. Pag kayo po ay may anak na below 15, nag-cause ng danyo. So even pagkamatay, ang liability po ng civil liability ay nasa parents po. And of course, pati po yung bata, may tagpagdadaan ng proseso po. Nabanggit na rin po yata kanina yung bahay pag-asa. Meron po dyang tinatawag na yung Intensive Juvenile Intervention Support Center. Pag serious ang offense po, dyan po kayo ilalagay para po matulungan kayo para makabalik eventually sa society kung kaya pa po makabalik po ng bata.
1: Okay. At Yusek, sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para sa intervention at rehabilitation ng mga batang nasa conflict with the law. Sapat po ba ang kasalukuyang batas? Ano po ang kailangan palakasin ng pamahalaan sa tingin po ninyo upang maiwasang masangkot ang mga bata sa krimen?
2: Sir Joshua, I would say na sufficient ang provision ng batas natin. Ano? Actually, ang sinisikap ng pamahalaan natin dyan, ang requirement kasi ng batas, lahat ng, if I remember correctly, ano, lahat ng highly urbanized cities natin, kailangan may bahay pag-asa, or provinces yata ito. Ano? But I think the difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas. Ano? So ang ginagawa po natin dyan, at sa pangungunan na rin ng aming boss, Secretary Rex Gatsalian, dahil hindi pa nga makomplete sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region po, ano, naka-cluster na lang po doon, para lang po madagdagan natin ang bahay pag-asa, because we believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society, napaka-importante po. Ano. In fact, Kuya Joshua, based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, maganda ang batting average reach natin sa ano no sa pagtigil ng reoffending. Kunyari po yung nailagak po sa mga bahay pag-asa ay 6% lang po ang nagreoffend, at yung successful reintegration po natin ay 94%. So imagine niyo po, ano, 94% po ng mga nagkasalang bata eventually ay na-reintegrate sa ating society na law-abiding citizens po, no. So kaya po kami ay hindi rin sumusuko, but then again, ano, if there will be discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility, naandyan po kami to give the pros and cons po para po talaga inform ang maging decision po ng pamahalaan po natin.
1: Okay. Yusek, pakipaliwanag po, paano po ba sinusukat itong discernment ng isang bata, lalo na sa kaalaman nito ng tama at hindi tamang gawain? At bakit po mahalagang bahagi ito ng juvenile justice system?
2: Opo, para po dun sa above 15 to below 18, meron po talagang determination dyan na alamin ang discernment. Ano? I think one of the most recent Supreme Court decision dyan, yung XXS versus People, 2023 decision ng Supreme Court to, sinabi dito, yung discernment dyan para dun sa mga nakikinig po is the ability to understand the difference between right and wrong, or maintindihan mo yung consequences ng iyong actions. Yun po yung discernment. Ano? Preliminary ang nagtatakda po niya na nagdi-determine ay yung social worker po. No? So yan yung mga social worker natin sa mga LGUs. Pero ito, lalo na po ito, kunyari, pinag-uusapan natin yung Tacloban. Since may namatay po at mataas po, serious yung offense, finally yung court po ang magdi-determine yan after dun sa determination ng social worker. Sinasabi rin doon sa kaso, Kuya Joshua, na walang presumption na nag-act ng with discernment yung minor. Ano? Kaya po, very important na ang mga social worker ay ang court, at ang court ay i-determine talaga, ano, by examining, kunyari, yung attitude ng minor. Uh-huh. Ano ba yung appearance niya? Ano ba yung behavior niya? May remorse ba siya? Ano yung weapon na ginamit, kunyari, ano? Tsaka yung dinispose ba niya yung evidence? Tinago niya? Tumakas ba siya? Ano? There are many circumstances that may affect the determination of discernment po. At yan po ay talagang pinag-aaralan po ng social workers at ang mga korte po natin.
1: Okay. Yusek, gaano po kalaki ang papel ng kahirapan sa buhay, kawalan ng gabay o guidance, at maging ng isang trauma sa pagkakasangkot ng isang bata sa illegal activities?
2: Alam niyo, Kuya Joshua, napakalaki po niyan. Ano, batay din sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga causes or drivers sa pag-commit ng mga offenses ng mga bata. Tama ka, number one, poverty, pagpapabaya ng magulang, hindi pag-aaral o yung pag-drop out sa eskwelahan dahil hindi na sila nabibigyan ng tamang mga aral at turo, saka yung lack of family support. Ano? Kaya nga, while a lot of people are really angry, emotional, ang sinasabi po natin dito, before we condemn children, before of course, the easiest thing to do is talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba, eh, talagang ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? No? Given that there are many drivers po no, na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. No? At unang-una na dyan po, yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. Now, to solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children? But okay. Of course, under the Juvenile Justice Welfare Act po, may pananagutan po yung nakadanyos po na bata, yung nakasakit po na bata.
1: Okay. Well, speaking of resolution, Yusek, ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi lang maparusahan yung bata, kundi matugunan din yung ugat ng problema tulad ng issue sa pamilya, exposure sa karahasan, at kakulangan sa suporta?
2: Opo, siguro po ano ang ginagawa, siguro ipaliwanag po yung ginagawa ng pamahalaan ngayon ano, lalong-lalo na narinig ko po si Asek Irene kanina na una po sa akin. Ang aming parent agency po, ang Department of Social Welfare and Development ay nakatutok po sa pamilya. No? It's all about solving poverty, yung hunger, strengthening the family, because at the end of the day, in the middle of that family is the child na kailangan po ng pagmamahal, pag-aaruga, talagang kailangang maging secure. Okay, so yan po ang tinututukan natin, strengthen the family. Yung child protection ho starts at home, pero yung child protection, hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. No? And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan, we have to make the school safe. At we are working with DepEd po. No? Even the mga bata, helpline 1383 is connected to the DepEd hotline po, and marami pong ginagawa ang DepEd to make our school safe. But if we have to revisit the rules and perhaps add some protocols, kami po ay makikipagtulungan kung kakailanganin po ng DepEd ang aming tulong po.
1: Okay. Yusek, sakasakali man po na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos o 12 years old, ano po ang posibleng epekto nito sa mga bata, pamilya at komunidad ayon po sa pananaw ng child welfare experts?
2: Opo, alam niyo po, Kuya Joshua, nung ako po ay law student, sa revised penal code, 12 years old po talaga yung cut-off noon, ano? Pero noong 2000s po, I think early 2000s, yan nga po yung naging 15 years old na, ano? So inabutan po yan, yung 12 years old na yan, and our revised penal code was enacted in 1932, I think it's January 1, 1932 po yan, ano? So ibig sabihin, noong 1932 pa lang, pag ang exempt lang noon, yung below 12 po, ano? Pero yun nga po, since meron tayong current na batas, we will join that conversation ano, kung ano yung magic age natin at kung kailangan bang ibaba. Pero siguro, obligasyon ng Council for the Welfare of Children na sabihin sa lahat po na meron tayong UN General Comment kasi na nagsasabi na of course, ang pinakabata dapat na criminal liability ay hindi bababa ng 14 years old. Ano? So kung sa Pilipinas, 15 yan, mas maganda pa yung ginagawa ng ating bansa. Ito ay dahil sa kadahilan na sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi mabuo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin, yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So, maari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So, if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. Ano? So, but of course, we respect the opinion of other agencies po, and we will join that conversation because at the end of the day, best interest of the child po ang gusto ng ating pamahalaan.
1: Alright, well on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa mga magulang, komunidad, at maging sa policymakers tungkol po sa tamang pagtingin sa mga batang nasasangkot sa krimen.
2: Para po doon sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak, na nangyari po doon sa pamamaril na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila, let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Salamat, Yusef.
2: Makabatang tanghali po. Thank you.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Health na walang iisiping gastusin sa ospital ang pamilya ng 22 biktima matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa DOH, wala nang babayaran ang mga pasyenteng na-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop ito ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Suportado naman ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ang mga pasyenteng naka-admit sa LGU at mga pribadong ospital. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magbibigay din ng DOH ng mental health and psychosocial support sa mga estudyante, guro, non-teaching personnel at mga magulang. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
4: Susunod sa Schoolmix.
5: We are serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
6: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
7: Ang aktivismo ay hindi automatikong lalayong magmahal sa bayan.
5: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
8: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagbubukas ng one-time tax amnesty para sa micro-taxpayers at ang pagsama ng BIR sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform, ating tatalakayin. Kasama si Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Ma'am Marisa, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat. So sa tagapakinig po ng ating ang inyong programang Bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay. Salamat po sa pagpapaunlak. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng inilunsad na one-time tax abatement program? At sino-sino po ang maaaring makinabang dito?
1: Okay. Una po, salamat sa pag-imbita ng BIR para makatulong pong maipaniwanag ang bagong programa po ng BIR. Ang ating pong one-time tax abatement program magbibigay po ng pagkakataon sa ating mga micro taxpayers na ayusin po at isara ang kanilang mga lumang tax liabilities, yung mga nakaraang naipon ng mga tax liabilities sa abot kayang pamamaraan. Ang makikinabang po nito ay yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga individual o mga negosyante o negosyong may taunang gross sales na hindi po lalagpas ng 3 milyon.
0: Okay. Commissioner?
1: So, yan po.
0: Yes. Medyo napuputol po ang inyong linya. Pakiulit po yung nabanggit nyo kanina. Tungkol doon sa mga maliliit na negosyante.
1: Okay. Ang makikinabang po nito is yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ito po yung mga individual or mga negosyo po na ang taunang gross sales ay hindi po lalagpas ng 3 milyon. So kung yan po ang kapasidad ng negosyo ay hindi naman po lalagpas ng gross sales ng 3 milyon, ang tawag po sa kanila mga micro taxpayers po sila. Sila po ang makikinabang dito po sa bagong programa ng BIR na one-time tax abatement program.
0: Okay. Kung ang programa po, Commissioner, ay para po sa mga micro taxpayers, paano naman po malalaman ng isang taxpayer kung siya ay kwalipikado para makapag-avail ng abatement? Nabanggit nyo nga po na kung hindi lalampas yung kanilang annual gross sales ng 3 million pesos, maliban po doon may mga ibang paraan pa po ba para malaman nila na pwede silang mag-avail nito?
1: Opo. So ganito po, para malaman po ng publiko, kung kayo po ay micro taxpayer, yung kaninang binanggit ko na gross sales na hindi lalagpas ng 3 milyon, meron po ba na delinquent account or assessment sa BIR na hindi pa po nababayaran? At dapat po yung total niyang mga hindi nabayaran na yan sa isang taon, referring po sa basic tax, hindi lalagpas ng 80,000 pesos. Mm-hmm. Tapos itong mga liability po na ito or mga assessments na hindi nababayaran, dapat po existing. Cut-off po natin as of December 31st, 2025. So kung itong tatlong kondisyon na ito pasok, qualified po sila. So ulitin ko po, sila po yung micro taxpayer, yung mga utang nila sa gobyerno in terms of taxes, delinquency, or mga penalties, basta po hindi lalagpas ng 80,000 sa kada taxable year, and existing po yung mga delinquent accounts na yan, or assessment, or stock filer issues, as of December 31st, 2025, pwede po silang mag-avail ng abatement program, one-time abatement program.
0: Okay. Commissioner, pakipaliwanag din po, nabanggit niyo po na yung dapat yung mga hindi pa nawabayaran taxes ay hindi lalampas ng 80,000 pesos. So paano po nila babayaran ito? Would this be installment o isang bagsakan lang po? Or meron din po ba itong kaakibat na interest?
1: Ganito po. Kung sa regular pong pagsisingil ng BIR, mawa kayo po. Example lang po ha, may assessment po kayo na hindi nabayaran sa BIR. So yung assessment po ninyo niyan is may basic tax, may pataw din ng mga penalties, surcharge at saka interest na tinatawag. So, lumalaki yan. So, bawat tax type, iba-iba, maaaring pong income tax, value-added tax, percentage tax, doc tax, kung anong mang iba't ibang mga tax type yan, sa bawat taon, is itututaw po natin, isusuma po natin. Yung basic tax lang po, hindi kasama yung incremental penalty. Except na lang po, kung ang only assessment sa inyo is penalty lang, hindi yung penalty po na amount. So ito total po yan. Lalagpas ba ng 80,000? Kung hindi po lalagpas ng 80,000, pwede pong i-apply yan for one-time abatement, tapos hindi naman po sila i-require na bayaran lahat yan. Kung hindi, magbabayad lang po sila ng flat rate, 5,000 pesos po bawat taxable year, para po maisara na po yung kanilang open liability sa BIR.
0: Okay. Commissioner, meron din po mga nagsasabi na natatakot ang ilang micro-entrepreneurs na lumapit sa BIR dahil po sa posibleng penalties o komplikadong proseso po. Ano po ang ginawa ng BIR para po mas gawing simple, kumbinyente at accessible ang pag-avail ng one-time tax abatement na ito?
1: Okay, naunawaan po namin, marami pong nagkatakot pumunta ng BIR, pero wag naman po sana kasi kami po itutulong po sa inyo. Kung meron po kayo na open liabilities po sa BIR na pasok po dun sa criteria, maganda pong pumisita po kayo sa aming district office para magabayan kayo kasi simple na po ang proseso. All you have to do po is mag-file ng application na kayo po'y may open liability at titingnan po yan ng BIR na, okay, ang total lahat sa bawat taxable year, hindi naman po'y lalagpas ng 80,000, malalamat magagabayan kayo na kwalifikado kayo. So, ang babayaran lang po ninyo is one-time abatement na 5,000 pesos. Pagkabayad po, is ibabalik lang po ninyo yung proof of payment ng 5,000 pesos at makakatanggap po kayo ng tinatawag naming Certificate of Availment. Mm-hmm. So, nag-qualify kayo. Tapos, yung base po sa Certificate of Availment, sa aming sistema po is i-adjust po namin na i-close po yung mga covered liability po ninyo, mga assessments or subfiler penalties or delinquent accounts. Basta po, ang total sa bawat taon ng i-avail ninyo is hindi lalagpas ng 80,000. So, 5,000 pesos lang po ang babayaran. Huwag na po kayo silang magkatubiling lumapit po sa BIR kasi kapag hindi po nila sinesel yan, lumalaki po habang tumatagal ang panahon, gawa ng interest po na napapataw pag hindi po nababayaran yan.
0: Okay. Deputy Commissioner, ito po, speaking of Certificate of Availment, hanggang kailan po ito maaaring ma-avail? Ito pong programang ito.
1: Okay. Ang programa po is hanggang December 31st, 2026. Itong taon lang po. And then, yung guidelines po niyan, downloadable po sa aming website, www.bir.gov.ph. Sa Revenue Regulation 4-2026. Nakalagay po doon, nung pong inaprubahan po yan ng ating Secretary of Finance, is may nakalagay 15 days from publication ang effectivity date po ng programa. So, bale, magsisimula po ang programa itong July 7, 2026. Tatakbo siya hanggang December 31st, 2026 po.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, Deputy Commissioner, isa po ang BIR sa mga unang ahensya ng gobyerno na naisama sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform. Ano po ang kahalagahan nito at paano po nito mababago ang proseso para sa mga importer at negosyante?
1: Okay. Yung pong tinatawag nating NSWITPF po, yung National Single Window through Integrated Trade Facilitation Platform, programa po ito ay DOF-led modernization po at ang primary ahensya po is actually ang ating Bureau of Customs. Indirectly po, makikinabang po ang BIR at ang napili po ang BIR at ang National Tobacco Authority or Administrative Authority na yung unang ahensyang ipapasok po sa platformang ito. Kasi po, matutulungan po yung ating importer at negosyante kasi po ang proseso mo ipapasok po sa platform na ito is yung ATRIG. Ang ATRIG po is yung dokumentong pinoproseso ng BIR na ipinapasa po natin sa Bureau of Customs. Ang ATRIG po, ang tawag po niyan is, ang ibig sabihin po niyan is Authority to Release Imported Goods. So yung ating mga importer po, mga negosyante, mapapabilis po ang layunin is mapabilis ang pagproseso ng pagbayad ng buwis, pag-declare ng tamang classification po ng in-import na goods, at kapag ko'y na-submit through the system yan sa Bureau of Customs, mapapabilis po ang pag-release ng kanilang in-import na mga items.
0: Okay. Sa digital transformation naman po ng BIR, paano po ninyo sinisiguro ang seguridad ng datos at proteksyon laban sa cyber threats, lalo na't sensitive information po ng negosyo ang pinoproseso online?
1: Okay. Pagdating po sa data protection, is siniseryoso po ng BIR yan. Napaka-importante po ang data protection because kasama po sa provision ng tax code, pati na po ng data privacy, na confidential po ang mga datos na napupunta sa BIR. So, kailangan po masisiguro natin na limited po ang tao na may authority na makita ang data at ang layunin is authorized at valid. With the digitalization po ng proseso, kasi mapapasama po ang BIR at ang NTA sa plataforma ng single window platform ng importers transaction, is kasama na po na hindi dagdag kundi talagang kaakibat dapat po ng sistema na meron siyang data protection and security feature. Kasi importante pong pangahalaga natin ang datos po ng mga transaksyon ng ating importers at saka mga negosyante.
0: Alright. Deputy Commissioner, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa ating mga taxpayers.
1: Okay. Maraming salamat again po sa PCB4. Isang pagkakataon po ito na ma-share namin ang mga bago po na nangyayari sa BIR. Isang maganda pong

0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa mahalagang balita, pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa Tacloban shooting incident makatatanggap ng tig 150,000 pesos na financial assistance, psychosocial assistance, ipinagkaloob rin ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Paabutan ng pamahalaan ng tulong pinansyal ang mga nauli ng pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, makatatanggap ang mga ito ng tig 150,000 pesos. Bukod dito, magtutulong rin anya ang Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa pagkakaloob ng psychosocial services sa lahat ng apektado ng insidente. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Castro na labis na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa pangyayari. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring maragot sa batas ang isang bata. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng school shooting incident sa Tacloban na kinasangkutan ng dalawang menor de edad. Bagamat hindi tinukoy kung hanggang anong edad maaaring ibaba ang minimum age of criminal responsibility, handaan niyang pag-aralan ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito.
5: Kung ano man ang mga ibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
2: Last Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
2: Samantala, suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Alan Ray Co, dumami na ang bilang ng mga

0: menor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata nang may sapat na pag-unawa sa kanyang ginawa.
1: Medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
0: Acting PNP spokesperson Allen Ray Co.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na ulat, maaaring patawan ng parusa ang isang menor de edad, depende sa edad nito at uri ng krimen na ginawa batay sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ito ang ginawang paglilinaw ni Attorney Jocelle Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office sa panayam sa Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa batas, ang mga maling akala ng publiko hinggil sa pagpapatupad ng Republic Act No. 9344, particular na ang usapin at pananagutan ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Komprehensibong paliwanag ukol sa iba't ibang antas ng Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR at sa prosesong kinakaharap ng isang Child in Conflict with the Law o CICL mula sa paunang pagsisiyasat hanggang sa paglalahad ng kaso sa korte. Binigyang diin ni Attorney Batapa Sige na lubhang mahalaga ang pagtukoy sa kalikasan ng kaso ng bata upang malaman ang kaukulang hakbang sa ipapataw ng batas.
3: Ang sagot po doon is we actually need to understand the law and to qualify the answer. Kasi meron po tayong layers of ages or edad in terms of liability. Mm. And ang sinasabi po nating liability, it's differentiated between civil, administrative, and criminal and other liabilities, no?
4: Mm-hmm.
3: So ang ating pong pag-uusapan today, I would assume na yung ating MACR, yung minimum age of criminal responsibility.
4: Mm-hmm.
3: Yun po ang napapag-usapan ngayon.
4: Mm-hmm.
3: Hindi po tayo pwedeng maka-generalize na wala ng pananagutan ang isang minor de edad. Kahit pa wala pa yung juvenile justice, may mga pananagutan na po yung mga minor de edad. Depende po sa kaso at paglalahad sa korte.
0: Ayon sa kanya, may mga pagkakataong ang kaso ay nasa ilalim lamang ng administrative intervention kung saan ang pangunahing layunin ay paggabay, rehabilitasyon at pagbabago ng pag-ugali ng menor de edad.
3: We talk of minimum age of criminal responsibility, tama po na 15 po yung ating sinusunod dito sa Pilipinas. And if we compare it with other countries, iba-iba po yon.
4: Mm-hmm.
3: Meron pong mga countries na as low as 10, as low as 12, meron na pong criminal responsibility. So dito po sa Pilipinas, dahil po sa RA 9344, naniniwala po yung Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga mambabatas na importante ang tinatawag na restorative justice.
4: Okay.
3: Hindi po remunerative,
4: mm-hmm,
3: or punitive justice.
0: Ikinumpara niya ito sa konsepto ng punitive justice na maihahalin tulad sa prinsipyong mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa ilalim ng tradisyonal na sistemang ito, ang parusa ay nakatuon sa pagganti sa nagawang pagkakamali sa halip na sa paggaling ng individual.
3: Lagay natin na edad sa batas is 15, pero meron po yung mga nuances. Okay?
4: Okay.
3: So, first of all, pag 15 po, below 18, tinitingnan po natin yan kung meron siyang discernment.
4: Alright.
3: Okay? Mm-hmm. Yung talagang sinadya, yung talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, yung sinabi, mm-hmm, mo, yung, mm-hmm, you know, yung premeditated, yung vicious mental thinking na talagang gagawin, mm-hmm, ko to at, mm-hmm, alam ko ang consequence nito.
4: Mm-hmm.
3: Yun po ang tinatawag natin na discernment.
0: Ipinaliwanag din ng abogada na bagaman itinakda ng batas na 15 taong gulang ang MACR, hindi ito nangangahulugang otomatikong ligtas sa pananagutan ng isang bata. Masusing sinusuri ng mga otoridad kung ang menor de edad ay kumilos ng may discernment o may sapat na kamalayan at sadyang pagkaunawa sa tama at mali habang ginagawa ang krimen. Pinaalalahanan din ni Attorney Batapas Sige ang publiko na ang mga batang may edad na mababa sa 15 taong gulang ay walang criminal liability o pananagutang kriminal sa ilalim ng batas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang kahinatnan ang kanilang ginawa. Sa halip na kulong, ang mga nasabing menor de edad ay inobliga na sumailalim sa diversion program sa pamagitan ng Restorative Justice Layunin ng programang ito na panagutin ang bata sa pamagitan ng pag-aayos sa pinsalang na idulot sa biktima at komunidad nang hindi kinakailang dumaan sa formal at traumatikong proseso ng kulungan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, disinformation tungkol sa juvenile justice law nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan. Ang kabungulati hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon o disinformation tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act ang isa sa mga dahilan kung bakit may paniniwalang hinihikayat dito ang menor de edad na gumawa ng krimen. Ayon kay Pangilinan, hindi totoo na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas. Anya, may malinaw na mekanismo ng accountability sa ilalim ng Republic Act 9344 at labag sa batas ang basta pagpapalaya sa mga menor de edad na sangkot sa krimen. Maaari rin anyang managot ang mga opisyal na nagpapalaya sa kanila kung walang legal na proseso. Binigyang diin ito ng senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 ang nasugatan. Kasama ni Pangilinan sa isang online discussion si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Oco na nagsabing hindi solusyon ang pagpapababa ng minimum age of criminal liability at nanawagang labanan ng maling impormasyon lalo na sa social media. Pinaliwanag na sa ilalim ng Juvenile Justice Law ang mga batang nagkasala ay sumasa ilalim sa intervention, diversion at rehabilitation programs para maiwasan ang pag-uulit ng krimen at matulungan silang makabalik sa komunidad. Nakasaad din sa batas ang pananagutan ng mga magulang, tagapag-alaga at komunidad sa paggabay sa mga kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pansamantala muna nating hinihinto ang ating balitaan upang bigyang daan ang isang maikling panayam kasama po ang ating Department of Social Welfare and Development o DSWD patungkol sa iba't ibang paksa, particular nga po itong nangyaring school shooting sa Tacloban City. At kaugnay nga po niyan ay kasama na natin ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asak Dumlao, welcome po ulit sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Steph, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC, sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. Unang-una po sa lahat ay kaugnay nga po nitong pamamaril dito sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinasawi po ng 3 estudyante. Ay nais po namin muna malaman kung paano po agad na tumugon ang DSWD upang matugunan ang pangailangan ng mga direktang naapektuhan ng insidenteng ito.
3: Well, yes, Steph. Unang-una na is ating bagitin na talaga tayong nalulungkot dito sa nangyaring incidenteng pamamaril sa Tacloban City. Kaisa po ng mga pamilyang nauhila, pamilyang nasuktan, at the entire community, ang DSWD po. At talagang tayo ay nakikidalamhati. Sa katunayan nga po, agad po na nag-pa-attend ng social workers ang ating pong tanggapan sa mga pamilya. Nang sa gayon ay makapag-provide tayo ng immediate psychosocial first aid para matulungan sila sa kanila pong nararanasan, magkaroon ng incident stress debriefing, maunawaan po yung kanila pong mga nararamdaman, and matulungan sila eventually sa kanila pong healing process. Apart from that, Steph, of course, we've provided financial assistance to the families na namatayan, ganyan din po yung mga nasugatan, nag-provide tayo ng burial assistance, likewise medical assistance. Hindi na po iisipin ng ating mga kababayan yung pong gagastusin sapagkat ang DSWD na po ang mamamahala dyan. Sila po ay hinikayat natin na mag-focus sa mga ibang pangangailangan ng kanilang mga pamilya at pagtitiyak na sila nga po ay maghilom mula sa insidente nito.
0: Asek, sa gitna po ng matinding trauma na naranasan ng mga estudyante po at guro dyan sa San Jose National High School, ay paano po isinagawa po ng ating DSWD ang rapid assessment upang matukoy nga po ang agarang psychosocial at material na pangailangan nitong mga naapektuhan ng school shooting na ito?
3: Well, Steph, ito ay talagang intervention ng DSWD, especially na yung insidente ay talagang nag-cause ng trauma, ng anxiety, ng paghahabahala, takot. Kaya in Stage 3, we provided psychosocial first aid. Although this is not an overnight process, inumpisahan na po natin ano, na sila i-counsel, kausapin. Kasi mahalaga eh, na sa ganitong pagkakataon na napakalungkot yung kung naranasan, very tragic yung incident. Eh, mahalaga na may nakakausap po yung ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naulina ng family members. Sapagkat hindi po inaasahan yung incident and nobody is ready for such an event. Kaya nga po, mahalaga yung ginawa natin na agad-agad tayo nag-provide ng tulong. No questions asked, Steph. With this incident, ano to, bahagi ng ating talagang menu of services na ibinibigay, lalo na kapag may mga gantong traumatic experiences.
0: Sa pakipagtulungan naman po no, ng DSWD with the Department of Education at syempre yung local government dyan sa Tacloban, ay paano po sinisiguro na tuloy-tuloy at organized ang pagbibigay ng suporta sa ating mga estudyante dyan at maging sa mga guro sa loob man at labas ng paaralan?
3: Well, yes, this is a multidisciplinary approach. Ibig sabihin, hindi lamang po social workers ang nagbibigay ng tulong. There are also teachers, there are also psychologists, counselors, there are also faith-based organizations ano, na tumutulong. Ang mahalaga kasi dito, lahat ng stakeholders ay nagbibigay ng assistance, especially for those who may have been affected mentally. In fact, nasa Tacloban City ngayon si Secretary Rex Rochelian at kasama niya no ang iba pang mga experts nang sa gayon pati na ang JJWC nang sa gayon eh nakapag-develop tayo ng isang plan that will be in support the healing process of all those who have been affected.
0: Asak bukod po sa psychosocial support, ano pa po yung mga konkretong tulong ang tinitingnang ibigay ng DSWD sa mga pamilyang na wala ng mahal sa buhay at maging dun sa mga sugatan from that incident?
3: Well, sa gaya ng nabanggit ko, nakapag-provide na rin tayo ng burial assistance, ng medical assistance. Kasi sabi nga ni Secretary Rex Rochelian, may alinsunod rin sa kautosan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng tulong ay may papabot sa ating pong mga kababayan. Sabi nga ni Sec, wag na pong isipin ng mga pamilya yung gastusin sa pagpapalibing, sa pagpapa-ospital, sapagkat kami na po ang bahala dyan. Kaya kahapon nga, nakapag-provide na tayo ano, ng financial assistance.
0: At sa pakipag-ugnayan po no sa mga sa lokal na pamahalaan ay paano po sinisiguro ng DSWD na walang maiiwang biktima lalo na yung mga tahimik lamang po no na hindi sila nakapag-express ng kanilang pinagdaanan o hindi agad lumalapit no para makahingi po ng tulong.
3: Well, yes. Alam niyo po ang DSWD ay closely working with the Department of Education so that we could identify sino yung mga teachers, sino yung mga school students na affected because we understand that DepEd is also moving on providing the interventions to them but we will work with them kasi magsasalitan tayo, no? May scheduling para sa pag-provide ng psychosocial interventions. And also, we're working with the local government units. So in that partnership and in that collaboration, that we could ensure that no one will be left behind.
0: Maisingit ko na lamang po ito Asek kasi syempre nagiging usapin pa rin no yung pag-deal naman doon sa dalawang menor de edad na nasangkot sa insidenteng ito no. Ano pong interventions naman po yung ibibigay ng DSWD kasi mga menor de edad pa rin po ito.
3: One step we will follow what is provided under the Juvenile Justice Welfare Act. Sinasabi dito, pag 12 to 15 years old, exempt siya from criminal liability but we will provide the necessary interventions dyan po sa mga bahay pag-asa kasi iko-commit po sila sa bahay pag-asa. Now, is 15 to 18 and we need to determine if the individual acted with discernment while we don't want to preempt the ongoing investigation and whatever will be the ruling of the court. Ang sa atin kapag nakita po na ng korte na the individual acted with discernment, kailangan dalhin po sila sa regional center for rehabilitation for the youth at magkakaroon ng diversion program para ma-rehabilitate yung individual. Imo-monitor po sila ng court representative para makita kung magkaroon ng pagbabago dun sa behavior following the interventions at provided in the diversion program. Yan po yung nakalagay ano doon sa batas. Hindi po nangangahulugan na wala po silang magiging responsibility. But of course, the right interventions and the right management as provided under the Juvenile Justice Welfare Act will be followed there.
0: On other matters naman po, ASEC, sa usapin naman po ng disaster response, ay kasi parang nagkaroon po no, ng collaboration ang DSW with an analytics platform, yung tinatawag na Click. Paano po makatutulong ang paggamit ng data analytics platform na ito sa mas mabilis na pagtukoy ng pangailangan ng mga komunidad tulad po no, ng mga lugar na nahaharap sa krisis?
3: Information is power. In order to ensure that the necessary assistance is provided to all those who have been affected by emergencies or disasters or crises, mahalaga na may tama tayong information so that we know how to properly plan and how to properly execute our plan. So yung data gathering procedures natin using the necessary technologies ay ginagawa po natin para una, matukoy natin sino ang mga apektado, ano yung naging epekto sa kanila, saan-saan sila, and then of course, from there, we could plan, map out kung saan yung mga magagaling, yung ating pong mga tulong, and from there, makikita natin how fast we could respond. Ano, yun ang kahalaga ng meron tayong datos, meron tayong impormasyon, because this will inform our decision, this will inform our actions.
0: Kaugnay naman po no ng serbisyong medikal ay muli nga pong tinatanggap no yung mga guarantee letters sa mga butika tulad na lamang po no ng isang kilala no na pharmaceutical chain no. Paano po makatutulong itong mga ganitong hakbang sa mga pamilyang naapektuhan ng mga insidente na nangangailangan po sila ng agarang gamot? ASEC, ayun mukhang naputol. Ayun, naputol tayo. Ayun, we will try to redial para makakonect tayo ulit kay ASEC Tumlao. Dahil mahalaga ito, no? Bukod, syempre, ayun. ASEC, naputol po tayo. Ulitin ko lamang po yung tanong. Ay kaugnay naman po on other matters. On other matters po, no? Ay kaugnay ng serbisyong medikal, ay muli na nga po tinatanggap ang guarantee letters no sa mga butika. Tulad na lamang po, nung isa na kilalang chain no, ng mga ng pharmacies. So, paano po nakatutulong ito sa mga pamilyang naaapektuhan ng mga insidente na kung saan kailangan po nila ng agarang gamot?
3: Well, tama. Tama yan. Meron tayong partnership with private drugstores. Nauna yung generika and then now we have Mercury Drug. Ang kagandahan ng meron tayong partnership na ganito ay mas napapabilis natin at mas nailalabit yung servisyo ng ating pong pamahalaan sa mga kababayan natin, lalo na yung mga in-crisis situation. So with this partnership, makakatiyak po tayo na kung ano man po yung na-prescribe na gamot dito sa mga vulnerable sectors natin, ay madi-dispense entirely ano, and fully dun po sa client natin, nitong drugstore na partner natin. So, Seth, hindi naiisipin ng ating pong client kung paano bibilhin yung gamot nila, yung mga maintenance medicines, because ito po may ma-avail nila through this partnership nga po na kung saan yung mga drugstores will accept guarantee letters from DSWD.
0: Matanong ko lamang po, ASEC, no? Kasi ito, hindi lang naman ito yung unang beses. Meron pang mga past no na magpagtanggap nitong guarantee letter. So far, ilan na po, no, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ilan na po ang mga beneficiaries nitong mga panananggapan na ito ng guarantee letters sa mga butika?
3: I don't have the data right now, Steph, but you can be assured that we have a lot of beneficiaries already or clients benefiting from this partnership. Ano? Kasi kung dati-dati, pumipila sila for cash sa mga CIU units at crisis intervention units natin. Ngayon, they will just have to present yung pong medical certificate, yung pong prescription o yung reseta and their ID to our social workers. And they could be issued na the guarantee letter. And that guarantee letter, dadalhin na po nila doon sa butika para po maka-avail nung kanila pong mga gamot na kinakailangan. Take note that this guarantee letter for medical assistance is under the assistance to individuals in crisis situation.
0: Mm-mm. And with that po, no, hindi ko na masyadong kukunin ang inyong panahon asak dahil alam ko po na abalang-abalang ngayon no, ang DSWD sa iba't ibang mga concerns ng ating mga kababayan, especially dun sa nangyari sa Tacloban. Maraming salamat po asak sa pagsama niyo po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat din, Steph. Magandang hapon.
0: At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: At tayo nagbabalik na po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ikalawa nating panayam para sa araw na ito ay makakasama natin ang ating Department of Information and Communications Technology dahil meron tayong matatawag na milestone kaugnay ng ating eGovPH super app dahil meron na itong mahigit 56 million downloads at 800 million transactions. Marami na po ito. No? Isa itong malaking milestone para sa naturang application. Kahit ang inyong lingkod ay gumagamit din ito. At kaugnay po niyan ay makakasama po natin ang Undersecretary for e-Government ng DICT, walang iba kundi si Undersecretary David L. Almirol Jr. Yusek Almirol, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Hi Steph, magandang hapon.
0: Magandang hapon din po, Yusek. Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. So nabanggit ko na nga po itong milestone na ito, 56 million downloads at 800 million transactions. So sa gitna po nitong mga milestone na ito ay paano po sinusuri ng DICT ang kahalagahan ng mga numerong ito sa pangkalahatang digital transformation ng ating pamahalaan at ano ang ibig sabihin nito sa aktual na karanasan ng mga Pilipino sa pagkuha po ng services mula sa ating pamahalaan?
6: Oo, step, no? Napakaliwanag yung instruction ng ating mahal na Pangulo na dalhin ang gobyerno malapit sa tao, no? So alam naman natin na pag tayo po ay nagtatransact sa government dati ay talagang mahaba yung pila at talagang maraming mga manual processes, no? So pati kami, medyo namangha din kami dun sa adoption na nangyari dito sa ating e-gov super app, no? Ito nga, na nasa 700 times increase nga ng usage sa comparing last year's transaction, at lumobo nga yung ating download load ng mahigit na 56 million downloads na ngayon at nasa mahigit 800 million na transactions. So ibig sabihin nito, tayo mga Pilipino talagang techy tayo, no? So talagang na-appreciate natin na kung pwede naman palang sa bahay na lang mag-transact sa government, dapat doon na lang, di ba? Hindi na kailangan pang bumiyahe o pumila. So sa amin, hindi namin ina-expect po yung ano, yung ganung kagrabe yung ano, yung acceptance ng ating mga mamamayan.
0: At nabanggit niyo po kanina, Yusek, yung pagtaas, no, ng usage nitong eGovPH super app. So ano po kaya, no, yung mga particular na salik o polisiya na nag-ambag sa biglaang pagtaas ng adoption rate na ito, at paano po ninyo ito pinapanatiling tuloy-tuloy?
6: Kung mapapansin mo, Step, wala tayong mga ano, no, matinding mga promotions, no. Kung mapansin mo, wala tayong mga billboards or mga TV advertisement man lang. Ang napansin namin yung word of mouth, na napansin natin na kapag when someone experience convenience, when someone experience efficiency, they talk about it, no. I think ang nangyari dito, dahil especially yung ating national ID, di ba, kung mapansin natin, marami pang walang national ID, yung physical card, nasa 40 million pa yan, no? So nung in-announce ng PSA na pwede na palang digital sa e-gov na lang, so talaga nag-downloadan sila at ginagamit na nilang digital ID nila ngayon, yung e-gov. Pero hindi lang pala yun ang benefit nila, no? Aside to have digital ID, na-automate na rin pala yung mga iba-ibang mga transactions nila, the like ng pag-ibig, PhilHealth, GSIS, andyan na rin yung NBI clearance, driver's license, BIR, TIN number, at iba-iba pang mga government services na na-discover nila na pag may e-gov na pala ako, eh napakarami na pala mga government services ang nandoon. So nag-contribute din dito yung mga bagong features na nilagay natin, like yung ELG natin, pati yung pag-apply ng mga permits, pati yung pag-apply ng trabaho, pati yung AI nandiyan na din. So nasa mahigit 1,300 government systems na po ang naka-integrate sa e-gov. Kaya po, yan po siguro yung nag-cause po ng massive gamit ng ating mga mamamayan.
0: At dahil lumagpas na nga po, no, yung bilang ng users na nitong eGovPH super app sa original target na 30 million before 2028. Grabe, marami pa po, no, ang maaring madagdag, kasi 2026 pa lamang po ngayon. Ay paano niyo naman po ina-adjust yung long-term roadmap para sa eGovPH upang masabayan po ang mas mabilis kaysa sa inaasahan po na bilang ng paglago?
6: Napaka-supportive po ng ating mahal na Pangulo. In fact, nagkaroon po siya ng direktiba na bigyan ng pansin po at malagyan ng sustainability. Ito po nga napakagandang priority project ng Marcos Administration. At kausap din po namin ang DBM. Actually, last week lang, I had a meeting with the Secretary Kim ng DBM. And we're so lucky na even our DBM Secretary is a tech guy, no? Naintindihan niya yung automation at ganda talaga ng pag-unify. Kasi hindi lang ito basta lang technology, no? Ang laki ng tipid natin. Kasi kung meron ka na palang teknolohiyang ganito na pampadali ng buhay, aside sa matitipid ng ating mga citizen, pati pa yung mga government agencies na paulit-ulit yung mga expenses nila sa data encoding, data gathering, capturing ng information, biometrics, paulit-ulit na document na sinasubmit, eh pwede naman palang once na lang, di ba? Na kapag nag-submit ka ng information mo or document mo sa isang system, ina-automate na lahat. So imagine yung double effect, no, to save a lot of taxpayers money. Hindi lang yung gastusin talaga ng mamamayan niyan, personal na makatipid sa gasolina or biyahe, malaking tipid din pala ito sa ating mga government agencies. In fact, Step, I don't know if you've heard na when we launched this automation, nakatipid kami ng mahigit 60% sa aming mga expenses dahil nga hindi na umuulit yung mga proseso. So ito pa lang ang laki na po ng ating benefit sa ating ginagawa ngayon sa eGov office.
0: At ito nga po nga eGov PH Super App ay yun nga po nagsisilbing nga one-stop platform no para sa mahigit 1,300 government systems. Hindi po yan biro, no? 1,300 yan. So paano po tinitiyak ng DICT na maayos po yung magiging integration at interoperability ng iba't ibang ahensya na may kanya-kanya pa pong sistema at proseso?
6: Oh, Steph, actually hindi lang ito DICT ang gumagawa nito, no. Ang achievement po ng 28 na platforms, isa lang po si eGov app sa ating successful na na-launch, no. Ito ay collaboration na napakaraming government agencies. Ang nakakatuwa po sa Marcos administration ay parang for the first time na mga government agencies po ay nagsasanib puwersa for a common goal, no, to make sure that to bring better service sa ating mga mamamayan. Ngayon po ang ginagawa natin ay to make sure po na every datos po kasi ay nasa agency, wala sa amin, no. So example, pag nag-click ka ng PhilHealth mo, naka PhilHealth yung data, pag nag-click ka naman ng national ID mo, naka PSA ang data. So ang ginagawa lang ng DICT is basically to unify yung interface at yung interoperability para hindi na umuulit-ulit. Pero inaasistahan ho namin, no, meron kaming proper po na guidance sa mga government agencies how they could secure their data, how could they enhance their system, kasi alam naman natin maraming mga lumang lumapang mga sistema yung government agencies. So tinutulungan namin sila, we're assisting them, we're guiding them kung ano yung gagawin para makapag-integrate sila seamlessly sa ating sa eGov Super App natin. So it's not I know a 1 month's job or a one agency job, no, itong ginagawa natin. So isang interagency collaboration para we're able to make things hindi man perfecto po ito, no, sinasabi natin, no, marami pong mga challenges yan na aming pinagdadaanan din, no, pero ang nakikita namin dito sa dami po ng government agencies na nagkasanib pwersa ngayon para po mabigyan ng mas maayos na sistema ang ating mga mamamayan, ito po yung nagiging success story natin.
0: Ito naman po, no, marahil yung mga hindi pa po nakaka-download, no, nitong eGov PH Super App ay maaring medyo nag-aalinlangan, nag-hesitate, no, due to some cybersecurity concerns. So sa panig po ninyo, no, just to give them the proper information on this, ano po yung mga advanced cybersecurity measures na ipinatutupad po ng DICT upang maprotektahan ang data ng mga user po, no, nitong eGov PH Super App laban sa hacking, data breaches, o misuse?
6: Yan po yung number one na priority natin, Step, no? Anong ginawa natin itong eGov, talagang yan, hindi yung number two or number three, yan yung number one, no? Kasi alam mo ninyo, ang trust and confidence ng tao ay kapag nagagamit niya ng maayos at alam niyang secure yung kanyang data, no? So priority ho natin yan. Kaya naglagay ho tayo ng napakaraming mga layers of security at alam nyo ba na full encrypted po, no, yung mga personal information natin sa eGov. Ibig sabihin, kahit nabuksan mo po yung data natin, walang mababasa, naka-encrypt siya, no? So meron siyang hashing or tokenization na sinasabi natin technically para po kahit na ma-hack yan or wala pong mababasa at all na data, walang silbi yung data na makikita. Pero aside po sa encryption na ginawa natin, naglagay pa tayo ng maraming layers of security. Napaka-importante po yan. At hindi po to bago, no? We ask also guidance of other advanced countries. In fact, andito po ako ngayon sa United Nations Forum. Isa po ito sa pinag-uusapan namin. So we're learning and we're adapting a lot of advanced technology po ng ibang bansa. So hindi po tayo nag-eksperimento dito. We're not starting from zero. We're able to adapt yung mga makabagong teknolohiya natin. Kasama na po dyan ang cybersecurity.
0: And speaking of concerns po, no, sa ilalim po ng e-governance act or public act 12254, no, na of course nag-uutos, no, sa mga government agencies na i-digitize o i-integrate ang kanilang serbisyo, ano pa po yung mga masasabi pa pong hamon sa pagpapatupad dito lalo na sa mga agencies na kulang, no, hopefully wala na masyadong ganito kasi nasa digital age na tayo, no, pero meron pa rin siguro na medyo kulang pa rin sa technical capacities.
6: Napakaganda po itong bagong batas, no, na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo. No? Alam mo, sa ibang bansa, matagal na pong meron pong mga GovTech Singapore, GovTech Korea, yung mga e-gov office po nila. No? Yung iba nga dyan, 20 years ago, 10 years ago. Pero for the first time po, no, nagkaroon na po tayo ng e-gov office. So under the new law po, ay meron na pong bagong opisina under the ICT. Ang pangalan niyo po, ang pangalan niya ay e-government project, Unified Project Management Office. So napakaganda po ng laman ng batas na ito, no, na nalayunin ito na ma-simplify ang mga proseso at para maiwasan na ninyo mga doble, triple o quadruple na mga gastusin ng gobyerno. Kasi nga ini-implement na po natin yung tinatawag po na once only policy saka cloud first policy. So ito pong mga standardization na ito, ang laki po ng tulong nito, no, at unti-unti na pong na-appreciate siya ng ating mga government agencies. Part din po ng laman ng batas ay para po matulong para marami din pong mga IT professionals na mag-join sa government. In fact, ito ho yung ina-ask ko po talaga ng maigi, Steph, no. Alam niyo naman, ang baba ng sweldo po, no, sa kapag nag-join ka sa government, especially kung IT ka, mas gustuhin mo pa na mag-join sa private kaysa government. So sino ang magme-maintain ng mga nasimulan natin? Yung sustainability ng ating mga nasimulan. So ang pangarap natin ay kapag naipatupad na po itong bagong batas na to, sana po ay marami na ng mga IT professionals na mag-stay sa government at ituloy yung ating mga nasimulan. Marami pang laman po yung ating batas na yan at marami pa kong mga good provisions ng batas na yan na i-implement natin. Hindi lang simplification, standardization. Kasama na rin po dyan po, no, yung compliance ng mga agencies na mag-integrate na rin po sila sa mga ginawa ng administrasyon.
0: Bagamat mabilis po, no, yung digital adoption na USEC, marami pa rin po yung mga Pilipino na walang access or hindi masyadong digitally literate po, no. Paano po tinutugunan, no, ng DICT ang digital divide upang masigurong hindi mapag-iiwanan po, no, yung mga nasa remote areas o yung mga marginalized sectors po natin dito sa bansa?
6: Napakanda nga tanong po yan. At hindi po natin po ginagawang anti-poor ang technology, no? Kaya po ang e-gov, ginagawa po ng DICT rin, ang part ng innovation po at integration natin, ay naglalagay po tayo ng mga free wifi, no, projects po sa mga liblib na mga lugar. Ito po yung mga public areas, mga munisipyo, mga public school. Just in case na wala po talagang connectivity, they can go to those free wifi sites, no? Number two naman, yung mga talagang hindi po sila embedded or kumbaga technically incapable sila of using technology, walang cellphone or walang connectivity or talagang hindi po sila makagamit talaga ng technology. Meron pong bagong mukha ang e-gov po, no? Ito yung tinatawag po na e-gov servisyo center naman. Physical one-stop shop naman ito, Step, no? Physical one-stop shop. Pag pupunta ka po sa San Juan o kaya sa Cebu, meron na pong dalawang branch po ang e-gov servisyo center. Pagpunta mo sa lugar na yon, nandun na po lahat ng government agency in one place. Imagine mo, in one building, nandun na po ang PhilHealth, Pag-ibig, PNP, NBI, lahat na po ng government agencies para wag ka na pong pumunta pa sa iba-ibang mga lugar. Kumbaga, ang e-gov ngayon, meron tayong e-gov super app na virtual one-stop shop or online one-stop shop. Meron naman po tayong e-gov servisyo center na physical one-stop shop naman po yan sa ating mga kababayan naman na hindi po marunong gamit ng teknolohiya.
0: That's good to know po para at least ay kahit paano ay yun nga po, no, ma-address po ay itong tinatawag na digital divide. USEC, ito na lamang po siguro, no, bago ko po kayo pakawalan. Sa mas malawak po na perspective ay paano po nakikita ng DICT ang papel ng e-gov PH super app sa pagbabago ng kultura ng biurokrasya dito sa ating bansa mula sa tradisyonal na manual processes tungo sa isang mas transparent, efficient, at citizen-centered na pamahalaan.
6: Alam mo ninyo, hindi po to dapat kami nagsasabi, no? Ang ginagawa lang po talaga ng gobyerno ay gawin ang kanyang trabaho at bayaan nating maramdaman ng tao. Ako po mismo ay experience ko po yan, no? The more na pinipilit mo ang Pilipino or mga mamamayan na gumamit ng isang bagay, kung hindi naman nila nararamdaman yung talagang benefit nila, ay walang silbi ho yun. So ito po siguro yung napakagandang learning din namin po sa e-gov office under DICT, na when people experience convenience and efficiency, when people see the government is working for them. Na talagang ang gobyerno ay binabawasan niya yung mga pila or nawawalang red tape dahil nga wala na pong physical transaction, nawawalang corruption kasi nga wala na yung doble-dobleng mga gastos natin at napakamahal na binabayaran nating mga services. Dito po magsisimula yung tinatawag na trust and confidence to the government. So it's the people who will decide. We just need to make them experience that. No? Yan po yung ating priority. Another one din, siguro na learning din namin, ay for the first time na tinitingala tayo ng ibang bansa ngayon. At alam mo ho, nakakatuwa. No? Alam nyo, noong 2022, ang baba ng ranking natin sa digital governance. No? Rank 80th tayo. No? Out of 178 countries, ang baba ng ranking natin. No? Pero noong 2024, at nilaunch natin po at pinesent natin sa United Nations ang Ego Store app at iba-ibang mga platform, nag-jump tayo to rank 49. Imagine mo sa ating online services index, 31 na bansa ang nilampasan natin. Di ba? As a Pilipino, nakaka-proud din no, na hindi lang tayo pang-local at tayo din ay tinitingala na ngayon in a global community na how we're giving better services to our people. So by saying that, for us and our team po, syempre may konting inspiration din kaming nare-receive no, at patuloy pa kaming magkatrabaho at to make sure na madagdagan pa ng mga iba-ibang mga government services na pampagaan po ng buhay nating lahat. Hindi lang po sa atin to, pati sa mga susunod na henerasyon.
0: And with that po, maraming salamat po Yusek for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
6: Thanks, Steph. God bless also.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa pangalawang panayam natin sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang Undersecretary for E-Government ng Department of Information and Communications Technology o DICT, walang iba kundi si Undersecretary David L. Almirol Jr. Tayo babalik na sa ating balitaan. Sa iba pang mga ulat, congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings, inihain ng Manila Solon sa Kamara. Ang detalye na balita ihatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
7: Kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nanawagan si Acobilcol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na agad na reviewin ang batas sa pananagutan ng mga menor de edad at patawa ng mas mabigat na parusa ang mga pabayang may-ari ng baril. Ayon kay Garbin na isa sa may akda ng Anti-Bullying Act of 2013, ang trahedya sa San Jose National High School ay hindi dapat palampasin na lamang bilang isang lumipas na balita, kundi dapat maging mitsa ng tunay na pagbabago ng batas. Anya, bagamat maganda ang layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na protektahan ang mga bata, binigyan diin ng mambabatas na may nakakatakot na trend ngayon kung saan ginagamit na itong panangga ng mga kabataang may sapat na pag-iisip at alam ang tama at mali. Bukod sa pananagutan ng kabataan, iginiit din na Garbin ang paghihigpit sa mga may-ari ng armas. Kaugnay nito, formal na hinimok ni Garbin ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, ang mga otoridad at ang mamamayang Pilipino na magkaisa upang baguhin ang batas na ito upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, National Bureau of Investigation o NBI iniimbestigahan na rin ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa Tacloban City. Ang kamangulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio.
8: Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang nangyaring pamamaril ng estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, na patuloy ang isinasagawang fact-finding team maging ang investigasyon sa nasabing insidente at pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan sa pagkalap ng impormasyon. Muli naman siniguro ng NBI na mas papabilisin na nila ang investigasyon maging ang resulta nito. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, biniberipika pa rin ng pulisya ang kumakalat na screenshot sa social media na sinasabing usapan ng dalawang menor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ang dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamaril. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Allen Ray Co, kabilang ang isa sa shooter sa mga online group kung saan pinag-uusapan ang harsh o mararahas na content.
10: Doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
0: Si Acting PNP Spokesperson Allen Reyko.
9: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Philippine National Police o PNP nanawagan sa mga magulang at guro na tumulong bantayan ang online activities ng mga menor de edad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dargala.
11: Nanawagan ng Philippine National Police para sa matibay na pakikilahok ng mga magulang at paaralan upang bantayan ang paggamit ng social media gayon din na ng iba pang mga gadget ng mga bata. Idigasado doon rin ang batugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasasangutan ng dalawang minor de edad. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltatas Jr. ang mga magulang o guardian na magsisilbing unang depensa ng mga bata sa paggamit nito ng social media at iba pang gadget. Nanawagan din ng PNP sa pamunuan ng mga eskwelahan na magsilbing katuwang nila sa pagbabantay sa pamamagitan na rin na maagang pagtukoy sa pagbabago ng mga kabataan upang agad masagkaan habang maaga pa. Ang nangyaring shooting spree noong Hunyo 22 ay magsisilbing palatandaan ani Naltatas ng posibleng marahas na layunin na unang nakikita ng mga kabataan sa mundo ng online. Para sa Bagong Pilipinas, Imbentikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, mahalaga ang pre-trial conference dahil dito inilalahad ng prosecution at defense panel ang magiging takbo ng aktual na impeachment hearing sa Senate Court. Ito ang sinabi ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Attorney Tolosa, bago magsimula ang aktual na impeachment trial sa Senado, nagkakaroon muna ng tinatawag na pre-trial conference kung saan pag-uusapan dito ang mga issue na kanilang tatalakayin at ililista na rin ang mga saksi na ipipresenta ng magkabilang panig. Ani Attorney Tolosa, kung mayroong mga bagay na mapagkakasunduan na sa pre-trial conference ang dalawang partido, hindi na ito kailangan pagtalunan pa sa korte, kaya mas napapabilis nito ang aktual na gagawing pagliditis. Aniya, kung ano lamang ang naipresenta at napag-usapan sa pre-trial conference na mga issue, iyon lamang ang pagtatalunan at hindi na pwedeng magpasok pa ng mga bagong ebidensya sa aktual na paglilitis sa korte. Dagdag pa ni Attorney Tolosa, kapag natapos na ang pre-trial conference, dito na itinatakda ang mga magiging pagdinig sa korte at kung gaano ito katagal base sa ilalabas na pre-trial order ng impeachment clerk.
12: Ang ginagawa ko sa pre-trial conference, no? We simplify the issues. No? So nag-aagree ho. Ano ho ba ang mga issues na pagtatalunan during trial? No? Importante ho ito dahil kung hindi ho kasama dun sa issues na na-define during pre-trial, hindi ka na pwedeng magpresenta ng ebidensya patukol ukol dito during trial. No? So dito din ho, kailangan na din hong ilista na ho ang mga witnesses na ipipresent ng mga parties, no? Para maayos na din ho ang schedule ng mismong trial, no? And then pagkatapos din ho, pati ho yung tinatawag na stipulation of facts, no? Kung meron hong mga factual matters, mga ibang bagay na pareho naman hong inaamin na magkabilang panig, para hindi na ho kailangan pa magpresenta ng ebidensya during the trial itself, makakapagpabilis po ito.
0: House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
9: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. At sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Labrador o Labrador, Pangasinan na isdang tapusin ang paggastos ng milyon-milyon sa pagtatapon ng basura nito sa pamagitan ng pagtatayo ng sariling landfill. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
13: Gabay lang sumpalan na lokalya gobyerno na Balay na Labrador at Luyag na Pangasinan so panggastos da na milyon-milyon at panagmantak labat na basura na balay kada taon. Aya dyan pa na maglay na plano na LGU yung mampaalagay ya sarili dan modernized municipal sanitary landfill ang pianwalalay pangyakaran na basura na kokolekta da at nanduruman ang barangay. Ayang plano at binantungtungan dyan first semester municipal solid waste management board meeting ya dinauluan ng Labrador Mayor Noel Uson kaiba si Engineer Mika Mislang sa Menro designate na balay. Unong at si Mayor Uson say gabay da para at balin na Labrador at say pangmabayagang solusyon para at malinis siya kalibar-libar da. Kaiba mga at sari apantungtungan at board meeting sa so karampondo na Menro are na awat siya pangkabat na bitan opisina tan LGU na napo ng January 2026 tan are untumbok ya plano para at mas marakap ya panasikaso at basura na balay. Manlala po Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Sirobal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
9: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok. Hindi pa kumpirmado kung African Swine Fever o ASF ang sanhi ng pinakahuling pagkamatay ng ilang baboy sa Sagada habang pinaigting na ang mga hakbang sa seguridad. Ang kabungulat ihahati naman sa atin ni Donna Kawis Balyo.
14: Saan pa'y akumpirmado no African Swine Fever wenno ASF tirason iti kamaudyan anatayan dagiti daduma

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia Latorres sang her version of it on her album.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas, World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong babangon sa Makabayang Servisyo Team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin natin producer si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control si Ms. Milo Junella. At sa wirecast si Justin. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman nating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave frequencies sa pamamagitan naman ng mga transmitters ng Voice of America. Kamusta na po kayo, ating mga kababayang overseas Filipino workers? Alam ko po sa mga oras na ito, nakatutok kayo sa iba't ibang panig ng mundo, both land-based and sea-based. Alam ko nakatutok din kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At alam nyo, tinutugunan din naman natin yung mga ibang mga balita dito sa ating bayan. Ano? Pero bago tayo dumako dito sa ating makakapanayam for our episode today, siyempre hindi namin pwedeng hindi banggitin sa inyo na patuloy pa rin ang investigasyon ng ginagawa ng ating mga otoridad, ng kapulisan, ng NBI, kasama papasok ng NBI dito. Siyempre, pati ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, CWC, at mga ahensya na maaaring magbigay ng tulong, lalo na psychological na tulong sa mga estudyante na nagkaroon ng matinding trauma sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City, sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School, kung saan kinabibilangan ito ng dalawang gunmen na minor de edad din, at sa kasamang palad, tatlong estudyante ang nasawi at kinasugat din ng maraming estudyante, at na-traumatize din yung mga guro na ikang nagsisilbi doon sa nasabing paaralan. So patuloy tayo nakatutok dyan, ano po, sa mga anumang mga developments na maaaring mangyari dyan, ano po, sa lalabas na mga resulta ng investigasyon. Okay, pero maraming tinuturong dahilan. Merong sinasabing bullying, pero meron ding lumalabas na sa mga paunang investigasyon na planado yung shooting na yan na ginawa ng dalawang estudyante, minor de edad din. Planado, at planado, pero parang lumalabas, indiscriminate firing. Bahala na kung sinong tamaan. Ano, parang ganun po ang lumalabas bukod sa bullying. So, yan ang tinututukan natin. Pero ang panawagan po ng mga otoridad, huwag tayong masyadong mag-speculate kung ano man ang naging dahilan, sapagkat lalo lamang itong magpapalala sa sitwasyon at magpapahirap sa investigasyon, and of course, makadadagdag sa sama ng loob at damdamin ng mga pamilya ng mga namatayan. Mainit na rin po ang usapan ngayon tungkol dito sa nangyaring ito dito sa Pilipinas. Umabot na dito sa panawagan, lalo na ni Senator Robin Padilla, na ipasa na yung kanyang panukalang batas na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act, na ibaba ang age of criminality o age of criminal liability. Kasi po, batay po sa batas na ito na Juvenile Welfare and Justice Act o Juvenile Justice and Welfare Act, ang pwede lamang kasuhan na minor de edad ay 15 anyos pataas. 14 pababa, medyo pwede siyang mapatawan ng parusa, pero walang kulong. Ibig sabihin, transformative o reformative ang gagawin batay sa nasabing batas na. Kaya maraming nananawagan ngayon, isa na po dyan si Senator Robin Padilla, na ibaba sa edad na 10 taon ang age of criminal liability. Maging ang Philippine National Police, nagsabi na rin po sa pamamagitan na ng spokesperson si Police Colonel Co, na ang PNP suportado ang pagbababa ng age of criminal liability sa kanila naman sa edad na 12, 12 years old. At siyempre, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa isang pahayag, nagsabi na rin po na medyo bukas na rin siya na pag-usapan ang amyenda o amyendahan, kung ano man ang dapat amyendahan dyan sa Juvenile Justice and Welfare Act. Okay? So, titingnan po natin kung saan aabot ang usapan na ito. Pero definitely, yung pong araw na yan sa Tacloban will always be remembered. Lalo na doon sa isang bata, isang estudyante na nag-alay ng kanyang buhay, pinangalagaan niya yung kanyang mga kaklase sa loob ng paaralan. naging hinarang niya, no? Hindi niya talaga hinarangan yung pinto, hindi niya binuksan habang pilit na binubuksan nung mga minor de edad na gunman yung pinto, pinipigilan niya. Pero nagpaputok itong isang minor de edad na gunman, tinamaan siya. Yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. All the while protecting his classmates and teachers. No, ganun po. So he's now being hailed as a hero dyan po sa Tacloban City. So babantayan po natin yan. Pero nakakabahala ang nangyayari ho sa mga kabataan natin ngayon, sa ating mga paaralan. Sa nangyaring ito, sapagkat hindi lang naman po ito ang karahasan natin nakikita sa ating mga paaralan. Bago po yan, bago ito nangyari sa Tacloban, meron din nangyari isang insidente, pananaksak naman ng isang estudyante sa kapwa niyang estudyante. Nagwasiwas ng kutsilyo, for no apparent reason. Ano? So, di natin malaman yung mga nangyayari po ngayon, lalong-lalo na pag pumasok na dyan ang usapin ng social media, yung nalululong sa social media, sa paglalaro ng mga games. Ang alam ko lang kasing larong games po noon, kabataan ko, Pac-Man. Alam niyo yung Pac-Man? Tsaka Galaxy Fighter. Yun lang yun. Yun lang ang alam ko noon. Ngayon, marami na po. Ngayon, itinuturo, isa sa mga naging dahilan para maging violente ang isa dito sa mga suspect na minor na gunman na to, ay yung paglalaro ng Gore Box. Hindi ko alam kung ano yung Gore Box, pero sabi ni Stephanie, naglalaro din daw siya ng Gore Box. Pero ano kaya yata, parang gory yata eh. Kaya siguro sinabag na Gore Box eh. Parang medyo masyadong violente yung online game na yan. So babantayan din po natin na iba pa mga kaganapan patungkol dyan. Pero sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, dito muna tayo sa napakagandang balita, napakagandang kaganapan. Lalo na itong nangyari nitong mga nakalipas na araw, last week. Sapagkat last week, pinagdiwang po napakarami natin mga Pilipino. Maski dito sa Pilipinas, naging balita, naging masaya yun. Dahil naging matagumpay ang paghihiwalay dito sa Pilipino conjoined twins, no? Na sina Olivia at si Gianna Manuel sa isang 6 na oras na multi-stage surgery sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isinagawa po ang operasyon noong June 18 sa King Abdullah Specialist Children's Hospital. Alam niyo ba, umabot sa 22 specialized medical staff ang bumuo sa surgical team, kabilang na ang mga anesthesiologists, pediatric surgeons at plastic surgeons. Pinangunahan ng operasyon ni Dr. Abdullah Al-Rabea sa ilalim ng Saudi Conjoined Twins Program o SCTP. Ayan, okay. So, ito palang magkapatid na ito na sina Olivia at Gianna ay merong isang medical condition na nagkakabit, magkadikit yung dibdib nila hanggang tiyan. So, yun ang surgically na pinaghiwalay sila at naging successful naman. So alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan at paano ang naging reaksyon ng ating Filipino community sa Saudi Arabia at gayon na rin sa ating embahada dyan sa Saudi Arabia dito sa successful na operation na ito para mapaghiwalay itong magkapatid na si Olivia at Gianna. Magandang umaga po. Makakasama natin ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magandang umaga po, Your Excellency, Ambassador Balatbat, at welcome back sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
7: Magandang hapon po dyan sa Mr. Sampang and sa mga sumusubaybay po sa inyong programa.
6: Before I proceed, Your Excellency, ano po muna ang reaksyon nyo dito sa naging matagumpay na surgical operation dito sa magkapatid na si Olivia at si Gianna na isinagawa noong June 18.
7: Like everyone else, we are very happy po of the result, the successful operation. We look forward to their eventual recovery and eventual return to the Philippines. I was informed that they are doing well and hopefully by next week po, madalaw na po namin yung twins.
6: Okay. All right. So, Your Excellency, paano po, how did the embassy help or assist itong mga magulang ni Olivia at Gianna for them to be able to go to Saudi Arabia?
7: Actually po, lahat po yan sa ano yan eh. Sa Saudi government po yan. From the visas, the travel, the plane fare, visas, accommodations and food. Lahat po yan sagot ng Saudi government. And of course, yung operation, sila rin po ang sumagot dyan. Ang proseso po yan is the Saudi embassy will inform the DFA that they have accepted the applicant. And then from there, the DFA will inform the embassy here of their arrangements, of their accommodations para maka-link up po kami with the families. And dumalaw din po kami. We are always, you know, keeping in touch with them kung ano po nangyayari sa kanila and then their progress towards their eventual operation.
6: Yeah. So ang DFA po ang nag-inform sa inyo diyan sa ating Philippine Embassy na ayos na lahat ng kanilang papeles and siguro they're on their way na sa Saudi Arabia by the time na na-inform po kayo ng DFA.
7: Yes, normally we are informed pag ano na, pag accepted na sila sa program and then their flight details and then their accommodations. And then we contact them pag nandito na sila and just see what else they would need sa mga ano nila. Usually ang gusto nila yung mga you know Filipino food ganyan and dinadalaw rin po sila ng Filipino community ganyan tinitingnan yung mga bata, binibigyan ng mga toys and of course dala-dala Filipino food.
6: So were you able to talk personally dito sa mga magulang at maging dito sa dalawa kay Olivia at Gianna, ambassador?
7: Yes, I was able to talk to them and they were very optimistic about the success of the operation. And yun na nga, it was a successful operation. They were connected kasi doon sa katawan eh. Ang condition nila yung umpa logapus, lumpa logapus. You know, they're connected with the to the stomach and the, from the chest to the abdomen. So it's among the conjoined twins. Yun ang case na very ordinary, very usual. Ganong kasong conjoined twins.
6: All right. Pero how what does this tell us? Kasi mismong ang King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman ang nagbigay ng direktiba para simulan na itong itong surgical operation na ito sa dalawang magkapatid kay Olivia at saka kay Gianna. And paying sabi niyo nga po no, Your Excellency, ang Saudi Arabia ang kumarga lahat ng gastos dito. So what does that tell us in terms of the relationship between diplomatic relationship and people-to-people relationship between the Kingdom of Saudi Arabia and the Philippines and the Filipinos?
7: Well, it only goes to show yung closeness natin, yung close relations natin with the kingdom. And, you know, there are many potential opportunities to further advance these relations, especially in the field of health. And, well, alam niyo rin po, marami pong mga nurses din dito, Filipino nurses. Whatever you go here in Saudi Arabia, hospitals of Filipino nurses. So, yun, there's a potential to further expand relations, especially in the areas of health. And not just in yung manpower areas na, you know, recruitment of Filipino nurses here. There are very much, there are more areas of potential areas.
6: And speaking of nurses sa mga napakaraming ospital diyan sa Saudi Arabia, sigurado naging ano rin sila no, naging nakatutok din sila do sa kalagayan ng dalawang bata. Marami siguradong Filipino nurses na nagtatrabaho doon diyan sa ospital na kung saan dinaos yung operation, ambassador.
7: Ah yes, maya't maya, dumadalaw, tumitingin, kinukumusta sila.
6: Okay.
7: Kinukumusta yung mga magulang, kumusta kayo, anong kailangan nyo, ganyan. Mga ano naman, they really look into the welfare of the two children.
6: Mm-hmm.
7: Yeah.
6: Pero napag-alaman ko pala, Your Excellency, hindi pala itong una na pagkakataon na nagkaroon ng ganitong klase ng operation. I think noong April 24, Filipino twins ulit na sina Clea Ann at Maurice Ann Misa naman.
7: Yeah, yeah.
6: Ang successfully na operahan din, ano, Your Excellency.
7: Yes, these were the I think earlier no earlier case si Miss si mm-hmm. ano yung Misa twins si Maurice Ann at si Clea Ann.
6: Mm-hmm.
7: Ang diferensya kasi nila from the Manuel twins is ano sila nakadikit sa ulo. This is really the more complicated case.
6: Mm-hmm.
7: Yung tawag nila craniofagus children mm-hmm. who are connected in the head. So mm-hmm. medyo mas complicated tong case na to, and they were operated on April 23, I think. Successful naman, they were able to separate the two twins.
6: Mm-hmm.
7: But it took a long time. Took a long time because it complicated nga po. So they had to place tissue expanders were placed in their cranial. So mm-hmm. kailangan para ma-absorb yung ano yung pag-separate naman. Based on the latest report, the one of the twins si Clea Ann had to undergo another medical procedure mm-hmm. after the operation. So she's still in the ICU.
6: Oy, okay.
7: But she's projected to be progressing very well. But the other one, si Maurice Ann, is already out of the ICU and she's already in a regular room.
6: Mm-hmm. So dalawang former conjoined twins ang nandoon sa the same hospital, tama po ba, Ambassador?
7: Opo. Opo. Dalawang two pairs of conjoined twins, mm-hmm. the Misa twins, si Maurice Ann at si Clea Ann.
6: Mm-hmm.
7: At yung Manuel twins, si Olivia Faith and Gianna Faith Manuel.
6: Mm-hmm.
7: So, tatlo po yung nasa PICU ngayon, Pediatric Intensive Care Unit, mm-hmm. yung Manuel twins at yung si Clay Ann Misa.
6: Ah, I see. Okay. Pero ito pa lang ano, Ambassador, Your Excellency, itong merong ang tawag dito, merong kasing tinatawag na SCTP, Saudi Conjoined Twins Program. Ito ba 'yung matagal ng programa ng Saudi Arabia at marami na ba ito bukod sa mga Filipino twins na paghiwalay diyan sa nasabing program na 'yan?
7: Yes, itong conjoined twins program matagal na pong pinatutupad ng KS Relief o 'yung King Salman Humanitarian Aid and Relief Center.
6: Mm-hmm.
7: In fact, first Filipino twins who availed of this conjoined program, who availed of this program, si Princess Anne at si Princess May Manzo were operated in 2004.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: So 2004, nag-start yung pag-separate ng mga conjoined twins sa Filipinos.
6: Mm-hmm.
7: So ganun po katagal yung ano, and this is not just limited to Filipino nationals but to all the other nationalities.
6: Mm-hmm. All right. Bakit kaya ganun na lang ang kasidhi ginagawa nitong si King Salman at Crown Prince Mohammed bin Salman para i-shoulder niya lahat. I-shoulder lahat ng Saudi government, lahat ng gastos. Pati airfare, visa, accommodation.
7: Yes.
6: Lahat. Bakit? Ano sa tingin niyo? Bakit kaya, Your Excellency?
7: Well, it's really part of their, yung tinatawag nilang soft diplomacy. Yung projecting humanitarian and compassionate aid to those who are in need.
6: Mm-hmm.
7: And of course ang effect noon eh mas mapapalapit yung mga bansa
6: yes.
7: na nakikinabang sa aid na yan mm-hmm. sa Saudi Arabia. And mm-hmm. totoo naman po na close po ang relations ng Pilipinas at Saudi Arabia. Since we started sending workers here in the 1970s, our relations have been very close.
6: Well, talagang ano, kasi talagang na i-imagine ko yung laki ng halaga kung individual lang ang magbabayad yan. Eh, napakalaking halaga niyan, Your Excellency, ha? Malaking gastos yan.
7: Ayaw po, kasi, you know, they will not release the twins until they are fully recovered. So, hindi po natin alam, kumbaga, yung it's an indeterminate time na they will shoulder all the costs. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga fully recovered yung mga bata. So yun po, it's really it's really an effort on their part to really extend this assistance.
6: Correct. Now, Your Excellency, meron na lamang tayong ilang mga nalalabing minuto, pero bago kita bitawan, kunin ko na itong pagkakataon na ito. Kamusta po ang sitwasyon sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa likod ng umiiral ngayon na, sabi natin, kasunduan sa pagitan ng Iran at US for a 60-day period para magkaroon sila ng isang permanenteng peace deal? Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Saudi Arabia?
7: Sa Saudi Arabia naman, it's business as usual. Wala naman pong massive displacement of workers because of itong conflict. Nandyan pa naman po ang mga trabaho ng ating mga manggagawa rito. Flights are still are regular. Are regular now. Hindi tulad po ng mga ibang Gulf states na nagsara yung mga airports nila. In fact, pag umuwi po yung mga workers, eh, especially from other countries, like for instance Kuwait kasi po sarado pa ata ang airport. So umuwi sila through Riyadh.
6: Through
7: chartered planes that come here through or commercial planes that fly through Riyadh or Dammam.
6: So malayo pa yung iniikutan nila.
7: Ano po sila? Tumatawid po sila by land.
6: Wow. Kasi nga sarado pa yung airspace.
7: Sarado pa po ang airspace lang. As far as I know, sarado pa ang airspace ng Kuwait. But the other countries, I've heard that open na. Like sa Bahrain, Qatar, sa UAE. In some countries, sarado pa rin po. Kaya ang labasan nila ang exit

ginagawa nilang ito. Okay? So, sana nga po prayers natin na full recovery para kay Olivia at kay Gianna. Ngayon na rin, sa magkapatid na Misa, ano po, na sina Clea Ann at Maureen Ann Misa na nauna ng naoperahan dyan din sa nasabing ospital. At good news din naman, okay naman at normal pa rin, business as usual sa Saudi Arabia, sa likod na rin po ng MOU na napirmahan sa pagitan ng US at Iran, ano, para sa 60-day na negotiations para magkaroon na ng isang pangmatagalang peace deal sa Middle East. Sana nga po tuloy-tuloy na ito at may balik na ang katiwasayan at katahimikan, ano, dyan sa Middle East para po makabangon na rin ang global economy. Napakalaki po kasi ng epekto nito sa pangkabuuan. Sa sobrang laki ng epekto nito, kung nakatutok po kayo sa ating mga programa kaninang umaga, earlier today, sa programang Global na Tayo, na-interview natin dyan ang DepDev, si Undersecretary Rosemary Edilion. Sa sobrang laki ng epekto nitong Middle East War, napilitan po, hindi naman napilitan, pero kung talag-talag nag-adjust po ang gobyerno natin, ng ating mga economic managers, ang BSP, nag-adjust, maski ang Department of Finance, nag-adjust ng Gross Domestic Product Outlook for 2026. From 5 to 6% yung mga unang pagtaasa nila, no, na gross domestic product natin for 2026 is 5% to 6%. Pero late itong lumabas na datos ngayon mula sa Department of Finance, Bangko Sentral, maging ng mga economic managers natin, bumaba ito sa 3.5% hanggang 4.5%, much lower compared sa 5% to 6% na una ng kanilang mga pagtasa. Dahil saan? Anong mga factors? Unang-una, yung kaguluhan, geopolitical conflict sa labas ng ating bansa, which includes the Middle East. Dahil nga po dun sa supply at presyo ng langis na nakaka-apekto locally dito sa ating bansa. Nakaka-apekto ng transportation, nakaka-apekto ng logistics, nakaka-apekto sa inflation, at marami pang iba. Okay? So ganun po yan, ganun kalaki ang epekto niya. So the earlier na magkaroon ng peace deal, permanent peace deal sa pagitan ng US at Iran, at matigil na ang sigalot ng Israel at Lebanon, isama na natin ang Ukraine at Russia war, isama na natin, napakalaking bagay po para sa buong sanlibutan ang magkaroon ng isang peaceful, mamapayapang mundo, no, na matagal. Well, para hindi lang sa ating generasyon na ito, para sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating production staff, sa pangunan nating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama pa rin ang ating producer, si Ms. Rizal Nanyong, and of course sa ating master control, si Mr. Milo Junel, at sa ating wirecast na si Ms. Justin, na malapit na rin tayong iwanan, no? Magpapaalam na rin. Pero bago raw siya umalis, magpapabongga pakain daw siya bukas sa Quezon City Circle. Ayan. Diyan daw siya magpapakain. Kasi imbitado daw po kayo. bukas po yan. Hanapin niya lamang po. Pagpasok niyo sa Quezon City Circle, sabihin niyo lang yung guwardiya. Nandiyan ba si Justin ng Radio Pilipinas World Service? Ayan. Hanapin niyo lamang po siya. Then anyway, maraming salamat, Justin, ha, sa ano, magpapaalam na po kasi itong ating engineer na ito, ano, at looking for greener and better pastures, no, and we wish her all the best sa kanyang chosen field of career at sa kanyang magiging trabaho in the future. Pero malay nyo, bumalik yan dito, at pagbalik niyan dito, ano ba yun, Milo, ano bang mga ano ngayon, position, asset ba yun, mga ganun, mga asset, hindi ako masyadong maano sa mga tech, mga engineering plantilla position, asset supervisor, kung ano man, lalo na kapag meron ka ng lisensya, no, di ba, mga ganun. So malay mo, babalik siya dito. Baka pagbalik niya dito, hindi na akong station manager, si Leo na, o kaya sino man sa kanila ang tawag nila kay Justin,
engineering chief. Oh, di ba? Di ba masama? Wala namang masamang mga

0: rap, di ba? So kaya nga ini-improve ni Justin yung kanyang standing. So we wish you all the best what in the future, and thank you very much for the service. Pero hopefully makabalik ka rin, no? So ulitin ko po, magpapakain po si Justin bukas, Webes, sa Quezon Memorial City Circle. Maraming salamat po at God bless you all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
1: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras 10 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
8: Mark in!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
8: Mark out!
10: Mark in! Mark out!
8: Sa balita!
10: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: wata-wata. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ang Wednesday, 24 po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Happy Fiesta po muna sa mga taga San Juan at syempre sa mga taga Quiapo sa Maynila. Maynila Day po ngayon eh. Manila Day. Oo, walang pasok sa Manila. Ah, Manila lang. Ha? Kaya usong-uso na naman ang mga basaan pero hindi na kailangan ng basaan eh. Ay bumuhos ang malakas sa ulan magmula pa ho kaninang umaga. At paandap-andap po ito hanggang sa buong maghapon ha. Kaya naman talagang basang-basa. Hindi lang po ang San Juan. Hindi lang ang Maynila. Kundi buong Metro Manila. Basa na sa ulan. Ayan. Eh, maganda ho ngayong araw na ito sapagkat kahit paano medyo nahimasmasan no ang lamig, ano? Ah, sabi nga eh, yung maalinsangan na panahon na naramdaman nito mga nakalipas na araw, medyo sabi nga eh, mabahagyan na ebsan, di ho ba? Ito, ay, binabati pala natin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Eh, kanina ho, umarakada yung Wata Wata Festival dyan sa lungsod ng San Juan. At yung kanilang basaan sa bahagi po ng pinaglalabanan drive hanggang alas dos po ng hapon. O, ngayon eh, sige na, Arya! Eh, pati yung liquor ban hanggang alas dos ng hapon eh. Ibig sabihin na ngayon, pwede na. Oo. Kaya at, yun sa mga San Juanenyo dyan ha. Sabi nga eh, drink moderately. Yung mga pagkain nyo dyan, mga litsyon-litsyon nyo dyan, ha? Hinay-hinay lang sa pagkain, ha? At sigurado, bukas sigurado, ang ulam ninyo ay walang diliba, kundi litsyong paksiw. mga tira-tira nyo dyan, ipag-sharon nyo na at bukas, yan ang babaunin nyo, ha? Yan ang babaunin ninyo sa inyong mga... Oo. Yan ang babaunin ninyo sa inyong mga trabaho. Sa inyong mga eskwelahan. Pero dapat matulog na maaga mga chikiting gubat ha. Dahil kinabukasan ay may pasok pa rin naman. Ngayon lang kayo walang pasok. Sa San Juan, sa mga sa Maynila, pati sa Taytay. Diyan o sa Rizal, mga taga Taytay. Kaya... ngayon magpakasaya na kayo hanggat piyesta pa. Bukas eh araw na naman ang pasok ha. Kahit samahan niyo po ako ang inyong fact checker J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Siksik po ang ating pag-uusapan sapagkat meron pa rin nung ano eh, meron pa rin nung sabi nga ilang mga paksa na dapat nating talakay no na sabi nga bumabalo to sa pambansang interes eh. Samahan niyo po ako. Hanggang alas 5 tayo na nga po. Ito po yung Lingkod J. Mark Dagala. Sa Balatong Tunang!
1: Mark in, Mark out! Sa Balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin pa rin po tinututukan mga kababayan. Ito po nangyaring pamamaril dyan po sa Tacloban City, sa San Jose National High School, Kamakalawa. At doon po sa naging panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, posibleng matagal na raw ho nabubuli. Bullying gone wrong daw po ito. Ha? Ang timano, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na i-refer na po sa prosecutor office. Yung kaso laban ho dun sa 15 anyos. Siya ho yung may hawak ng kalibre 38 baril na isang beses lang naman napaputok. Pero lumalabas kasi sa initial investigation na yung 14 anyos na sabi ngay pamangkin daw ho ng isang pulis ang siyang may bit-bit ng Glock pistol 9mm at siya ho yung maraming na baril at nakapatay nga ho doon sa tatlong individual mga pawa mga kapwa nito estudyante at nakasugat sa iba pa. Kaya naman ho sabi nga ang tanong po dito batay ho kasi sa Juvenile Justice and Welfare Law ang mga batang nasa edad 15 anyos pataas. Bagamat hindi pa pwedeng ikulong sa regular na selda, ay maaring makasuhan, maaring litisin sa korte, at kapag nahatulan, hihintayin na sila'y tumungtong sa edad na 18 anyos para pagsilbihan ang kanilang sentensya. Ang tanong, batay ho dun sa batas, may mga nagsasabi raw ho na batay daw ho dun sa batas, eh yung 15 anyos pa baba, ibig sabihin yung 14 anyos, ay wala raw hong pananagutan sa batas dahil siya ay minor de edad. Makakasama po natin ngayon ang commissioner at ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights. Aalamin natin ano ba ang sinasabi ng batas pagdating sa edad ng criminal liability. Makasama po natin Attorney Beda Epres ng CHR. Attorney Epres, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, good afternoon, J. Mark, at sa mga taga-subaybay, magandang hapon din po.
0: Opo. Attorney, dito sa kasong ito, marami ho kasi nagtatanong dahil ano po ba talaga ang sinasabi ng batas, ng Juvenile Justice and Welfare Act? Sa edad ng isang pwedeng ng mga kabataan na pwedeng mapanagot sa batas, particular na ho kung ang nasasangkot dito ay pawang mga menor de edad.
2: Opo. So, under po sa Juvenile Justice Welfare Act, no, ang tinitingnan po dito yung edad po nito nung bata na nakakommit ng offense o yung tinatawag nating children in conflict with the law. Ang sabi po doon sa batas na kapag ka ang bata ay 15 pababa, wala po silang criminal liability. Ibig po sabihin, meron po silang mag-undergo po sila ng intervention o proseso pa rin. Malalagay po sila sa mga youth facilities at doon po sila kumbaga i-rehabilitate para i-ensure na hindi na mangyari ulit yung krimen na nagawa nila. Kumbaga ay mapagbibigyan pa rin po sila ng pagkakataon pa na magbago dahil nga po ang ano natin pananahon ng batas dito ay nalihis lang ito ng landas, so may chance pa po siyang mag-reform. Pero kung yung bata po ay 15 and above, ibig sabihin 15 plus 1 day or 1 month, pataas, but below 18, ang tinitingnan po dito ng batas ay tinatanong ay meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya ba yung alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
0: Mm-hmm. Ito yung nasa edad, so yun po yung, ito yung nasa edad 15 pataas sa attorney. Ito yung nasa edad 15 pataas, tama po. Attorney? Hello, attorney? Balikan natin si attorney, no? Establish natin yung ating signal kay attorney Epres. Kailangan natin malinawan kasi napaliwanag niya rito kanina na sabi nga yung pananagutan dapat 15 pataas. Yung 15 pababa, walang pananagutan.
2: Yes, opo, opo.
0: Ayan, tama po.
2: Tama po. Tama po yun.
0: Oho. Ito. Hello? Hello, attorney. Opo.
2: Nasa line pa rin po. Yes po, sir. Tama po.
0: Mukhang may delay lang tayo.
2: Yes po.
0: Paki-establish lang natin. Re-establish lang natin. May delay lang tayo sa saglit. Attorney, ayusin namin yung linya. Medyo nagkakaroon lang tayo ng delay dahil sa bandwidth ng internet. So, siguro baka pwede natin siyang tawagan via phone kung meron man. Oho. Kasi i-establish natin yung signal dahil Kapag medyo nasa labas, nagkakaroon ng delay eh. Oo. Balikan natin si Attorney Epres ng CHR. Oh, kasi ang kailangan nating malaman dito, no, yung dun kasi sa initial investigation ng pulisya, mga kababayan, eh yung 15 anyos na may dala ng kalibre 38, ang sabi nga eh may, ang kung lumalabas dun sa ano ah, dun sa initial information na isang beses lang siya nagpaputok. Ang nakapuro doon sa mga namatay, sa mga nasugatan ay yung 14 anyos na sinasabing pamangkin daw ng pulis at siyang naka-access nung Glock pistol nung kanyang tiyahin. At meron pang sinasabi na itong batang ito ay posible daw na na-impluensyahan ng isang online game na meron pong violent content. Balikan natin si Attorney Beda Epres. Attorney, sir, pasensya na, in-establish lang natin yung ating signal ano ho, kasi nagkakaroon tayo ng
3: delay kanina. Opo.
0: Dito sir, nabanggit nyo, ang 15 anyos pataas, may pananagutan na sila. Pwede na silang litisin, bagamat hindi sila pwedeng ikulong sa regular na selda at ihintayin yung tamang edad bago nila pagbunuan iyon. Pero kung ang tanong, kung halimbawa ho, sabi nyo nga, walang pananagutan yung 15 taon pababa, kahit na ho ba ang naging partisipasyon nito o ginawa nitong krimen ay sabi nga, karumal-dumal na at nakapatay nang hindi bababa sa 3 at nakapagsugat sa marami at talagang lumalabas din sa initial kasing investigasyon na matagal doon pinagplanuhan. Ito pong pangyayari na to. Bagamat may mga angulo na sinasabi na ang plano talaga daw nitong dalawang to na para manakot, pero parang nakakawalang toro na nung mangyari na yung insidente, attorney.
3: Opo, opo. Yes, sir. Sir, po, linawin ko lang po yung unang statement, ano, na pagka 15 and above, yung criminal liability nila ay mag-a-attach lang po kung mapatunayan na they acted with discernment.
0: Yun.
3: Balik kung makita po na, kumbaga, walang, hindi nila alam yung magiging resulta, hindi nila alam, in short, hindi po nila alam na yung kanilang ginagawa, hindi nila napagplanuhan yung ganun, wala pa rin pong mag-a-attach na criminal liability. Ngayon yung tanong, yung doon po sa pangalawang instance kung saan nabanggit nyo nga po na parang napagplanuhan, one month na nilang ginagawa, and sila po ay 14 years old lang. Wala pong criminal liability na mag-a-attach pa rin. Subalit, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, mag-a-undergo po sila ng may intervention pong gagawin ng state. Dadalhin po sila sa mga bahay pag-asa o yung mga youth facilities para ma-rehabilitate po sila. Ganun po yung sinasaad po sa ating batas.
0: Yun. Kahit na sabi nga eh, yung term na may discernment yung bata dahil sa kanyang edad, technically wala siyang pananagutan doon, attorney, tama po?
3: Opo. Kung yung pong usapin ng discernment ay hindi po mag-a-apply pagka below 15 yung bata. Pero yun nga po, kaya nga po may mga nagbibigay po ng panukala na i-review yung batas na ito. May mga ipinapasa po silang bill sa Congress na i-amend yung age of minimum age of criminal liability. At ito po ay medyo mainit na usapin pagdating po doon sa mga especially po siyempre yung mga tindahan po natin yung pamilya ng mga naging biktima nitong mga kabataan na ito.
0: Mm-mm. Pero sa panig ng CHR, attorney, anong tindig ninyo dito na sa mga panukalang revisahin, repasuhin itong Juvenile Justice and Welfare Law at ibaba yung age of criminal liability sa mga kabataan, lalo't pabata ng pabata yung sabi nga nai-involved, nasasangkot po rito sa mga ganitong klase ng krimen.
3: Kami po sa Commission on Human Rights, ang stand po namin dito ay tama lamang po na 15 yung age, na minimum age of criminal liability. Dahil naniniwala po kami na kumbaga, nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibleng may posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong insidente na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto naming malaman ay yung dahilan, bakit nila nagawa yon to think na napakamura pa ng kanilang mga halidan.
0: Opo, opo. And hindi man ho sa gumagawa ng spekulasyon ano ho, in the event lamang ho attorney na dito sa kaso sa halimbawa in relation dito sa kasong ito, halimbawa kung ang isang menor de edad na 15 taong gulang pababa ay nakakomit ng isang heinous crime, sabi nyo nga wala pananagutan sa batas, meron po mga nagmumungkahi, mga nananawagan na papanagutin yung kanilang magulang o guardian dahil sila yung nag dahil sa upbringing dito sa mga batang ito at sila ang mga may pananagutan dahil sila raw ho ang humuhubog sa mga kabataang nabanggit, attorney. Ano pong stand dito ng CHR?
3: Doon po sa batas, meron po talagang nakalagay doon na merong liability ang mga magulang. Liable po sila magbayad ng damages sa naging biktima ng kanilang mga anak.
0: So hanggang pagbabayad ng damages, hindi sila pwedeng ikulong. Tama po?
3: Opo. Kasi opo. Po ang ano doon is ang isang krimen ay personal. Kumbaga kung sino po yung nag-commit noon, sa kanya po naka-attach yung criminal liability. Mm-mm. Kaya po yun yung ano ng batas na merong pananagutan na magbayad ng damages po ang mga magulang nitong mga children in conflict with the law po.
0: Mm-hmm. Pero dito, paano tinitimbang po ng CHR yung mga ganitong klaseng kaso na kung saan menor de edad ang sangkot sa isang heinous crime, at sabi nga hindi lang isa, dalawa, kundi marami ho ang nabiktima, may tatlong namatay, meron po maraming nasugatan. Alam naman natin na ipinagtatanggol po ng CHR ang karapatan ng bawat isa, mapa-akusado na hindi pa naman napatutunayan may sala, at yung isang yung biktima, ano po? Paano po natin tinitimbang to, sir?
3: Actually, napakahirap pong balansin itong insidente na ito dahil unang-una nga po ang involved ay parehong minors.
0: Po.
3: May mga biktima po na minor, may mga biktima na namatay na minors. Tapos
4: yung mapagmahal at very concerned na pamilya.
0: Yes.
4: At of course, with a very active community.
0: Mm-mm.
4: Na that will support ang ating situation ngayon. So, kampanya natin. So, let's always be aware, be involved, and be there, protection.
0: Ayan.
4: So, yun ang ano natin. Kasi, base sa aming mga actual case, so, yung mga naging victims na na-rescue namin ay usually ay come from a dysfunctional family or
0: yes.
4: broken family.
0: Mm-hmm.
4: And maybe they seek attention, lack of love and care because binibigay na lang yung oras sa online nila. Then yung impact, hindi na rin namamalayan ng kanilang mga magulang because they are also busy.
0: Mm-hmm.
4: So that's why ang nakikita ko rin pa rin dito na number one na solution natin is parental guidance, parental supervisions, and monitoring.
0: Mm-hmm.
4: So, but how we will do this? Ang hirap, di ba?
0: Opo.
4: So, kailangan i-endeavor ng magulang magkaroon.
0: Samantala, Polisiya naman sa pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan, susuriin po ng DILG. Detalye muna kay Dayan Liar. Dayan!
5: Yes, J. Mark, nakatakdang repasuhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na polisiya kaugnay

0: laking pondo sa susunod na taon. Mahigit 1,000 pamilya sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, nabigyan ng 10 kilong bigas sa pangunguna muli ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bagyong Francisco at Habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Isa pang bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng PAGASA. Ano nga ba ang ibig sabihin at layunin ng Charmaine Bill na isinusulong ngayon sa kamara? Silipin ang masayang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City ngayong araw. Magandang gabi, Pilipinas. Naglaho ng parang bula ang mga buhay at pangarap ng mga nasawi sa pamaril sa Tacloban City. Ang kanilang mga pamilya hindi napigilang maging emosyonal dahil sa sinapit ng mga biktima.
1: Nasampahan na ng patong-patong na kasong isa sa dalawang suspek sa krimen, habang ang isa pa ay masasampahan ng kaso dahil sa juvenile justice law. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
2: Inaaral na po naman ang justisya na maupay. Ang dapat po. Diri kay i-interview na tapos ipapariabla.
3: Masayahing bata at punong-puno ng pangarap, ganyan inilarawan ng kanyang kapatid ang isa sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na si Yancy. Pangatlo siya sa apat na magkakapatid at sa murang edad na 15 taong gulang, alam na daw nito ang nais niya sa buhay. Ito ay ang maging guro balang araw. Pero ang pangarap na ito, naglaho na. Matapos siyang mapatay noong Lunes sa loob ng silid-aralan kung saan niya binubuo ang kanyang pangarap sa buhay.
2: Magpuno sa pati ang may ikaw, guys. Ayoko na kasi kunuya. Ayoko. Nagbabala mo ng... Namumusil ko. Nagbabala mo. Tumukdo ko na nakabugto. Tapos... Tumiling na nakabugto. Tumukdo. Sakto mo na magbala. Namumusil. Imposil niya.
3: Ang pamilya ni Yancy hirap tanggapin ang sinapit ng dalagita. Nasampahan na ng patong-patong na kaso ang isa sa dalawang suspek sa krimen. Kabilang sa kasong isinampa sa 15 taong gulang na suspek ay ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Ang mga reklamong kriminal ay sumasailalim pa sa assessment at evaluation ng prosecutor's office upang matukoy kung may sapat na basihan sa korte.
4: Dalawang araw pinagplanuhan eh. So, it looks like murder. But again, 15 years old, so ikukonsult na namin si DSWD kung within his time frame of, kung pwede na siyang itry as an adult.
3: Hindi naman kasama ang nasampahan ng kaso ang isa pang suspect na 14 taong gulang pa lamang. Wala daw kasi itong criminal liability alinsunod sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasalukuyan itong nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office at sasailalim sa naaangkop na intervention program.
5: We are doing our best such that walang mangyaring ganyan ang incident. Of course, we implement and we continuously investigate, and the purpose of investigation is not to find fault, but we need to improve our security operations.
3: Samantala, batay sa resulta ng paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng 2 minor de edad. Sumasailalim na sa summary dismissal proceedings ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng 14 taong gulang na suspect.
0: nang mangyari ang malagim na trahedya na putol hindi lang ang

0: buhay ng mga biktima, kundi maging ang kanilang mga pangarap. At habang patuloy ang pagtangis ng mga naulila, patuloy din ang paghanap nila ng hustisya. Isang hustisyang mahirap unawain dahil pawang mga minor de edad ang itinuturong sangkot sa krimen. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
1: Sa July 1, pangungunahan ni Senador Risa Hontiveros ang investigasyon ng Senado kung sapat ba ang regulasyon ng online platforms para mapigilan ang pagkonsumo ng mga menor de edad ng mga hindi angkop na content. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Muling bubuksan ng Senado sa July 1 ang investigasyon sa kaligtasan ng mga bata sa digital space kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, sisiyasatin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kung sapat ba ang mahakbang ng online platforms at gaming spaces para mapigilan ang pagkalat ng mararahas na content at ang pagmamanipula o pag-recruit sa mga minor de edad. Kasunod ito ng pagdinig ng komite noong April 14 kung saan tinalakay ng mga mababatas ang mga alegasyong ginagamit ang ilang online platforms at gaming spaces para impluensyahan, manipulahin at gawing marahas ang ilang kabataan. Natalakay din sa naturang pagdinig ang mausapin kaugnay ng online sexual abuse, exploitation, grooming at extortion ng mga minor de edad. Ayon kay Hontiveros, layunin ng investigasyon na matukoy kung sapat ang umiiral ng safeguards at maprotektahan ng mga bata sa online at matiyak na maagap na makakakilos ang mga otoridad bago pa maulit ang ganitong insidente. Samantala, isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mas aktibong pakikilahok ng mga magulang at local government units sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service o PES program para makatulong sa pagtugon sa karasan sa mga eskwelahan. Itinatag ang PES program sa ilalim ng Republic Act No. 11908 o Parent Effectiveness Service Program Act na pangunahing inakda ni Gatchalian. Sa ilalim ng batas, palalakasin ng programa ang kalaman at kakayahan ng mga magulang at parent substitute sa wasong paggabay sa mga bata kabilang pangangalaga sa kanilang karapatan at kapakanan. Inaatasan din ng batas ang pagpapatupad ng PES program sa lahat ng lungsod at munisipalidad sa bansa, habang inaatasan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bumuo ng mga module na may kaugnayan sa child protection, pag-iwas sa pang-aabuso at paghubog ng mabuting asa sa mga kabataan. Nanawagan naman sa Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na higpitan at palakasin ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act para mas epektibong maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa pang-api at karasan. Sinusuporta ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri ang panukalang pagbawal o mahigpit na limitahan ang paggamit ng social media ng mga batang nasa murang edad. Ayon kay Zubiri, kinakailangan mas mahigpit na mabantayan ang mga kabataan sa online space dahil madali silang maimpluwensyahan ng mga nakikita, nababasa o napapanood sa social media. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Tinututulan ng ilang mga kongresista ang pagpapababa ng edad para sa criminal liability. Anila, mas dapat tingnan ang lipunang humubog sa mga batang gumagawa ng karahasan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Tumungo sa Kamara si Kabataan Party List Representative Rene Co para ilatag ang resolusyong mag-iimbestiga sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ang sangkot sa karahasan, mga menor de edad na ayon kay Co, nangangailangan ng gabay at maayos na implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa Pilipinas.
4: Ang gusto nating mangyari, no, makita kung bakit nagkaroon ng ganitong pagkapasok sa karahasan ang isip ng kabataan at ano pong mga aksyon ang kailangan natin gawin para hindi ito maulit-ulit.
3: Sa Section 20 ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, nakasaad na kung 15 taong gulang pababa ang isang batang nasangkot sa paglabag sa batas, dapat siyang ilabas agad sa kustudiya ng mga otoridad at i-turn over sa magulang, guardian o social welfare authorities. Pero sasailalim ang bata sa intervention program sa halip na ordinaryong paglilitis sa isang krimen. Samantala, sa naging amendment naman ng nasabing batas para palakasin ito, nakasaad na ang bata ay sasailalim sa community-based intervention program sa ilalim ng social worker, habang sa ilang sitwasyon ay pwede itong i-refer sa youth care facility o bahay pag-asa depende sa kung anong makabubuti para sa interes ng bata. ang pambansang pulisya pabor sa pagpapababa ng edad ng maaaring mahatulan ng pagkakabilanggo. Sa halip na 18 ang edad ng pwedeng makulong, ang nais nila ibaba ito sa 12 anyos dahil tumataas nila ang bilang ng mga nasasangkot na kabataan sa paglabag sa batas ayon sa nakalap nilang datos. Pero ang ilang mga kongresista tutol sa pagpapababa ng age for criminal liability. Paninindigan ni Manila 3rd District Representative at miyembro ng House Committee on Justice na si Joel Chua, hindi pagpapababa ng minimum age of criminal liability ang solusyon sa nangyaring karasan sa eskwelahan, kundi ang pagbabalik ng tamang pag-uugali, mapagmahal na gabay mula sa guro at magulang, accessible na tulong sa mental health at pagkakaroon ng lider at mga nakatatanda na magsisilbing huwaran para sa mga kabataan. Kapareho rin niya ang naging sentimiento ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Pananaw niya, hindi lamang age of discernment ang dapat questionin, kundi kung anong klaseng lipunan ang nagtuturo sa mga bata na katanggap-tanggap ang karahasan kung saan normal ang bullying, pananakit at kawalan ng pananagutan. Naniniwala rin si Elago na sinusundan ng kabataan kung ano ang nakikita nila sa lipunan, kung saan normal umano ang karahasan at impunity. Katulad na lamang noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang habas ang pagmumura sa telebisyon at social media na may direktang access ang publiko. Kasali na rin dito ang karahasan noong War on Drugs.
4: Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. So, kaya po tuloy-tuloy yung processes of accountability natin.
3: Buo ang pakikipag-ugnayan ng mga mambabata sa Senado at sa iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil sa magiging resulta ng investigasyon sa nangyaring shooting incident sa eskwelahan. Samantala, sinabi naman ni Ko na sa panahong umiikot ang mundo, hindi lang ng kabataan kundi pati ng publiko sa social media ay primaryang responsibilidad ng social media platforms na tiyaking ang kanilang content algorithms ay nararapat depende sa edad. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Ipinahayag ng isang eksperto ang posibleng dahilan kung bakit nagiging bayolente ang isang menor de edad at nagagawa ang krimen na tulad ng nangyari sa Tacloban. Ang detalye sa ulat ni Carlo Candelaria.
6: Aakalain mong eksena sa pelikula ang dapat sana ay payapang pagsasagawa ng klase sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes ng umaga. Sinasabing may posibilidad din na planado ito at matagal nang pinag-uusapan ng dalawang Child in Conflict with the Law o CICL na makikita sa kanilang chat logs mula pa noong Abril. Revelasyon pa ng mga otoridad, hayagang pinag-usapan ng mga suspect na edad 14 at 15 kung paano sila makaiiwas sa kulungan gamit ang juvenile justice law dahil sila ay minor de edad. Ang tanong, paano nga ba nagagawa ng isang minor de edad ang ganitong klaseng krimen? Sabi ni Professor Madonna Ang Sundiam, isang psychiatric social worker, kung titingnan, lumabas sa mga paunang investigasyon na may kinahuhumalingang bayolenteng online game ang bata na posibleng naka-impluwensya sa kanila.
7: Na sabi nga ni Albert Bandura, may tinatawag kasi tayo na social learning theory. What does the children see? They try to imitate through role modeling. Ano kung ano yung nakikita ng mga estudyante sa paligid nila or ng mga kabataan sa paligid nila, there's this great tendency na gagayahin nila.
6: Pero paano nga ba ito humantong sa puntong nakapananakit at nakapatay sila ng kanilang mga kapwa-estudyante? Sabi ni Prof. Madonna, posibleng dulot ito ng mga pressure mula sa pamilya, eskwelahan o sa komunidad na maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang mga behavior. Sa kasong ito, sinasabing triggering factor ang anggulong pambubuli.
7: Dahil nalagay sa pressure yung dalawang nambaril, pwedeng ang naging response nila ay rebellion. Rebellion na inilagay nila yung hustisya sa kamay nila.
6: Dagdag pa ni Prof. Madonna, may mga red flags o mga kapansin-pansing pagbabago sa pag-uugali ng mga bata para masabi na may posibilidad silang maging bayolente.
7: Yung paraan na kung paano sila magsalita ay hindi na angkop doon sa edad na meron sila. Tingnan natin sa kasi kung paano ba sila kumilos. Bigla-bigla na lang ba silang nagagalit? Bigla-bigla na lang ba silang nakakaramdam na gusto nilang manakit? Bigla-bigla na lang bang sumisigaw? Ayaw na nilang bumarkada sa mga dati nilang kaibigan? Nagkukulong na lang ba sila? O ayaw na nila kayong kausap? kapag nandun na tayo sa punto na nakita natin yung mga anak natin na ganun, ibig sabihin, nandun na sila sa paraan, gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan para ilagay sa kamay nila, no, yung mga injustices na nararamdaman nila.
6: Sa ngayon, habang nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga suspect, may hamon pang kinakaharap ang mga biktimang sugatan at iba pang mga estudyante, guro at mga personel ng eskwelahan na kaugnay ng trauma dahil sa nasaksihang malagim na insidente. Sabi ni Prof. Madonna, mahalagang maalalayan sila sa pamamagitan ng counseling at debriefing.
7: I would always suggest that psychosocial intervention should be given to them. They should be linked to different services na kung saan mapapangalagaan yung mental health.
6: Para sa mga nangangailangan ng counseling o emosyonal na suporta, nakabukas ang National Center for Mental Health Crisis Hotlines. Carla Luis Candelaria, para sa Bayan.
1: Nagpatupad ng mahigit na protocols ang ilang eskwelahan matapos ang shooting incident na naganap sa Tacloban. Samantala, simulation exercise kaugnay sa tamang pagtugon sa mga emergency kabilang ang insidente ng active shooting, ikinasari ng Philippine National Police. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Sa gate pa lang, isa-isa at masusi ng iniinspeksyon ng mga security guard ng Batasan National High School ang mga bag ng estudyante. Mahigpit nilang tinitingnan gamit ang metal detector kung may mga bawal na gamit para mapigilan ang pagpasok nito sa loob ng mga silid-aralan. Kaya sa dami ng estudyante, tukod na ang pila hanggang sa labas ng gate. Sabi ng pamunuan ng eskwelahan, mabuti na raw ang sigurado para sa kaligtasan ng mga estudyante. Bahagi kasi ito ng kanilang mas pinaigting na seguridad, kasunod na rin ang nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City.
9: Lahat po, lahat. Sinasubject po talaga nila lahat. So, yun lang ang medyo naging ano namin kasi sa dami namin, so medyo nagkakaroon ng cause of delay. So, yun naman yung pinag-aaralan namin paano siya mapapabilis. So, sana ano rin namin kagad para at least yung bata hindi rin malate pagdating sa first period nila.
8: Sinisiguro na rin ang eskwelahan na iba ang pasukan ng mga papasok pa lang ng mga estudyante at exit ng mga tapos na ang klase para mamonitor ang paglabas-masok ng mga mag-aaral. Plano na rin ang eskwelahan na palagi ang gawin ng mga nakalatag na protocol tuwing may insidente ng pamamaril.
9: Pagka ganun yung senaryo, mag-i-stay lang talaga sa room tapos lalagyan ng barricade yung pinto. Pero hindi siya kasi ginawa na ano na regular na drill, hindi kagaya ng earthquake na lagi nating ginagawa from time to time ginagawa natin. So yun, sasama na rin namin yun sa drill ng mga bata.
8: Habang ang pulisya, mas pinalakas pa ang pagbabantay sa mga eskwelahan. Dagdag pa ang tulong ng mga force multiplier gaya ng LGU at ng barangay upang mapanatili ang seguridad sa mga paaralan.
10: Mga tao na hindi naka-uniform o kaya hindi naman kabilang sa barangay o kaya PNP personnel, mga force multipliers, kung hindi sila kabilang doon, maaari natin silang sitahin. Kaya malabasin natin sila dito sa area ng malapit sa school para maiwasan natin yung mga hindi inaasahang pangyayari.
8: Una nang sinabi ng PNP na mahalaga ang tulong ng komunidad sa pagsiguro na ligtas ang mga paaralan.
11: What we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay.
8: Ikinakasana sa ngayon ng PNP ang pagsasagawa ng simulation exercise kaugnay sa tamang pagtugon sa mga emergency kabilang na ang mga insidente ng active shooting. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Patuloy ang pagbibigay ng psychosocial at financial na tulong ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng insidente sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumblao, nagsagawa na ang kagawaran ng psychological first aid at incident stress debriefing para matulungan ang mga biktima, kanilang mga pamilya at mga nakasaksi sa pagproseso ng nangyaring insidente. Binigyan diin ng DSWD ang kahalagahan ng bahay, pag-asa at iba pang intervention programs bilang bahagi ng pagsusulong ng restorative justice para sa mga child in conflict with the law. Samantala, ipinatupad naman ng kagawaran ang emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao. Anila, mahalaga ang cash transfer dahil mas flexible ito at nabibigyan ang mga benepisyaryo ng kalayaang magpasya kung ano ang pinakakailangan nilang bilhin sa ngayon.
7: More than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. Ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food banks, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong.
5: Samantala, natuloy ngayong araw ang graduation ng halos 200 trainees ng CAFGU Active Auxiliary sa ilalim ng Philippine Army 2nd Infantry Division sa Camp Kapimping, Tanay, Rizal. Hindi naman nakasama sa mga ito ang 12 trainee na umano'y biktima ng pambubugbog ng isang instructor na nangyari sa isang fellowship noong Lunes. Naka-isolate na ang naturang instructor na may ranggong sarhento bilang bahagi ng investigasyon kung saan base sa ulat ay lasing nang mangyari ang insidente. Sakaling mapatunayan, maaaring maharap sa demotion o pagkasibak sa serbisyo ang instructor. Tiniyak ng 2nd Infantry Division ang patas na investigasyon at kabilang sa CCS atin ang medical examination sa mga umano'y biktima.
12: The command would like a swift, thorough, and balanced and fair investigation so that justice will be served for everybody. We want it fast, the resolution to be fast without sacrificing the human rights aspect of everybody.
1: Samantala, pinalakipan ng pamahalaan ang National Tax Allotment na pondo para sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Pagtitiyak naman ng Malacanang, mahigpit na babantayan ang pondo ng bayan kabilang na ang ilalaan para sa flood control projects. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
13: Mas malaking pondo ang nakatakdang ilaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat bayan sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mula kasi sa 1,100 bilyong piso ngayong 2026, lulubo sa 1,320 bilyong pisong National Tax Allotment o NTA ang target ibigay ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan pagsapit ng 2027. Bahagi ng nakokolektang buwis ng gobyerno ang NTA na ibinibigay sa mga LGU upang pondohan ang mga pinakakinakailangang serbisyo sa mga komunidad. Layon ng pinalaking NTA na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na makapagpatayo ng mga health center, paaralan, paigtingin ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Isang buwan naman bago ang nakatakdang State of the Nation Address, tiniyak ng Malacanang na pag-aaralang mabuti ang panukalang pondo na isusumite sa Kongreso bago ang sona ng Pangulo. Kabilang dyan ang paglalagak ng pondo sa mga flood control project.
14: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dison. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman magbibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
13: Pagsisiguro ng Malacanang, hindi na maulit ang katiwalian sa pondo ng bayan. Yan ay kahit posibleng paglaanan ng pondo ang mga nadiskubreng questionableng proyekto kontrabahan noon.
14: Depende po, kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan.
13: Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng 250 billion pesos na pondo sa Department of Public Works and Highways matapos personal na matuklasan ng presidente sa mga ginawang inspeksyon, ang mga guni-guni at binalahurang proyekto kontrabaha na karaang taon. Isa ang pugante at dating Acobico Representative Zaldico sa mga sinasabing utak ng flood control scam. Hindi pa man nahuli si Ko, pagsisiguro ng Malacanang, patuloy na hinahabol ang mga nasa likod ng anomalya.
14: Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldi ko lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Ang managot ay dapat na managot, of course, nandiyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo, managot ang dapat na managot.
13: Clayzel Pardilia, para sa bayan.
5: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gumagana na ang Padre Faura Pumping Station sa Maynila na makatutulong sa paghupa ng baha. Nakatakda namang matapos ang pagsasaayos ng dalawa pang pumping station sa Hulyo. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Halos isang taong natenga at sira ang Padre Faura Pumping Station sa kahabaan ng Roas Boulevard sa Maynila dahil sa sandamakmak na basura at putik na nakabara dito.
16: Ito nakita natin. Isang taon niyang ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Kalaw, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh.
15: Napag-alaman pa ni Secretary Vince Dizon na ang Remedios at Abad Pumping Station sa Maynila ay hindi rin gumagana. Ayon pa sa Kalihim, hindi konektado sa Meralco ang mga pumping station na ito at tanging generator lamang ang nagpapatakbo dito.
16: Ang generator, para ganyan dapat backup eh. Kaya nga generator eh, backup lang yan eh. Pero ang problema pag hindi man lang nakonektado sa Meralco.
15: Git pa ni Dizon, sa oras na kinakailangan ng pagbomba ng tubig, hindi ito gagana kung mataong maubos ang krudong nagpapatakbo sa makina nito. Kaya naman gumawa ng paraan ang DPWH katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
16: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
15: Piniyak naman ang Kalihim na gumagana na ang Padre Faura Pumping Station ngayong araw, habang ang Abad at Remedios Pumping Station ay inaasahang matatapos sa first week ng July. Sisiguraduhin naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station.
16: Ang gagawin na lang, pag naayos, makikipag-usap tayo sa MMDH at sa LGU. Kung sino ang willing na mag-take on, mag-operate, mag-maintain, ipapasa na natin, finally.
15: Samantala, inihahanda na rin ang pagpapalawak ng ilang drainage sa lugar para makatulong din sa mas mabilis na paghupa ng baha. Iniutos din ng Kalihim sa mga district engineer na maging handa sa anumang oras ang baha strike team na siyang mangunguna sa paglilinis ng drainage inlet sa mga flood-prone areas.
5: Ang Padre Faura Pumping Station na ito ay malaking tulong para mas mabilis na humupa ang pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Ang tubig na nakukuha sa ilang parte ng Maynila ay direktang napupunta sa Manila Bay. Kaya naman paalala ng DPWH na ang basurang itinatapon ng bawat mamamayan ay malaking hadlang para magkaroon ng maayos at ligtas na lugar. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Patuloy ang paghina ng Typhoon Francisco habang papalayo ng extreme northern zone. Gayunpaman, dala nito ang malalakas na alon sa coastal waters ng northern at eastern seaboard ng Hilagang Luzon. Ang malalakas na alon ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Hindi pa rin po ligtas kumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin binabantayan. Tinatayang hindi ito tatawid sa anumang bahagi ng bansa at walang direktang epekto sa ating bansa. Ayon sa forecast ito, sandaling papasok lang ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi at lalabas din kinabukasan ng umaga ng Biyernes. Tatawagan itong Bagyong Gardo. Sa ngayon, ang Bagyong Francisco na dating super typhoon ay huling naman mataan sa layang 320 kilometers sa silangang-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay ng hangin umaabot po ito sa 130 kilometers per hour at pabugso maabot sa 160 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabagal pa rin ang galaw nito sa 15 kilometers per hour pahilaga. Kaya naman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes, hilagang silangan ng Cagayan at ng Babuyan Islands. Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng Typhoon Francisco ang hanging habagat. Makararanas ng malakas na hangin at pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Antique at sa Palawan. Bukas naman ang hapon, concentrated na lamang ang pag-ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Direkta pang nagpapaulan ang outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan at Extreme Northern Luzon. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng hapon. Maging alerta po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon, silipin naman natin ang pinakuling forecast track ng bagyo. Tinatay ang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Webes ng gabi habang tuluyang hihina bilang tropical storm ang kategorya nito. Gayunpaman, asahan ang mga pag-ulan dala ng habagat sa mga susunod pa na dalawang araw o hanggang sa Biyernes sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan. Abangan, First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan muli ang pamahagi ng libreng bigas sa Quezon City.
5: Philippine, ang masayang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nabiyayaan ng tig sa 10 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya mula sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Isa ang lola na si Karina sa maagang nag-abang para sa libreng 10 kilong bigas na ipinamahagi ngayong araw. Aniya, malaking tulong ito sa gaya niyang kapos at may apong pinag-aaral.
3: Malaking bagay na po kasi may apo ako nag-aaral. Siya po ay scholar ng pari namin. So nagbabaon siya araw-araw ng kanin ulam. Plus yung pang mga snack niya. So ito, hindi ko nabibilin.
2: Para naman kay Josefina at sa kanyang mister, mahigit 10 araw na ang maitatawid ng natanggap nilang libreng sako ng bigas.
4: Siyempre malaking tulong to dahil makakalibre na ako sa pagbili ng bigas. thank you, salamat.
2: Ngayong araw kasi, nabiyayaan ng tig-10 kilong bigas ang higit 1,000 pamilya mula sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos at Quezon City Mayor Joy Belmonte, katuwang ang iba pang lokal na opisyal ng lungsod. Ito ay sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya, na kung saan layo nitong maghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangang sektor, gaya ng senior citizens, persons with disability, indigents, at single parent. Ayon sa unang ginang, bilang isang ina ay hangad din niya na magdulot ng maganda ang mamunting tulong na handog ng pamahalaan.
5: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung magdulot ng pagkain sa loob ng sa lapesa namin. Even if we cannot eradicate poverty 100%, at least we can do our bit to lessen the burden, right? So I hope this little gesture will help ease your burden for the days to come.
2: Ang pondong ginagamit sa pamamahagi ng libreng bigas ay mula sa pamahalaang nasyonal na ibinaba sa LGU, kung saan direktang binili ang mga ito sa mga lokal na magsasaka bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, higit 200,000 mamamayan na ang natulungan ng programa at tinatayang nasa 25% ito ng pamilya sa lungsod. Nag-deploy rin ang mga kawaniling task force disiplina at mga kapulisan para umasiste at tulungan ang mga benepisyaryong kinakailangan ng gabay. Nakatakda namang bisitahin ng presidential wife ang barangay 377 sa Santa Cruz, Manila bukas para roon naman maghatid ng libreng sako ng bigas.
6: Sa bawat sako ng bigas na hatid ngayong araw, bit-bit ang pag-asa para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa ngayon, daan-daan libong pamilya na ang natulungan at daan-daang magsasaka na rin ang naiangat ang kabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Pinasinungalingan ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang paratang ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-a-attendance lang umano ang prosecution panel at umuwi kaagad kahit hindi pa tapos ang markings of exhibits sa pre-trial conference. Ayon kay Co, wala itong katotohanan dahil buo ang pakikisa sa paglilitis ng public at private prosecutors. Dagdag pa ng kongresista, ang vice-presidente ang remarkably absent kahit na sinabi niya noon na handa siyang humarap sa proper court para harapin ang anumang aligasyon inuugnay sa kanya. Matatandaan na una ang itinanggi ni prosecution member Representative Terry Vidon ang pasari ng kabilang kampo sa kanila. Samantala, sinabi ni Co na naghihintay ang prosecution panel at ang taong bayan na ipakita ni VP Duterte ang kanyang kahandaang humarap sa patong-patong na reklamo laban sa kanya.
7: Ang remarkably absent po ay si VP Sara Duterte. Now, we've mentioned this before, but she said that she is ready and willing to appear at the proper court to face these charges. Up until now, we're waiting. So, sa atin, no, ahead of the July 6 trial, sana po maipakita ni VP Sara Duterte yung kanyang readiness and willingness na harapin yung mga charges na ito.
1: Isasama na ng NDI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang kasong human trafficking sa operasyon ng Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City. Ayon sa ahensya, may mga dokumentong nagpapakita na may kinalaman si Defensor sa disenyo at pagbabago sa estruktura ng gusali. Yan ang ulat ni RR Tubise.
8: Dalawang buwan matapos ang entrapment and rescue operation sa Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City, isasama na ng NBI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang reklamong iahain ng ahensya. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mas malinaw na umano ngayon ang partisipasyon ni Defensor matapos pag-aralan ng NBI ang mga dokumento kabilang ang building plans ng Cliff Point Square.
9: Mas malinaw na ngayon yung kaso na pumasok sa atin dito. After nating pag-aralan yung kaso together with the STG, NCR, NBI, NCR, and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case.
8: Ipinakita ng NBI sa media ang orihinal na building plan ng Cliff Point Square kung saan umano nakatala ang Mike's office sa bahagi ng gusali na kalaunan ay ginawang KTV.
10: Na yan, oh, Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi niya alam? Wala siya kinalaman.
8: Sinabi ng NBI na hindi lamang corporate ownership ang tinitingnan laban kay Defensor. Ayon sa ahensya, may mga pagbabago umano sa orihinal na disenyo ng building tulad ng pekeng hagdan, mga tinakpang lagusan at mga silid na dapat opisina pero ginawang hotel rooms. Sa tingin ng NBI, sadyang idinisenyo ang KTV at hotel para maging magkadugtong at magamit sa umano human trafficking operation.
9: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari being the chairman of the company ng Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms.
8: Git pa ni Matibag, hindi ordinaryong landlord lamang si Defensor dahil may personal umano siyang kaalaman sa mga pagbabago sa disenyo ng gusali.
9: He has knowledge. He has personal knowledge. Hindi ordinary na nagpaparenta lang siya. Alam niya lahat yung pangyayari and he was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking.
8: Target ng NBI na ihain sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office ang karagdagang reklamo laban kay Defensor at iba pang opisyal na umano'y may partisipasyon sa operasyon. Kabilang sa tiniting ng kaso ng ahensya ang qualified human trafficking. Para sa NBI, ang mga building plan, video at aktwal na pagbabago sa estruktura ang nagpapalakas sa posisyon nila na may kaalaman at partisipasyon si Defensor sa umano'y human trafficking operation. RR Tubise para sa Bayan.
11: Patuloy na isinasagawa ng defense at prosecution team ang pagmamarka ng iba pang mga ebidensya na nasa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sa ika-apat na araw ng pre-trial conference. Dinadagdagan na rin ang marking stations para mapabilis ang proseso. Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
12: Sa ika-apat na araw ng pre-trial conference, desididong defense panel, prosecution panel at private prosecution na matapos ang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular ang Article 1, misuse of confidential funds, at Article 2 o unexplained wealth. Para mapabilis ang proseso, dinagdagan ang bilang ng marking stations. Mula sa isang station, ginawang dalawa ang nakatalaga para sa Article 2, habang apat naman ang tinalagang stations para sa Article 1. Pinahaba na rin ang oras ng marking stations mula sa dating alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magiging alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na ito.
13: At least for today, for Article 1, they were able to process and mark about 1,300 documents. But the pace today compared to the previous days was a bit faster.
12: Bukas, June 25, planong tapusin ang marking of evidence. Sa susunod na linggo, planong ilabas ang pre-trial order para makapagkomento sa loob ng tatlong araw ang magkabilang panig. Walang magiging epekto ang ilang proseso sa pre-trial level sa impeachment trial na nakatakdang gawin sa July 6.
13: July 6 still July 6. July 6 is still the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility.
12: Naghahain naman ng prosecution panel ang apat na manifestation. Kabilang dito ang paggamit ng Filipino at English sa presentation of witnesses, gayon din sa direct at cross-examination. Paglahok ng public at private prosecutors sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo, pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo, at pagbubukas ng sealed DIR box.
14: Although I'm sure na yung manifestation na yan that will still be referred or the defense will still have the right to respond or to comment on the manifestation.
12: Sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ng defense panel na hindi umano sila buong araw na nakikilahok sa marking of evidence.
14: We're here. We made sure naman na from day one ay may natitira na house prosecutor. And then ngayon, na fourth day, at least one prosecutor. Ako nga ang naka-assign this morning. And another prosecutor, si Representative Chel Jokno.
12: Sa panig ng defense panel, tiniyak nila na formal lang sasagutin ang inihaing manifestation ng prosecution panel.
15: Manifestation, at tama naman po yun. At kami, we will have to submit our comment or our response to that manifestation.
12: Sa usapin ng sealed BIR box, hindi pa rin ito may tuturing na ebidensya hanggat walang inilalabas sa desisyon ng impeachment court. Mananatili naman si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Sa ibang balita, halos patapos na ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa huling dalawang araw na lang ang investigasyon. Dahil dito, inaasahan na sa Biyernes ay makakapagsumite na ang pulisya ng rekomendasyon sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Pasado alas 8 kanina nang dumating si Father Roberto Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, para magbigay ng kanyang salaysay. Kahapon, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga otoridad sa lugar kung saan nangyari ang insidente.
16: Ngayon po ay si Father Nemi at bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan at si Father Bobby Yap, yung president ng Ateneo. Halos tapos na investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigasyon na to.
1: Target din ng National Bureau of Investigation na matapos ngayong Biyernes, June 26, ang report nito kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang estudyante ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, pinoproseso na ang mga testimonya at isusumite ang report sa Department of Justice para sa kaukulang aksyon. Muling kinumpirma ni Matibag na nagtungo na sa NBI si dating Ateneo men's basketball coach at Tab Baldwin para magbigay ng pahayag, hindi pa muna nagbigay ng karagdagang komento ang NBI habang hinihintay na makumpleto ang report.
11: Naihatid na sa huling hantungan ang yumaong student athlete na si Rene Baterbonya. Sa ngayon, inaabangan din ang susunod na hakbang ng kanyang pamilya kaugnay ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Inilibing na ang namayapang Ateneo de Manila University basketball player na si Rene Clert Bobet Baterbonya pasado alas 11 kaninang umaga. Bago nito ay isang misa ang isinagawa sa gym kung saan nakaburol si Bobet. Napuno ang gym ng mga taga-suporta, kaanak at pamilya ni Rene na karamihan ay nakasuot ng puting damit na may mukha nito at may katagang "Just a kid with a big dream" na naging tanyag na linya ni Rene sa isang interview ng PTV Agusan. Dumalo sa funeral mass ang mga teammate ni Rene at buong team ng Ateneo de Davao University. Dumalo rin si Senator Robin Padilla kasama ang kapatid niyang si Bibi Gandanghari at ang tumatayong legal counsel ng pamilya na si Attorney Israelito Torion. Nang matapos ang misa, nagbigay ng maikling mensahe ang ina ni Rene na si Ruvelin kung saan nagpasalamat siya sa lahat ng mga tumulong at nakiramay sa kanila. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi niya naharap at nakausap ng personal sa burol ni Rene. Nang isinagawa na ang blessing ay hindi na napigilan ni Ginang Ruvelin ang kanyang emosyon na napayakap pa sa ataol ng kanyang anak. Matapos ang picture taking ay inilabas na ang labi ni Rene at isinakay sa karo at umusad na ang convoy papuntang Talacogon Memorial Park. Habang bumibiyahe ang convoy, isang lalaki naman ang nakasunod sa karo na may dalang watawat ng Pilipinas. Sa gilid ng kalsada ay nakaabang din ang maraming residente upang makita ang pagdaan ng convoy. Sumama hanggang sa sementeryo ang mga tao mula sa gym na dumagdag sa mga nauna pang nag-aabang para masaksihan ang libing. At tila halos di matapos-tapos ang mga pagkilala kay Rene dahil sa mismong seremonya ng libing ay inihabol pa ng DepEd ang isang sertipikong kumikilala sa kagalingan nito sa nakaraang palarong pambansa at nagbigay rin ng sertipiko ng pagkilala ang Agusan del Sur Governor's Cup kung saan dating naglaro si Rene. At sa huling pagkakataon na masilayan ng anak, dito na bumuhos ang matinding emosyon ng naulilang pamilya, lalong-lalo na si Ginang Ruvelin na hinimatay na rin. Matapos na maihimlay si Rene ay unti-unting nagsiuwian na ang mga tao pero nagpaiwan pa ang kanyang mga pamilya at kaanak at mga malalapit sa kanya. At ngayong nailibing na si Rene, inaabangan natin ang magiging hakbang ng pamilya laban sa pamunuan ng Ateneo de Manila University. Mula sa ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Samantala, mas palalakasin pa mga programang pangkabuhayan at kasanayan para sa mga Pilipinong nais magtrabaho at magnegosyo. Ito ay sa pamamagitan ng nilagdaang kautusan ng Department of Labor and Employment katuwang ang TESDA. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Gab Villegas.
18: Nilagdaan ngayong araw ni na Labor Secretary Francis Tolentino at TESDA Director General Secretary Kiko Benitez ang isang joint memorandum circular na magpapalakas sa mga programang pangkabuhayan at kasanayan sa trabaho ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, titiyakin ito na maayos ang transition ng mga TechVoc graduates na magkaroon ng negosyo. Ayon kay Secretary Benitez, skills na ngayon ang hinahanap ng mga employer lalo na kung ito ay sertipikado ng industriya.
19: Sa pagitan ng papel at kasanayan ng mga kamay, ilang beses na natin napatunayan na ang kasanayan ay mas mabigat ang timbang tungo sa kakayahan. The competence, capability, or capacity to deliver in the workplace.
18: Kabilang sa mga tampok na bahagi ng kautusan ang pagbuo ng isang structured referral pathway o graduation system kung saan ang mga benepisyaryo ng tupad ng DOLE ay maaaring mag-transition sa mga scholarship ng TESDA o kaya naman ay mag-advance ang mga TESDA STEP graduates patungo sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ipatutupad din ang isang anti-double dipping policy upang matiyak na walang dobleng tulong na matatanggap ang isang benepisyaryo. Pati rin ang pagbuo ng mga community-based enterprise group o tinatawag na tropa sa negosyo at trabaho na binubuo ng hindi bababa sa 5 individual na may complementary skill na makabuo ng isang collective enterprise para sila ay makapagnegosyo. Umaasa naman si Secretary Tolentino na maraming kabataan ang magkakaroon ng pagkakataon na makapagsanay at kalaunan ay magkaroon ng sariling negosyo.
20: We hope to have this partnership, we hope to have this memorandum of understanding or agreement that we will sign a little bit later as a catch-all Filipinos magnet net that will include those belonging to the non-formal, informal economy sector as well as the formal. Sana po maging matagumpay ito, hindi lamang sa mga darating na linggo at buwan. Sana po ito ay isang maging pangmatagalang programa ng ating pamahalaan.
18: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Naipamalas ang galing at talento ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Philippine Embassy sa Thailand. Tampok din dito ang iba't ibang obra ng mga Pilipinong aktor. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
21: Sining, kultura at diplomasya. Ito ang naging tema ng pagdiriwang ng Philippine Embassy sa Thailand para sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Sa nakalipas na 4 taon, patuloy na itinatampok ng embassy ang sining at kulturang Pilipino bilang mahalagang bahagi ng selebrasyon. Sabi ni Ambassador Paredes, isa ito sa mga pinakamabisang plataforma para maipakita sa mas maraming tao ang angking galing at talento ng mga Pilipino.
22: Sa mga pagkakataong ito na nagsisilayan ng mga bisita natin, kung ano talaga ang kahalagahan at kahusayan ng kulturang Pilipino. So that's why I always invite Filipino artists from the Philippines na pumunta dito sa Bangkok para i-display nila ang kanilang mga obra.
21: Tampok sa pagdiriwang ng isang art exhibition na nagpamalas ng mga obra ng mga Filipino artists sa pangunguna ni Frederick Apistola na nasaksihan ng mga diplomat, Thai officials at mga miyembro ng Filipino communities sa Thailand. Sa aming panayam kay Frederick, ibinahagi rin niya ang mga obrang itinampok ay maingat na pinili sa pamamagitan ng isang open call sa ilalim ng Arts Without Borders program kasama ang embahada sa proseso ng pagpili ng mga likhang sining.
23: Kinolekta po ng ating mga
19: ibang ambassadors o yung mga foreign ambassadors, yung mga obra maestra ng ating mga kababayan. Isa pong indicator ito na successful po yung ating pagpapakita. Almost 70% po ng artworks ay nakolect galing po doon sa exhibition na yun.
21: Naging highlight ng gabi ang pagdalo ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang guest of honor at nagtapos naman ang pagdiriwang sa isang choral performance ng Song Weavers.
22: Lahat itong mga taong ito at mga artistang ito at mga part of the Filipino culture na tumutulong sa amin para maipamalas dito sa Thailand kung ano nga ba ang kulturang Pilipino, kasuotang Pilipino, lasang Pilipino, tunog Pilipino, at sayaw ng Pilipino para maintindihan nila kung ano ang puso ng Pilipino. At yaan ay pinagmamalaki namin taon-taon.
21: Ang matagumpay na selebrasyon ay nagsilbing simbolo ng mas pinaiigting na relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at Thailand sa pamamagitan ng kulturang Pilipino. Jana Madrid, para sa Bayan.
11: Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang kikilala sa live name ng mga membro ng LGBTQIA+ community. Hango ito sa nausong TikTok skit na si Charmaine kung bakit alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
2: Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, hindi na bago para kay Owa Jane ang mamisgender at tawagin sa kanyang legal name kahit na mayroon siyang itinuturing na live name.
0: Nowadays, nakakagraduate ko lang. And of course, nag-aayos tayo ng mga documents natin, nag-a-apply sa mga banko. Ang pinapakita kasi natin, identification is yung government name ko, yung picture ko nung hindi pa ako nag-transition, nadidiscriminate ako na parang sino si gantong pangalan. Tapos sabi ko, hi, I am Owa Jane Bautista. Tapos titingnan pa nila na ilang beses yung ID ko.
2: Kaya para sa kanya, mahalaga ang isang batas na magpoprotekta sa kinikilala nilang identidad. Kaya naman isinusulo ngayon sa Kongreso ang House Bill 9929 o the Lived Identities and Recognition Act o mas kilala bilang Charmaine Bill na hango sa isang sikat na TikTok video. Ito ang naging inspirasyon ng isa sa mga may akda ng panukalang batas na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon sa kongresista, kung madali lang para sa mga Pilipino na kilalanin ang isang prutas sa ninanais nitong pagkakakilala, ay bakit hindi ganito rin ang maging kaisipan para sa mga miyembro ng komunidad. Ayon sa panukalang batas, mabibigyan ng pagkakataon ang mga transgender at intersex na baguhin ang kanilang pangalan at gender marker sa kanilang mga legal na dokumento nang hindi humaharap sa mahabang proseso. Bukod dito, saklaw rin ng Charmaine Bill ang mga survivor ng gender-based violence at child abuse na nais magpalit ng pangalan para sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Kinikilala at sinusuportahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng komunidad kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo. Aniya, ang bawat Pilipino ay may karapatan sa pantay na proteksyon, pagkakataon at respeto sa ilalim ng batas. Ayon pa sa kanya, ang tunay na pagkakapantay-pantay ay dapat makita sa mga polisiya ng pamahalaan at sa gawin ng bawat mamamayan. Suportado rin ng mga LGBTQIA+ groups gaya ng Pantay at Babaylanes ang pagkakapasa ng panukalang batas. Sa oras na pumasa ang Charmaine Bill, ito ay magiging isang malaking hakbang tungo sa isang komunidad na kumikilala at nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng kasarian. Elijah Canlas, para sa Bayan.
11: Samantala, hindi napigilan ng maulang panahon ang mga residente ng San Juan City para ipagdiwang ang masaya at taunang Wata Wata Festival. Silipin yan sa ulat ni Gab Villegas.
3: Masayang ipinagdiriwang ngayong araw ng mga taga San Juan City ang taon ng Wata Wata Festival bilang kapistahan ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mismong basaan sa kahabaan ng pinaglabanan street na siyang itinalagang basaan zone. Tampok sa pagdiriwang ang mga nagagandahang float kung saan ipinapakita nito ang naging buhay ni San Juan Bautista na siyang nagbinyag kay Jesucristo sa ilog ng Jordan. Nadatnan kanina ng news team si Dayan kasama ang kanyang mga katrabaho para makisaya sa taon ng basaan.
18: Anya, first time niya na makipagbasaan.
4: Masaya siya. Nakaka-intrigued na agak ng meeting kasi from here pa ako.
18: Tiniyak naman ng alkalde sa mga pupunta na San Juan na tanging sa mga basaan zone lamang pwede magbasa ang mga residente.
5: Ang lahat ng ating selebrasyon, lahat ng basaan ay within the basaan zone lamang at yan po ay sa kabaan ng pinaglaban ng streets sa pagitan po ng Endomingo at Pigibara streets. So ang binanggit kong kanyang ito, ang pinaglaban ng street ay sarado ngayon pagdating sa vehicular traffic. So ito po ay ang ating designated basaan zone at kung gusto nyo makisa sa ating selebrasyon, gusto nyo makipagbasaan, gusto nyo mag-enjoy, pumasok po kayo ng basaan zone.
18: Ngayong araw, pinahihintulutan ng basaan sa mga itinalagang basaan zone mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ngayong hapon. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pambagbasa sa labas ng basaan zone kung saan ang mga lalabag ay may parusa na 5,000 pisong multa o di kaya ay may kasamang 10 araw na pagkakabilanggo. Mahigpit rin na ipinagbabawal ang pambabato ng maruming tubig at mga nakasasakit na water drawing materials tulad ng water bomb, plastic bag, bote, yelo at mga kahalintulad na bagay. Ipinagbabawal rin ang pwersahan na pagbubukas sa mga sasakyan, pag-akyat o pagyogyog sa mga dumadaan sasakyan, pagpasok sa mga sasakyan para mambato ng tubig, paggamit ng mga unauthorized na fire truck at paggamit ng mga high pressure na water sprayer. Nagpaalala rin ang LGU sa mga magulang at guardian na mga minor de edad na mahuhuling lalabag sa ordinansa na dadalhin ang kanilang mga anak sa City Social Welfare and Development Office para isailalim sa nararapat na intervention programs ng kanilang tanggapan.
6: Sa pamamagitan ng mga itinalagang basaan zones, nababalanse nito ang matagal ng kondisyon at syempre ang disiplina ng mga taga San Juan. Patunay lamang na ang pagdiriwang ay hindi nasusukat sa bawat patak ng tubig kundi sa disiplina at kaayusan nito. Mula rito sa lungsod ng San Juan, Gabi Milde Villegas, para sa bayan.
1: Makikita na ang wax figure ng aktres na si Catherine Bernardo sa July 9 sa Makati City. Samantalang member ng Nation's Girl Group na Bini na si Maika, opisyal ng firma matapos mag-adopt ng isang puppy. Narito ang ulat.
23: Hindi mapigilan ni Bini Maika ang kanyang pagkahilig sa mga animals, kaya naman this time nakapag-adopt ito ng isang puppy. Umani ito ng puri mula sa mga fans at ilang mga animal welfare advocates. Ibinahagi ang heartwarming story ng Passion Project Foundation kung saan sinabi nila na si Bini Maika ay nakauwi na ng puppy sa kanyang tahanan. Matapos ang adoption process, si Sheena Anila ang unang nag-approach sa organisasyon para sa inisyatibo ni Bini Maika. Sa kanyang pagbisita, nagkaroon ng instant connection si Maika sa isang rescue dog na may pangalang Muffin. Nang maiuwi niya ang kanyang bagong fur baby, binigyan na ito ng pangalang Po. Anila, perfect fit din sa mga aso niyang may mga nicknames na si Shifu at Man. Welcome home, Po. Inihayag ng Madame Tussauds Hong Kong na ang wax figure ni Catherine Bernardo ay ipapakita na sa July 9 sa Makati City. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga fans na maging close at personal kay Catherine sa gaganapin na event sa isang mall sa

0: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pumunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
11: Oo.
12: Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng

0: Angulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people. Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam! It is now 7:09 in the evening. Oy, napakalakas na pag-ulan.
4: Oo.
3: Kumusta ang ating mga kababayan? Oy, nako, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan despite the masamang panahon.
4: Ito po lakas ang ulan sa labas.
3: Yes, ang lakas. Actually, bigla na lang siyang nahulog. Mga siguro mga 6 p.m. Ayan, bigla na lang umulan. Anyway, sabi nga natin, no, don't let the bad weather goes to our emotions. Anyway, 7:10 in the evening, ano yung mga lingkod?
4: Lords Maguindanao.
3: Siyempre, Princess Habiba Sarip Paudak sa ating programang Salam Radio, sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas, mm-hmm. Radyo Publiko. And Nords, because it is Wednesday, syempre alam naman natin, when it's Wednesday also, kasama natin ang ating mga partners,
4: yes,
3: from the BARM, ang BTA BARM, with our mga kapatid.
4: Oo.
3: Literal talaga ng mga
4: actually,
3: kapatid.
4: May mga bisita ako coming from kapatid. BARM eh.
3: Oh.
4: So, andyan sila sa UP. So, ooh, akala ko, hindi ka, sabi ko, teka, naku, baka na traffic si Princess.
3: Na-late tayo. Oo. Ng ano, hindi tayo nagkitaan ng ano, mensahe. Oh. Ayan. So,
4: kaya tumakbo ako dito at,
3: buti na lang the flash.
4: Hindi. Talagang napasugod ako. Sabi ko baka mamaya na ano ko eh. Anyways,
3: yes,
4: ingat tayo sa ating pagbiyahe. Talagang alam mo yun, daming ang dami na naman challenges.
3: Uy, ano ngayon na? Sabi nga nila, probably, wala pang idiniklara na bagyo or pero grabe yung pag-ulan this past few days. Napakalakas talaga. No? So,
4: lalo na sa Mindanao. Ang daming areas in Mindanao and so as in Visayas na kung saan, ayun. Siyempre, pag may cases ng pagbabaha or baha, mm-hmm, 'di ba? Pagbaha, eh lumalabas na naman ang issue ng flood control.
3: Ayun.
4: Oh, talaga naman.
3: Ayun, medyo good music dahil kapag naalala natin 'yan, nako, mas lalong sumasama, yes, yung loob natin. But anyway, of course, no, this past few days din, North, talaga mabigat, no, yung mga issues din na kinaharap, no, ng ating government. But despite that, tuloy-tuloy pa rin tayo, ika nga, sa ating buhay. Just over the weekend, Nords, ay nandun tayo mismo sa Salam 2026. Oh, yun. Congrats ha, to the Department of Tourism. And of course, the Salam 2026 was headed by Myra Abubakar of the Department of Tourism,
4: mm-hmm,
3: wherein they were doing this for 3 years already.
4: Mm-hmm.
3: So, alam mo, nakakatuwa yun. It's actually my first time going personally to the Salam. Kasi yung past 2 years, alam mo yung, di ba, parang dapat magkikita tayo tapos may gagawin. Biglang wala, may iwan sa studio. Ako na lang yung nagpapastudio. Parang ang daming challenges that time But anyway, this time, talagang we made it. No? And then, nakakatuwa lang, Nords, na makita natin na mga kakaibang exhibitors din yung mga nandoon.
4: As far as Mindanao pala yung iba.
3: Yes!
4: As far as Basilan and the Sultan island Kudarat, provinces.
3: Oo,
4: oh, di ba, I think if I'm not mistaken, on the third day, dumating si Governor
3: Mangulo Dato.
4: Pinakyaw niya kaya yung mga products ng Sultan Kudarat sa Pilipinas. Products yung Sultan Kudarat.
3: Siya mismo ang namigay ng mga products ng Sultan Kudarat.
4: So binili niya, pinamigay niya.
3: Yes. Of course, I'm sure, no? That's what he did. Kasi, syempre, suportahan ang ating sariling produkto. So, namigay sila doon, Nor, sa mga lucky audience. Syempre, yung mga guests, binigyan din to lahat ng ating butihing gobernador, no, ng Sultan Kudarat, wherein everyone was so happy also. So yun nga, Nors, mabalikin lang natin, sinabi nga natin na I was so happy also to see na iba't iba ring mga exhibitors yung na-meet natin. Kasi if you could remember, meron din tayong What do you call that? Yung World Trade Center.
4: Yes.
3: Yung Philippine Halal Expo. Yeah, Halal Expo.
4: Halal
3: also.
4: Expo Philippines naman yan.
3: Yeah. Iba rin yun. Iba rin yung mga exhibitor. Mm-hmm. So this time naman, sabi ko, uy, may kakaiba rin to. Iba-iba rin. I mean,
4: for at least a year, there are many numbers of expo that, at saka hindi lang dito sa Metro Manila, there is also in Davao.
3: Yes, I think this parang last month ba na nagkaroon din sila ng Halal Expo.
4: Philippine, yung dun sa Davao, Philippine Halal Expo.
3: Yes, nako, talagang inabangan.
4: Or rather Philippine Halal Exhibition.
3: Parang ito lang June yun kung hindi ako nagkakamali.
4: Sa Davao naman 'yon.
3: Yes, sa Davao.
4: Tapos ito naman, I think the organizers there are private.
3: Yes.
4: Oo, private naman yon. Tapos, meron namang Halal Expo wherein the largest na halal certifying body, sila naman yung nag-o-organize, yung World Halal Forum.
3: Yes.
4: Oo, tapos, meron naman yung sa Halal Expo Philippines.
3: Mga private, mostly private din
4: yes.
3: yung mga
4: nandoon. Tapos, sa government naman, nandun naman yung salam.
3: Yes. So anyway, it is now 7:15 in the evening. Norns, ano nga ba ang dapat nating malaman apart from makakasama natin mamaya ang kapatid Language Connect?
4: Yes.
3: Nako, eto po ang mga balitang pakabangan dito lang sa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paghahanda para sa BARM elections, isinagawa ng COMELEC at OPAPRU katuwang ang sektor ng seguridad sa Western Mindanao Command.
4: DILG Chief kumpiyansang makakabuo ng kaso ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes.
3: Ayun, nako talagang usap-usapan yan. Talagang up to now, yan pa rin yung pinakamalaking pinag-uusapan into different universities and media mainstream. Anyway, sa iba pang balita, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, kumikilos na rin para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan matapos ang nangyayaring pamamaril naman sa San Jose High School dyan sa may Tacloban City.
4: Pangasinan Provincial Police Office, pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan.
3: Halos 400 government internship program, aral tutors at tutor aides, dineploy naman sa Region 1 ng DOLE sa paikipagtulungan ng DepEd.
4: 24 na returning Filipinos from Sabah, binigyan ng agarang tulong ng Ministry of Social Services and Development ng BARM Zamboanga City Satellite Office. Uy, nawala ata ang ating...
3: Alright, nako.
4: Nawala ata, no? May nawala ba? Hindi ko marinig ang aking sarili.
3: Alright. Nawala. Okay, ayun. Akala na... parang nawala dito sa audio. Anyway, okay. Sa iba pang balita... Eto, OWA, ipinaliwanag ang 6-hour policy, ipinatupad sa mga OFW lounge.
4: Samantala, member agencies ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Northern Mindanao, binigyan ng papuri sa ginanap na conference.
3: Pilipinas at Egypt, nagbukas ng mga malawak na kalakalan sa fertilizer at tuna.
4: Konstruksyon ng multipurpose building sa South Korea. Konstruksyon ng multipurpose building sa South Mapang. Oh, South Mapang pala. South Mapang. Rizal, Zamboanga del Norte, natapos na ng DPWH Region 9.
3: Alright, yan ang ating mga pakaabangan na balita. Siyempre, dito lang sa Salam Radio sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Alright, Nords, naku talaga namang nakakalungkot na makita natin. Mamaya ibabalita natin, magbigay tayo ng ilang detalye regarding doon sa balitang pamamaril sa isang high school.
4: Oo.
3: Nakakalungkot lang po kasi, nakakabalik lang po natin sa eskwela, may mga ganito ng mga instances. Yung isa, ang sinasabi, parang pinagtawanan daw yung kanyang gupit.
4: Pambubuli.
3: Oo, so parang... yung bata siguro na touch yung ego niya, pero subhanallah, grabe naman na reaction yon, baril agad, no? Pero ang mas nakaka-shock doon, Nords, no, yung mga ipinalabas din na mga parang collective evidences na prior to that na ginawa, pinag-uusapan ng dalawang bata kung ano yung gagawin nila. At saka alam nila na ilang years lang sila, alam nilang minor sila, ganito ganyan. So ibig sabihin, they are really fully aware of what they're doing and that, you know, they're okay with it, no? Kasi parang nako, hindi rin tayo papahirapan basta baka mag-ayos lang tayo, mag-ayos lang tayo tapos baka ma-pardon pa, parang ganoon. So grabe, parang sobrang shocking. Ako, naniniwala ako, and I'll also go if the country will also follow the I think it's Canada or Australia and then UAE that bans 15 years old below in using the social media. I'll go for it dahil grabe yung effect niya. Nanonood lang sila eh. Nakakakuha na sila ng idea what to do. Kasi ngayon, lahat pwede mong i-search, Nords. Simple nga lang eh. Paano mo nga ba linisin or ayusin ang silang lababo? Ano pa kaya kung baril? No, how to operate a gun? How to, grabe. Sobrang nakaka-shocking, no? Yung mga ganong instances.
4: Pero alam mo kung ano yung nakakagulat? Well, aside from classes just opened, no? Classes just opened. Eh, yung incident ng pambubuli and so as yung mga ganun na pangyayari, it doesn't happen only in Tacloban because there's three incidences ng pananakit na nangyari within the span of a month.
3: Of a month. No, of the opening of classes.
4: Dun sa Cavite. Yun, grabe. Yung grabe naman yun. I mean, nakakagulat, no?
3: Oo,
4: so talagang, I mean, the ending would be sa parent pa rin talaga. Sa parent. Kaya nga dapat talaga yung constant connection and so as yung pag-uusap, no, na na-establish within the parent and the son. Kasi hindi mo na alam kung ano nangyayari sa kanya or sa children. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanya, anong pinagdadaanan din niya, sa school nila. Yun yung advice nila.
3: We hope, no, na whatever ngayon ang ginagawa ng ating mga leader, especially the House of Senate and the Congress also, I'm sure kasi meron na silang ginagawa rin ng mga panukala ngayon, mas binibilisan. Sana masilip natin, no, kung ano talaga yung punot dulo nito para talaga mawala na. Imagine, sabi nga ni partner, no, dito pa lang sa first month, tatlo incidents, grabe. Pero ilang bata, ilang buhay ang sacrifice. Anyway, 7:21, mga balita tayo.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, kumikilos na rin para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan matapos na nangyaring pamamaril sa San Jose High School, Tacloban City. Alamin natin ang balitang niya mula sa ating kasamang si Ms. Dandy Macarambon Puun sa Iligan. Ms. Dandy!
0: Radyo Pilipinas, report!
3: Yes, Ms. Dandy? Alright, nako, sinusubukan lang po natin na makuha ang ating kasamahan, si Ms. Dandy. Alright, babalikan lang po natin si Ms. Dandy.
4: Samantala, sa Tayug naman sa Pangasinan, Pangasinan Provincial Police Office, pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Report. Mildred.
2: Pinaigting ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang matiyak ang kaligtasan at kapanatagan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani kasunod na insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaigting na police visibility, regular na pagpapatrolya at mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at LGU. Layunin ng Pangasinan PPO na mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon na OIC ng Pangasinan PPO, patuloy nilang pinalalakas ang mga hakbang na seguridad upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral at magkaroon ng kapayapaan ng isip habang nasa paaralan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng pulisya sa mga paaralan at lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kanilang patuloy na magpapatibay ng seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred Coquia.
3: Samantala, sa iba pang balita, di ILG chief kumpiyansang makakabuo ang kaso ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Alamin natin niya mula kay Ray Ferrer. Ray!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihayag ng Department of the Interior ang local government na malapit nang matapos ng PNP-CIDG ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora Province. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulia, nasa huling yugto na ang dalawang linggong investigasyon matapos makapanayam ang halos 100 katao. Mahigit 1,200 pahina ng testimonya ang nakalap ng mga imbestigador upang mabuo ang kaso. Sinabi ni Rimulia na kumpiyansa ang CIDG sa kanilang case build-up at halos kompleto na ang mga ebidensyang nakalap. Ilang personalidad na lamang kabilang ang dating mga manlalaro at kinatawan ng Ateneo Management ang nakatakdang kapanayamin. Target ng CIDG na isumite sa Department of Justice sa Biyernes ang resulta ng imbestigasyon kaugnay na pagkamatay ni Rene Batera Bonia at Divine Adili kabilang ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer.
4: Samantala, paghahanda para sa BARM elections is nagawa ng COMELEC at OPAPRU katuwang ang sektor ng seguridad sa Western Mindanao Command. Mula sa Buanga, alamin natin kay Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Justin.
6: Pinamunuan ng Commission on Elections o COMELEC at ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang sinalagwang Bangsamoro Parliamentary Elections Forum sa Western Mindanao Command sa lungsod ng Zamboanga kahapon. Nakilhok sa aktibidad ang mga miyembro ng sektor ng seguridad gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang stakeholders. Layunin ng forum na itaas ang kamalayan at pag-unawa ng mga kalahok hinggil sa proseso ng eleksyon sa BARM sa darating na September 14 nitong taon. Ayon pa kay COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia, tuloy na ang BARM parliamentary elections matapos itong maantala ng 4 beses itong mga nakaraang taon. Inaasahan niya na maging maayos ang nasabing halalan dahil kung may indikasyon man, patunay rito ang ginalap na filing ng Certificates of Candidacy noong Mayo kung saan walang naitalang untoward incidents. Inilatag din ng COMELEC ang mga aktibidad na isasagawa nila sa darating ng mga linggo at buwan gaya ng simulation exercise, pre-election logic and accuracy test, voters education roadshow at marami pang iba upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan sa BARM. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Eh, maraming salamat, Justin Bulanon.
3: Samantala, 726, OWA ipinaliwanag naman ang 6-hour policy na ipinatutupad sa mga OFW lounge. Na kung saan yan, alamin natin kay Luisa Erispe. Luisa!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Nilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na ang 6-hour policy na ipinatutupad sa mga OFW lounge ay upang mas marami ang mabigyan ng pagkakataon na gumamit nito. Sa isang pahayag, ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Cunanan, nasa 4,000 hanggang 6,000 OFWs ang umaalis sa bansa. Pero ang kapasidad lang ng lounge ay 216 sa NAIA Terminal 3 at 140 sa Terminal 1. Dahil dito, madalas napupuno ang lounge at hindi na nakakagamit ang ibang OFW. May ilang pang OFW na nagpupunta dito kahit umano ilang araw o 12 hours pa bago ang flight. Kaya ang patakaran ay upang maging patas at lahat ay makagamit ng lounge. Handa pa rin naman anya na umalalay at magbigay tulong ang OWA sa mga OFW kung may mga kinakailangan ng agarang pag-aalalay o serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa.
4: Samantala, balikan natin ang balita ni Ms. Dandy Macrambon kung saan Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, kumikilos na rin para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose High School, Tacloban City. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macrambon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kumikilos na rin ang kapulisan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha matapos ang nangyaring kalunos-lunos sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban, Leyte, umaga ng Hunyo 22, kung saan sangkot ang dalawang minor de edad sa pamamaril, kumitil ng mga inosenteng buhay ng mga mag-aaral. Sinisiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng mga paaralan. Ipinag-utos ng pamunuan ng PROBAR ang pinaigting ng mga inisyatibang pangkaligtasan at itaguyod ang payapang kapaligiran ng mga paaralan. Pinaigting na police visibility, regular na koordinasyon sa mga school authorities at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Itinataguyod ang kultura ng kaayusan at kaligtasan sa loob at kapaligiran ng mga paaralan. Ayon sa PROBAR, mahalaga ang pinag-iba yung pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies at ang support at kooperasyon ng pamayanan para sa kaligtasan ng mga kabataan at mapanatili ang kapayapaan at seguridad tungo sa matatag na Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Makarambon.
3: Alright, sa iba pa nating balita, lipat naman po tayo sa Tayog. Halos 400 government internship programs, aral tutors and tutor aides ay dineploy ngayon sa Region 1 ng DOLE sa paikipagtulungan ng Department of Education. Alamin natin ang magandang balitang yan mula kay Grace Sacuar. Grace!
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nag-deploy ang DOLE at DepEd ng 350 benepisaryo ng Government Internship Program bilang tutors at tutor aides sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning Program sa Region 1. Isinagawa ang programa noong Marso at magtatapos hanggang Oktubre 2026 sa My Schools Division Office na Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Layo nitong matugunan ang learning gaps ng mga mag-aaral sa reading, mathematics at science habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga walang trabaho at kulang ang trabaho na managtapos ng kursong pang-edukasyon. Bilang mga aral tutors at tutor aides, tumutulong ang mga benepisaryo sa pagsasagawa ng tutorial sessions, paghanda ng mga gamitang pampatuto, pagsusubaybay sa pag-unlad ng mga mag-aaral at pagsuporta sa mga guro sa pagpapatupad ng mga programang pang-learning recovery sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay DOLE Regional Director Honorina Dian Baga, ipinapakita ng programa ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad sa trabaho ang mga kabataang profesional habang pinapalakas ang kalidad ng edukasyon. Sa pamagitan ng JIP Aral Program, hindi lamang tayo nagbibigyan niya ng oportunidad sa trabaho para sa mga bagong nagtapos, kundi tumutulong din tayo sa mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang akademikong pagganap. Sa kabuang bilang ng mga naiitalagang interns, 79 na napunta sa Ilocos Norte, 58 sa Ilocos Sur, 56 sa La Union, 66 sa Kanlurang Pangasinan, 41 sa Silangang Pangasinan at 50 sa Gitnang Pangasinan. Sa pamagitan ng pagsasanib ng employment generation at educational support, patuloy na lumilikha ng makabuluhang oportunidad para sa kabataan ng DOLE at DepEd habang pinalalakas ang mga programa sa pagbangon ng pagkatuto sa mga pampublikong paaralan sa buong Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Sacuar, Radyo Pilipinas, Radyo Piko Tayug.
3: Maraming salamat, Grace!
4: Samantala, 24 na learning Filipinos from Saba binigyan ng agarang tulong ng Ministry of Social Services and Development ng Barmzamboanga City Satellite Office. Alamin natin ang detalye mula kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
4: Lesti!
11: Nakatanggap na tulong mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM sa pamagitan ng Zamboanga Satellite Office nito, ang 24 na returning Filipinos from Sabah o REFS pagdating ng mga ito sa Zamboanga City. Ang naturang returning Filipinos ay kabilang sa 105 REFS na una nang dumating sa Bungao Tawi-Tawi noong Hunyo 19 nitong taon. Tumanggap ang mga REFS ng food assistance at pansamantalang dinala sa Processing Center for Displaced Persons o PCDP, natagpuan sa DSWD and Residential Care Facilities Compound sa Lugoy Jutay sa Barangay Talumpang Bonga City habang isinasagawa ang mga kinakailangang proseso para sa kanilang ligtas at maayos na pagbabalik sa kanilang pamilya. aras sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Maraming salamat, Leslie Cubol.
3: It's now 7:33 in the evening at yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nakalap ng ating mga reporters nationwide. At sa ating pagbabalik, iba pang mga balita at syempre ang ating kapatid Connect, makakasama na natin maya-maya lamang. Magbabalik ang ating Salam Radio makalipas ang ilang paalala.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. May alam.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Kultura at kaugalian Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: In the evening at nagbabalik po ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaudac, sa ating programang Salam Radio. Salam-salam sa lahat ng ating mga kababayan na katutok sa atin live na live. At sa mga oras na ito, 7:35, alamin na natin ang hatid naman sa atin ng ating mga kasamahan from the Translation and Interpretation Division or the TID LAIS ng BTA BARM. Narito ang ating mga kasama sa ating Language Connect or ang kapatid Language Connect. Narito po, tunghayan natin.
15: Assalamualaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At ito po ang inyong lingkod, ang magindanang translator po ng ating tanggapan, Noreen Lambitan. Mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan sa isa na naman pong makabuluhang episode ng ating programa. Ngayong gabi ay nasa 86th episode na po tayo, ano? At live po tayo ngayon sa Salam Radio. Ito po ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Ayan mga kapatid, kaya naman po samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. At ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa segment ng ating programa at ito po ang Word of the Week. Tayo po ay magbibigay ng isang salita na isinasalin po sa iba't ibang katutukong wika meron po dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Narito po mga kapatid, tunghayan po natin.
16: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
17: Word of the Day, Security. The state of being protected against or safe from danger or threat. Sa Pilipino ay seguridad.
18: Ang seguridad ng impormasyon ay nagpoprotekta sa datos laban sa hindi autorisadong pag-access.
17: Sa Maguindanao na,
16: Kambantay.
19: Sabab sa Kambantay ka ng mga katigan at awabityala, nakatyakapan sa mga data, kung ka ng mga didate ang makalad sa blon.
16: Sa maranaw na, linding.
19: Sulinding po mga tukatukaw, magkilibas yan sa mga tagutao, uba kasulgi sa daabaon kapaan.
16: Mahaba sa sul, jaga, pangatas.
20: Din pag-atasin mga panghati, makatawang hampanan, makapalimasin mga taulang dalsara, din hahati.
16: Mangsiyakan, jaga. Magjajaga akakahin, nahalian data, amban me dumain jari mga lukayeh. Sa iranon na, kapanaguntaman.
19: So kapanaguntaman ko bitiara, napakaalad ko data, kun ko didait pamakalulog cross.
16: Masinama, pagjaga.
19: Pagjaga mahabar kahinang kaming min unauthorized access.
16: Sang kagantay, kagabantay.
19: Yaga sirabunan, yang yagabantay ng yagapasampay na datos, sikon sa wakibuta na pagtama.
16: Pinigas sa baratagawin. Ibantayang.
19: Formasyon baka bantayan e de data, tidaw na baka ne patut kagadot.
16: Bilarabi, al-aman.
21: Amanul ma'lumati yahmil bayanati miyal usuli gayra musarraf bihi.
15: At ayun na po mga kapatid, ang ating word of the week. Ayan, yan po ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika na meron po tayo dito sa ating rehiyon, ano? At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating trivia. At ang trivia na ito ay parte po ng published na Bangsamoro Autonomy Act. At for this episode ay tuloy-tuloy po tayo sa Bangsamoro Autonomy Act number 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro under the Chapter 8, Section 25. At ito po ay tumutukoy sa other programs and services.
22: Bangsamoro Autonomy Act number 13, Chapter 8, Other Programs and Services. Section 25, Medical, Surgical, Dental Outreach Program. The Bangsamoro Government through the Ministry of Health shall institutionalize medical, surgical, and dental outreach programs for the people in the remote and depressed areas and those areas affected by natural and human-made calamities.
23: الفصل الثامن البرامج والخدمات الأخرى القسم 25 برنامج القوافل الطبية والجراحية وطب الأسنان. تعمل حكومة بنسامورو من خلال وزارة الصحة على إضفاء الطابع المؤسسي على برامج القوافل الطبية والجراحية وطب الأسنان لخدمة السكان في المناطق النائية والمحرومة وكذلك في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية.
15: باقة 13 Admin Code Chapter 8 Pud ang mga programa do mga servisyo. Section 25, ipapadyampay a programa sa kapanggamot at tawa kapangupir at tawa pantag sa ngipan. Sugubil no na Bangsamoro na makapaukit nin sa Ministry of Health, ikanggulalan do kambagalan sa mga serbisyo sa kapanggamot, kapangupir at pantag sa ngipan, ang makanggulalan sa kapasampay para kanong mga magingad lu sa kanong malagin bagangayan ando nga pasangan adalpa ando sa sila nanto ang nasugat ang mga bataluan nung nangadin ando tao ikigalabaklong.
24: Mangapit a programa gumanga serbisyo sa ginta sa ikadupulo agulima. Mga epleo a programa makapantag kumedikal o di na surgical o di na dental. So gobyerno a Bangsamoro bulalan ko Ministry of Health na paliwat ang makaading sa mga epleo a programa makapantag ko medical, go surgical, go dental para ko mga tao ang mababalin sa mawatan a ingat, go margin kasumuan a darpa, go susiran o to ang yasugat a dambuba, go pimbuba ang mga balawla.
25: Sa iranun na Chapter 8, pudpun ang mga pakaragyan ang gumanga serbisyo. Section 25. So kapamulong, kapangupir, dental outreach program. So gobyerno o Bangsamoro makapantag sa Ministry of Health dahit na ingulalan sa mga serbisyo pantag ko kapamulong, kapangupir, agu dental outreach programs para siya kung mga tao amawatan ipagkarabanan ang guka nga pasangan adarpa. Aguso mga darpa anya nga sugat abatalwan aso mga tao bun ikigalabakron.
26: Chapter 8, mabahasa sinama, kabtangan ni programa maka services. Labas sa mga Section 25, Medical, Surgical, Dental Outreach Program. Mabanan pa rin tabang sa Moro, langod na sampay Ministry of Health, tap-tap magpaniya sa programa ni Pagtambar, Pag-opera, magaprograma ni Paglurot Empon. Kaya toongan tabang na ito mabanan manusia maglahat makapukuan, makapaatag makabudburan, unit e magbintas pi ito piili, makadamikian ni lahat toa kajahatan, bay katakahan e sagabala.
0: Baa 13 admin code, rantan walaw idumo sa Sangayunon, Brodrigonan. Taga 25, programang medical, surgical and dental outreach, ibang sa Moro government e, panagaw ng ministry he. If you wek galawohon, patutro tumuman programa kuwa. Brad kagkrandot tifan, para di betaw diyo do tuduk, brabrayo gonon. Brab gonon, naguway di andang marigo di dunya ini. Brab ranigo to.
26: Chapter 8, mga lain na programa o serbisyo. Section 25, programa ng medical, surgical, dental outreach. Yang gobyerno ng Bangsa Moro sa pamagitan ng Ministry ng Medyo na Lawas kay dahit mag-institutionalize ng programa ng medical, surgical o dental outreach supaya sa mga utaw sa tago o mawat ng mga lugar o sa mga lugar na apiktado ng natural o mga bala na iigo ng utaw.
23: Si Bahas Sayakan, tawasan si Kawalu, kasinduehan may programs duk services. Bahagian si Kaduwen Puklime, medical, surgical, dental outreach program. Pamarinta bang sa Morohin silabayan Ministry of Health, suway ngudduk medical, surgical, and dental outreach programs para si may mahadana lumintaway, duk siya-siya may parugalan din. Duk iya may lugar, lamud si may parakala kasigpitan tartanto sinabab, amban kakahinang may manusia mismo.
1: Ayan mga kapatid, at yun na po yung ating trivia. At again, maraming salamat sa ating mga tagasalin na sila po ay talaga namang pinagsusumikapang maisalin ito sa kani-kanilang katutubong wika. At ngayon naman mga kapatid, dumako po tayo sa ating quotable quote. At ang quotable quote na ito ay nagmumula po sa mga butihing BTA Parliament members. At para po sa episode na ito ay magmumula po kay Honorable MP Basit Abbas. At bago po namin ibahagi sa inyo ang kanyang quotable quote, kilalanin po muna natin siya sa pamamagitan po ng kanyang bio sketch. Narito po mga kapatid, panoorin po natin.
2: Member of the Parliament Basit S. Abbas, also known as Front Commander Jannati Mimbantas, is one of the prominent mujahid in the Bangsamoro region. He's serving both as member of the Bangsamoro Parliament and Front Commander of Northeastern Mindanao Front of MILF. He is a younger brother of the great leader of the Mujahideen, late Alim Abdulaziz Mimbantas. Known for his active involvement in various committees and organizations, he is also currently serving as member of the Bangsamoro Parliament, where he plays a crucial role in shaping policies and decisions for the betterment of the region. One of Abbas' notable roles is his involvement in the independent decommissioning body, where he works tirelessly towards the normalization track of the peace process, such as decommissioning of former MILF combatants, contributing to the overall peace and stability in the area. Additionally, he is also a part of the Joint Task Force of Camp Transformation, focusing on transforming former conflict areas into peaceful and productive communities. In addition to his parliamentary duties, Abbas is the founder of BASRAC, or Bangsamoro Assistance and Relief Action Center, an organization dedicated to promoting relief assistance to individuals and communities affected by calamities in the Bangsamoro area. Through his philanthropic efforts, Abbas continues to extend support and aid to those in need. Overall, MP Basit Abbas is a dedicated and influential individual committed to promoting peace, stability, and development in the Bangsamoro region.
1: Ayan, at yun na po yung kanyang bio sketch against the Honorable MP Basit Abbas. At narito po ang kanyang quotable quote from the source language or the English. Ayon po sa ating butihing MP, this is very significant because we feel that both MNLF and MILF are united. We disregard our faction, we put aside our differences and work together for the interests of all Mujahideen and Mujahidat. Ayon po yung kanyang quotable quote. At sabay-sabay po tayong matuto. Pakinggan po natin kung paano po ito isinalin sa iba't ibang katutubong wika. Panoorin po natin mga kapatid.
5: Sa Maguindanaon na,
25: nasisita gid niya kaginayaning sabak nagkagaramta no imagidsa ni MNLF ndo MILF na nagayon. Linipatan ang tanong sa kinadsanggaya. Dagka na tanuya bagilain sumangak kang bibidayan kamid tatabanga tanong ang galbag para sa kanukahanda no langon ng mujahidin ndo mujahidat.
5: Samra na una.
25: Ya namala kaimportante niyan sabab kumagagadam tanong aso MNLF gu MILF na may isa-isa. Datano tagwa sa ginawa so kapaguparak. Pia kalipatan tano so kang bida-bidaan tano na minggalabok tano sa may isa-isa para ko kamapiaan o langwan ang mujahidin gu mujahidat.
5: Bang siyakan, subay inin pinantun manamalan sabab tananam tewe magdarambuwa du isab MNLF du MILFin. Dapat sagad tebi pagtumpuk-tumpukanin, paliras tebi iya pagbidda-bidda tenbi, duk magtabang kitebi ngahinang mamagmumpa at sime mujahidin duk mujahidat tenbi. Sa iranun na,
25: gyan na barapantag sabab sa kagadam tanong imagitsan anya magayon so MNLF agu MILF. Yakandayan tanong surakitano alumpukan, linipatanan tanong surakitano akam bibidaya, agumid tatabanga tanong unggalabak para sa kagkapyan ulangon o mujahidin agu mujahidat.
5: Sinama?
26: Ito na ya parkala takka takisa kami subay kapag di tayo pikilan doya MNLF naka MILF. Mahana paruli kami ya tumpukan kami, misan kami mbabe magdalawa-dalawa, makasubay kami magtabang-tabang, hasupaya mba na niya kasusahan, lasig balik ya kamemon mujahidin makamujahidat.
5: Sangkagan kay?
25: Baling kabarapantag sidi, sabab gudam nami nagunawan na yung kasambok yung MNLF au MILF. Bukon nami pigapansin yung kanami pangkatan. Pigabaliwala nami yung kanami mga pagkatuna-tuna au yung tinabangay supaya sang interes ng ubos ng mujahidin au mujahidat.
5: Dib ti duraye?
0: Ni tooweg iraifiyo. Igitadama kaya sa gilob MNLF, brab MILF, ikasabanin. Datulan kay idik kagay paksyon. Tanagay sa liyo na baka tome kasagiyo, brab kasatobong, para nabay kataya ay kluhan ay de mujahidin, brab mujahidat.
5: Bil Arabi?
23: Inna lihada al-hadaf ahamiyatan balikatan liannahu yuakidu anna wahdata as-saf bayna jabhat tahrir muro al-islamiyati wa jabhat tahrir muro al-wataniyati asbahat aqwa min ay khilaf. Faqad atharna tajawuz al-intiamaat al-fasailiyati wa wada'na kullu ma yufarriquna khalf zuhurina. Pinatakata fa saffan wahidan li khidmati maslahat jami'il mujahidin wal mujahidat.
1: Muli, maraming salamat sa ating mga masisipag tagasalin ano sa kanilang pagsali nito sa abot ng kanilang makakaya ano. At dahil diyan mga kapatid, diyan na po nagtatapos ang isa na naman po makabuluhang talakayan dito po sa ating programa na nasa 86th episode na po no ng Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas at ang inyong pakikiisa at ay nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang natin binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito po ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong lingkod, Norin Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
6: At yan po ang Kapatid Language Connect, isang programang para sa lahat ng Bangsamoro. Nasa loob man ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o nasa labas ng core territories o nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, ang Translation and Interpretation Division ay may Arabic at Filipino bilang national languages at Maguindanao, Ranao, Iranun, Yakan, Tausug, Taduray, Sinama at Kagan bilang mga lokal na wika ng rehiyon.
3: Yon, maraming salamat din sa ating mga kasamahan from the Kapatid Language Connect. Anyway, eto muna ang ating adhan para sa ating Aisha. Oras yan dito sa Metro Manila.

0: Mashallah, alhamdulillah. It's now 7:56 in the evening. At sa mga oras na ito, balik-balita muna tayo.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Senador Chiz Escudero, maring itinanggi naman ang akusasyong isa siya sa mga nahatiran ng mali-maletang kickback ng mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Alamin natin ang balita niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
2: Radyo Pilipinas. Report. Inugunaan ni Senador Chiz Escudero ang aligasyon ng 18 ex-bodyguards si dating Congressman Zaldico na nakatanggap umuli siya ng mali-maletang kickback. Matatandaan sa isang press conference noong nakaraang linggo, dalawa sa sinasabing dating bagmen ni Co ang nag-akusa na naghatid sila ng 4 na maleta na naglalaman ng pera sa bahay ni Escudero sa New Manila, Quezon City. Pero sa kanyang podcast, giniit ni Escudero na mali ang address na nakuha ng 18 ex-bodyguards. Giniit rin ni Escudero na matagal na silang hindi okay ni Co at maraming tao ang nakakaalam nito kaya imposible niya ang akusasyon. Question rin ng senador ang timing ng paglalabas ng aligasyon na anya'y nangyari matapos siyang sumama sa Senate Majority Block. Anya, kung may sapat na ebidensya ang mga nag-aakusa, ay mas mabuting magsampa sila ng affidavit o formal na reklamo sa halip na magdaos ng press con. Narito ang bahagi ng pahayag ni Escudero.
3: Hindi na ako nagulat, pero tahasan kong sasabihin hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Co sa mahabang panahon at maraming nakakalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko nagkakorek address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila.
4: Sumempo din kasi nung pagkaka-appear ko nung June 3 para nga makapagpatuloy na ng trabaho ng Senado. Pero kahit sa press con, kung talagang may rason, edi maghain ng affidavit, maghain ng reklamo para masagot, para mapawalang visa o masabing walang katotohanan yan.
2: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Nympha. Pilipinas at bansang Egypt naman nagbubukas na ng mas malawak na kalakalan sa fertilizer at tuna. Alamin natin yan mula sa ating kasamang nagbabalik, Ray Ferrer. Ray!
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas sa pinalalakas na Pilipinas at Egypt ang ugnayan sa agrikultura na nakikitang magbubukas ng bagong supply ng fertilizer at mas malaking merkado para sa mga produkto ng bansa. Bukas si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. sa mas malalim na partnership na magpapalakas sa seguridad sa pagkain at kita ng mga magsasaka. Isa sa pangunahing tatalakayin ang posibleng long-term supply na fertilizer mula sa Egypt, isa sa malalaking producer nito sa buong mundo. Pinag-aralan ng Department of Agriculture ang mga oportunidad at posibleng kasunduan sa mga fertilizer manufacturers para sa importasyon. Sa larangan ng export, interesado ang Egypt na mag-angkap ng Philippine tuna, isa sa pangunahing agricultural exports ng bansa. Isinusulong din na Pilipinas ang mas malawak na access para sa saging, mangga, diog at iba pang prutas sa Egyptian market. Patuloy ang kooperasyon ng dalawang bansa para sa halal development at iba pang agricultural initiatives na magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray. Samantala, sa iba pang balita, eto, dako naman tayo sa Zamboanga, Sibugay. Konstruksyon ng multi-purpose building sa South Mapang Rizal, Zamboanga del Norte, natapos na ng DPWH Region 9. Alamin natin ang balita niyan, live na live, mula sa ating kasamang si Lesti Cubol. Lesti!
1: Radyo Pilipinas. Report!
6: Natapos na ng Department of Public Works and Highways Region 9 or DPWH 9 ang konstruksyon ng isang multi-purpose building sa barangay South Mapang sa bayan ng Rizal, Zamboanga del Norte. Ang implementasyon ng proyekto ay pinangasiwan ng DPWH Zamboanga del Norte, 1st District Engineering Office. Ipatupad ang naturang proyekto upang tugunan ang pangailangang natukoy na mga opisyal ng barangay para sa isang moderno at maayos na opisina na nagtataguyod ng kahusayan, pagiging epektibo at mabuting paghahatid ng pampublikong serbisyo. Sa pagkakompleto ng proyekto, ang opisyal ng barangay at residente sa South Mapang ay nakikinabang na ngayon sa isang moderno at mahusay na pasilidad na nagpapaganda sa paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at sumuporta sa iba't ibang aktibidad at programa ng komunidad. Alinsunod sa pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang serbisyo publiko at pakikilahok ng komunidad, patuloy na binibigyang prioridad ng DPWH9 ang pagtatayo at pagpapahusay ng mga multi-purpose building upang suportahan ang mga lokal na komunidad at isulong ang inklusibong pag-unlad sa buong Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, sa Destiny Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Leslie Cubol. At syempre, dyan nagtatapos ang hanay ng ating mga balita at ang ating episode for the Kapatid on a Wednesday dito sa ating Salam Radio. Maraming salamat. Syempre, sa ating mga engineers, Matet Segovia and Sir Marvin Tulidana, at sa ating mga executive producers, nariyan ang ating mga kasamang sina Ice Adan Isabel Silang, at syempre, Ma'am Jamie Quinto, thank you so much. Inshallah, another episode na naman po ang pakabangan bukas. Ayan, kaya tutok na po dito sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong lingkod, in behalf of my partner Norz Maging Danaw, na kailangan umexit dahil may emergency. Ang inyong lingkod, Princess Habiba Sarip Paudak, it's now 8:02 in the evening.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Yeah.

0: Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work,
1: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pumunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Ayan. Kita na ba tayo?
13: Hello?
12: Hello, magandang gabi Pilipinas. Nandito na naman po tayo, Miyerkules ng gabi dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ako, si Rod Musa. At tayo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital sa FM band naman. At live na live po tayo ngayon sa FB page at YouTube ng Radyo Pilipinas. So, yan, abangan niyo rin po kami. Napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box, Channel 45 to 49. At ngayong gabi po, napaka-special ng gabi natin. Mayroon tayong special guest ulit. At tayo ay

0: Mag-uusap ng konti sa mga current events na nangyari dito sa Pilipinas at magbibigay tayo ng panibagong kaalaban kasama ang ating very very special guest na mga 6'2 po yung height ng ating special guest. So abangan nyo po. Pag-usapan muna natin no, yung patuloy na pag-recover ng Mindanao, Jensen at Sarangani sa ating mga kababayan na nasalanta ng lindol 7.8. Nakakalungkot nga po, nasa 30 plus daw po yung namatay at tayo po ay nakikiramay sa mga naulila nitong mga kababayan natin at tayo po ay nagdadasal sa mabilis na paghilom ng ating mga kababayan dyan. At isa pang balita, syempre narinig naman po natin yung nangyari nung Lunes, kaming dalawang kabataan ang namaril. At ito'y dulot ng karahasan. Sabi nga, bullying daw. Maraming nasasabi na karahasan dahil sa paglalaro ng online games. At dapat po managot yung mga nagkasala at yan po. Pati yung mga napagkuhaan nila ng baril. So yan, pinapanalangin din natin yung hustisya dyan sa ano na yan, sa balitang yan. At yan, dumako na tayo sa ating special guest, no? Papakilala ko lang po. Si Coach Ronan Borja, isang financial literacy advocate at isang trading educator at entrepreneur. So, Coach Ronan Borja, welcome to the program.
1: Hello, good evening. Good evening sa mga nakikinig sa atin ngayon, no? I really appreciate for inviting me dito sa ating programa dito sa radyo.
0: Ayan, salamat. And baka may gusto kang batiin yung mga kasama mo dito sa studio.
1: Ayan, mga kasama ko ngayon dito sa studio, tatlo sila. Mayroong Miss Universe Philippines noong 2022. Meron tayong videographer at meron tayong former professor. Ngayon, sa sales na siya. Ayan. Sa internet service provider.
0: Ayan, sobrang ano, may parang baka maraming na-curious kung sino yung Miss Universe, ha? Pero anyways, dumako tayo sa unang topic natin kasi napaka-importante nito, lalo na sa mga kababayan natin na nahihirapan sa buhay or dun sa mga interesado na matuto itong topic natin ngayon, which is financial literacy. So, Coach, ano ba yung financial literacy in your own understanding and how do you explain it to our kababayan?
1: Ito yung pagkaalam ng paghawak ng pera, paggugol ng pera, paggastos, pag-iipon, at sa pagmamanage mismo ng ating kinikita. Mahalaga na meron tayong financial literacy dahil sa panahon natin ngayon, dahil sa krisis na nangyayari, lalo na sa ating bansa, kailangan may alam tayo na hindi tayo nagre-rely in just one source of income. Meron tayong ibang sources of income pa. Kaya mahalaga na may financial literacy tayo, lalo na hindi ito tinuturo sa mga eskwelahan, kahit sa ang panig ng bansa. Walang financial literacy na subject doon.
0: Oo nga, parang hindi yan masyadong tinuturo sa school. At balita ko lang, may mga ginagawa na namang hakbang yung BSP at saka national government sa paglalagay nitong financial literacy sa mga junior at senior high school. So, abangan natin yung mga progress sa ganyan. And ano ba yung pinakamalaking financial mistake ang nakikita mo dito sa mga Pinoy sa mga Pilipino at saka yung mga ano naman natin sa community natin ng mga Pinoy traders, yung mga pumupunta agad sa automated trading without understanding the basics at kung paano gumagalaw talaga yung market, ano yung nakikita mong mga mistake na ginagawa nila?
1: Ngayon, dumako muna tayo sa mga tao talaga na hindi naman marunong sa trading, yung basic lang at mistake na kalimitang ginagawa nila. Kapag sila ay kumikita, kalimitan ay ginagastos agad nila. Kaya wala agad sila natitira sa kinikita nila. Hindi sila marunong mag-save, hindi sila marunong mag-invest. Kaya nga may kasabihan, di ba? Millionaire now, pulubo later. Ayan, yan yung pinaka-mistake na kalimitang ginagawa ng mga Pilipino na sa paghawak ng pera, yung impulsive buying, yan pa yung isa. Kapag kami nakitang magandang bagay, bibilin agad, hindi muna pinag-iisipan kung kailangan ba to o baka namang gusto ko lang tong bagay na to. Minsan dahil lang sa wants natin kaya natin binibili yung bagay, lalo na pag nakita natin 11-11 or sale, bibilin agad natin. Hindi katulad ng kapag kailangan talaga natin, ayan, tsaka natin bilin. Pero yung luho lang talaga, pag-isipan muna. Kaya nga naalala ko yung sinabi sa akin, dahil kasi nag-guest sa podcast ko yung international best-selling author nung nagkaroon dito ng National Achievers Congress, si Ken Honda, yung author ng Happy Money na libro. Kung may mga nakikinig sa atin ngayon na alam yun at kilala si Ken Honda, ang sabi niya sa akin nung in-interview ko siya, kapag kami nakita kang magandang bagay, ay pag-isipan mo muna, balikan mo kinabukasan. Baka naman kasi talagang na-impulsive buyer ka lang na decision mo dahil lang sa emotion mo, lalo na pag nakita mo na iisang slot na lang at wala na daw, natitira pa. Limited edition lang, pwedeng maubos. Na ginagamitan talaga ng scarcity at ng urgency ng mga salesperson, strategy yan para mapabili talaga tayo. At sabi sa akin, balikan mo kinabukasan. At pagbalik mo kinabukasan, pag-isipan mo mabuti kung bibilin mo ba talaga, kailangan mo ba talaga, balikan mo next week. Tignan mo ngayon kung kailangan mo o baka naman nagkaroon ka lang ng emotion para bilhin yung bagay na yun.
0: Gets ko yun. Parang napanood ko na yun na mga persuasion technique, scarcity and
1: urgency.
0: Urgency, sense of urgency na marketing strategy. Eh tayo, madali tayong mga Pilipino, hindi natin masyadong alam yan, talagang madali tayong mapabili, especially dun sa mga pinagkakatiwalaan na natin. So, yan. Magandang advice yan, Coach, regarding sa impulsive buying.
1: Uh-oh.
0: So, na reason din kung bakit nauubos yung pera ng mga tao at dahilan kung bakit sila nahihirapan. So, alam ko, ano ka rin, technology and automation expert.
1: Ayan, oo, yan yung pag-usapan natin.
0: Ano yung pinaka-importanting criteria ang dapat hanapin ng isang trader sa automated system bago siya mag-invest ng pera or magtiwala dito? Kasi meron ka maraming scam, no, sa trading space ngayon.
1: Yes.
0: At lalong yun yung nagpapasama sa industry na kinabibilangan natin.
1: Ayan. No. Sa mga hindi pala nakakaalam na forex trading din kasi ang ino-offer natin ay coaching din program natin yan, no. Bukod sa financial literacy ang pinag-uusapan natin. Pagdating sa forex trading, since ang forex trading ay isa sa maraming ways para kumita ng pera. Maraming gumagamit sa forex trading as a scam para makuha yung pera ng mga tao at hindi ibalik. At kung pag-uusapan natin kung paano natin mapapatunayan na yung forex trading ba talaga ay scam o hindi, ay kung tama at legit yung broker na papasukin mo. At ikaw mismo yung may hawak ng fund mo. At hindi mo ipapatrade sa iba. Ikaw lang ang pwedeng mag-withdraw, ikaw lang ang may hawak ng pera. Doon natin masasabi na legit ang trading, depende mismo kung legit ba yung forex trading broker. Kasi hindi ka pwedeng mag-trade kapag ka walang broker. Eh. Same din sa real estate. You cannot buy a real estate if there is no real estate broker. Sa same din sa forex trading. You cannot trade without a forex broker. Eh kung uusapan, iskam ba talaga yung mismo forex? Of course not, because forex stands for foreign exchange, 'di ba? Yan yung palitan ng dollar, 'di ba, ng euro, ng mga pera sa iba't ibang bansa. Hindi talaga iskam 'yan kasi kikita lang naman talaga tayo diyan kapag ka tama yung analysis natin, kaya mahalaga na marunong tayo ng technical analysis at fundamental analysis para alam natin kung tataas ba or bababa ba. Pwede tayong kumita doon. Doon tayo kumikita sa forex trading.
0: And ang forex trading, no, Coach, it's $1 trillion a day industry. So marami nagpapalitan ng pera kahit banko, insurance. So dapat talaga aralin lang kung bago pumasok, sabi nga ni Chinggitan, do your due diligence, 'di ba?
1: Tama.
0: And Coach, since nabanggit mo naman ikaw ay isang trading educator, paano mo ine-educate yung mga students mo na mag-balance ng emotional decision making sa manual trading or data-driven approach sa mga automated system na tinuturo mo? Which do you personally teach ba? Diba, morely automated ba or manual?
1: Since I'm an advocate of automation at ginagamit natin ang automated trading system para ma-automate at ma-lessen ang effort natin at time natin, but at the same din ang maging profit natin sa pagdating sa trading. Yung tinuturo ko sa mga nag-e-enroll sa program at sa mga nagpapa-automate ng trading ay dapat aralin din mabuti yung manual trading. Hindi kasi pwedeng basta ka nalang papasok sa isang bagay na kahit automated pa yan, kahit na legit pa yan, kung wala kang alam, matatalo at matatalo ka pa rin at magiging sugal pa rin yan. At kung sa manual trading naman, sabihin natin, pagpasok mo sa manual trading, magiging sugal pa rin yan kung basta ka nalang papasok at hindi mo rin alam kung paano talaga mag-trade. Kaya nagiging sugal ang pagte-trade sa Forex. Kaya marami nasusunog, majority ng mga nagte-trade sa Forex, nasusunugan ng kapital. At ngayon, isisisi nila dahil sa natalo sila, hindi para sa akin tong trading. Or baka scam tong trading. Kasi lagi ako natatalo, lagi ako nasusunugan. Baka may manipulation dito na nakikita, nababasa yung galaw ko. But in reality, para magkaroon ka ng emotional discipline, magkaroon ka ng emotional resilience, because in Forex trading, it's about 80-20, 80% psychology, 20% execution. Dapat marunong ka mag-analyze muna, technical and fundamental. That's 20% for the execution. But when it comes sa psychology, sa 80%, dapat meron kang tinatawag na trading plan. May checklist ka muna kung mag-i-enter ka ba dito or hindi ka mag-i-enter. Hindi basta-basta enter ka kaagad. Kundi, sugal yan. Hindi mo sinunod, hindi mo finalo yung trading plan mo. Kaya mahalaga, meron kang checklist, meron kang journal, meron kang step-by-step process, confluences, confirmation, bago ka mag-enter at bago ka mag-exit.
0: Ayan, thank you, Coach. Sobrang halatang halata yung, alam mo, yung knowledge mo and expertise mo dito sa topic natin ngayon. Ha? Hindi madalas na ano sa ating programa itong mga ganitong pag-uusap kasi nga, yung mga Pilipino, ang alam lang kasi is school, pagkatapos ng school, magtatrabaho, and trabaho lang, di ba? Hindi na i-explore yung ibang opportunity na nakikita natin. Galing pa nga sa Amerika itong ano, yung mga companies sa iba't ibang bansa, mga first world country. So, hindi siya madalas na pag-uusapan dito. Kaya good thing, di ba, marami ng mga lumalabas na educator na tulad natin na nagtuturo about this kind of industry, and we're looking forward na magkaroon na rin talaga ng regulatory body na rin dito sa Pilipinas. Kasi yun na lang yung kulang eh, no? Dumadami ang community, dumadami ang tao sa trading industry, pero yung regulations na lang, no? Para mas ma-take advantage pa ng mga trader yung ano nila, yung mga ginagamit nilang broker, at mas maintindihan nila, mas marami pang mag-educate sa mga Pilipino. And Coach, di ba, entrepreneur ka rin sa trading. So, nakita mo yung evolution ng manual, tapos ngayon automation. Ready na ba yung mga Pilipino traders mentally and financially para i-embrace tong automated trading, or malayo pa tayo?
1: Dalawang sagot dyan. Ready at hindi pa. Depende kasi, kung wala kang alam sa trading, hindi ka magiging ready para ma-automate. Wala kang knowledge dyan eh. Kaya nga ang lagi natin tinuturo, alamin mo muna yung Forex trading bago mo ma-automate. At kung beginner ka pa lang, habang nag-aaral ka mag-trade, maganda rin na may automated trading ka na, yun ay mag-aral ka at aralin mo mabuti ang Forex trading. Dahil hindi naman magkalaban ang automated at Forex trade, di ba, at manual Forex trading. It's just that kailangan, alam mo, kung hanggang saan yung limitation ng automation para maging supplemental talaga sa pagte-trade natin. Maging maganda ang combination ng manual at automated. Kasi pag tayo ay gising, pwede tayo mag-manual. Tayo yung nag-a-analyst ng market eh. Ang kagandahan naman ng automated, may automation ka na i-implement, is kapag ka natutulog ka or kapag ka busy ka. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon gising tayo, or hindi sa lahat ng pagkakataon meron tayong time para mag-analyze ng market. Kaya mahalaga din na alam mo rin kung paano ma-automate ang pagte-trade mo. So ang sagot ko, ready tayo in a sense kapag alam natin ang Forex trading, at hindi tayo ready kung wala talaga tayong alam, basta na lang tayo mag-automate. Basta ang para sa akin, ang definition ng automation is anything that is manually repetitively, it's time to automate.
0: So dapat talaga alamin yung Forex basics at saka mag-aral din ng manual bago pasukin yung automation, kasi hindi rin 100% ang strategy ng mga automation na yan at tinatawag nga natin, 'di ba, mga bots.
1: Yes, so, exactly.
0: Pwedeng nagbabago ang market, nagbabago ang galaw ng bawat currency. At naka-base naman yan sa pag ano rin ng mga iba't ibang bansa. So, sa mga interest rate nila, sa mga nangyayari sa bansa nila, doon tumataas o bumababa yung currency.
1: Yes, correct.
0: So, marami pang kailangan aralin ng mga Pilipino. Pero marami, good thing na nandito kayo, coach. Tsaka yung mga ano natin, Miss Universe na BDM.
1: Yan, oo. Mahalaga yan eh. Yan yung ating yung mga, visual, di ba?
0: Oo. Parang kumukuha talaga sila ng mga Miss Universe sa mga broker para mas ma-promote pa itong industry natin.
1: Yes, it's another strategy because it's much more converting if you're going to hire a someone who has a pleasing personality, di ba, compared to someone na wala lang. Mas malaki impact nun, factor. Di ba? Kaya yan ang ginagawa nila ng kalamitan. Hindi lang naman sa Forex, diba? Kahit saan siguro, diba? Ba real estate, diba? Agency, insurance.
0: Lamang
1: talaga. Oo.
0: Lamang may pleasing personality pala.
1: Yes, exactly.
0: So, last question, coach, no? Since financial literacy, expertise mo, tsaka technology, automation, education, kung ikaw ang tatanungin, anong advice yung bibigay mo sa isang Pinoy na gustong magsimula ng trading ngayon? Mag-manual ba muna o mag-automate agad? And what's the reason? Kung ano sagot mo doon, coach?
1: Yes. Anyone, lahat tayo nag-start sa alphabet, ABC, same din sa forex trading. Mag-start tayo sa basics, fundamental and technical. And pagdating sa technical, once you already know the basics and understand the basics, you must learn a specific strategy and master it. Be so good at it.
0: Mm-mm.
1: At the same time, pagka master mo yan, pwede mo na rin ma-automate yan. Kailangan mo lang talaga matuto din na mag-code or mag-program or kaya kung meron naman na EA na same din sa mismong strategy na ini-implement mo. Pero again, wala namang 100% na profitable na strategy rin. Kaya lahat ng trader kahit na profitable sa trading, natatalo pa rin at natatalo. Ang pinaka-important dyan, yung risk management, kahit na may mga talo tayo, ang pinakamahalaga, yung panalo pa rin natin. Kung mas malaki ang panalo compared sa talo. Kaya ang pinaka-advice ko, aralin mabuti ang trading, maging magaling sa trading, huwag matakot magkamali. At yes, i-expect mo na matatalo ka sa umpisa dahil sa bago ka pa lang sa trading. At talaga naman, kahit naman expert ka na sa trading, natatalo pa rin. So how much more kung baguhan ka pa lang? Basta make sure lang na makabuo ka ng trading plan at yung trading strategy mo, just focus on it para masundan mo yun kahit na may talo ka, hindi ka magsisisi. May risk management ka eh. Meron kang take profit, meron kang stop loss. So, yan yung mga advice ko pagdating sa forex trading. So, forex trading is just, for me, it's a bare minimum, it's non-negotiable that anyone should learn and should understand. Para sa akin, dapat kahit sino marunong sa forex trading. Kasi it's a life skill. It's a skill that, it's a high income skill na dapat alam din natin. Because in trading, we can become more disciplined emotionally and physically. Dahil ang trading kasi more on emotions talaga and more on psychology yan. Kaya, diyan din mahahasa yung resilience natin pagdating sa emotions natin. Na hindi ka pwedeng basta ka nalang ma-depress. Hindi ka pwedeng basta-basta nalang magpapanik or may stress. Dapat regulated ang emotions mo. Dapat may patience ka. Dahil ang trading is about patience. Hindi ka basta lang bara-bara, magiging sugal yan. May patience ka, may discipline ka. In that way, may implement mo rin yan, hindi lang sa trading, kundi sa kahit anong aspect, kahit anong factor sa buhay mo. Kapag ka, mataas ang emotional quotient mo at di-discipline ka, may patience ka. Yan yung isa sa mga takeaway ko nung nagsisimula pa ako sa trading. Yung naging journey ko eh. Na ito palang bagay na to. Emotions mo talaga yung kalaban mo. Kaya dapat emotionally discipline ka.
0: So bago tayo mag-break, coach, i-share ko lang, no? Ronan Borja ba yung isi-search ng mga taong interested matuto nung tinuturo mo as a trading educator. And, ayan, pakita ba natin yung ano? Kasi wala tayong poster ata, coach, eh.
1: Ayan, wala tayong poster.
0: Pa-search, i-plug mo na lang, coach, yung community mo, tsaka yung Facebook profile mo.
1: Okay, to anyone who wants to discover how to automate forex trading using automated trading system and become profitable, even while you're away or even while you're sleeping, kahit na conservative yan, slowly but surely, supplemental sa manual trading mo, I would like to invite you to join my live webinar. No, Ronan Borja, just follow me on Facebook. Yan yung aking pangalan, Ronan Borja. And I'm also a content creator, by the way. So makikita niyo yung mga post ko dyan. No? Hashtag Ronan Borja. Yan yung ating profile dyan. So basically, our purpose is to help Filipino people to automate their trades with lesser time and effort, but by producing maximum results but with minimum effort.
0: Ayan, salamat coach. So ayan po, Ronan Borja po yung hanapin sa Facebook, and may website ka ba coach?
1: Yes, I have a website, ronantrader.com/webinar, yun yung ating landing page. And then ngayon autoforexsystems.com para ma-secure nila yung slot nila if magjo-join sila sa ating live webinar. So we're going to be live ng Friday, no? Magla-live tayo ng Friday. So ayan, sa lahat ng mga gustong ma-automate yung pagte-trade nila, no? Just follow me. And if you also want to learn more about financial education, no? Yan yung mga content natin para ang mga Pilipino hindi lang matuto sa trading, kundi magkaroon din ng kaalaman sa pag-handle ng pera, dahil yun yung pinaka-importante. At dapat meron tayong high income skills. In that way, we can generate more, we can earn more once we grow ourselves, once we grow our knowledge and skills. Because ito yung last but not the least na pinaka-tumatak din sa akin. Knowledge is not power. Knowledge is only a potential power. And it only becomes power once you apply it, once you master it, once you implement it.
0: Ganda lang, coach. So, ayan, sana po marami po kayo natutulan sa unang kalahati ng ating programa. At tayo po ay mag-break lamang po ng konting minuto. At abangan niyo po uli kami dito lang sa... Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
5: prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
6: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
5: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ayan, time check, 8:37 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. At uli, napapanood po tayo sa Facebook at YouTube Live ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital FM band at Channel 3 sa TV Plus at the For the Box Channel 45 to 49. At kasama po rin po natin si Coach Ronan Borja.
1: Hello!
0: Ang ating, aside from coach, ay isang financial literacy advocate. So sulitin po natin siya, no? Tatanungin na lang po natin siya para makapagbigay pa ng value sa ating mga manonood at tagapakinig ngayong gabi. So as a financial literacy advocate, Coach, ano ba yung nakikita mong mga problema or mga limiting beliefs ng mga Pilipino pagdating sa pera or kaperahan?
1: It all starts with the mindset of when it comes to money, di ba? Kung mali ang mindset natin, ang iniisip natin, money doesn't grow on trees, or money is the root of all evil, money is bad, or money is hard to earn, that will be our reality. Because what we believe will be our truth and it will be a reality. Because the formula of the result is thoughts lead to actions, ba? Feelings, actions to results. So if our mindset towards money is entirely different or against money, money will run away from us. Mm. Let's treat money as a human being. Money, the more we chase, for example, diba, kung lalaki tayo, the more na hinahabol mo yung babae, sa tingin mo, lalapit sa'yo o lalayo sa'yo?
0: Lalayo.
1: Lalayo sa'yo. Tatakbuhan ka. Hinahabol mo eh. Same din with money. The more you chase money, the more it will run away from you. Mm-hmm. So instead of chasing money, just like how people or males chasing girls, why not attract money? Mm-hmm. Become a magnet. May kasabihan nga, don't chase butterflies, build a garden. So, mm-hmm. money will come to you, it's not you who will come to money. Yan ang principle pagdating sa pera. And there are two emotions pagdating sa money. Merong tinatawag na happy money and unhappy money. We should be grateful and happy, not just when we are earning or receiving money. Mm-hmm. But also, we should be thankful even while we're spending money. Yun pala. Because the more we are grateful for the money that we have, the more money will come to our life. It's about law of cause and effect eh. The more we are grateful, the more we are thanking the money, because money came to us, meron tayong pangbayad ng bills, meron tayong panggasto sa araw-araw. Instead na pagka gumagastos tayo, ang emotions natin malungkot, depressing, or may takot, matatakot tayo. Baka wala na tayong kitain, kaya may iba-ibang personality sa pera, pagdating sa pera. Dapat maging grateful tayo, because it's about energy. Money is an energy. Money is a form of energy. So the more we emit positive energy, the more we will attract money. And the more money will become good to us, because that's how we treat money. We are not treating money as evil. We are not treating money as hard to earn, but we are treating money as a tool so that we can use our money, number one, to grow ourselves, to grow our skills, to become a better version of ourselves, and to grow more money. So we can also leverage money to make more money for us. So we shouldn't rely on just one source of income, but to earn more and use our money, leverage our money, so that we can have a system that will grow more money for us. Kaya yung iba, from employee, I don't know if you're familiar with cash flow quadrant, kung meron dito mga nakakapakinig sa atin, na familiar sa libro na Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, meron tinatawag na cash flow quadrant. Na lahat tayo nag-i-start sa employee, di ba? Na we are working for money. We are converting our time for money. Because our time is our currency. Yan yung unang-unang currency na meron tayo eh. Time. And once we convert our time for money, in that way, once we have money, we can leverage our money to make more money so that we can have more time for us to make more money. Just that is the cycle. Kaya from employee, you become self-employed because nagkaroon ka ng small business. But it doesn't mean that you're a business owner once you already have a self, once you are self-employed or you have a small business. Because once you are still working for your business, you're not a business owner. You're an employee for your business. So from employee to self-employed or small business owner, and then papunta na ngayon sa business owner. When, only when, na hindi na ikaw yung mismong nag-work at nag-grind, meron kang na-leverage pa. Maybe that's just money, but also someone. You hire people to do the work for you. So in that way, you can have more time with yourself. And once you have more time with yourself, pwede ka pa ngayon makapag-develop pa at ma-improve pa yung business mo. Kasi kung wala kang time, kulang yung oras natin. Kaya nga, ikaw ba, tatanungin kita, naniniwala ka ba na time is the most valuable asset na meron tayo?
0: Yes naman, Coach. Yeah. Tsaka, dun sa mga sinabi mo, Coach, ang daming reference ako nakuha doon kasi parang narinig ko na siya sa mga libro na nabasa ko na rin sa paggamit ng pera bilang leverage, di ba? Sa Richest Man in Babylon, sinabi yan, kailangan mag-work sa iyong pera. And daming reference na parang narinig din natin sa parang naririnig lang natin sa mga paid seminars talaga eh, no? Yung mga tinuturo mo ngayon, Coach. So, napakaganda. Sana maraming nakikinig. Tsaka, isa sa mga dahilan kasi na hindi pinag-uusapan yung pera dito sa Pilipinas is yung akala nila, yung verse na money is the root of all evil is yun talaga yung nakasulat sa verse, pero hindi naman yun eh. The love of money is the root of all evil. So yung love, pag medyo greedy ka na, ginagamit mo na sa masama yung pera. And money is neutral, di ba? So, yes. Nabanggit mo, coach, yung personality. Ano-ano ba yung mga money personality na meron, na alam mo or pwede mong i-share?
1: Ang alam ko lang na money personality kasi ang dami. Number one, saver, kasi I was a saver before. Na may takot kasi ako na baka mawala yung pera sa akin. At number two, yung spender, yun yung mahilig gumastos ng pera. Maybe nagkaroon niya ng trauma before sa pera or mula sa pagkabata. Kasi lahat naman yan ng ginagawa natin at personality natin, laging may cause yan. At merong pinaggagalingan, may pinagmumulan. Spender naman is ubos talaga kapag kumikita. Wala na natitira. So meron naman tinatawag din, nung naalala ko, nabanggit din sa akin, no, Miss Universe kanina, di ba? Yung builder daw. Iba daw ang builder sa saver. Kapag ka builder ka, ginagamit mo yung pera para mag-grow pa ng maraming pera. Yan yung pinakamagandang personality na dapat meron tayo at tinataglay natin. Na ang pera kasi, it's only a tool. It's only a tool. Lahat tayo kasi, may time. Kanya-kanya tayo, 24 hours. Parehas lang naman, may 24 hours ang tao. At meron din tayong kinikitang pera. Pero bakit yung iba malaki kinikita? Bakit yung iba maliit ang kinikita? It's about how we use our time and it's about how we use our money. Doon nagkakaroon ng difference. And then, another thing din na misconception, no? Na meron kasi karamihan, alam nila yan, na yung mga kakilala nila, experience yan eh, ng karamihang mga tao eh. Uy, nagbago na yung kaibigan ko. Kumo yung mama na, hindi na ako kilala. Nagbago na siya. Nabago na siya ng pera. But in reality, hindi yung pera ang nakapagpabago dun sa tao. Because money is only an amplifier of who you really are. So kung bigla siya naging mayabang, hindi dahil sa nagbago siya, kundi baka yun talaga yung totoo ugali niya. Lalo lang lumabas. Nakapagyabang lang dahil may napagyayabang na. Wala lang mapagyabang na, kaya hindi mayabang. Pero ngayon may pera na siya. Ayan, flex-flex na. Ang yabang, huyo ka na ngayon, hindi na kita kilala. Dahil yan pala talaga yung totoong ugali niya. Pero kung sa kaibang dako naman, yung mabuti ang puso, matulungin sa kapwa, bakit nung pinayaman siya, lalo siyang naging mabuti sa kapwa niya? Yan yung proof eh, na money is only an amplifier. Yun talaga yung nagpapalabas ng totoong ugali natin at kung sino talaga tayo. Kaya yan yung misconception, hindi nakakapagpabago pera. It's either lalo kang magiging mabuti, lalong magiging productive yung magagawa mo. Kasi tool kasi ang pera eh. Mas marami kang resources, mas capable ka of doing a lot of things. Or, baka gamitin mo sa masama. Katulad yung nabanggit mo kanina. Baka ipagyabang mo lang, ipang-flex mo lang. So, it's only an amplifier. I-emphasize lang niya, i-highlight lang niya kung sino ka talaga.
0: Tama, tama. So, ayun coach, parang malapit na rin tayo matapos. Meron ka pang gustong i-share about sa financial literacy?
1: Ayun. Ang last na ma-share ko lang, kasi lahat tayo may kanya-kanyang kita, magkano kinikita natin, yung iba mataas ang sweldo, yung iba mababa sweldo, pero yung iba, karamihan, feeling hindi pa rin nila enough. Regardless kung magkano kinikita mo, basta magtabi ka lang ng magtabi kahit 10% or 20% yan per month. Na, huwag mo isipin kung magkano yan. Because it's about how we treat our money. Kung para sa atin, enough na ba ito or hindi pa, it's about how happy we are then kapag ka nakakatanggap tayo ng pera. Yung iba, very satisfied na, very happy na sila kahit na magkano lang, napagkakasya nila dahil mababa lang din expenses nila eh. Pero yung iba, bakit mas malaki nga sweldo nito? Bakit parang mas mahirap pa rin to? It's because siguro, mas malaki yung expenses niya. Habang tumataas ang sweldo, tumataas din ang expenses. So, yun yung advice ko. Kapag tumataas ang sweldo, huwag mo naman pataasin yung expenses mo.
0: Focus lifestyle lang. Inflation.
1: Lifestyle inflation. Yes.
0: Sumasabay sa kita. So, yan yung mga karamihan ng problema ng mga first-time workers siguro, tsaka mga bago pa lang, bagong promote, di ba?
1: Yes.
0: So, yan. Salamat, coach. Ha. Grabe, ang dami nating natutunan ngayon. At meron ka bang gustong batiin pa sa ating mga nanonood tsaka mga nakikinig?
1: Ayun. Binabati ko. Jason Bunda, Ruth Ann Paredes, Jess Dolorzo, ayan. Jello Ramos, yung mga pinsan natin, mga mahal natin. Di ba? Ang aking mga magulang. No, kung nakikinig kayo, ayan. ayan, yung mga binabati ko, Elijah Villanueva, ayan, mga pinsan ko, mga kamag-anak ko, gusto ko lang batiin, no? Sina-shoutout ko lang sila. Ayan. Thank you, thank you. Thank you for the opportunity.
0: Ayan, thank you, Coach. So, ayan, sobrang salamat sa pagpapaunlak na sa atin, Coach Ronan Borja ng Automated Trading System, no? And bago tayo magtapos po, ipa-plug ko lang rin yung ating mga projects dito sa JCI. Pakita lang po natin sa screen. Yan, unahin na po natin ang ating Peace Run 2026 sa July 11 na po yan. Sa mga gustong mag-sponsors, nakikita po sa screen yung ating mga tiers. Meron tayong bronze, meron tayong silver at gold. At murang-mura lang po, in partnership po yan with Seymour Philippine Army. At yan po ay ang beneficiary natin dyan ay ang Army Cares na tumutulong sa mga nasusugatang sundalo at iba pang mga programa, community service. So yan, napakaganda po, pinopromote lang po natin. Meron pa pong isang slide, yan po. Sa mga gusto naman pong tumakbo kasama ng mga sundalo at kasama namin sa July 11, yan po yung mga price ng bawat kilometers. Merong 3-kilometer run, 5-kilometer run, at 10-kilometer run. At yan po yung mga matatanggap at meron po dyang QR code kung gusto nyo pong tumakbo kasama ang ating mga kasama sa JCI Fort Bonifacio at Seymour Philippine Army. And lastly lang po, bago tayo magtapos, itong Biyernes na, we will have our AIM, Beyond the Target, where every shot supports a greater purpose. Isang fundraising para sa mga beginner na gustong matutunan yung firing. At yan po, ay mapupunta naman sa mga proyekto ng ating JCI Fort Bonifacio Taguig City na organization, sa mga community service na ginagawa ng JCI. At yan po ay magaganap sa Friday na, June 26, 2026, SPD PNP Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. So, kita-kita po tayo dyan, 7 a.m. at 11, up to 11 a.m. naman po yan. And salamat po. At salamat po sa pagsama sa atin ngayong gabi. Again, ako po si Rod Musa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magkita-kita po uli tayo sa susunod na Miyerkules. At tuloy-tuloy po, every Monday to Sunday, meron po tayong iba't ibang mga kasama dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas na mag-uulat ng mga current events at iba pang impormasyon na makakatulong sa ating mga kababayan. And salamat po at muli, thank you po sa ating guest and have a good night po and God bless po sa inyong lahat.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: May nagwawala sa labas?
10: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
9: Siatong? Ano yan?
10: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
9: Di nga, paano siya nilalaro?
10: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
9: So there's a pitcher since parang baseball siya?
10: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
11: Shatong!
10: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
9: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
12: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Dahil sa rule, kung ang witness ay hindi nyo ho linatag during pre-trial conference, hindi nyo na ho yan pwedeng i-present during trial, no? So, exceptional circumstances lang ho yun, napapayagan na magpresenta ng bagong witness na wala pa sa pre-trial.
1: And of course, matanong ko lang po, Tony, tapos na ba ang pre-trial conference by all measure? Tapos na po ba?
0: Well, ongoing pa rin ho yung tinatawag ho na marking of evidence, no? Ang marking of evidence or ginagawa ho dyan is, ako naririnig ho yan sa paglilitis, no? Sinasabi ho yan, minsan naririnig natin, I'm presenting this document which was previously marked as Exhibit A, ano, para sa reference ng court, madali hong matrack ano ba yung pinipresent na ebidensya. Ginagawa na ho yun sa pre-marking conference para mas mabilis na, hindi na ho kailangan gawin yun sa actual trial. Ngayon ho, itong marking of evidence, sinimulan ho to noong first day of pre-trial, no, last Thursday, at tinutuloy-tuloy ho yan, no. So this week, since starting Monday until today, tuloy-tuloy ho yan, no. Sa ngayon, no, by last Thursday, natapos.
2: Makes infrastructure din sa Iran. So bukod sa Iran mismo, malamang malaki rin na magiging yung magiging tawag nito, yung magiging projects, no, na ang mag-implement is the US itself. So may mga ganitong ano, may mga ganitong kumbaga ay nakikita na growth prospects sa kanila. So talagang papunta sa kanila yung ano. So nag-strengthen yung ano, yung dollar, pero ibig sabihin noon, nagwi-weaken yung ating ano, yung ating peso. So mas kasi pag sa ano po, kalakaran po ng foreign exchange, talagang masyadong malaki po itong merkado na to. Talagang world
1: Yes.
2: economy po ang pinag-uusapan din dito.
1: Okay. So, siyempre, itong naka-apekto rin ito to the initial reports, investigation. E planado, plinano ng dalawang menor de edad na sangkot dito, yung pamamaril. At meron ding aligasyon na sila daw ay nabubuli. Okay? Na pinapabulaanan naman ng ilang mga nakakakilala doon sa mga estudyante. Pero ang ano dito is parang pinagplanuhan nitong dalawang ito yung pamamaril at mukhang pinag-aralan pa raw nila batay sa mga initial na mga investigasyon, mukhang pinag-aralan pa nila yung anong maaring mangyari sa kanila kung sakaling mahuli sila. At alam naman nila mahuhuli sila eh. Pero anong mangyayari sa kanila? Kung may pananagutan ba sila sa batas o wala? Pero pinag-aralan daw eh, batay doon sa mga naunang reports, pinag-aralan. At pinag-aralan ng dalawa at mukhang nagkaroon sila ng conclusion na uy, hindi pala tayo makukulong, no? Dahil protektado tayo ng batas dahil doon sa Juvenile Welfare Act. So alamin muna natin sa mata at pananaw mula sa isang eksperto sa batas, ano po, makakasama po natin. At ito, nagkaroon na talaga ito ng experience na sa litigation laban sa isang juvenile, ano po. At kung di ako nagkakamali, nakakuha siya ng conviction dito. Kung di ako nagkakamali, dito sa minor de edad na ito, na gumawa ng krimen. So makakasama po natin si Attorney Jocelle Batapa Sige. Ang ika nga po ang ating makakasama mula po sa side naman ng mga law experts natin. Ano po? Magandang umaga po, Attorney Jocelle Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. Magandang umaga po, Attorney Sige.
3: Magandang umaga po, sir. Good morning to all your viewers. Magandang umaga sa lahat.
1: Oh, thank you very much po, Attorney Batapa Sige, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. So, napakahalaga po ng ating pag-uusapan, very timely, very relevant, very important, lalo na sa mga nakikinig nating mga magulang sa public at maging kung meron man nakikinig na mga estudyante dyan ng law, ng batas, magandang mapakinggan po nito sapagkat totoo, tama po ba yung nabanggit ko, you have an experience in litigating a juvenile who has committed a crime and successfully litigated itong juvenile na ito at napatawan ng parusa. Tama po ba ako doon, Attorney Sige?
3: Yes, sir. So, hindi lang po iisa, pero several times. And I'm actually a lawyer since 1998. I specialize in children's rights and women's rights and gender cases. Kaya maraming

0: beses po tayong nagkaharap sa mga akusado na minor, because I would usually, yung kaso ko po for my first 10 years of practice was for rape victims, mga batang mga babae, and normally mga minor din po yung mga sampot. Also, I specialize in gender related policies. Konsihal po ako for 9 years
1: Uy,
0: sa
1: okay.
0: Bacolod City, and dati po akong undersecretary din ng Department of Information and Communications Technology. Kaya alam ko rin po yung epekto ng digital technologies
1: Yes.
0: sa atin pong mga kabataan. So, I'm happy to share some insights today.
1: Okay. So, Attorney, sige, hindi totoo yung sinasabi ng iba na hindi pwedeng makulong ang isang minor na ika nga sakop ng Juvenile Welfare and Justice Act. Hindi sila pwedeng makulong, maski gumawa sila ng krimen. So, walang katotohanan doon.
0: Sige, briefly po, I will try to condense the answer. Ang sagot po doon is we actually need to understand the law and to qualify the answer. Kasi meron po tayong layers of ages or edad in terms of liability. And ang sinasabi po nating liability, it's differentiated between civil, administrative, and criminal and other liabilities, no? So ang ating pong pag-uusapan today, I would assume na yung ating MACR, yung minimum age of criminal responsibility, yun po ang napapag-usapan ngayon. Hindi po tayo pwedeng maka-generalize na wala ng pananagutan ang isang minor de edad. Kahit pa wala pa yung juvenile justice, may mga pananagutan na po yung mga minor de edad. Depende po sa kaso at paglalahat sa korte. Hindi nga lang po natin masabi na ito'y criminal ba, civil ba, or administrative ba. So pag sinabi nating administrative, maybe meron mga sanctions na hindi naman punishment, pero para sa ikaka-reform ng bata. So, sir, when we talk of minimum age of criminal responsibility, tama po na 15 po yung ating sinusunod dito sa Pilipinas. And if we compare it with other countries, iba-iba po yon. Meron pong mga countries na as low as 10, as low as 12, meron na pong criminal responsibility. So, dito po sa Pilipinas, dahil po sa RA 9344, naniniwala po yung Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga mambabatas na importante ang tinatawag na restorative justice.
1: Okay.
0: Hindi po remunerative or punitive justice. Yung sinasabing punitive or remunerative justice, yun pong talagang a tooth for a tooth. Yung pag may pinatay ka, dapat patayin ka rin. So, dito po sa Pilipinas, ang ating pong what we believe, no? What we believe is really restorative justice. Na pag bata pa yung tao, baka naman mag-reform. Kahit
1: okay
0: nga naman yung mga matatanda na, pwede rin naman asahan natin na mag-reform. So, ang nilagay natin na edad sa batas is 15. Pero, meron po yung mga nuances. Okay? So, first of all, pag 15 po, below 18, tinitingnan po natin yan kung meron siyang discernment.
1: Alright.
0: Okay? Yung talagang sinadya, yung talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, yung sinabi mo, yung you know, yung premeditated, yung vicious mental thinking na talagang gagawin ko to at alam ko ang consequence nito. Yun po ang tinatawag natin na discernment.
1: Alright.
0: Pag below 15 po, yun po ang tinatawag natin na wala siyang criminal liability, pero pwede po siya pa rin mag-undergo ng diversion. So, ang diversion po natin, yun doon tayo talaga gumagamit ng restorative justice. Ang problema po, sir, and I hope we have time to discuss,
1: sige
0: yung
1: po
0: sinasabi nating diversion, parang hindi din naman ito epektibo. Kasi in my experience, marami po tayong mga bata na dumadaan sa diversion, paglabas nito ay nagiging kriminal pa rin.
1: Okay.
0: Kaya yun po ang sinasabi natin na parang, alam mo, ang maganda yung adhikain ng batas, no? The law, the spirit is good, but the implementation is really questionable. And you know, I feel like, just to wind up this first answer, lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi lang itong nangyari sa Tacloban and many other things, sir. It's really a wake-up call for our policymakers. Magtrabaho naman po kayo. Kasi marami po tayong dapat aayusin sa ating policies. Ang policies po ay napaka-importanteng gawain para sa ating bansa.
1: Tama yung panawagan nyo, Attorney. Sige, magtrabaho naman yung ating mga mabatas, lalo na yung mga hindi nagsisipasok at hindi nag-a-appear sa mga session. Ano? Anyway, Attorney, ganito, kasi sinabi mo, isa sa mga kinoconsider dyan, yung minor, kung may discernment siya, no? Sa isang magiging batayan para maging basihan kung ito man ay mapapatawan ng parusa, kung ano man, punit, ano man, anong tawag dito, kung dadalhin man siya sa isang welfare house or something, house siya doon or somewhat. Pero pag kasi natin yung discernment, alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Sa maigsing salita sa Tagalog, alam niya yung ginagawa niya. Tama po ba yun, Attorney Sige?
0: Alam niya po at alam niya na mali, alam niya na makakasakit, makakaharm ng ibang tao. Alam mo, sir, ito kasi ang discernment na to, dito ko i-anchor yung stand ko mamaya if matatanong niyo po ako tungkol sa batas.
1: Yes, okay.
0: Importante po itong determination of discernment.
1: Yes.
0: Sa panahon po kasi ngayon, as a digital countryside advocate for the last 22 years, pinag-iisipan din po namin with all my networks, how we upscale and reform the brain of a human being para maging adaptive siya at magaling sa ating digital age. Iba na po yung mundo natin ngayon. Iba na noon, iba na ngayon. So, marami tayong pagbabasa na nagpapakita na grabe po ang impact ng smartphones, ng digital age, ng internet, especially sa ating mga kabataan. Tayo po, digital migrant tayo, I believe. In short, kalahati ng buhay natin, walang internet. Kalahati, may internet.
1: Yeah,
0: pero
1: that's true.
0: Ang ating mga kabataan ngayon ay actually digital natives. So, iniisip po natin na iba-iba po ang influence ng digital technologies sa mga bata, depende po kung saan sila at kung ano yung kanilang napafollow, nakikita, or ang pagpapalaki ng kanilang mga parents.
1: Yun.
0: Kaya, makikita po natin, magugulat na lang natin, kahit below 15, marami ng alam. Pwedeng maraming alam sa kagalingan. Sabihin na natin yan. Kasi marami din pong nagsasabi na masama yung internet. Ako po ay hindi agree doon.
1: Okay.
0: Depende po yun sa gumagamit. Kasi marami din po, at I have to say this publicly, marami po ngayong mga businesses na nagtatrive sa internet. In fact, services, kanina si Yusek Rose narinig ko, services is the biggest contributor to our GDP.
1: Yes.
0: Ito pong all ICT-enabled services, ito pong nagbibigay ng ekonomiya, nag-push ng ating economy. And of course, I will have to say, side by side, our OFWs. Ito po yung ating digital services and OFWs. Magkatuwang po ito as a pillar kung saan nakatayo ang ating ekonomiya. Kaya nga, sana naintindihan ito ng mga policy makers natin kasi nahihirapan na yung ekonomiya natin. So this digital age, sir, also has an impact on the human formation of our brain. Kasi po, ang ating formation of our brain, technically sa science po, nasa 1 to 15. Okay?
1: Yeah, okay.
0: All of us were born with an unfinished brain. Sana alam natin yan sa mga magulang na nakikinig. Pag nanganak kayo, hindi pa po tapos ang formation ng brain ng utak ng anak nyo. Oo, lalo na po 1 to 7, di ba sir? 1 to 7, 1 to 7, pag ang bata may nakikita ng violence sa bahay. Pag yung bata, hinahayaan mong sabunutan ka kasi anak mo, okay lang. So, ito, nagpo-form sa kanyang brain. Hanggang 15 po yun. And I have to say that, ito, kahit sabihin natin scientifically, hanggang 15 yung pag formative stage ng bata, maraming mga bata na mas advanced before they reach the age of 15.
1: Pero
0: kaya dito po natin masasabi na discernment has to be determined even earlier than 15.
1: Alright, pag-usapan lang natin ito ng mas masinsinan, ano po, Attorney Jocelyn, di bali mag-overtime tayo. Magandang usapan to eh. Okay. Anong reaction nyo dito sa mga panawagan, lalo na ni Senator Robin Padilla, pinanawagan niya sa kanyang mga kapwa mambabatas na ipasa na yung kanyang panukalang batas na ibaba ang age of criminal liability all the way down to 10 years old. Samantalang kahapon, mukhang sinabi naman ng spokesperson ng Philippine National Police na suportado rin nila ang pagbaba ng age of criminal liability sa edad na 12 taon. Ano pong reaction niyo dito? Do you support this move?
0: Pag gagamitin ko po yung lens ko bilang isang ina at also bilang isang lawyer that has actually handled so many cases of rape with by a gang. Isang minor po na babae, kliyente ko, pinagtulungan ng mga minors na siyam sila. Isang babae na detain kasama ng mga lalaki sa detention cell, pinagtulung-tulungan, ginahasa. 16 years old na ginahasa rin ng minor. Sasabihin ko pong sige, ibaba natin. Pero pag gagamitin ko po ang lens ko as a lawyer, as a child rights advocate, ibalanse po natin. Pag-isipan po natin, paano po natin, sir, ibabalanse? Huwag po tayong magmamarites. Yan po ang kalaban ko. Kailangan natin data-driven. Yun po ang problema sa Pilipinas. Hindi po tayo data-driven. We don't see how 9344, a full suite of data, really impacted the country, no? So since the time it was implemented or became approved, no? And timely lang, 10 years na po ngayon yung 9344, 2016 po. All right? So wala po tayong data driven na approach in all these policies. So in your program po, bibigyan ko po kayo ng data driven sa based sa aking experiences. Okay? Based sa aking experiences. Una po, kailangan nating isipin na tayo po ay signatory sa maraming international laws on child rights. Kaya ang panawagan po ng UNICEF na sinasabi nilang 15 and other United Nations arms, sinasabi nilang 15, i-weigh din po natin yan. Okay? Pero number two, tingnan naman natin ang impact ng digital age and ang kakulangan ng basic services in terms of juvenile justice in the Philippines. Gusto ko pong sabihin ito, una, sa batas na nag-amend ng 9344, dapat sana po meron tayong mga provincial youth centers for reformation. Sa ngayon po, sa 1,600 plus na LGUs, awa ng Diyos, meron tayong 100.
1: Ha?
0: So, just imagine. 100
1: lang?
0: 100? 100 lang po. Alam nyo naman, itong mga juvenile justice law, itong mga law para sa digital skilling, hindi po ito nakakatikim ng budget. Nandun po lahat sa saan program. Yung mga programa po na walang batas na humahalili, dun po napunta yung pera natin. Kaya for many years po, ang sinasabi ko, lagyan nyo ang pera, ang mga tamang batas. Okay? Number two po, grabe, in my experience as a city councilor, I actually passed the ordinance celebrating Social Work Week in Bacolod City. Alam mo, sa aking pag-aaral, sir, meron mga school, nagsara na lang ng social work na kurso kasi wala nang kumukuha ng social
1: work. Nakosos, Mario Josep.
0: Oo. Na, ngayon, ang sinasabi sa batas, pag ito ang mga bata ay na-divert, halimbawa, 15 and below, hindi sila magiging criminal liable, pero cargo sila ng social worker.
1: Alright.
0: In short, yung social worker ang talagang magdidisiplina na ngayon sa kanila. Kasi, I mean, 9344 does not say that you are totally free. Sa totoo lang, sa mga magulang na nakikinig ngayon, may record pa rin ang anak nyo. Kahit hindi criminal liability, nakatatak na yan.
1: Pero yung sinasabi nila, attorney, na kung hindi man makulong yung bata, ipataw na lang sa magulang. Pwede ba yon?
0: Okay. That's a good question. Again, I will wear my lawyer's hat. No? So, hindi naman natin pwedeng criminal liability agad ang mga magulang. Kasi, iniisip natin, paano ko yung mga magulang? Wala namang kaalam-alam sa criminal act. Mm-hmm. Sabihin natin, siguro sa pagpapalaki, pero of course, in court, you cannot put this as an evidence to prove criminal liability. Pero of course, meron tayong mga sinasabing mga iba pang liability. Kaya nga, di ba, may mga restoration tayong sinasabi. Yung mga magulang, normally, ang nagbabayad kung ano man yung mga nasira ng mga anak.
1: Mm-hmm.
0: So, pero, pagdating sa isang instance na ang magulang ang nag-udyok, okay, ang magulang ang nag-utos,
1: mm-hmm.
0: ang magulang ang nagbigay ng baril, or ang magulang ang nagsabi na i-cause mo ang harm na ito, indirectly, no, sa abogado na yan, kung paano nila ilatag yan, of course, the parents will be liable. Okay?
1: Yun, okay.
0: So, siguro, sa pag sinabi nating baril, siguro hindi sa pagpatay or di sa pagka, you know, criminal negligence na sinasabi natin, na yung pinaka-gross na negligence is hindi mo nga sinabing gamitin ng anak mo yung baril, pero sinabi mo, oh, sa'yo na to. O, di ba? So that's basically also amounting to serious negligence. So
1: okay.
0: Iba-iba ang ating pag-a-approach niyan sa mga parents. No? So iba-iba. So now, I would like to emphasize this. Pag 15 and above to 17, pwede pa rin yan siyang i-hearing. Okay? Ang 94.4 nagsasabi na pag minor ka, pero above 15 ka, ang sinasabi natin dito is pwede kang i-determine kung ito ba ay rape, ito ba ay homicide, pwede ka pa rin patawan ng sentensya. Pero ang sentensya ay medyo geared towards reformahin ka. Okay? Reformahin ka. So, ito yung tinatawag natin na diversion. Ito rin yung panawagan ko sa mga LGUs. Ito pa, sir, no? Kasi sa bagong batas ngayon na nag-amienda ng RA 9344, ang bawat LGU, ang bawat syudad, probinsya, ay dapat gumawa rin ng sarili nilang mga diversion strategies. Diba? O, ngayon, pag gusto mong diversion strategies, isang taon dyan siyang maglinis sa barangay plaza,
1: pero,
0: no?
1: Okay.
0: So,
1: pero
0: hindi
1: will
0: pwedeng,
1: that will
0: hindi
1: that
0: pwedeng
1: yung ba paglilinis
0: na walang liability.
1: Well, attorney, yung paglilinis na yan, yung mga diversion programs na yan, will it be commensurate sa mga nangyayari tulad dito sa nangyari sa Tacloban, tatlo patay, ang daming sugatan. Yung bang diversion na yan, will that suffice doon sa bigat na nagawa nila?
0: I will talk about Tacloban, but in a very general sense, para hindi po tayo, sir, masubjudice, kasi siyempre, or ma-preempt natin yung mga decisions. But the fact I have is, the other one is 15. So definitely, there is a possibility of you know, criminal responsibility once discernment is ascertained.
1: Okay?
0: So parang obvious naman at napapag-usapan na yan.
1: Okay?
0: Yung isa po ay 14. Diyan po tayo magdi-discussion. Diyan po tayo magdi-discussion na ngayon. Kasi yung isa below 14. At asa nasabi ko na po, ang batas natin nagsasabi na below 15 ay automatically, no, medyo hindi natin siya ililitisin, hindi natin siya i-charge, pero meron pa rin siyang diversion and other strategies.
1: Okay.
0: Now,
1: so,
0: ay, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, sir. I wanna go to straight to the point of what you ask. Ang sa akin po is this. Personally, but I stand to be corrected kung sino man ang may iba pang idea, but personally, I would stick to the 15 kasi yan ang ating United Nations na commitment, no? But I would lower the age of discernment. Okay? In short, ang dinidetermine kasi natin dito is 15 to 17 discernment, eh. So yun, doon lang nakakapag-determine ng discernment yung korte. Below 15, nakatali yung kamay ng korte. Nakatalig siya. So, ang sinasabi ko dito, my proposal, my humble proposal is, we lower the age of discernment. Ako, I'm open to even 10 or even 10 to 12.
1: Okay.
0: Yung
1: when you say
0: ascertainment of discernment.
1: Tony,
0: Yes
1: when you
0: po.
1: say you lower the age of discernment, meaning you lower the age of criminal liability?
0: With discernment.
1: With discernment. Okay, sige. Well, anyway, so
0: Yes.
1: marami pa sana akong tanong. Sana, please, allow us to have you again, siguro sa mga susunod na araw, to further discuss this issue. Samantalang gumugulong pa rin itong hustisya, itong mga investigasyon sa nangyari sa Tacloban. We really, really enjoyed it. We really, really appreciate the information that you have given us. Kulang pa, Attorney Sige, yung oras natin. So please allow us to have you again some other day or probably tomorrow para maipagpatuloy itong magandang paliwanag na ginagawa po ninyo sa ating programa.
0: Yes po, importante po ang usapan sa
1: Yes, yes,
0: policies
1: yes, yes.
0: kasi trabaho po natin ito lahat, hindi lang ng mambabatas.
1: Opo.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Si Attorney Jocel Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. Bakit siya ang nakapanayam natin? Pinili po na pinilit po natin siya makapanayam sapagkat si Attorney Jocel Batapa Sige ay humawak na ng kaso ng juvenile case na katulad ng mga nangyayari ngayon. And sabi nga niya, sa haba ng kanyang profession, mga ilang kaso na rin ng mga minors ang kanya nahawakan sa korte at mga kasong ika nga po, successfully litigated. Kaya meron siyang experience pagdating sa juvenile law. Kaya siya po ang ating napiling makausap. Pero kulang pa ng oras, tutuloy natin sa iba pang mga pagkakataon. Maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Siguro yung Digital Pinoy, ano po, shout out po sa Digital Pinoy. Shout out sabi ni Miss Stephanie Vicente kay Ronald Gustillo, ang national campaigner ng Digital Pinoy. Shout out daw po sa shout out daw po ulit sa Digital Pinoy sabi ni Miss Stephanie Vicente. Pasensya na po Mr. Gustillo, no? Baka naman pwede nating idalin o ikarga sa iba pa nating programa. Itong panayam. Kasi importante rin itong panayam sa Digital Pinoy kasi tinuturo po sa mga naunang investigasyon napakalaking impluwensya ng ano ba yun? Ano ba itong larong tong Gorbax? Gorbax, no? Laro to na Gorbax. Ano ba to? Katulad ba to ng Red Alert na kinalakihan ko noon? Iba? O kaya yung Doom, yung mga ganun ba? Iba na ano naman to? Masyado raw gory itong Gorbax . Ito raw yung nilalaro ng isa doon sa mga suspect at parang ginaya o something. Kaya nakaban ngayon itong Gorbax. Ano po? So, ang tabayan po ninyo yung panayam na yan with the Digital Pinoys sa panguna ng kanilang national campaigner na si Ronald Gustillo. Maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin at thank you very much kay Garage sa message na pinadala mo sa akin. Thank you so much. Thank you so much for that message. Ano po? At again, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Global na Tayo, ako po yung lingkod, Ray Sampang. At tabayanan, ang iba pa natin mga programa, especially ang ating English Service Program, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng
4: talagang intervention ng

0: kanina yung insidente ay talagang nag-cause ng trauma, ng anxiety, ng paghahabahala, takot. Kaya in stage 3, we provided psychosocial first aid. Although this is not an overnight process, inumpisahan na po natin ano, na sila i-counsel, kausapin. Kasi mahalaga eh, na sa ganitong pagkakataon na napakalungkot yung kung naranasan, very tragic yung incident. Eh, mahalaga na may nakakausap po yung ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nauwina ng family members. Sapagkat hindi po inaasahan yung incident and nobody is ready for such an event. Kaya nga po, mahalaga yung ginawa natin na agad-agad tayo nag-provide ng tulong. No questions asked, Steph. With this incident, ano to, bahagi ng ating talagang menu of services na ibinibigay, lalo na kapag may mga gantong traumatic experiences.
1: Sa pakipagtulungan naman po no, ng DSWD with the Department of Education at syempre yung local government dyan sa Tacloban, ay paano po sinisiguro na tuloy-tuloy at organized ang pagbibigay ng suporta sa ating mga estudyante dyan at maging sa mga guro sa loob man at labas ng paaralan?
0: Well, yes, this is a multidisciplinary approach. Ibig sabihin, hindi lamang po social workers ang nagbibigay ng tulong. There are also teachers, there are also psychologists, counselors, there are also faith-based organizations ano, na tumutulong. Ang mahalaga kasi dito, lahat ng stakeholders ay nagbibigay ng assistance, especially for those who may have been affected mentally. In fact, nasa Tacloban City ngayon si Secretary Rex Rochelian at kasama niya no ang iba pang mga experts nang sa gayon pati na ang JJWC nang sa gayon eh nakapag-develop tayo ng isang plan that will be in support the healing process of all those who have been affected.
1: Asak bukod

0: kukunin ang inyong panahon asak dahil alam ko po na abalang-abala ngayon no ang DSWD sa iba't ibang mga concerns ng ating mga kababayan, especially dun sa nangyari sa Tacloban. Maraming salamat po asak sa pagsama niyo po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din, Steph. Magandang hapon.
0: At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Tayo nagbabalik na po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ikalawa nating panayam para sa araw na ito ay makakasama natin ang ating Department of Information and Communications Technology dahil meron tayong matatawag na milestone kaugnay ng ating eGovPH super app dahil meron na itong mahigit 56 million downloads at 800 million transactions. Marami na po ito. No? Isa itong malaking milestone para sa naturang application. Kahit ang inyong lingkod ay gumagamit din ito. At kaugnay po niyan ay makakasama po natin ang Undersecretary for e-Government ng DICT, walang iba kundi si Undersecretary David L. Almirol Jr. Yusek Almirol, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hi Steph, magandang hapon.
0: Magandang hapon din po, Yusek. Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. So nabanggit ko na nga po itong milestone na ito, 56 million downloads at 800 million transactions. So sa gitna po nitong mga milestone na ito ay paano po sinusuri ng DICT ang kahalagahan ng mga numerong ito sa pangkalahatang digital transformation ng ating pamahalaan at ano ang ibig sabihin nito sa aktual na karanasan ng mga Pilipino sa pagkuha po ng services mula sa ating pamahalaan?
5: Oh, Steph, no? Napakaliwanag yung instruction ng ating mahal na Pangulo na dalhin ang gobyerno malapit sa tao. No? So alam naman natin na pag tayo po ay nagtatransact sa government dati ay talagang mahaba yung pila at talagang maraming mga manual processes. No? So pati kami, medyo namangha din kami dun sa adoption na nangyari dito sa ating eGov Super App. No? Ito nga, na nasa 700 times increase nga ng usage sa comparing last year's transaction. At lumobo nga yung ating download ng mahigit na 56 million downloads na ngayon at nasa mahigit 800 million na transactions. So ibig sabihin nito, tayo mga Pilipino talagang techy tayo, no? So talagang na-appreciate natin na kung pwede naman palang sa bahay na lang mag-transact sa government, dapat doon na lang, di ba? Kinakailangan pang bumiyahe o pumila. So sa amin, hindi namin ina-expect po yung ano, yung ganung kagrabe yung acceptance ng ating mga pamamamayan.
0: Mm-mm-mm. At nabanggit niyo po kanina, Yusek, yung pagtaas no ng usage nitong ang eGovPH super app.

0: So ano po kaya no yung mga partikular na salik o polisiya na nag-ambag sa biglaang pagtaas ng adoption rate na ito at paano po ninyo ito pinapanatiling tuloy-tuloy?
1: Kung mapapansin mo, Steph, wala tayong mga ano, no, matinding mga promotions, no. Kung mapansin mo, wala tayong mga billboards or mga TV advertisement man lang. Ang napansin namin yung word of mouth na napansin natin na kapag when someone experience convenience, when someone experience efficiency, they talk about it. No, I think ang nangyari dito dahil especially yung ating national ID, di ba? Kung mapansin natin, marami pang walang national ID, yung physical card, nasa 40 million pa yan. No? So, nung in-announce ng PSA na pwede na palang digital, sa e-gov na lang. So, talaga nag-downloadan sila at ginagamit na nilang digital ID nila ngayon, yung e-gov. Pero, hindi lang pala yun ang benefit nila. No? Aside to have digital ID, na-automate na rin pala yung mga iba-ibang mga transactions nila. The like ng pag-ibig, PhilHealth, GSIS, andyan na rin yung NBI clearance, driver's license, BIR, PIN number, at iba-iba pang mga government services na na-discover nila na pag may e-gov na pala ako, eh napakarami na pala mga government services ang nandoon. So, nag-contribute din dito yung mga bagong features na nilagay natin like yung ELG natin, pati yung pag-apply ng mga permits, pati yung pag-apply ng trabaho, pati yung AI nandyan na din. So, nasa mahigit 1,300 government systems na po ang naka-integrate sa e-gov. Kaya po, yan po siguro yung nag-cause po ng massive gamit ng ating mga mamamayan.
0: At dahil lumagpas na nga po no, yung bilang ng users na nito nga eGovPH Super App sa original target na 30 million before 2028. Grabe, marami pa po no ang maaaring madagdag kasi 2026 pa lamang po ngayon. Ay paano niyo naman po ina-adjust yung long-term roadmap para sa eGovPH upang masabayan po ang mas mabilis kaysa sa inaasahan po na bilang ng paglago?
1: Napaka-supportive po ng ating mahal na Pangulo. In fact, nagkaroon po siya ng direktiba na bigyan ng pansin po at malagyan ng sustainability. Ito po nga napakagandang priority project ng Marcos Administration. At kausap din po namin ang DBM. Actually, last week lang, I had a meeting with the Secretary Kim ng DBM. And we're so lucky na even our DBM Secretary is a tech guy. No? Naintindihan niya yung automation at ganda talaga ng pag-unify. Kasi hindi lang ito basta lang technology, no? Ang laki ng tipid natin. Kasi kung meron ka na palang teknolohiyang ganito na pampadali ng buhay, aside sa matitipid ng ating mga citizen, pati pa yung mga government agencies na paulit-ulit yung mga expenses nila sa data encoding, data gathering, capturing ng information, biometrics, paulit-ulit na document na sinasubmit, eh pwede naman palang once na lang, di ba? Na kapag nag-submit ka ng information mo or document mo sa isang system, ina-automate na lahat. So imagine yung double effect, no? To save a lot of taxpayers' money. Hindi lang yung gastusin talaga ng mamamayan niyan, personal, na makatipid sa gasolina or biyahe, malaking tipid din pala ito sa ating mga government agencies. In fact, Steph, I don't know if you've heard na when we launched this automation, nakatipid kami ng mahigit 60% sa aming mga expenses dahil nga hindi na umuulit yung mga proseso. So, ito pa lang, ang laki na po ng ating benefit sa ating ginagawa ngayon sa eGov Office.
0: At ito nga po nga eGovPH Super App ay yun nga po nagsisilbing nga one-stop platform no para sa mahigit 1,300 government systems. Hindi po yan biro, no, 1,300 yan. So paano po tinitiyak ng DICT na maayos po yung magiging integration at interoperability ng iba't ibang ahensya na may kanya-kanya pa pong sistema at proseso?
1: Oh, Steph, actually hindi lang ito DICT ang gumagawa nito, no. Ang achievement po ng 28 na platforms, isa lang po si eGov app sa ating successful na launch, no. Ito ay collaboration na napakaraming government agencies. Ang nakakatuwa po sa Marcos administration ay parang for the first time na mga government agencies po ay nagsasanib puwersa for a common goal, no. To make sure that to bring better service sa ating mga mamamayan. Ngayon po ang ginagawa natin ay to make sure po na every datos po kasi ay nasa agency, wala sa amin, no. So example, pag nag-click ka ng PhilHealth mo, naka PhilHealth yung data. Pag nag-click ka naman ng national ID mo, naka PSA ang data. So ang ginagawa lang ng DICT is basically to unify yung interface at yung interoperability para hindi na umuulit-ulit. Pero inaasistahan ho namin, no? Meron kaming proper po na guidance sa mga government agencies how they could secure their data, how could they enhance their system. Kasi alam naman natin maraming mga lumang lumapang mga sistema yung government agencies. So tinutulungan namin sila, we're assisting them, we're guiding them kung ano yung gagawin para makapag-integrate sila seamlessly sa ating sa eGov Super app natin. So it's not I know a 1 month job or a one agency job, no, itong ginagawa natin. So is an interagency collaboration para we're able to make things hindi man perfecto po ito, no, sinasabi natin, no, marami pong mga challenges yan na aming pinagdadaanan din, no, pero ang nakikita namin dito sa dami po ng government agencies na nagkasanib pwersa ngayon para po mabigyan ng mas maayos na sistema ang ating mga mamamayan, ito po yung nagiging success story natin.
0: Ito naman po, no, marahil yung mga hindi pa po nakaka-download, no, nitong eGov PH Super App ay maaring medyo nag-aalinlangan, nag-hesitate, no, due to some cybersecurity concerns. So sa panig po ninyo, no, just to give them the proper information on this, ano po yung mga advanced cybersecurity measures na ipinatutupad po ng DICT upang maprotektahan ang data ng mga user po, no, nitong eGov PH Super App laban sa hacking, data breaches, o misuse?
1: Yan po yung number one na priority natin, step, no. Anong ginawa natin itong eGov, talagang yan, hindi yung number two or number three, yan yung number one, no. Kasi alam mo ninyo, ang trust and confidence ng tao ay kapag nagagamit niya ng maayos at alam niyang secure yung kanyang data, no. So priority ho natin yan. Kaya naglagay ho tayo ng napakaraming mga layers of security at alam nyo ba na full encrypted po, no, yung mga personal information natin sa eGov. Ibig sabihin, kahit nabuksan mo po yung data natin, walang mababasa, naka-encrypt siya, no. So meron siyang hashing or tokenization na sinasabi natin technically para po kahit na ma-hack yan or wala pong mababasa at all na data, walang silbi yung data ng makikita. Pero aside po sa encryption na ginawa natin, naglagay pa tayo ng maraming layers of security. Napaka-importante po yan. At hindi po to bago, no? We ask also guidance of other advanced countries. In fact, andito po ako ngayon sa United Nations Forum. Isa po ito sa pinag-uusapan namin. So we're learning and we're adapting a lot of advanced technology po ng ibang bansa. So hindi po tayo nag-eksperimento dito. We're not starting from zero. We're able to adapt yung mga makabagong teknolohiya natin. Kasama na po dyan ang cybersecurity.
0: And speaking of concerns po, no, sa ilalim po ng E-Governance Act or Public Act 12254, no, na of course nag-uutos, no, sa mga government agencies na i-digitize o integrate ang kanilang serbisyo, ano pa po yung mga masasabi pa pong hamon sa pagpapatupad dito, lalo na sa mga agencies na kulang, no, hopefully wala na masyadong ganito kasi nasa digital age na tayo, no, pero meron pa rin siguro na medyo kulang pa rin sa technical capacities.
1: Napakaganda po itong bagong batas, no, na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo, no. Alam mo, sa ibang bansa, matagal na pong meron pong mga GovTech Singapore, GovTech Korea, yung mga e-gov office po nila, no. Yung iba nga dyan, 20 years ago, 10 years ago. Pero for the first time po, no, nagkaroon na po tayo ng e-gov office. So under the new law po, ay meron na pong bagong opisina under DICT. Ang pangalan niyo po, ang pangalan niya ay e-government project, Unified Project Management Office. So napakaganda po ng laman ng batas na ito, no, na layunin ito na ma-simplify ang mga proseso at para maiwasan na rin yung mga doble, triple, o quadruple na mga gastusin ng gobyerno. Kasi nga, ini-implement na po natin yung tinatawag po na once-only policy saka cloud-first policy. So ito pong mga standardization na ito, ang laki po ng tulong nito, no? At unti-unti na pong na-appreciate siya ng ating mga government agencies. Part din po ng laman ng batas ay para po matulong, para marami din pong mga IT professionals na mag-join sa government. In fact, ito ko yung ina-ask ko po talaga ng maigi, step, no. Alam niyo naman, ang baba ng sweldo po, no, sa kapag nag-join ka sa government, especially kung IT ka, mas gustuhin mo pa na mag-join sa private kaysa government. So, sino ang mag-maintain ng mga nasimulan natin? Yung sustainability ng ating mga nasimulan. So, ang pangarap natin ay kapag naipatupad na po itong bagong batas na to, sana po ay marami na ng mga IT professionals na mag-stay sa government at ituloy yung ating mga nasimulan. Marami pang laman po yung ating batas na yan at marami pa kong mga good provisions ng batas na yan na i-implement natin. Hindi lang simplification, standardization. Kasama na rin po dyan po no, yung compliance ng mga agencies na mag-integrate na rin po sila sa mga ginawa ng administrasyon.
0: Bagamat mabilis po no yung digital adoption na USEC, marami pa rin po yung mga Pilipino na walang access or hindi masyadong digitally literate po no. Paano po tinutugunan no ng DICT ang digital divide upang masigurong hindi mapag-iiwanan po no yung mga nasa remote areas o yung mga marginalized sectors po natin dito sa bansa?
1: Napakanda nga tanong po yan. At hindi po natin po ginagawang anti-poor ang technology. No? Kaya po ang eGov, ginagawa po ng DICT rin, ang part ng innovation po at integration natin, ay naglalagay po tayo ng mga free wifi no? Projects po sa mga liblib na mga lugar. Ito po yung mga public areas, mga munisipyo, mga public school. Just in case na wala po talagang connectivity, they can go to those free wifi sites. No? Number two naman, yung mga talagang hindi po sila embedded or kumbaga technically incapable sila of using technology, walang cellphone or walang connectivity or talagang hindi po sila makagamit talaga ng technology. Meron pong bagong mukha ang eGov po, no? Ito yung tinatawag po na eGov Servicio Center naman. Physical one-stop shop naman ito, step, no? Physical one-stop shop. Pagpupunta ka po sa San Juan o kaya sa Cebu, meron na pong dalawang branch po ang eGov Servicio Center. Pagpunta mo sa lugar na yon, nandun na po lahat ng government agency in one place. Imagine mo, in one building, nandun na po ang PhilHealth, Pag-ibig, PNP, NBI, lahat na po ng government agencies para wag ka na pong pumunta pa sa iba-ibang mga lugar. Kumbaga, ang eGov ngayon, meron tayong eGov Super App na virtual one-stop shop or online one-stop shop. Meron naman po tayong eGov Servicio Center na physical one-stop shop naman po yan sa ating mga kababayan naman na hindi po marunong gamit ng teknolohiya.
0: Pinas ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Roweldo Guzman mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok, hindi pa kumpirmado o hindi pa kumpirmado kung African Swine Fever o ASF ang sanhi ng pinakahuling pagkamatay ng ilang baboy sa Sagada habang pinaigting na ang mga hakbang sa seguridad. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balyo.
2: Saan pa'y akumpirmado no African Swine Fever wenno ASF tirason iti kamaudyan anatayan dagiti daddo maatarakan a baboy ijay Sagada Mountain Province. Iti interview iti Office of the Provincial Veterinarian inbaga ni Dr. Josephine Dawan nga awan pa'y iti pinal a kumpirmasyon manipod iti laboratorio no ASF ti nang apektar kadagiti baboy a naipadamag ijay Sagada. Ngam sigon iti record, dagiti na i-report anatay ababoy ket nagpositibo iti rapid test para iti ASF ngam inlawlawag ni Dawan asaan a makaanay ti rapid test tapno maikeddeng akaso ti ASF takasapulan latta iti opisyal a laboratory confirmation. Inayon na a posible met adaduma asaksakit kas iti cholera wenno sabalipay asakit dagiti baboy tigapuna iti papatay dagitoy. Kabayatan na in palagip ti OPV kadagiti mannalon nang runa kadagiti agtartaraken iti baboy ken publiko kanayon nga surutan dagiti biosecurity measures ken aganad iti panaggatang ti karne ti baboy nang runa numagapo iti sabali a lugar. Manipod dito di ZRA Bontok saon and Donna Kawis Balyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk, Sustainable Tourism, iminungkahi ng Department of Tourism o DOT sa Cordillera sa pamamagitan ng kanilang regional director na si Jovita Ganongan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Roaquin.
4: Kasapulan iti Sustainable Tourism Program iti may isang lugar tapno makatulong iti pagbiyagan iti umili ken lugar nga pagnaudan. Dito iti inpakamo ni Department of Tourism Regional Director Jovita Ganongan kabayatan iti may kasangapulo kat siyam atawen nga founding anniversary iti siyudad nga tabok iti kalman. Kunana nga iti turismo kat

0: saan lang may panggap iti napintas nga lugar no di kasapulan, amang tenmat na ito iti pagsapulan dagiti umili, proteksyon iti aglawlaw, preservasyon dagiti natural a kinabaknang, seguridad kenta dumapay. Dinakamat na pay nga masapul nga naidumduma, when no unique iti may pay nga tourism packages with services kadag iti bisita, kas iti nabaknang a kultura, sala, musika, tourist attractions ken dadumapay. Manipo DCRK Tabuk City, Red Sir Joaquin akipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, mahigit 1,000 residente sa Alqueres na kinabang sa serbisyong pangkalusugan ng probinsya ng Quezon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni May Formaran.
3: Nakinabang ang mahigit 1,000 residente sa mga isla ng Alabat, Perez at Quezon sa iba't ibang programa na inihatid ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa ilalim ng malawakang kalinga sa mamamayan caravan. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, bukod sa serbisyong medikal, inilapit din sa mga residente ang tulong pinansyal, programang pang-edukasyon at suporta para sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa unang araw ng programa sa Perez, umabot sa 2,600 na residente ang nabigyan ng medical consultation, dental at optical services, laboratory services, buccal screening, libreng gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. Naihatid naman ang kalinga sa mamamayan, libreng gamutan sa Alabat kung saan nakinabang dito ang mahigit 2,040 na mamamayan. Samantala, tinatay ang mahigit sa 3,200 na residente sa bayan ng Quezon-Quezon ang nahatira ng libreng serbisyong medikal, gaya ng libreng konsultasyon, dental and optical services, laboratory services at ang pamamahagi ng libreng gamot. Kasama dito ang Provincial Treasurer's Office at PSWD sa paghahatid ng tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo. Maraming residente rin ang nakinabang sa mga programang Strengthening Access to Education College Assistance Program o STAN-C, Educational Assistance at STAN Kalinga sa Mamamayan, tulong pinansyal mula sa Kapitolyo. Nagkaroon din ang serye ng consultation ng Office of the Provincial Agriculturist sa mga magsasaka, magniniyog at mangingisda sa Perez, Alabat at Quezon-Quezon kung saan personal na pinakinggan ng mga opisyal ang hinain ng mga residente kabilang na ang kakulangan sa puhunan at kagamitan para sa kanilang kabuhayan. Para sa World Service, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. 5 natatanging municipal treasurers sa Palawan kinilala. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat.
4: Hingtawan pagsaludo ang gobyerno ng Palawan ng 5 ka mga municipal treasurers nga ang pakita ikakaibang paganap andang mga obligasyon sa dagong diya sa natabong awarding ceremony sa City Asturias Hotel digi sa siyudad ang Puerto Princesa sa Palawan. Agpanguna bilang top 1 municipal treasurer si Maximo Ardoña ang munisipyo ang El Nido, pangalawa si John Reynan Espedido ang munisipyo ang Nara, pangatlo si Renato de Vera ang munisipyo ang Culion, Nabulda Emma Tabangay ang Brooks Point ang pangapat nga pwesto, ig Ellen Mansul ang munisipyo ang Rizal ang ikalimang pwesto. Ang imbasiyan ang pagkilala sa mga importante pamantayan kabilang ang annual target versus gross collection, prompt remittance ng provincial share, ig punctuality of submission of reports, ig attitudes, behavior, ig working relationship. Ing dawat ang parangal anda Acting Regional Director Dennis Cunag iang Bureau of Local Government Finance o BLGF Memaropa, ig Provincial Treasurer Lino Mondragon kadingan iang buat nga training workshop on local revenue collection. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Thank you. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Calbayog City nakisa sa global observance ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Calbayog.
5: Nakiusa ang Calbayog City sa Global Observance on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026. Ginpahigayon ang community gathering kakulop Hunyo 23 sa Barangay Bagakay Covered Court nga may tema World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang aktibidad kundiin iya ginpabugatan ang padayon nga commitment sa syudad kontra drug abuse, pinaagi sa mas marigon nga barangay initiatives, interagency collaboration, ngan mga bag-o nga pamaagi nga angay sa lokal nga sitwasyon. Sumalakan Mayor Uy ang pagkontra sa illegal na droga, diri la responsibilidad sa gobyerno, kundi usa nga kolektibo nga misyon sa mga ahensya, pamilya, kabataan ngan komunidad. Nagpaabot liwat sa mensahe sa suporta ang mga partner agencies sugad sa PNP, PDEA, DILG ngan City Anti-Drug Abuse Council. Pinaagi sa IDADAI 2026, ginpamatud-an sa Calbayog City ang irang panindugan nga magpadayon sa pagtukod sa mas talwas, mahimsog ngan drug-free nga mga komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Dalawang Fisher Folk Association sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, nakatanggap ng Norwegian Marine Fish Cages mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
6: Opisyal nga gitunol sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR, kabag ang City Agriculture Office din sa siyudad sa Tandag, ang duha ka unit sa HDPE, Norwegian Marine Fish Cages, ngadto sa duha ka Fisherfolk Associations. Kinisip dugang panginibuan o kabahin sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagbalig-on sa seguridad sa pagkaon o malungtarong pagbalambo sa aquaculture industry. Ang matag fish cage package naglakip sa usa ka unit sa Norwegian Marine Fish Cage, 10,000 fingerling sa bangus o 400 kabag sa feeds. Ang mga proyekto nagkatidad sa kapin na 2.3 milyon pesos. Kini nga inisyatiba nagpakita sa walay hunong nga suporta sa gobyerno pinagi sa mga malungtarong programa sa pangisda o sa pagsiguro sa saktong pagdumala o pagpalambo sa aquatic resources alang sa kaayuhan sa mga lokal nga mangingisda. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. 1,102nd Brigade nagsagawa ng ICS-DRRM orientation para sa disaster response readiness. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
7: Pia Kusumpa, 1102nd Infantry General Brigade in pagdakaman nila hapag sambaga. Sininda din sa Ramala hakaagi sin pagpaon sin Incident Command System at awa ICS, Iman Disaster Risk Reduction and Management at awa DRRM, a headquarters ay nilito a Barangay Bualuk sin kahapon niya June 23, 2026. Iagdira nini sin ang mga kasundaluhan din a 21st Infantry Battalion, 101st IB, 1104th IB, bilang pag-apalawak pa sin panghati la tungod sin disaster response sa emergency management timan coordination hadungay-dungay upis sin parinta. Magdunon 1102nd Infantry Brigade bahagi di sabini sin pagtakama nila ha magadurunggo-dunggo na inter-agency exercise sa minpaguhanan sin Western Mindanao Command. Masin pag-matuyo sin Cebu Brigade hawat mapakasugpa inakapadayan nila ha tungod sin security, humanitarian assistance, disaster response operations, haduway-duway global, halupasuga. Ng RP Holon, dito sa Jukirang Paraharadyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Norida Salip Jukirang mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Napanatili ng Pilipinas ang pagiging nangunguna sa budget transparency sa Southeast Asia ayon sa pinakahuling resulta ng Open Budget Survey o OBS na isinagawa noong 2025. Ang OBS ay isang pandaigdigang pag-aaral na sumusukat sa antas ng transparency, accountability at pakikilahok ng publiko sa budget ng 86 na bansa. Sa naturang survey, pumuwesto ang Pilipinas sa 10 sa buong mundo na may fiscal transparency score na 76 mula sa 100. 2 beses na itong nakamit ng bansa matapos ang unang pagkilala noong taong 2023. Ipinapakita ng resulta ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maging bukas at responsable sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang OBS ang kinikilalang nag-iisang independent na pagsusuri sa budget accountability ng mga central government sa buong mundo na pinangunahan ng International Budget Partnership. Layunin itong suriin at mapabuti ang mga proseso ng pambansang budget upang higit pang mapalakas ang transparency at mahusay na pamamahala.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, nagtala ng 6.2% na kita ang Pension Booster Program ng Social Security System o SSS mula January hanggang May 2026. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro, nananatiling matatag ang performance ng programa sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Mas mababa ito kumpara sa 6.83% noong 2025, ngunit mas mataas pa rin sa 4.77% na 91-day Treasury Bill Rate. Sinabi naman ni Finance Secretary Frederick Go na patunay ito ng patuloy na pagpapalakas ng seguridad sa pagretiro ng mga manggagawang Pilipino. Umabot naman sa 699 million pesos ang kontribusyon sa programa noong 2025, mas mataas ng 21.8% kumpara noong 2024. Hinikayat naman ng SSS ang mga miyembro na mag-ipon ng maaga sa pension booster upang mas mapalago ang kanilang pondo para sa pagre-retiro.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Samantala, naisama na ang Bureau of Internal Revenue o BIR bilang isa sa mga unang 2 ahensya sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform o NSWITFP ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kasabay nito, matagumpay na naipaloob sa sistema ang Electronic Authority to Release Imported Goods matapos makapasa sa User Acceptance Testing kasama ng National Tobacco Administration o NTA. Bahagi ito ng pilot go live operasyon ng digital trade platform na inilunsad noong June 19, 2026. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng sistema na pabilisin ang proseso ng importasyon, mabawasan ang red tape at gawing mas epesyente ang mga transaksyon sa gobyerno. Suportado rin ito ng Department of Finance o DOF bilang bahagi ng digital transformation ng ahensya. Inaasahang madaragdagan pa ang mga ahensyang isasama sa platform para sa mas mabilis at mas maayos na trade facilitation sa bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa iba pang mga balita, ipinatutupad na ang bagong estratehikong pamamarahan o pamamaraan ng Department of Agriculture, Philippine Fiber Industry Development Authority o DAFILFIDA na magpapalakas sa industriya ng hibla. Ayon kay DAFILFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza, obligado na ang kanilang mga tauhan na magtanim ng abaka pagkatapos sugpuin ang pag-atake ng mga peste sa mga taniman. Dagdag pa ng opisyal na mahalaga pa rin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang mas lalong sumigla ang nasabing industriya. Binigyang din pa ni Atienza na sagana sa abaka ang buong bansa. Merong programang ahensya na naglalayong turuan ang mga asawa ng mga abakalero na gumawa ng mga abaka school bag na maaaring maibenta ng 900 pesos bawat isa. Patuloy ang isinasagawang pag-aaral ng ahensya sa mga produkto na mayroong halong abaka tulad ng bulletproof vest, plastic, papel, plywood, armchair at iba pa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 24, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 36 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 35 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 3 centavos, habang nasa 7 pesos and 83 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 81 pesos and 2 centavos habang nasa 69 pesos and 85 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 centavos o 43 pesos and 18 centavos habang katumbas naman ng 16 pesos and 4 and 16 pesos and 34 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Siyempre kami po ay live ninyong napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers na papakinggan tayo sa shortwave radio. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating mother agency ang Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart ay meron tayong pag-uusapan. Steph, maaari mo bang ipaalam ang ating paksa ngayon at ipakilala kung sino ang ating panauhin?
1: Ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sa ating edisyon ngayon ng Warm Heart, ay yung misconception na kumbaga may kahinaan ang ating mga kabataan kapag sila ay na-diagnose na merong depression o iba pang mental health condition. At upang tayo magkaroon ng isang malalimang talakayan kung paano ba natin malalabanan itong misconception na ito, ay makakasama natin ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi si Sir Jolian Francis S. Fornillos. Pero bago natin talaga siya ipasok, yes, sa program, ay syempre pakilala natin ng puspusan ng ating guest, no, kung bakit siya ang sabi natin pinaka-qualified, no, na
0: magsalita hinggil dito
1: no. Siya po ay isa pong assistant professor at ang chairperson ng Research Ethics Committee ng Department of Social Sciences sa University of the Philippines Los Baños. Kanya pong nakuha ang kanyang BA psychology degree sa UP Tacloban at ang kanyang MA naman sa psychology sa UP Diliman. Bilang isang board certified psychologist, kumbaga ay kanyang napalalakas na o kumbaga napagtibay ang kanyang skills sa pagbibigay ng mental health and psychosocial support. Meron po siyang extensive experience sa pag-address sa mental health needs, particularly in disaster settings. Kaya naman masasabi na si Sir Jolian ay nasa forefront ng crisis intervention. Bilang isa, excuse me, sa mga trained psychosocial responders ng Psychological Association of the Philippines o PAP following Typhoon Haiyan, kumbaga ay mayroon siyang mahalagang papel sa pagbibigay ng psychosocial aid sa mga affected communities. Kasama din sa kanyang trabaho ay ang pag-contribute sa katatagan. Isa po yung resilience program na dinevelop para sa Filipino disaster survivors. Ilan lamang sa mga kanyang research interests ay human development, geriatric psychology, disaster mental health, resilience, and well-being. Siya po ay nag-author at nag-co-author din ng journal articles sa iba't ibang mga paksa tulad na lamang ng sexual behaviors for older persons, emergent behaviors in emergency

0: Heart.
1: Hello po, Ma'am Steph. Maraming salamat po sa mapagkaloob na pagpapakilala. No? And again, Ma'am Bea, maraming salamat po. Isang nakagiginhawang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Yes, isang nakagiginhawang umaga din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Sir Jolian, sa pagpapaunlak. Nako, alam namin na ngayon po ay Linggo at china-champion din natin o fina-forward ang well-being, no? So, maraming salamat po sa paglalaan sa amin ng oras kahit po araw ng pahinga. Thank you. Sir Jolian, so ito nga po, nitong nakaraang Linggo, meron pong isa sa ating mambabatas ang na isama sa o nabanggit sa isang pagdinig o hearing itong kanyang pahayag na ang mga kabataan daw po ngayon ay mas mahihina na kumpara sa mga henerasyon noon na kumbaga meron pa siyang ini-imply na ang mga nagkakaroon ng depression ay merong weak mahihina ang kanilang character, no? So ito po sana yung ating bibigyang linaw at sana makapagbahagi tayo, no, education sa mental health dahil yun nga po ang ating layunin dito po sa Warm Heart. Kaya naman, Sir Jolian, ito po sa clinical perspective, tama po pang ilarawan natin bilang mahihina ang mga taong na da-diagnose na mayroong depression o iba pang mental health condition, sir.
1: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Bea, no? Unang-una po, gusto ko pong sabihin categorically na mali po ang pananaw na ito, no? Ang mga suliranin sa lusog isip o mental health ay maaring makaapekto sa sino man. Kinikilala ang mga kondisyon na ito na bunga ng pinagsamang impluensya ng masasalimuot na pangyayari sa buhay, problema sa pisikal na kalusugan, suliranin pampamilya, maaring ito ay bunga ng kahirapan, sakuna, probably pressure or mabigat na dalahin sa trabaho o paaralan at iba pang hamong panlipunan, no? So imbis na tignan natin ang mental health conditions na a form of weakness or kahinaan, dapat silang tignan kagaya ng iba pang karaniwang sakit, no, katulad ng ubo, sipon o sakit sa puso na nangangailangan ng pag-unawa, suporta at tamang tulong.
0: Very well said, ano, Steph?
2: Matanong ko lamang po, no, Sir Jolian, malaki pa rin po ba na factor, no, behind these kinds of remarks po ang stigma surrounding mental health? Kasi alam naman po natin, no, na ever since po nagkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas ay kumbaga marami talaga yung masabi nating nagising, no, tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Pero until now, masasabi pa rin po ba natin na meron pa rin talagang stigma patungkol po sa lusog isip?
1: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Steph. No? That's a very good question, no? Well, kung ako po yung tatanungin, no, yung ganitong pahayag, no, lalot nang galing sa isang pinuno ng bayan, no, ay maaaring makapagpaigting doon sa stigma o kahihiyan na kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? So again, pag sinabi niyo pong stigma, ito yung kahihiyan, no, na associated or kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? And again, in so far as mental health issues are concerned, nandyan pa rin po yung stigma na yan, no? And again, kapag sinabi ng isang pinuno ng bayan na ito ay kahinaan, maaring mag-develop, no, or magkaroon ng internalized stigma ang isang taong may pinagdaraanan, no, or yung taong na-diagnose ng mental health issue, kung kaya maaari silang mahiya na humingi ng tulong at ito ay maaring makapagpalala pa doon sa kanilang mga pinagdaraanan, no? So I think, again, as I've mentioned, nandyan pa rin po yung stigma and it may actually be reinforced, no, with people saying that this is just a form of weakness or probably ito ay kaartihan lamang or probably ito ay a form of pagiging iyakin, no? So ayun po, Ma'am Steph, I hope I answered the question right and well.
0: Yes.
2: Ayun. At nabanggit nyo, no, na kumbaga ay nare-reinforced yung mga ganitong klase ng remarks, ng stigma. Pero ano-ano pa po kaya, no, yung maaring maging epekto ng mga pahayag na masasabing o nagsasabing isa lamang pong kahinaan ang pagkakaroon ng mental health conditions?
1: Ayan, no? So again, bukod sa pagpapaigting ng

0: stigma, no, nakaakibat ng pagkakaroon ng mental health issue, siguro nais ko rin pong banggitin na ang mga pahayag ng pinuno ng bayan ay gumagana bilang polisiya, no? Kung kaya't itinuturing, kung kaya't maaring ituring na, or kapag itinuring ang mental health issues bilang kahinaan o pagiging iyakin lamang, no, ang siguro ang pagkakaroon ng mental health issues, siguro maaari nitong bawasan yung malasakit ng taong bayan at maging sarado ang lipunan sa pagbibigay ng suporta at tulong, no? Okay. So again, especially kung ikaw ay sikat, for example, let's say influencer ka, pinuno ka ng bayan, again, and sabihin mo na ito ay kaartihan lamang or probably ito ay kahinaan lamang, again, it may actually diminish, no, yung malasakit ng people, and basically mas ma-reduce pa yung help na maaring ano ma-receive ng mga taong may mental health issues.
1: Mm-mm. Tama, kasi may katungkulan ka na bilang opisyal, pero kung ganito ang pahayag mo, maaaring yung mga mamamayan, yung ating komunidad, maniwala sa iyo, no? Tapos yung ganitong ano ba masasabi natin, misguided na prinsipyo ay hindi maganda ang maidudulot doon naman po sa mga mayroong mental health condition. Sir Jolian, paano po tayo makatutulong sa pagpapalaganap ng wastong kamalayan hinggil sa mental health? Kasi sabi natin yung mga ganitong pahayag, maaaring i-reinforce o magpalawig ng kaisipan na hindi makatutulong sa mga merong mental health condition. So, paano po tayo makakatulong naman sa pagpapalawak ng kamalayan sa mental health?
0: Thank you again for the question, Ma'am Bea. No, siguro bilang isang guro, no, at bilang mga media personnel, makatutulong po tayo sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pamamagitan ng paglaban sa misinformation tungkol sa mental health by providing evidence-based information, no. Kagaya po ng inyong programa, maaari po nating gamitin, no, ang ating platform or impluwensya na makapanghikayat ng mas bukas at walang paghusgang pag-uusap tungkol sa mga suliranin sa lusog isip. Maaari din po nating ipaunawa sa ating kapwa na normal, no, ang makaranas ng lungkot, probably pagkabagabag o pagod, no, at iwasan ang mga salitang nakaka-stigmatize, no, kagaya ng pagtingin sa mental health issues bilang kahinaan o kaartihan lamang, no. Siguro babanggitin ko na rin po na maaari rin po tayong makatulong sa pamamagitan ng paghikayat sa ating mga kapwa Pilipino na maging mapanuri sa social media, no. Hindi porket sinabi yan ng sikat, no, ay automatic katotohanan na yan, no. So again, necessary na gamitin natin yung ating critical thinking, no, at ipaunawa, no, na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan.
1: Ayun. Totoo. Labanan ang misinformation, at dapat ang mga impormasyon po na naibabahagi natin tungkol sa mental health, at least man lang, sabi nga ni Sir Jolian, ay nakabase sa datos, siyentipikong pananaliksik o pag-aaral. No, Steph?
2: Ito naman po, Sir Jolian. Totoo po bang mas mahihina na ngayon ang mga kabataan kumpara sa ibang henerasyon? Actually, no, gusto ko din na malaman kung talaga bang dahil, no, sa masasabi natin nga generational gap, kung bakit yung iba nasasabi na yung mga kabataan sa henerasyong ito ay mahihina kumpara dun sa mga past generations.
0: Thank you very much, Ma'am Steph. No, medyo mahaba po yung sagot ko dito, no.
1: And yan ang again, gusto namin.
0: So, sasagutin ko po ito mula sa lente ng psikolohiya ng pag-unlad o developmental psychology, because much of my training is actually on this particular field, no. So, in developmental psychology, may tinatawag po tayong cohort effects, no. So, ano nga ba yung cohort effects? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng bawat henerasyon dahil sa mga natatanging karanasan at krisis na ng kanilang panahon, no. So again, these are the unique experiences that people experience per generation, no. And because of this particular concept, I would argue at igigiit ko po na in fact mas malakas pa nga, no, ang kasalukuyang kabataang Pilipino kaysa sa pagiging mahina, no. So let me actually point three important things, no. Number one, it's worth pointing out na lumaki ang kasalukuyang henerasyon sa gitna ng magkakasabay na krisis. For example, naranasan po nila yung pandaigdigang pandemya na dulot ng COVID-19 na nagdulot ng isolation, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at matinding kawalang katiyakan, no. Kasabay ng COVID-19, yung walang tigil na impluwensya ng social media kung saan sila lantad sa cyberbullying, comparison culture at disinformation, no. Other than this, no, pwede rin nating idagdag yung mabilis na pag-usbong ng AI na bumabago sa mukha ng education at trabaho, no, at nagdadala ng pangamba sa seguridad ng hanap buhay, no. And again, nais ko pong sabihin na yung kasalukuyang kabataang Pilipino ay patuloy pa ring umaangkop, no, nagkukup at natututo, no. At again, I think part ito ng strength sapagkat yung normal nila may be different, no, and more complicated than the previous generation. So that's the first point. Second, no, ang siguro ang pagkaharang kanilang pagharap, no, sa mga suliranin sa lusog isip ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Halimbawa, nais ko pong banggitin na kung noong unang panahon, talagang unang panahon, eh, no, akala mo prehistoric period, no. So again, nais ko lang pong banggitin na noong unang generation, siguro usong-uso yung pananahimik at pagtatago ng problema, no. Ngayon, ay mas bukas na po ang mga kabataan sa paghingi ng tulong at pag-amin ng kanilang pinagdaraanan, no. So again, nais ko pong i-emphasize ito bilang mental health professional na ang pag-uulat ng mental health issues ay hindi ebidensya ng paglala ng kahinaan kundi ng pagtaas ng kamalayan at emotional literacy, no. So again, some people would think, bakit nagre-report ng mental health issues, mahina yan. That's not true, no. Again, that is only an evidence that the younger generation are more aware and more emotionally literate, no. Mas bukas ang kabataan ngayon na magsabi na kailangan ko po ng tulong kaysa magkunwaring kaya pa kahit hindi na, no. And again, yung pangatlong punto po na nais ko pong banggitin, no, this is based on my clinical experience, no, at ito ay nakikita ko po sa aking mga kliyente, no, na sila ay eager na putulin yung cycle or yung siklo ng generational trauma, no. So anong ibig ko pong sabihin dito, no, at bakit ko po nasabi ito, no? Based on my clinical experience, again, nakikita ko po na mas critical ang mga kabataan ngayon sa mga nakasanayang paniniwala na maaring nakasakit o nakapigil sa nakaraang henerasyon, no, kagaya ng kultura ng pagtitiis, no. So yung previous generation, they are actually trained to actually suck it up, no, or soldier on, no. Sa halip, no, nais ko pong bagitin na mas malay po ang kabataan ngayon doon sa konsepto ng boundaries, sa konsepto ng consent, at mas malusog na communication sa family and their relationships. So para po sa akin, no, yung kakayahang questionin ang mga nakasanayan upang mas lumikha ng maayos na sistema ay isang anyo ng kolektibong lakas at tapang, no. So again, to actually summarize my point, nais ko lang pong sabihin, no, na ang kalakasan naman ng kasalukuyang kabataang Pilipino ay hindi makikita sa pananahimik nila, no, kundi sa kanilang pagiging malay sa kanilang emosyon, sa kahandaang humingi ng tulong, at determinasyong baguhin yung mga sistemang mapanakit, no. So para po sa akin, no, ito ay malinaw na anyo ng bagong uri ng lakas na hindi dapat ikumpara, no, sa lakas ng nakaraang henerasyon. So yun lang po, Ma'am Steph and Ma'am Bea.
1: Ang ganda po ng sagot ni Sir Jolian, ano, bagong uri ng lakas, no. At yun nga, kung titignan sa ibang perspective, no, kasi nakikita lang nila mas maraming nade-detect na or nade-diagnose na may depression dahil yun nga, sabi ni Sir Jolian, una sa lahat, nabuhay kasi yung mga kabataan ngayon sa sari-saring krisis. Krisis pinansyal, krisis pangkalusugan. Nag-a-adjust pa sila dahil panahon na, sabi niya, digital age na ngayon. Maraming uncertainty sa nadala-dala yung digital age. Kabuhayan, ano ba mangyayari na sa akin? Nakakasabay ba yung mga pag-aaral ko sa demands ng hinaharap? Tapos yung ikalawa niyang punto, May kultura daw tayo ng ano ba to, pagtitiis na ang napapansin niya ngayon, base to sa kanyang clinical experience, no, eager daw na putulin ng mga kabataan ngayon ang generational trauma. At tanda daw po iyon ng mas meron na tayong emotional literacy at mas merong kamalayan, no, na dapat tigilan na yung mga kulturang mapanakit, no? Dahil daw yun sa awareness na kailangan mong mag-set ng healthy boundary, kailangan mo ring magsabi, ito yung tinatawag na consent, ano? Magsabi kung papayag ka ba o hindi sa mga bagay-bagay. At lumikha ng mas malusog na relasyon, no? Hindi lamang sa pamilya, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, napakagandang paliwanag. Steph, meron ka bang tanong kay Sir?
2: Ayun. And aside from generational gaps, gusto ko lang din malaman, meron pang factor kung saan nakatira, no, yung certain individuals para magkaroon ng misconceptions regarding mental health. Meron bang pagkakaiba sa pananaw ng mga individual na nasa urban areas at meron saka dun sa mga nasa rural areas para magkaroon po, no, ng misconceptions that would lead dun sa pagpapalakas po ng stigma surrounding mental health?
0: Thank you very much po, Ma'am Steph, no? So again, people will really have differences, no, in terms of how they think about mental health, particularly because again, the geographical location, the kind of influences they will receive, mm-hmm. will really affect, no, or at least influence how they will think about mental health issues, no? And again, kaya ko po binabanggit dito na napakahalaga talaga, no, ng education, no, at saka pag-battle doon sa misinformation para magkaroon ng tamang pananaw po yung mga tao tungkol sa mga suliranin sa lusog iisip.
1: Mm-hmm. Okay. So meron din pala, no, based on geography. Siguro
0: yes po.
1: Yes, dahil kung sino yung mas mga nakatatanggap ng impormasyon, syempre mas merong kamalayan kaysa sa doon sa, kasi pag nandun tayo sa sentro ng impormasyon, mas doon yung sagana, eh. Pero as we go further from the center, mas kailangan natin din silang bigyan. Yun siguro ang ating magiging opportunity dyan. Sabi niyo po kanina, Sir Jolian, na kung ang isang nasa mataas na posisyon ng pamahalaan ay nagsasabi na hindi mahalaga, for example, ang ganitong issue, maaaring maniwala po yung mamamayan at hindi pahalagahan, no? Kaya kung ganito po ang naipapalaganap na prinsipyo, ano po kaya ang maaaring long-term na economic o social cost, for example, na hindi seryosohin ang issue ng mental health sa bansa?
0: Alright po, Ma'am Bea. So, kapag tinignan po natin, no, yung epekto, no, o yung long-term social and economic costs ng mental health issues, nais ko pong sabihin na yung impacts na ito ay hindi lamang makakaapekto doon sa individual, kundi sa pamilya, komunidad at buong ekonomiya, no. So again, let me cite some studies, no, that I found, no, when I was actually doing research for this particular presentation. So nag-advanced read po ako.
1: Wow, no? Salamat po.
0: So may mga pag-aaral po na nagsasabi na ang pagkakaroon ng mental health issues, no, sa isang komunidad at hindi ito tinugunan, halimbawa ng pamahalaan, ay maaaring makasira, no, sa relasyon ng pamilya, no. So okay, kapag nagkaroon ng mental health issues ang mga tao, posibleng may conflict sa family, may mga separation na mangyayari, no? So mga hiwalayan, at magkakaroon ng mahinang ugnayan sa loob ng tahanan. So that's number one. There is another study po na nagsasabi na yung pagtaas ng kaso ng mental health issues ay correlated, no? So may ugnayan siya sa pagtaas ng kaso ng mga ipinagbabawal na gamot, no? And of course, increase in crime rates. So there is that particular study. But what's more important, no, and what's related to economic growth would be yung ideya na ang pagkakaroon ng mental health issues ay may negative relationship with productivity, no?
1: Okay.
0: So ito po ay base doon sa pag-aaral ni Estrada, Eason at Young, no, as early as 1994, no. Binanggit nila na ang pagkakaroon ng mental health issues may undermine productivity, no. They even mentioned causal factors, no. Yung una, binabanggit nila yung absenteeism, no. Mm-hmm. So kapag may mental health issues ka, malamang sa malamang ay liliban ka sa trabaho, no.
1: Okay.
0: So hindi ka makakapag-work. Second, binanggit din nila Estrada at mga kasamahan yung tinatawag nilang presenteeism, no. So ano yung ibig sabihin ng presenteeism? Ito yung pumapasok ka sa trabaho pero hindi ka naman productive sapagkat meron kang mental health issue. Another possible economic cause dito yung tinatawag nating increased government spending, no.
1: Mm-mm.
0: So again, kapag yung mga tao sa isang lipunan or isang bansa ay mayroong mental health issues, definitely mapipilitang tumugon dito yung gobyerno.
1: Okay.
0: Kaya lalaki, no, yung magagastos ng gobyerno sa public health services at social welfare programs. At yung panghuli po, again, ito yung pinaka long-term economic cost, babagal po yung economic growth sapagkat again, alam naman natin na ang pagkakaroon ng mental health issues ay maaaring maiugnay doon sa premature death and impairment in functioning, kaya adversely maapektuhan din negatively yung human capital ng bansa, no. So again, naka-anchor lahat ito doon sa konsepto ng productivity.
1: Okay. So epekto nito, social and economic cost, family conflict, meron ding correlation ang mental health condition sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at mas maraming krimen sa lipunan, negative relationships sa productivity, ang interesting na mga concept na to, pwedeng mas madalas kang lumiban sa trabaho o sa eskwelahan, o pwedeng lagi kang nandyan pero wala namang naiipon na karunungan or wala kang na ibibigay din kasi present ka nga physically pero hindi ka makapagbigay ng best mo, no, kasi
0: yes,
1: hindi ka 100% na nagfa-function dahil may sakit ka eh. And dito naman tayo sa macro level, no, doon sa ekonomiya naman at saka sa social, meron daw pong increase in government spending. Syempre pangangalagaan po ng pamahalaan itong mga taong mayroong mental health condition, kaya gagastusan po ng pamahalaan yung public health at saka yung social welfare, mga ayuda, mga pagpapagamot at kung ano-ano pang pangangailangan. At yung pinakahuli, sabi ni Sir Jolian, ay babagal ang economic growth kasi kung may sakit ka at hindi ka makapagtrabaho, saan ba nanggagaling ang lakas paggawa, diba, sa mga tao? So kung hindi tayo makapag-deliver doon, meron siyang bigger effect, sa bigger picture, meron po siyang epekto. Napakaganda po ng mga naibabahagi nyo, Sir Jolian. Natutuwa po kami dito. Steph, meron kang katanungan kay Sir?
2: Sir Jolian, meron po bang kolaborasyon ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa ibang stakeholders o ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga puwang sa mental health programs o policies? At bilang follow-up din dito ay ano po ang inyong maimumungkahi, no? Kasi kanina binigyan din natin ang kahalagahan ng edukasyon para sa mental health awareness po, no? Ano po ang mga hakbang na pwede pong imungkahi, no, ng inyong organisasyon para kahit papaano ay malabanan nga po natin ang stigma surrounding mental health?
0: Thank you very much po, Ma'am Steph. So, upang matugunan po ang umiiral na puwang sa serbisyong panlusog isip tuwing may kalamidad, no, naging katuwang po ng Department of Social Welfare and Development ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa paglinang ng isang Psychological First Aid Manual, no, or yung PFA Manual, no. So, ano po ba yung nilalaman ng manual na ito, no? So, the manual serves as a guide, no, sa agarang pagbibigay, no, ng psychosocial support lalo na sa mga miyembro ng DSWD Quick Response Team na nasa unang hanay ng pagtugon sa mga komunidad na nasa lantay ng sakuna. No, so sa konteksto po ng disaster mental health, because much of my work is actually devoted to this particular field of study or field of practice, no, naniniwala po ako na mahalaga ang pagkakaroon ng sistematiko batay sa ebidensya, no, evidence-based at angkop sa kulturang mga intervensyon, no. So sa pamamagitan po ng umiiral na Memorandum of Understanding sa pagitan ng DSWD, Disaster Response and Management Bureau ng PSSP, kasama po dito yung Psychological Association of the Philippines, napapatibay po ang koordinasyon upang matiyak na ang mga programang panlusog-isip ay angkop sa kultura, sitwasyon at karanasan ng mga Pilipinong nakaligtas sa kalamindad, no. So sa ganito pong mga paraan, nakatutulong po ang PSSP na mapalakas ang kapasidad sa bansa, or rather ng bansa, sa disaster response sa pamamagitan po ng pagtuon ng mga pangmatagalang layunin, no, na mapangalagaan ng mental health ng mga tao o mga apektadong individual, maiwasan po ang paglala ng kanilang traumatic stress at mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga mental health disorders pagkatapos ng sakuna. Siguro mabanggit ko na rin, no, na ang maari pong maitulong ng pamahalaan, no, para tugunan po yung follow-up question ni Ma'am Steph, ay yung proper education talaga, no, maging open ang schools, no, sa pagkakaroon ng diskurso tungkol sa mental health issues. At kung maaari pong ipakiusap ito sa pamahalaan, no, na naway paigtingin po nila yung implementasyon ng RA 11036 o yung Mental Health Act, no, na, upang masiguro na maging abot kamay po yung mga serbisyong panlipunan para sa mga nangangailangan. So yun lang po, maraming salamat.
1: Yes, proper education. Meron na palang collaboration ang PSSP sa DSWD. Naku, meron na ako agad na iisip na susunod na paksa kapag inimbita ka namin. Yung Psychological First Aid Manual. Gusto naming matutunan yun ni Steph. Naku, sa susunod na lang po ito, sir, dahil we are running out of material time. Pero sige, ang inyo na lang pong parting message o final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood, o kung meron po kayong panawagan. Saka sir, sama na rin natin kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, o mag, ewan ko kung pwede rin to, pero yung gusto pong mga dumulog sa inyo sa serbisyo nyo bilang psychologist. Go ahead po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Bea. So, una po sa lahat, isang taus-puso pong pasasalamat po sa The Warm Heart at sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon po na matalakay ang naging punan ng isang pinuno ng bayan na nag-uugnay, no, sa mga suliranin sa lusog-isip o mental health bilang tanda ng kahinaan o weakness, no. So, bilang pangwakas na mensahe, nais ko pong bigyan ng diin, no, na ang pagharap sa mga hamon sa lusog-isip ay hindi laban ng isang tao lamang, no. Ito ay responsibilidad ng buong pamilya, paaralan,
2: practice in counseling, in counseling and psychology, no. Kasi meron silang tinatawag na clinical skill in focus ethics in practice. Nagaganapin po February 28 din po 'yan. From 10 a.m. to 1 p.m., ang fee po niyan ay 3,000 pesos. Pero dun sa mga PG students po ay 2,500 na lamang. Via Zoom po iyan. At ang speaker po ay si, ayun, so si Sir Mark po, no, siguro kasama nga din siya dyan. Dahil ano po ang overview nito? Dahil maraming ang psychologists ang active online, nagsishare ng insights, reflections, at professional opinions na syempre nakakapag-build ng connection and visibility. Pero, kumbaga, no, ay nabibigay din yung masasabi na glimpse, no, kung paano sila mag-isip tungkol sa mga case, clinical work, o ang content na kanilang binubuo. Pero ang tanong dito ay, but how often do we pause to ask whether what we post fully aligns with our ethical obligations, not just our intentions? Kasi meron tayong mga psychologists, di ba, na content creators din, no? So, mahalaga na malaman din kung ethical ba yung kanilang mga pinopost, no? Sabi nga dito sa overview ng webinar na ito, ay in the Philippines where official complaints against mental health workers are uncommon and public engagement is often positive, it can be easy to equate support, silence, or growing influence with ethical practice. This ethics in practice session gets your ethical knowledge applied to further develop your ethical competency. The session invites you into a thoughtful, structured examination of publicly available posts by psychologists using an ethical framework to reflect on what was done, what may have been overlooked, and how we uphold our professional responsibilities in digital spaces, and practice. So, yun ang dapat na mapag-aralan din no, ng ating mga psychologists na content creators. And kasi tama nga naman, no, ano ba yung mga do's and don'ts sa pagpo-post sa ating mga social media platforms, no, particularly. Pero napapansin ko naman, no, wala namang so far, no, sa lahat ng na-interview natin, no, na content creators din, wala pa naman ni isa ang nagpo-post ng specific case, no, at nagpangalan ng client online, no, kasi syempre sumusunod tayo sa Data Privacy Act. So that

0: good to know, no, dun sa atin, at least sa ating mga naging guests, no. Pero syempre, siguro ang point nitong webinar na ito na Ethics in Practice ay syempre mas kumbaga magkaroon ng proper guidelines din, no, kung paano ba dapat nagsishare ng ano, kumbaga, na mga mental health related information online na hindi lumalabag, no, sa anumang batas. So that's very important, to, especially do sa mga content creators natin dyan na mental health professionals din. Samantala, sa ating ikatlong PSA, galing naman to sa Thom Otuya, Business Management Consultancy HR and Training Services. No, ang tanong dito is, are you confident in your organization's compliance? Ayan, sa mga labor standards po ulit ito, dahil pag sinabing HR, di ba, human resource, so more on the workplace ito. Kaya samahan na raw, no, si Attorney Israel M. Ramos sa isang, kumbaga, sa isang malalimang talakayan sa labor standards, core compliance, and due process na dinisenyo upang matulungan ng ating professionals na mapanatili ang stability at fairness sa workplace, no. Syempre dapat iniiwasan natin, no, sa mga workplaces yung costly legal mistakes sa pamagitan ng pag-unawa sa core requirements at ang vital steps of due process, no. Kailan ba to? February 28 din, ang daming kaganapan. Sa February 28, ito naman ay 9 a.m. to 11 a.m. via Zoom. Kaya sali na kayo, merong early bird rate na 550 pesos only, pero hindi natin sure kung applicable na kasi anong petsa na, no, pero merong regular rate na 1000 meron din dyan, regular rate na 1,200. At meron din sila, no, na isa pang training dyan, no, na tinatawag na White Belt Introduction to Lean Six Sigma. No, ano ang course description nito? Ay, syempre, maipakilala yung world of Lean Six Sigma, isang simple way upang matulungan ang mga businesses na, kumbaga, ay maging smooth, no, yung kanilang operations by stopping mistakes before they happen. Ayan, syempre para to sa mga ano, para syempre do sa mga safer work places dyan, dahil dito matututunan kung paano makita yung tinatawag na waste, no, like extra paperwork or long waiting times na medyo sakit sa ulo, no, sa mga workplaces natin, at magamit yung basic steps to fix those problems and make the daily job easier and more organized. Syempre pag organized ang trabaho, mas umo-okay din, no, ang ating mental health sa workplaces, no, kasi mahirap nga naman na hindi maging organized, sumasakit ang mga ulo ng ating mga empleyado dyan. So, ito na mga webinar na ito kanina ay yung February 28, no? Pero ito medyo advance ang pag-ano natin dito dahil April 11 naman ito, 2026, araw ng Sabado, 1 to 3 p.m. po yan. Live via Zoom din yan. At ang speaker dyan ay si Mr. Romanov B. Jose, no, na Certified Lean Six Sigma Black Belt. Ayan. So, dito po ay meron din silang early bird rate na 750 pesos. May group discount sila na 550 pesos. At yung regular rate nila is 1,200. So, yan yung kanilang events. Samantala, meron din naman tayong PSA galing sa Your Christian Psychologist, no? Dahil ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ng iyong anak at gusto mo silang maintindihan? Lalo na kung sila ay Gen Z. Kaya naman, samahan nyo na, no, ang Your Christian Psychologist sa isang free webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker dyan ay si Mrs. Josan Nalos Gama sa March 9 yan, 2026, araw ng Lunes, 7 o'clock p.m. Ayan. So, meron silang QR code, no? Na pwedeng iscan sa mga gustong magpa-register. At yung panghuli natin PSA ay galing sa Better Steps Psychology Incorporated dahil meron silang tinatawag na counseling sessions, no? Kumbaga mga group package na ito para mas makamura dahil nag-offer sila ng special student first step promo. Get a package of 7 counseling sessions for only 3,500 pesos. Ayan, 2 full sessions yan. Katumbas yan ng 2 full sessions, no? Pero may discount. Kasi yung advocacy naman dito ng Better Steps Psychology Incorporated ay dahil yung mga college students natin dyan ay kumbaga nakakaramdam din naman sila, no, ng pressure dahil road to the real world ang college.
1: Yes,
0: true. Kaya parang may pressure eh. Naramdaman ko yan eh. Nung ako yung ako din eh
1: graduate
0: no. Ilan bang buwan dapat maging tambay, mga ganun. Pero kaya i-channel natin no yung ating pressure sa ibang mga bagay, no, particular sa mga counseling sessions na ito dahil maari tayong mabigyan ng guidance kung paano ba natin na kahit paano maibsan yung ating anxiety. 'Di ba? Dahil yung iba natatakot na maging tambay for a few months. Mm-hmm. May mga ganun eh. Yung iba naman ay pagpasok sa trabaho eh, sana pala nagpahinga na muna ako. May mga
1: oo nga, no. May mga ganun eh.
0: May mga ganun eh. Yung iba gustong-gusto, yung iba chill muna. Pero para mas maunawaan kasi syempre natin yung ating transition to adulthood, mahalaga din na mag-seek tayo. No? Kung hindi sa ating mga guidance counselors na nasa ating mga universities, pwede rin naman sa mga professionals like psychologists. So yan ang kanilang promo para dun sa ating mga college students dyan. So yun ang ating mga PSAs for today.
1: Maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi ng ating mga PSA, public service and announcement dito sa Warm Heart. Naku, wala na po tayong oras. Sige, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya Susan Aison sa ating master control, kay Sir Leo Magpayo sa ating audio streaming na kanina rin ay nag-assist sa atin sa master control, at kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente. At ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Orasin natin sa buong kabuluan, 4 minuto na makalipas, ay kanin po naman ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo na ating mga balita, panukalang national budget para po naman sa taong 2027, susubitin na ng Executive Department sa Kongreso sa buwan ng Agosto.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Laos People's Republic at Democratic Republic ay bagong kasunduan para sa kooperasyong pang-agrikultura.
0: Headlines.
3: Isa na arrival privilege para po naman sa kwalipikadong mga Pilipino ipatutupad ng United Arab Emirates.
0: Headlines.
3: Flip items na donasyon mula po naman sa People's Republic of China ang mahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan po naman sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Kahit tulong naman ng Department of Social Welfare and Development para po sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, papatuloy.
0: Headlines.
3: Dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City nasa kustudya na ng Department of Social Welfare and Development.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Proposed National Budget para po sa taong 2027. Asahang susimitin na ng Executive Department sa Kongreso dyan po, sa buwan po naman ng Agosto. Ang detalye ng balitang yan, nandiyan po naman kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatakdang magsumito na ng ehekutibo sa Kongreso ng Panukalang Pambansang Budget para sa susunod na taon. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay inaasahan sa buwan ng Agosto o isang buwan pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na buwan o sa Hulyo. Wala pa namang inilalabas na balangkas ng mga popondong kagawaran para sa 2027. Subalit, ayon kay Recto, ay tinuturing nilang one of the biggest ticket items ay ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Ito, sabi ng Executive Secretary, ay aabot sa 1.32 trillion pesos na mas mataas ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nanguna ang DepEd sa may pinakamalaking budget allocation ngayong taon na nasa 1.015 trillion pesos na sinundan ng DPWH, DOH, DILG at ng Department of National Defense. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalalakas po ng Pilipinas at ng Laos People's Democratic Republic o Laos PDR ang ugnayan sa agrikultura matapos pirmahan ang isang panibagong kasunduan sa kooperasyong pang-agrikultura. Inagdaan ni Agricultural Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. at Laos Minister of Agriculture and Environment Lingkam Dong Saban ang updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation. Ayon po ng kasunduan na palawakin ang pagtutulungan sa mga larangan po ng food security, climate resilient farming, agricultural technology research, post-harvest systems. Hindi na pa ang programang makatutulong sa pagkabalakas po ng sektor ng agrikultura ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mantala, kabilang din sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng kalakalan sa seafood, produktong niyog, kape, mais at mga alagang hayop tulad ng kambing at kalabaw. Tinututukan din ang kasunduan ng posibilidad na mas matatag na supply ng potash fertilizer mula po sa Laos. Kasabay po niyan, binuo rin ng Philippine-Laos PDR Joint Committee on Agriculture na makakasiwa po naman sa pagkapatapan ng mga proyekto, technical exchanges, research initiatives at iba pang programang nakabalo po naman sa nasabing kasunduan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dalas, ibang balita, visa on arrival para po naman sa mga valid Filipino passport holders ay magdugo dyan sa United Arab Emirates epektibo na ngayong araw. Pilipinas at ang Department of Foreign Affairs. Sa detalye ng balita na tungkol ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Epektibo na ngayong araw ang pagkakaroon ng visa on arrival para sa valid Filipino passport holders na nais magtungo sa United Arab Emirates sa UAE. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang nasabing visa on arrival ay dahil na rin sa mas pinalalim na bilateral relation ng Pilipinas at UAE. Sa ilalim ng visa on arrival scheme ay maaaring umabot sa 100 dirhams. Ang bayad para sa 14 na araw na visa na maaaring palawigin ay isang beses para sa karagdagang 14 days na magbabayad lamang ng 25 dirhams. Sabay na sa 250 dirhams naman. Ang babayaran naman para sa 60 days na pamamanagi sa kanilang bansa. Nais kasi ng Pilipinas na mas mapayabong pa ang pagkakaroon ng people-to-people exchange nito sa United Arab Emirates. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 9 minuto na makalipas ay kanin po naman ang magkas ipapangbalita. Nagsimula na ang repacking ng mga relief item na donasyon mula po naman sa People's Republic of China para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao. Sabay ay magtulungan ng mga volunteer at inugurahan Angels in Red Vest ng Bureau of Fire Protection o BFP, isinagawa paganda ng libo-libong ayuda para sa mga apektadong komunidad. At bilang sa mga iniandang kagamitan ng 5,500 modular tents, kit sa 5,100 sleeping kits, at higit sa 5,000 kitchen kits na nakadagdang, ipamahagi mo naman sa mga nangangailangan.

0: Sa ayon na natin daming tatlong libo family food banks, it's a 17,300 na food items at higit po naman sa 13,300 na ready to eat food boxes apektadong lugar ayon sa DSWD. Agi ang mga ito na kalagdagang tulong na hiniling po naman ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado po ng kalamidad, kabilang ang mga rehiyon na nakatanggap ng mga supply ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen, ang Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Antala, at uli po naman ay pag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na opisyal upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na distribusyon ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad pa rin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang balita po naman na nasa 1.7 bilyong piso naman ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isang magkasalim na operasyon ng National Bureau of Investigation, BI, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mabot po sa 23 container bus ang nakumpiska sa operasyon. Batay sa paunang investigasyon, iniklara bilang consumer goods ang kargamento upang mailusot po naman sa mga otoridad. Alaman na nanggaling ang mga kargamento sa pribadong pantalan sa Cebu, dinala sa isang shipping facility sa Vidas Industrial State sa Tondo, Maynila. Ang simulang operasyon matapos makatanggap po ng impormasyon ng NBI Special Action Unit plus isang confidential agent, confidential source, ang papatuloy ng mas malalim na investigasyon upang matukoy po naman ang lahat ng individual at grupong sangkot sa illegal na transaksyon at maihain po ng kakulang kaso sa mga mapapatunayang responsable.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala, patuloy na kumikilos Bacanluran hanggang hilagang Canluran ang Tropical Storm Higos ang nasa karagatan.

0: World. Sa ilalim ng Senate Bill 2071 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill, ipagbabawal sa mga batang wala pang 15 years old ang paggawa at pagpapanatili ng social media accounts. Ang pananagutan ay nakatuon sa mga operator ng digital platforms at hindi sa mga bata. Inaatasan din ng panukala ang mga platform na magpatupad ng age verification systems, content moderation, safety by design features at regular na pagsusuri para matukoy at maalis sa mga underage na accounts. Kailangan din nilang magsumite ng taunang transparency report sa DICT. Kapag lumabag, maaaring pagmultahin ang mga platform ng mula 1 million hanggang 20 million pesos at hanggang 50 million pesos para sa paulit-ulit o matinding paglabag kasama ang posibleng suspensyon ng operasyon. Ginitin Villanueva na hindi layunin ang panukala na parusahan ng mga kabataan kundi panagutin ang mga kumpanyang nagdedesenyo at kumikita sa mga digital platforms para matiyak ang ligtas na online environment para sa mga bata. Mula si Dato para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bantala, nilinaw po naman ng Commission on Human Rights or CHR ang isang Children in Conflict with the Law o CICL na below 15 years old walang criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Beda Epres, hindi man ito makakasuhan ay sasailalim naman ito sa rehabilitasyon, intervention para tiyakin na hindi na nila uulitin ang krimen na kanilang nagawa. Paliwanag niya, ayon sa Juvenile Justice and Welfare Law, ang assumption ay nalihis lamang ng landas sa mga ito at dapat bigyan pa ng pagkakataon na magbagong buhay. Ayon man anya, kung ang CICL ay nasa edad 15, pataas pero below 18 years old, para itong makasuhan kung mapapatunayan na may discernment o alam niya ang kanyang ginagawa ay mali, i-commit o gawin po naman ang isang krimen.
3: Meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso. Tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.

0: Mandala, nanindigan pa rin po naman ang CHR na tama lang na 15 years old ang edad ng criminal liability. It po ni Commissioner Epres, baka mas lalo pang maging problema ng lipunan kung sa batang edad nila, makukulong na mga ito at hindi na magagabayan sa kanilang paglaki. Iyang din pa na tagapagsalita ng CHR, aiintindihan nila na karumaldumal ang nagawang krimen, partikular na mga CICL na naganap na pamamaril sa paralan po dyan ng Santa Globan. Kaya maikmit-anya nilang iniimbisigan upang alamin ang dahilan bakit nila nagawa ang krimen sa mura nilang edad.
1: Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong incident na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto namin malaman ay yung dahilan, bakit nila nagawa yun to think na napakamura pa ng kanilang mga anak.
0: CHR Commissioner and Spokesperson Veda Epres sa panayam po ng Mic In, Mic Out.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Solusyon para imbisigan ang pagkabatubad ng bata sa mga eskwelahan, iniyain po naman dyan sa kamera. Tungkulat naman ni Melody Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Iginiit ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na hindi kulang sa bata sa bansa sa mga eskwelahan bagkus kulang sa pagpapatupad. Ito ang pahayag ni Poe kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa pamamagitan ng House Resolution Number 1147, nais ni Poe ng isang malalimang investigasyon in aid of legislation upang busisiin kung sadyabang napabayaan lang ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at mga emergency response protocol sa mga campus, mga programa sa mental health at ang umiiral na juvenile justice system sa bansa. Bukod sa sistema ng eskwelahan, gustong pananagutin ni Poe ang mga irresponsibleng may-ari ng baril kung bakit nakahawak ng armas ang mga menor de edad. Samantala, sa gitna ng pighati, binigyan pugay ng kongresista ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian na buong tapang na humarang at nagtangkang protektahan ang kanyang mga kaklase sa naganap na pag-atake. Nanawagan din ang Party List Solon sa sektor ng edukasyon na gamitin ang trahedyang ito para repasuhin at palakasin ang mga mekanismong nagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga pulisiya naman, hinggil po sa presensya ng mga pulis sa paaralan, re-repasuhin ng Philippine National Police. May ulat dyan si Chemark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Isa sa ilalim sa pagripaso ng Philippine National Police sa kanilang mga pulisiya hinggil sa pagbabantay ng mga pulis sa paaralan. Ito'y kasunod na rin na nangyari pamamarilan dalawang estudyante minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 nilang kamag-aral. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kailangan aralin ang security policies gaya ng pag-i-inspeksyon sa mga bag at pagkakapkap sa mga estudyante, bagay na kahit ang mga guro ay hindi naman ginagawa. Baik bilang tugon naman sa tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Milencio Nartatis Jr. na kanilang paigtingin ang presensya ng mga pulis sa eskwelahan. Bagamat bawal ang mga pulis ay tinuturing na zones of peace, sinabi ng PNP Chief na maaari pa rin naman lumahok ang mga pulis sa mga ilang aktibidad kaya ng flag raising upang maging deterrence o balakid sa mga nais gumawa ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, patuloy na sinusulong ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Nihilistic Violent Extremism Awareness Campaign. Panayam ng Mic In, Mic Out. Bipo ni PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Azueta. Walo na po sa 24 na mga minor de edad ang na-rescue nila ngayon ng kampanyang ito. Niya, nagbibigay ng intervention sa mga batang na ililigtas sa tulong ng social workers ng DSWD kit niya. Ang mga nitong kaso ay pwedeng naging ugat sana ng violence o karahasan, pero iwasan ito sa tulong ng intervention na ginawa ng pamahalaan.
5: Ito sana ay mga potential na mag-result sa mga violence, but because of intervention, nakaka-prevent natin. Itong kampanya namin ay binubuo ito ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign. So ang programa natin dito ay Awareness and Education Program, Alliance and Partnership Program We have the organization and motivation program. We have the informations and media program, and to include ating interventions and rehabilitation program.
0: Boss of PNP Anti-Cybercrime Group, Acting Director, Police Brigadier General Wilson Azueta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pang balita, maring mabot na ng Angat Dam ang kritikal na level ng tubig na 160 metro sa mga susunod na araw bago matapos ang buwan ng Hunyo. At ay po sa pinakuling tala, nasa 163.51 metro na lamang ang level ng tubig sa dam. At patuloy itong bumababa ng halos kalahating metro kada araw dahil po naman sa akulangan ng ulan. Ayon sa PAGASA, ang pagtala lamang ng 127 mm ang ulan mula naman Hunyo hanggang 22. Mas mababa kumpara sa inaasahang 280 mm para po sa naturang panahon. Nami ni PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas ang nakahanda na mga hakbang. Pamahalano pang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa atin po namang mga kabahayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sabi pa rin ni Habaluyas na itinigil na muna ang alokasyon ng tubig para sa irrigasyon. Mula pa nung huling bahagi po naman ng Mayo pang mapanatili ang supply para po naman sa domestic consumption. Impaman, nasa ang tataas ang dami ng ulan pagsabit po na ikalawa, ikatulong linggo ng Hulyo dahil po naman sa epekto ng habagat. Posibleng umakyat ang level ng tubig sa Angat Dam sa mahigit na 176 na metro bago matapos ang buwan. Patutulong anya upang mapunan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dito po naman sa Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mandala, Taiwan, pinalalakas ang military readiness habang umiikli naman ang warning time sa posibleng banta mula po naman sa China. Mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito naman ang ulat ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalakas ng Taiwan ang kahandaan ng militar nito matapos sabihin ng mga opisyal na lalo nang umiiksi ang panahon ng babala bago ang posibleng bigla ang pag-atake ng China. Ayon kay Taiwan Defense Minister Wellington Koo, mahalagang masubukan ang kanilang sandatahang lakas kung gaano ito kabilis na makakakilos sa aktual na labanan. Kasalukoy nagsasagawa ang Taiwan ng 5 araw na immediate combat readiness drill na nakatuon sa mabilisang pagresponde sa posibleng pagsiklab ng digmaan. Bahagi ng pagsasanay ang senaryong maaaring gawing tunay na opensiba ng China ang mga regular nitong military exercises sa paligid ng Taiwan. Halos araw-araw na rin ang manong nagsasagawa ng operasyon ng militar ng China malapit sa isla, kabilang ang pagdaan ng kamakailan na pinakabagong aircraft carrier nito sa Taiwan Strait. Samantala, kinundi na ng Beijing ang naturang mga ehersisyo at muling iginiit na hindi nito isinasantabi ang paggamit ng puwersa upang maisakatuparan ang layunin nitong pag-isahin ng Taiwan at mainland China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Dating balita ng sports, group stage elimination games ng FIFA World Cup o marangkada na. Tali mula naman kay Sports Radio 918 correspondent Juan Bayado.
7: Kasalukuyan nagaganap ang elimination games ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Estados Unidos, Canada at Mexico. Ongoing na as of broadcast time ang magkasabay na matches sa pagitan ng Morocco kontra Haiti sa Atlanta at Scotland kontra Brazil sa Miami. Mamaya namang 9 a.m. Philippine time ang magiging sabay na kick-off time ng mga matches na Korea Republic versus South Africa sa Monterrey at ang Mexico versus Czech Republic sa Mexico City. 32 koponan ang lalahok sa unang parte ng World Cup knockout stage na magsisimula sa Lunes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Para sa natin, 34 minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Webes na edisyon. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: na! Ayun ang paborito nating boss!
1: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 36 na minuto na makalipas. Ay, kanin po naman ang maga. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon, tutok tayo sa mga balitaan magagaling po sa tangipina ng Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang Batanes. Hero incident record na ipapanatili ng Batanes PDRRMO sa gitna po ng bagsik ng Bagyong Francisco at Habagat. Detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas sa Emergency Advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes dahil sa malalakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng Bagyong Francisco at ng pinaigting na habagat. Upang mapanatili ang zero incident record ng probinsya, mahigpit na ipinagbabawal ng PDRRMO Batanes ang pagbiyahe ng lahat ng Cogon tricycles sa mga bukas na highway. Ayon sa PDRRMO Batanes, masyado kasing magaan ang disenyo ng mga tradisyonal na Cogon tricycles, kaya delikado itong tumumba o tangayin ng malakas na hangin. Ipinatutupad din ang strict no descent policy sa Chawa View Deck dahil umabot sa 3.8 metro ang taas ng mga alon sa dagat. Pinag-iingat din ang pamunaan lahat ng mga pupunta sa Bayang Rolling Hills at Racuha Payaman o Marlborough Country dahil maputik at madulas ang tereno kasabay na malalakas na hangin na maaaring magdulot ng aksidente. Pinaalalahanan din ng PDRRMO Batanes sa mga hotels at tour operators na panatilihin ang mga turista sa loob ng kanilang mga accommodation at huwag isugalang buhay para lamang sa itinerary. As of 5 PM Miyerkules ng hapon, wala pa rin biyaheng pandagat at panghimpapawid sa buong lalawigan ng Batanes at nasa ilalim pa rin ito ng Blue Alert status. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Puruman tayo sa Tugigaraw, Bagyong Francisco hindi ganong nakakapekto sa mga mamamayan ng Lambak, Cagayan. Ayon po sa RDRRMC. Italian, nandiyan po naman sa April Radyo, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Walang direktang naapektuhan sa Lambak, Cagayan sa pagdaan ng Bagyong Francisco. Base ito sa ulat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, kahit pa man umabot ito ng Super Typhoon Category at bahagyang lumapit sa rehiyon, kung saan ilang lugar pa ang naisailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, partikular ang Batanes at ilang bayan sa Cagayan. Dahil dito ilang eskwelahan lamang ang otomatikong nagkansela ng pasok ng mga estudyante. Sa situational report ng konseho, maliban sa mga individual o pamilya, wala ring apektadong lansangan, maging sa linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Sa katunayan, base sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Region 2, hindi rin nabawasan at nananatili sa mga bodega ng LGUs at kanilang ahensya ang supply ng food at non-food items. Gayunman, nananatiling nakatutok ang mga miyembro ng konseho at mga local DRRMO sa sitwasyon upang agad makapag-responde sa anumang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit naman sa 3,000 mag-aral at guro, dyan po naman sa Kalinga, nakinabang Bayanihan SIM Project po ng DICT. Sa detalye, diyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Umabot na sa mahigit 3,000 mag-aaral at guro sa lalawigan ng Kalinga ang nakinabang sa Bayanihan SIM Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT batay sa ulat ng DICT Kalinga. Mahigit 20 malalayong paaralan sa Kalinga ang naabot na ng programa na kung saan ang bayan ng Pinokpok ang may pinakamataas na bilang ng mga benepisyaryo. Ayon kay Focal Person Lawrence Aquino ng DICT Kalinga, ang programa ay pinatutupad sa pagkikipagtulungan ng DICT DepEd, DSWD at mga telecommunication provider na layong mapabuti ang internet connectivity at masuportahan ang mga benepisyaryo, partikular ang mga nasa malalayong lugar upang magkaroon sila ng access sa mga serbisyo at learning resources. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng SIM card na may hanggang 25 GB na internet data bawat buwan sa loob ng isang taon. Mayroon din itong parental control at iba pang security features habang nakablock ang adult content, online games at shopping sites upang matiyak na magagamit lamang ito para sa edukasyon ng mga mag-aaral. Samantala, magpapatuloy ang pamamahagi ng mga SIM cards sa mga bayan ng Pasil at Tinglayan sa susunod na linggo upang mas marami pang mag-aaral at guro ang magkaroon ng maaasahang internet access. Para sa Bagong Pilipinas, Melia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mula Tabuk, dako naman tayo ng Lucena. Palang panalawigan po ng Oriental Mindoro, pinaghahandaan na maging epekto naman ang El Nino mga susunod na buwan. Detalye, nandiyan po naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Pinaghahanda na ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang posibleng magiging epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa pabalid ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, sa isinaguang pagbubulong, ay inatasan ni Oriental Mindoro Governor Marilito Bons Dolor ang lahat ng government agencies na magsumite ng preparedness measures sa ilalim ng Memorandum Number 004, Series of 2026. Nilalayo ng nasabing direktiba na masiguro na ang lahat ng local government units ay handang tumugon na mababawasan ang epekto ng matinding init sa mga komunidad. Tatansya ng pag-asa, 9-13 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula June hanggang November 2026, kung saan ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng mataas na temperatura sa taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, Kataingan, MDRRMO, kampiyon sa National Wasar Olympics 2026. Yan po naman sa Masbate. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nasungkit ng Kataingan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 na ginanap sa Matayum Lagoon, Kataingan, Masbate mula June 22 hanggang 24, 2026. Kalakip ng kanilang tagumpay ang 600,000 pesos na grand prize mula sa pamalang palalawigan ng Masbate. Nakuha naman ng Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue ang pagiging first runner-up at tumanggap ng 300,000 pesos na premyo. Samantala, itinanghal bilang second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate at tumanggap din ng 100,000 pesos. Tumanggap din ng tig 35,000 pesos na consolation prize ang iba pang mga kupunan habang kinilala rin ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army bilang best in uniform at ginawa rin ng 20,000 pesos na premyo. Dahil sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad, nagpaabot ng pasasalamat si Governor Richard Ko sa lahat ng lumahok sa palaro at umaasa mas marami pang kalok ang makikibahagi sa mga susunod na taon upang mapalawak ang kamalayan sa mga pinakamahusay na pamamaraan sa rescue operations. Ayon sa Coast Guard District Bicol, nagsisilbing plataforma ang National Wasar Olympics 2026 para sa pagsusulong ng kahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness at water safety awareness habang pinatitibay ang samahan ng mga responder na nakatuon sa pagliligtas ng buhay at pangalaga sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Apat na po dapat na minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, magbabalik po ang RPNN News Nationwide. Sa aming pagbabalik, tutok lang sa mga balitang manggagaling po naman sa Kabisayaan at Mindanao. Sandali po lamang.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
15: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pagdating ng minuto na kapitbahay makalipas ang alas ka sa isang naman ng umaga, tutok tayo sa ating mga balita sa Visayas at Mindanao. PRO6 binigting ang seguridad sa mga paralan po naman sa Iloilo City. Mga balita nga, tutok tayo kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ng inspeksyon ng Police Regional Office 6 sa iba't ibang paaralan sa Iloilo City bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga learning institution. Pinangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagbisita sa ilang paaralan. Batay sa isinagawang inspeksyon, walang naitalang banta o namang security concern sa mga nasabing paaralan. Gayunman, napansin sa ilang lugar ang kawalan ng aktibong presensya ng mga pulis sa oras ng pag-inspeksyon, bagay na agad na binigyang pansin ng pamunuan ng PRO6. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng PRO6 sa mga kinauukulang units sa tiyaking tuloy-tuloy ang police visibility at mahigpit na koordinasyon sa mga paaralan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
5: Wala, Iloilo. So, pamunta tayo ng Sogod. Sogod tayo sa Sogod. Sige. Mga food processors sa Southern Leyte, sinalalim po naman sa food safety training ng DTI. Itali, nandiyan po naman si Arjun Balot, Radyo Pilipinas, Sogod.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Southern Leyte Provincial Office ng pagsasanay ukol sa food security, good manufacturing practices at mga kinakailangang proseso sa pagkuha ng Food and Drug Administration o FDA license. Dinaluhan ang aktibidad ng mga food processor mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga pamantayan sa wastong proseso ng pagmamanupaktura at mga regulasyong kinakailangan upang matiyak ang kalidad ng produkto at kaligtasan ng mga mamimili. Ayon sa DTI, layunin ng aktibidad na tulungan ng mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa lalawigan na mapahusay ang kalidad ng kanilang mga produkto at matugunan ang mga kinakailangang regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
5: 11 minuto sa lamang, alas 7 na po ng umaga. Sandali lang, magbe-break kami sandali. Tutungo tayo sa Mindanao. Sandali lang.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Matapos siya ng minuto makalipas, ay kanin po naman ang mga tuloy tayo sa Sampuanga. Higit sa 100, 6 na po mga senior citizen nakatanggap po ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan ng Sampuanga. Sa detalye, diyan po si Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Sampuanga.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Umabot sa 835,000 piso ang naipamahaging cash incentives ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa 167 ng mga septuagenarian o mga senior citizen na nasa edad 70 hanggang 79 na taong gulang. Isinagawa ang payout sa Santo Niño Covered Court sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Bawat manipisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 piso alinsunod sa City Ordinance Number 609 o ang Septuagenarian Benefit Ordinance ng Lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga residente mula sa barangay ng Mariki, Riondo, San Jose Kawakawa, Santa Barbara, Santo Niño at Zone 2 na sakop ng Field Office 2. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, layunin ng programang ito na makatulong sa mga nakakatandang residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, maintenance na gamot at iba pang mahahalagang gastusin. Upang matiyak na maayos ang pamamahagi ng ayuda, nagsagawa ng beripikasyon at pagsusuri ng mga dokumento ang mga kawani ng CSWDO habang ang mga kinatawa naman mula sa City Treasurer's Office ang nagsilbing payout masters sa distribusyon ng cash incentives. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Zamboanga, tuloy tayo ng hulo, karagdagang school building, ipapatayo ng DepEd dyan sa Sulu. Sa detalye, ito po si Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Hulo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nilagdaan kamakailan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Education at DepEd Central Office sa Maynila na nagalayong palawakin ang pagpapatayo ng mga gusaling pampaaralan sa lalawigan ng Sulu upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ang paglagdan ni Undersecretary Attorney Peter Irving C. Corvera at Assistant Secretary Aurelio Paolo Bartolome para sa DepEd Infrastructure Strand kasama ang pariling pamahalang panlalawigan ng Sulu na kinatawan ni Governor Abdusacor A. Tan II at Vice Governor Abdusacor M. Tan. Ang naturang kasunduan ay bahagi ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mabibigyan ng prioridad ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga paaralan sa sulupang maibsan ang siksikan sa mga classroom. Layunin itong mapabuti ang kalidad ng pagkatuto at makapagbigay ng mas maayos na kapaligiran para sa mga guro at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, sa Loiza Muhammad Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Yulo, at sumayin po naman ang kabuuan ng ating mga balitaan. Ang Webes edition ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Alam po ng buong presa ng Radyo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Bansamantala po ninyong nakasama, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Ang gandang umaga, Bayang Sinilangan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Sa pong mapagpalang Huwebes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at po sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa po kayo mga kababayan, ang inyong pong palatuntunang boses ay napapanood sa himpilang Radyo Pilipinas sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag 8 ng umaga, dito lamang po sa ating palatuntunang boses. Bilang panguna po natin mga kababayan, alamin naman natin ang kalagayan ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila para po doon sa mga kababayan nating magsisipasok sa kanilang trabaho at sa kanilang mga paaralan. Makakasama natin ngayong umaga, Ms. Anne Gozon.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
7: Naasahan na si pagbagalan galing sa akin sa may respect hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli po itong babagal sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglabas naman po yan, tuloy-tuloy pabilisan galing sa akin. Moderate traffic na lamang po dito po sa may Bendia. After Bendia po, light traffic na po yan. Muli na lamang po magkakamang babagalan galing sa akin. Dito na lamang po sa may Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po, Taft Avenue po asahan sa pagbagal galing sa akin. Moderate traffic naman po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy pabilisan dalin sa akin. Moderate traffic na lamang po dito po sa may Boni. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan dalin sa akin hanggang makarating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa may Libis flyover asahan sa pagbagang dalin sa akin. Masusunod ito pagbagal sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli po itong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Cali Road. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan dalin sa akin hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito na lamang po sa may Arcovia Asante, pagbagang dalit sa akin. Maglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilisan dalit sa akin hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorist sa pabiyahe po ngayong araw na Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMD Hotline 936. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Anne Gozon. Magandang umaga po.
6: Maraming salamat po, Ms. Anne Gozon. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Base. Isang mahalagang paalala naman po mula sa PAGASA DOST. Ang Metro Manila po at ilang bahagi ng Bulacan at Zambales patuloy na uulanin batay sa Thunderstorm Advisory ng PAGASA. Base po kasi sa Thunderstorm Advisory number 17 ng PAGASA as of 6:57 a.m. ngayong umaga po na yan ng Webes. Moderate to heavy rain showers na may kasamang paggulog at ang malalakas na hangin ang inaasahan sa may bahagi po ng Bataan, particularly in the areas of Morong, Hermosa, Dinalupihan, Bagak, Orani at Samal sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Mantala, heavy to intense rain showers naman na may kasama pa rin paggulog at malakas na hangin ang inaasahan naman at nararanasan dyan sa Zambales, sa may bahagi po ng Iba, sa Palawig, sa Candelaria, sa Masinloc at sa Bulacan. Dyan po sa may bahagi naman ng Bulacan, sa Ubando, sa Maycawayan at dito po sa Metro Manila, mula naman sa Navotas, sa Malabon, sa Valenzuela at maaaring maasahan po at maranasan hanggang sa loob ng 2 oras. Amay na rin po dyan mga kababayan ang mga karatig na lugar. Naabisuhan po namin ang lahat na magkaroon ng mga tinatawag nating precautionary measures laban po sa maaaring epekto netong mga hazards na ito gaya po ng mga flash floods at mga landslide. Nitili tayong nakatutok mula po syempre sa mga advisory na ipinalalabas ng DOST PAGASA. Tinihatid naman po namin sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
6: 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy pa rin ang pagtutok natin mga kababayan, hindi lamang po sa mga pangyayari dyan sa Tacloban. Saan nga po kung inyong matatandaan mga kababayan, 2 minor de edad po ang namarel sa kanilang paaralan dyan po sa may Tacloban City. Ilang epekto mga kababayan, ang buong bansa po inagimbal dito sa karumaldumal na krimen na ginawa ng 2 minor de edad. Dahilan po para mas palakasin ng iba't ibang mga lungsod ang kanilang tinatawag nating security measures sa mga paaralan. Gayun na rin po sa atas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pagtalima po ng ating PNP Chief Police General Melencio Nartates. Nalakas po yung tinatawag nating police visibility sa mga paaralan dito naman sa Metro Manila kasunod po ng sunod-sunod ng mga napaulat na mga records ng school violence. Tapos yan mga kababayan, alamin naman po natin. Ano nga bang tumatakbo? Ano ba ang thought process, ika nga, ng mga bata na nakakagawa or nagko-commit ng ganitong mga krimen? Mga kababayan, hindi po kasi normal na bagay na ang kabataan ay sobrang exposed sa mga ganitong kabayolente, kamisanthropic. Sinabi po nating misanthropic, yan po ay walang regard sa buhay ng tao. Ano nga ba ang nagdudulot dito sa ating mga kabataan? Ano nga ba ang nagdudulot sa kanila at sa kanilang upbringing? Ano nga ba ang atmosphere o surroundings ng mga bata? Kaya po sila nakakagawa ng ganitong mga klaseng krimen. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang Boses.

0: Tagalog, Pit Señor, or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radio ng Pilipinas.
3: Radio Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Ang radio ng publiko.
2: Radio publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan
2: sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa,
5: magtulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio publiko.
3: Sa 104.3
2: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo
2: para sa mamamayang Pilipino.
3: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
2: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
3: Monday to Friday
2: sa 104.3 FM band.
3: Radio Pilipinas,
2: Radio Publiko,
3: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo
2: sa mamamayang
3: Pilipino
2: in the new era of collaboration.
7: Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radio Pilipinas,
2: Radio Publiko,
3: sa 104.3
2: The Capital.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Boses kasama si Alan Alanige.
12: Bing-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses kasama pa rin ang inyong lingkod. Al Corpus, ang alam po ni Ginoong Alan Alanige. Makakausap po natin ngayong umagang ito mula po sa National Capital Region Police Office. Ang tagapagsalita po nila, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes po, magandang umaga po.
12: Opo. Ma'am, Police Major, sa gitna po ng mga naitatalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, may mga kasalukuyan po bang security measures na karagdagan sinasagawa ng NCRPO para po dun sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila?
13: Yes po, alinsunod po sa direktiba ng ating Chief PNP, si Police General Jose Melencio Nartates Jr., mas lalo po nating pinalakas ang police visibility sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating mga foot at mobile patrols, lalo na po sa oras ng pasukan, maging sa recess at sa pag-uwi po ng ating mga learners. Patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga school authorities at lokal na pamahalaan upang matiyak po ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, maging ng ating mga guro. So patuloy po yung ginagawa nating pakikipag-ugnayan yung ating pong koordinasyon sa ating mga schools para po i-ensure na kung meron po silang mga karagdagang mga assistance na kailangan, ay agad po natin matutugunan at maiibigay.
12: Opo. And when we speak of Police Major Asilo, ma'am, when we speak of police visibility, ito ba ay nangangahulugan na sa loob ng paaralan mismo nandoon ang ating mga kasamahan mula sa PNP o tayo po ay nasa paligid lang ng mga paaralan?
13: Sa tayo po ay nasa ano lang po, sa premises or sa paligid lamang po ng paaralan. Wala po tayo sa loob ng mga schools since meron naman pong mga ilang mga security personnel yung ating mga eskwelahan. At syempre para maiwasan din naman po natin yung panic or yung magkukos po tayo ng hindi magandang, kumbaga baka mag-isip yung ating mga estudyante or yung mga teachers natin, bakit mayroong pulis sa loob. So for now po, nasa labas lamang naman po tayo at mabilis din naman po tayong makakaresponde kung kinakailangan po ng assistance sa loob ng paaralan.
12: Opo, yung mga LGUs po ba dito sa Metro Manila, nagkaroon na po ba kayo ng koordinasyon sa kanila? May mga paaralan na po ba na nag-request personally, you know, sa NCRPO or sa PNP in general na mas palakasin ang police presence sa kanilang mga para.

0: At on that note, meron bang mga nagsasabi sa inyo na baka pwede kahit sa loob ng paaralan, eh meron, no? May personnel ang PNP kahit ilan-ilan.
1: Meron po tayong mga paaralan, ganun din po yung mga lokal na pamahalaan na regular pong nakikipag-ugnayan sa ating mga police stations, hinggil po sa mga usapin ng seguridad. Bagamat wala pa naman po tayong natatanggap na particular na request dahil sa isa pong banta, ang NCRPO naman po ay bukas sa pagbibigay ng karagdagang police presence kung kinakailangan. Siyempre patuloy po yung ating koordinasyon sa mga school administrators at LGUs para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang security concerns sa kanilang mga lugar. Wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
0: Opo. At sa atin pong palagay sa NCRPO, gaano po kahalaga at paano po nakakatulong ito, no, para maiwasan hindi lamang po mga krimen na nangyayari sa paligid po ng ating mga paaralan, kung hindi nung tinatawag natin mga school violence, ano po, na nababalitaan po natin, sunod-sunod na nangyayari dito po sa ating bansa.
1: So gaya po nung ating ini-implement na Safer Cities Initiative, kung saan yung mga local ordinances po natin ay mahigpit po nating ipinapatupad. Same lamang po yan doon sa mga petty or yung mga school violence na posibleng ma-report na agad po nating dapat na maagapan, since pwede po ito mag-elevate or mangyari po. Sana naman ay hindi yung katulad nung sa mga nangyari doon sa mga nababalita natin gaya ng sa Tacloban at sa Cavite. So hanggat maaari po yung mga maliliit na sigalot or yung maliliit na hindi pagkakasundo, mga simpleng bullying, ay dapat po agad na na-actionan, agad po natin itong nabibigyan ng tamang intervention para hindi po ito lumala at hindi po magkaroon tayo ng mas malaking problema.
0: Opo. At sa atin pong kasalukuyang pagmamonitor, dahil po tayo ay bahagi na rin ng nung enhanced managing police operations dito po sa ating mga paaralan, so far po ba meron tayong mga nakikita, no, na cause for concern dito sa ating mga paaralan?
1: Sa ngayon po wala naman po, kaya mas minamabuti po natin na magkaroon tayo ng sustained police presence sa ating mga paaralan para yung ating, kumbaga ito yung magiging deterrent laban sa anumang posibleng krimen or incident na maaring makaapekto sa kaligtasan ng ating mga learners, ganun din ng ating mga teachers. So sa pamamagitan po ng EMPO, mas pinapalakas natin yung police visibility, mas mabilis yung ating response time sa anumang concern na maaring lumitaw sa loob at paligid ng mga paaralan. So kung meron man po tayong nakikita na slight na posibleng maging cause ng mag-elevate po ng violence or kung ano man po na maaaring maging banta, hindi lamang po dun sa isang estudyante, maging dun sa buong school, ay agad-agad po natin itong ina-actionan.
0: Opo. Police Major Asilo, ma'am, gusto po naming maintindihan, ano po, sakali po, and this is situational lamang, sakali po na kinailangan ng intervention ng ating puwersa, halimbawa sa isang paaralan, ano po ba ang proseso na dapat gawin? Ang tatawagin ba yung mga pulis na nakabantay doon sa ating mga paaralan, yung mga naka-station po doon? Or tatawag pa rin tayo, ano, doon sa ating emergency hotline, doon sa ating 911? Ano po ba ang tamang gawin sakali po na may mga makita ang ating mga mag-aaral o ang ating mga guro na cause for concern, no, sa kanilang paaralan?
1: Alin man sa dalawa ay maaari po nilang gawin. Kung halimbawa po na mas accessible sa kanila yung pagtawag natin sa 911 para i-report po yung kung ano man yung incident na gusto nating mabigyan ng agarang aksyon, or meron po pa yung mga police assistance desk na nasa labas lamang po ng mga paaralan, or yung mga patrollers natin na nagkakandak ng visibility, maaari din po nating ibigay sa kanila or i-report sa kanila kung ano man po yung concern na yan na kailangan natin ng agarang police assistance. Pareho lamang po yan, dahil pareho lamang po silang aaksyonan, maalin man sa dalawa ang gawin po natin na paraan ng pagre-report. Kung sakali man po na may report tayo, agad-agad po natin yung aaksyonan. Kung meron man po mga criminal incidents na nai-involve yung ating mga learners o yung ating mga, nagkaroon na po tayo ng mga CICL, agad-agad naman po natin yung bibigyan ng tamang ilalagay po sa tamang proseso. Makikipag-ugnayan po tayo sa school, ganun din po sa DSWD, maging sa mga magulang or guardians po nito mga involved natin na mga minors para po sa tamang proseso na dapat gawin sa kanila na hindi po na, kumbaga hindi nawawala yung kanilang karapatan bilang mga bata.
0: Opo, nagkaroon na rin po ba tayo ng ugnayan sa pagitan naman ng NCRPO at ng Department of Education tungkol po dito sa mga isinasagawa po natin, ano, na enhance police visibility sa atin po mga paaralan?
1: Opo, patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating sa mga kinakuukulan, sa mga school administrators, syempre maging sa mga local na pamahalaan since karamihan sa ating mga schools ay nakaangkla pa rin dun sa ating mga LGUs, yung kanilang support ay nagmumula dito sa ating mga lokal na pamahalaan. At syempre ginagawa natin ito para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang usapin o concern na may kinalaman po sa security ng ating mga paaralan. Yung ganito po mga koordinasyon ay mahalaga para po maging maagap ang pagpapatupad po natin ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at syempre ng iba pang personnel po ng paaralan.
0: Opo. Police Major Asilo, ma'am, bukas ba ang NCRPO no, na makipag-collaborate dito naman sa mga, as I take it, ano, mga pribadong mga security agencies na nag-provide ng security measures sa mga paaralan? Will we give out siguro mga seminars o tuturuan ba natin ang ating mga security guards sa mga paaralan on how to de-escalate, on how to handle yung ganitong klase mga school-related violence?
1: Yes po, since itong ating mga security personnel, yung mga security guard po natin nasa mga private school, maging sa mga ilang mga public schools natin dito sa Metro Manila, ay sila po ay kinoconsider natin as force multipliers. Kaya po sila po ay tinitrain natin, binibigyan po natin sila ng tamang knowledge para po kung paano nila ihahandle po anuman po yung mga sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila mga schools na binabantayan. So since ngayon po may mga issue na ganyan, mas paiigtingin po natin yung pagtitrain sa kanila, pagbibigay sa kanila ng kung ano man yung mga dapat na kaalaman na kinakailangan nila para mas magampanan nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho at ganoon din po para ma-secure yung mga paaralan at mga estudyante na binabantayan nila.
0: Po, and lastly, Police Major Ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially ano po, medyo napapadalas yung mga ganitong klaseng mga krimen, ang pagtitiyak po ng NCRPO sa ating mga kababayan na mananatiling ligtas ang kanilang mga anak sa kanilang mga paaralan at syempre ang ating mga guro. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead ma'am.
1: Yes po. Sa ating po mga kababayan, ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay pananagutan po nating lahat. Patuloy pong paiigtingin ng NCRPO ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral habang sila ay nag-aaral at uuwi ng kanilang mga tahanan. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling iulat agad po sa amin ang anumang kahinahinalang tao, kilos o pangyayari. I-report po natin ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or tumawag po sa 911. Sa maagang pag-uulat po at ating aktibong pakikiisa sa mga gawain dito sa ating community, mas epektibo po nating mapipigilan ng anumang banta sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at mabuhay ang buong kumakatawan sa NCRPO at ang lahat ng mga magigiting na unipirmadong personnel, bae, lalaki, na bubuo sa NCRPO. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. Good morning.
0: Morning, ma'am. Tapos sa NCRPO, ang tagapagsalita po nito, Police Major Hazel Asilo. Nga po, mga kababayan, ang ating pinag-uusapan, cause for concern kasi ng mga magulang ngayon, syempre, no, nakakatakot yung mga balita. Pero hindi po dahilan ito, mga kababayan, para tayo ay magpanik. Ito po ay dahilan para mas maging mapagmatyag tayo sa ginagawa ng ating mga anak, sa kalagayan nila, no, sa kanilang mga paaralan. And also, this is a call for extended or mas pinaigting pang vigilance doon sa ating mga school authorities. Isa kasi pag i-inspeksyonin yung ano, yung bag papasok ng estudyante, minsan tutusukin lang. Wala, okay na 'yon. Hindi na i-check kung ano yung laman. Kaya minsan ay ipupuslit. O kaya di kaya naman na mababa yung bakod, doon idadaan kagaya nung ginawa nung nasa Tacloban. Somehow na ipuslit nila yung mga firearms, ano po. Ito, gaya ng sinabi ni Police Major Asilo, ito po ay hindi lamang responsibilidad ng ating kapulisan. Ito po ay responsibilidad ng bawat isang oras po natin, 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order 1 caramel machi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay.
5: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses kasama si Alan Alanige.
0: 27 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Alala naman, mula sa CICC, nagpatupad po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ng temporarily banned status laban sa gaming application na Gorebox. Matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School ay masugid na manlalaro ng online game na Gorebox. Nasabing laro ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit at sumubok ng iba't ibang uri ng armas. Sabay nito, pinaigting din ng CICC sa pakikipagtulungan sa Council for the Welfare of Children o CWC ang pagbabantay sa mga online na aktibidad kabilang ang paggamit ng Gorebox at iba't iba pang mga kalintulad na platform. Ayon pa sa CICC, hindi lamang pansamantalang pagharang sa aplikasyon ng tugon ng ahensya, binibigyan din na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at responsableng paggamit ng digital space. Tuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa paaralan.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
0: At 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Well, mga kababayan, ano, sa akin lamang na pansariling opinyon. Hindi naman 'yan entirely dahil doon sa laro, ano po. But rather, yung mga ideolohiya na nakikita ng bata mula kanyang pagkabata hanggang kanyang doon sa kanyang pre-adolescence. Hanggang sa kanyang paglaki. Minsan nagmamanifest kasi, no? Hanggang doon sa kanyang paglaki. Ito lang, napakasimple ng logic, mga kababayan. Kung lahat ng gamer siguro na naglalaro ng violenting laro, lalaking kriminal. Napakarami ng kriminal, ano? Personally, mga kababayan, ako po gamer, no? Madalas din ako naglalaro. hindi naman ano, mula pagkabata nasanay ako doon sa mga video games na medyo graphic yung content. Awa naman po ng Diyos, ano, hindi naman ako lumaking violente. Still, ang paniwala ko po mga kababayan, nasa tamang paggabay pa rin yan ng kanilang komunidad at ng kanilang mga magulang. Pero upang alamin mga kababayan, paano nga ba nahuhubog ang kaisipan ng mga bata? Ano ba nagiging epekto sa kanila? Bakit nagiging extremely violent ang mga kabataan kapag ka sila ay nakakaranas ng tinatawag nating online isolation? Nakakaranas sila ng matinding bullying at iba't iba pang mga siguro exposure, ano, doon sa mga heavily violent na digital spaces gaya ng binabanggit natin kanina, ano, yung gore box. Paano nga ba ito nakakaapekto, ano, sa ating mga kabataan? Mas mabuti pa, tanungin natin sa mga eksperto mula po sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ang fellow po nila si Dr. Abigail Lozada Laganao. Dr. Laganao, Lozada Laganao, ma'am, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Sir Al.
0: Opo, ma'am. Maraming salamat po, ano, sa pagbibigay niyo sa amin ng oras sa umagang ito. Una po, itatanong namin sa inyo sa mga kamakailang insidente po na napabalita kaugnay po ng school violence na kinasasangkutan po kadalasan ng mga kabataan. Ito po yung mga minor de edad. Isa po sa mga anggulong tinitignan ay ang posibleng papel ng online exposure at bullying. Bilang kayo po ay isang child and adolescent psychiatrist, gaano po kahalaga ang dalawang salik na ito, no, sa pag-unawa sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan?
5: Opo, napakahalaga po na mapag-aralan ang lahat na pwedeng may kinalaman sa mga nangyaring insidente sa school shooting at iba pang school violence, at kasama na dyan ang internet pati ang bullying. Malawakang ginagamit po kasi ng ating kabataan ang internet dito sa Pilipinas at sila ay na-expose sa mga tema na hindi akma sa kanilang edad. Samantalang ang bullying naman ay nagiging laganap din, lalo na cyberbullying. At mas madali siyang gawin dahil sa internet, pwede namang magpanggap na ibang tao at hindi mo kaharap kung sino man itong binubuli mo. Ang screen lang ang kaharap mo. So, ito ay pwede magdulot ng hiya at galit. So, ang paghalo-halo ng internet exposure sa mga agresibong tema at bullying ay maaaring magpahiwatig sa mga kabataan na normal lang ang pagiging agresibo. Ngunit, kailangan maintindihan natin na sila ay parte lamang ng mas malawak na issue. Hindi lahat ng may online exposure or nabully ay nagiging violente. Marami pang pwedeng dumagdag sa ganitong asal at iglos, kagaya ng mental illness at iba pang problema.
0: Po, and when we speak of yung ito pong iba pang mga... Yes po.
5: Yeah, go ahead po.
0: Yes po, yes, okay. Dr. Abigail, ma'am, opo. Yung mga kasabay na epekto ng exposure ng mga kabataan, ano, doon sa mga violent content, naku, napakalagahan na po niyan kahit sa social media. Paano po nito nahuhubog yung emosyon ng isang bata, yung kanyang pag-iisip, pati na rin, ano, yung kanyang pakikisalamuha, yung interpersonal relationship niya sa ibang tao?
5: Opo, so kailangan maintindihan natin na yung ating mga kabataan po, ang kanilang utak ay developing pa. No, hindi pa po yun mature. So madami pa pong kailangan i-develop yung isang bata, gaya ng pag-regulate ng emosyon, paano makipagsalamuha, social skills. Lahat po ng ito hanggang adulthood po dine-develop pa. No? So importante po, for example, sa teenager, yung magiging parte sila ng isang grupo, belongingness, at magkaroon din ng magandang pananaw sa sarili, self-esteem. So kapag po nakakaranas sila ng bullying, nakaka-apekto ito sa kanilang self-esteem. At ang pananaw nila sa iba ay nagiging negatibo. Maaring maisip nila na hindi sila mabuting tao dahil sa mga sinasabi ng bully nila. Maaring din mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili, pati rin sa ibang tao. So ito pong aggressive content, very violent content online, no, nahuhubog din po yung kanilang mga emosyon. Most of the time, nagiging negatibo din at nagiging mas parang nasasanay sila na ganun yung kanilang pananaw, no, more aggressive, more violent. So both po, no, yung halo-halong mga factors na to, nakakadulot ng either pagkalungkot or galit naman na intense na mahirap i-proseso at kontrolin. Dahil as I said nga, developing pa yung brain ng teenager, ng ating kabataan po.
0: Opo. Dr. Abigail, ma'am, ano po ba yung mga tinatawag natin or makikita natin probably, no, na mga warning sign o yung mga red flags kapag nakikita natin na parang nag-iiba na yung asal, yung interaction ng bata o yung kanyang online behavior sa pakikipag-usap niya, no, sa digital space, eh na nakikita natin na nasa matinding distress na yung isang bata or siya ay nakakaranas na ng bullying. May mga palatandaan po ba tayo nakikita?
5: Opo, no, may mga warning signs tayong pwedeng bantayan. Una po yung pagbabago ng ugali at emosyon. May mga kabataan na nagiging mas malungkutin. May iba naman na palagi nagagalit or madaling magalit, irritable. Tapos po, meron pong mga mas nagpa-prefer na nag-iisa, no? Palagi nag-iisa, hindi na sila nakikipaghalubilo, hindi nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pati po ang kanilang performance or ang ilang grado nila sa school na apektuhan na rin, no? At of course, no, online, kung minsan nagpo-post ng mga content na may temang pananakit sa sarili o sa ibang tao, kung minsan may mga sinasabi na gusto na nilang mawala o hindi na mabuhay, at yung iba din, may mga nagpo-post na gustong gumanti at manakit sa iba. So mapapansin ng mga magulang, guro, na madalas nang nagbabasa or na parang pinag-uusapan yung mga hate post, nagpa-follow din sa mga tinatawag na extremist account or mga accounts na puro negatibo ang content. So yun po yung mga pwede nating bantayan sa ating mga kabataan. Yun po yung magsasabi na in distress na sila.
0: Opo. Ma'am, gusto rin po naming malaman naman, let's put into perspective naman itong nangyari doon sa Tacloban. Kayo po, ano pang personal assessment nyo dito sa nangyari? Kasi sinasabi nyo po kanina, no, yung pag-follow doon sa mga extremist account, pag-post ng mga violenting, siguro violent depictions sa pananakit ng tao or pananakit ng kanilang sarili, eh kung nakikita nyo po, no, sa social media, pinupost yung mga nagiging conversation na itong mga batang ito. Nakikita rin doon yung kanilang mga social media post. Kadalasan, barel yung pinupost, ano. Is this also indicative na maaaring gumawa or mag-commit ng karahasan itong mga batang ito? And they did, ano? Ito yung nangyaring insidente sa Tacloban. Kasi kadalasan nakikita ito ng mga magulang na wala lang. Kasi baka ina-idolize ako kasi pulis ako, ganun, for example. Ano po ba yung mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, especially ng mga magulang, tungkol po dito sa impluensya, no, ng hindi lamang ng online environments, kung hindi yung kanilang upbringing din sa bahay?
5: Kailangan po maintindihan ng publiko, ng eskwelahan at ng mga magulang na mabigat ang impluensya ng online environment gaya ng social media at iba pang content sa mga kabataan. Nag-i-interact po ito sa upbringing sa bahay, no, situation sa bahay, pati po yung ating pagturo ng morality sa ating mga kabataan, no. So madami pong factors actually na pwedeng mag-result sa ganitong incident, no. So may mga positibo naman yung ating online po. Excuse me. May mga positibo naman po siyang dulo, gaya ng nakikipag-usap siya sa mga kaibigan nila, okay, natutulungan sila sa pag-aaral, pero truthfully, marami na rin naisulat tungkol sa mga negatibong epekto ng online exposure sa mental health ng ating mga kabataan. At sinasabi nila na ang bilang ng oras na ginugugol ng isang bata sa internet ay may kaugnayan talaga sa mga mental illnesses gaya ng depression, anxiety, at most likely yung mga aggressive at violenting behavior. So yun po, no, ang paggamit ng mga internet natin, screens, gaming, at social media ay dapat nalilimit po talaga, nababantayan, no. Ito ay maaaring gawin sa school at sa bahay. So ang isa po kasi natin yung napapansin ngayon na pag nabibigyan po ng gadgets yung ating mga kabataan, hindi kaagad nasaset yung limit. So pwede po sana yun, no? May mga parental controls na pwedeng gawin. Pati ituturo anong content ang dapat sinusundan at binabasa, anong mga laro ang pwede sa edad nila, pati anong mga dapat pinupost at hindi dapat pinupost. At of course, on the bigger picture, dapat po may mga polisiya talaga tayo, no? Policies and laws na sinusundan ng ating mga paaralan at magulang tungkol sa internet use. So yun po yung systemic na pwedeng gagawin, no? Ang PSCAP naman po, ang aming society, Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ay maglalabas naman po ng opisyal na pahayag ukol sa issue na to at ano pong pwedeng gagawin, no? At sasama din po ang aming mga officers sa Senate hearing next week on Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality para makapagbigay din po ng input.
0: Opo. Thank you very much po sa inyong contribution, ano, Doc. But we have to note, punta naman po tayo dito, sa mga naging biktima naman ng krasa na ito. Of course, nagkaroon sila ng matinding trauma dahil dito sa nakapakarahas na krimen na ginawang ito. Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin to help yung mga biktima na kinakailangan po ng mga agarang psychological intervention matapos yung ganitong klaseng uri ng very traumatic event sa kanila? At paano po ito maaaring makaapekto sa kanila if left untreated?
5: Opo, so may mga ano po tayo, no? May mga programa po tayo kagaya ng psychological first aid at iba pang psychosocial support, no? Psychological interventions, even yung tinatawag po natin ng mga mental health awareness, no, dissemination, lectures, para po ma-proseso at mas maintindihan ng mga batang nakaranas, nakasaksi ng insidente. Kung anong po talaga yung nangyari, mailabas din nila yung mga nararamdaman nila, yung mga inisip nila. At of course, malaman nila kung anong pwedeng gawin para malagpasan nila yung pangyayari. So, ito pong mga interventions na ito, makabawas sa kanilang takot, yung pagkalito nila, at minsan, meron din pong mga pagsisisi sa sarili, no? Doon sa nangyari. At so, mapag-uusapan po yun lahat through these interventions. Kapag naman po hindi nagkaroon ng mga ganitong interventions, magiging mataas po yung risk ng mga batang nakaranas nito, no? Risk for, let's say, post-traumatic stress disorder, yung mga depression po, anxiety, no? Pero gusto ko lang din pong i-point out na meron naman pong normal na reaction, no? Ibig sabihin, hindi naman lahat ng may emotional na reaction dun sa nangyari, ibig sabihin may mental illness na. So, pwede pong afterwards, may pagbabago sa emosyon, kagaya ng naiiyak, natatakot, nagagalit. Kung minsan, umiiwas na mapag-usapan na nangyari, ayaw ma-remind. Pwede ding mahirapang matulog, mawalan ng gana sa pagkain. Pero, ang mga pagbabago pong ito ay hindi dapat nagtatagal, no? At or naka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, temporary lang. Pero po, pag nagtatagal na or lumalala, most likely hindi na po yun normal. Kailangan na pong mapatingnan sila sa isang mental health professional, no? Gusto ko lang din po sabihin, yung post-traumatic stress disorder po kasi yun po yung pag laging balisan ng bata, laging natatakot, nagkakaw ng mga bangungot, umiiwas pumasok, or hindi na nakapag-isip ng maayos at nagiging matatakutin, no? Pwede din pong magkaroon ng depression at anxiety at mga possible mga panic attacks. So, pag ganito na po yung symptoms, kailangan po magpapacheck up na po talaga with a mental health professional.
0: Opo. Dr. Lozada Laganao, ma'am, ito po medyo controversial, ano po. Yung, of course, we know these children, itong mga namaril, these are minors, ano po. At ang tingin sa kanila ng batas, ano, kapag ka below 15 years old, kailangan intensive rehabilitation. Ito po bang ganitong klase, ganito pong kabayolente ang kanilang ginawa at ang kanilang ideolohiya, ito po ba ay natitreat pa rin ng ating mga psychiatrist? Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin para i-rehabilitate itong mga tao, yung mga batang ito na naging CICL o Children in Conflict with the Law?
5: Opo. No? So, sa ating pag-evaluate po kasi ng mga kabataan na sa ganito po na grupo, yung CICL, kailangan nakoconsider, natitingnan po natin lahat ng angulo, no? Lahat ng mga factors na pwede pong mag-result sa ganitong behavior. So, madami po yun, no? Meron pong biological, yung sinasabi natin na yung utak po ng bata hindi pa develop. So, even po yung kanilang skills, no? Kung ano yung tamang behavior, hindi pa nila talaga fully nade-develop. Pati po yung psychological, ano ba yung pinagdadaanan din ng bata? Ano yung mga factors na nag-cause na ganito yung emosyon at asal nila? And then social, no, yung environment po, no? Ano po bang meron sa environment that resulted sa ganito pong behavior? So, in terms po sa tanong ninyo kung nakakatulong pa po yung mga interventions, no? Yung mga interventions natin, diverse po yun, no? So, individualized siya. So, ibig sabihin, per person, tinitailor natin yung intervention natin para ma-address yung mga factors na nagkakaroon sila ng ganitong behavior at distress. So, yun po, no? Hindi natin masasabi na dahil masyadong violente yung krimen, hindi na po siya ma-address, no? Meron naman po tayong mga eksperto para dyan. At most of the time, specialty po siya, no? Iba-ibang mga eksperto ang pwedeng tumulong sa ganitong kaso po.
0: Opo. At of course, ang pinaka-concern din po natin, halimbawa, undergo na yung bata, ano, yung CICL, ng intense na rehabilitation, what are the odds na hindi niya nauulitin yung ginawa niyang krimen at hindi na siya magre-resort back to his violent, his misanthropic tendencies?
5: Opo, so I think po ang magkakasagot po talaga dyan ay ang doktor or ang psychiatrist na nag-evaluate sa bata, no? Kasi iba't ibang bata, iba't iba naman po yung kanilang tinatawag nating prognosis. Ibig sabihin yung parang outlook, no, ng kanilang kondisyon at ng kanilang treatment. So, hindi po siya blanket or one for all, no, na sagot. So, yun po, no, kaya kailangan po talagang makita sila ng mental health professional para ma-assess ng maayos. No?
0: Opo. Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, sa ating po mga magulang, especially, ano po, the parents of the victims, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
5: Opo, no. So, sa mga magulang po ng mga biktima at yung mga nakaranas, nakasaksi din po sa mga nangyari, no. Ngayon po ang pinaka-importanting panahon, no, na masuportahan natin yung ating mga anak, no, yung ating mga kabataan, no. Ito pong suporta ay sa pakikinig sa kanila, no, pagiging present, no, for them, no. Maaaring pong may mga i-express sila, sabihin sila ng mga naranasan nila o napapansin nila nag-iiba sa sarili nila. Pakinggan po natin 'yun, no. Kung minsan 'yun lang naman yung kailangan nila. Yung may nakikinig sa kanila, may nakakaintindi. Ngunit po if ever na may napapansin na talaga tayo na hindi na normal, po kayong mag-hesitate, no, na maghanap po talaga ng mental health professional na malapit sa inyo, patingnan po. And hopefully po, hindi lang naman sa mga magulang kasi, no, una po, supposedly may mga programa po talaga for mental health, ang schools, ang eskwelahan, no, pati po ang local governments, na makakatugon po sa pangangailangan ng mga kabataan, lalo na after nung insidente. No, so sana po mamobilize po yung mga psychological first aid, yung mga psychosocial supports na pwedeng mabigay ng local government or ng school. Kasi yun po yung kailangan ngayon. So, ano po siya? For all po siya. Hindi po siya kahit na yung mga batang kakilala lang ng mga nabiktima, pwede din po kasi sila mangailangan din sila ng support. So, yun po, no? So, for the parents and also for the bigger, ano po talaga, community, yung need na may action for this.
0: Opo, I think this also calls, ano, for the extensive pa, ano, mas dagdagan pa yung pagiging accessible ng mental health support sa ating mga local government units at sana libre, ano. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa inyo pong expertise for this morning, Dr. Abigail Lozada Lagano, ma'am. Maraming salamat
5: thank
0: po.
5: Thank you. Thank you, Sir Al.
0: Mabuhay po kayo, ma'am, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow. At ipong nakausap, Dr. Abigail Lozada Laganaw.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Yep. Oras po natin, 52 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Ating nga pong nakausap, of course, Dr. Abigail Laganaw. Maraming salamat po sa ating pong mga kasama dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo and of course kay Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow Dr. Abigail Lozada Laganaw. Maraming salamat din po sa ating mga nakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, and of course sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Makita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Tabayanan po ang programang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.